0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patas-on.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.
5: Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
6: Tosiran Forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
11: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
12: With regular use, results may vary.
13: Nakaten kay ron ko.
14: Ganda. Approved presentation.
15: Ganda. Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo with the Silk Kaganda Power Duo.
16: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O gwapa gihapon
17: with the Silk Kaganda Power Duo.
18: The soap and lotion tandem, aron gwapa kasalaban.
19: Gandahan mo with Silka.
20: With regular use, results may vary.
21: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
22: Reveal your powerful glow.
23: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
24: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
25: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
26: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
27: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
28: iBerry for a clear and healthy eyesight.
29: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
30: Atong atak na may galas 8:14 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
31: Straight to the point.
30: Now, arita sundugang mga isgutanan karong buntaga mga kagalaan. Baibay tag mga issues ha, ng atong i-enumerate mga kagalaan. Gawa sa national update sa impeachment. Di sa nato kalintan, kini mga issues mahigala rin sa ato kay niya'y valid concern karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kini bang mga pasyente nga na ay ma-admit na, niya, na ay mubantay, na usaray gyud makasud mga sukitig paminaw, niya asa man ang uban nga mupuli. No, ligawas ni sa pamantalaan the Freeman nga natay kulom sa dinha mga higalan nga mga pamantalaan ato ning i-take up sad ikaduha ato sa hatagag pagtagad oy ang bugas di ituod sa bantayan. Shout out ngadto ni Mayor Layisi ba to Layisi unsay complete name Orlando Orlando Lex sa kinini ang Layisi. Good morning ni Madam Mayor. Wala ko maswito sa inyong politika diha. Ang Vice Mayor ron si Mayor Vice Mayor Dispi, no? Siya mo ay mayor sa una inday, no? Nya man dunay turnover kuno to. Wa man mutunga guning mayor karon. Pero akong balikon ha, wala koy idea sa politika diha. Mo nang wa kay ta masayod mahigala og kinsa ba tong mga official sa una, naunsa din ang hitabu. Aron, ang ako lang nakatsa kong attention, to be very honest sa publiko, kay lima ka bugas, 178 ka sakong bugas, nagipang labay. Sakitan ta ba? O doon na mahigala explanation nga, too technical nga explanation, masakitan ta. Anong grabe man ka technical sa explanation nga, di amay mga pobre, nga wa mahigaligi kaon. So sa ato pa, ato lang yung i-follow ang technicalities na, bahalag magutman ang uman. So, muna mga kagilaan nga na makakatch yun sa atensyon. So, muna nga itong tiwaso gisgot pero ang mayon ay bakasyon pa man di ay. Ito pa mga higalas bagyo, ha? Inigong Mayor ka mahigala, managerial post maguna. Uncool ka mga higala, ah, anytime. Muna, nga bisan si Mayor Archival adlaw sa Bado, ah, tuadyod mga kaigalaan sa Pulang Bato. Kaya doon naman ko i-landslide dito. Kanang Mayor ka, adlaw gabi-ib. Naakagyod, kay managerial post mo na. Muna, kalainan o rank and file mga sugid di paminaw, o managerial post ka. In any kwan, companies, o managerial o ganana ang rank and file ka mayon, kung duty, 2-5 naman. Niya mo duty gina ko kwan, overtime gina, di ko mo duty. Pajutihon ka, overtime, kwan gin ko. Pero manager ka gani, mahimo mga higala nga, mula ka o kasi mga opisina, mahimong wa ka diha, pero on-call ka, 24 hours, iba ko kung sa'yo mga mahitabo. Mausa na yung mayor, kining governor, kanang president. Niya siya kay to pa man, nagbakasyon pa man. Among gitawgan kay laliman kaning 178 kasakong bugas. Ato ipa-explain niya kay naka-explain magod ang vice mayor. Niya ako di ko ganahan may gala nga maminaw sa vice mayor lang. Gusto tang maminaw pos mayor nga unsa man din ang kalakiha para mabalansin na to ba. Ang atong gihatag nga opportunity ni Mayor Layisi para sa iyang kaayuhan. Nga mabati po nung taan niyang side. Unsa bang pagkatubaga maingong mahinoon nga nagbakasyon pa ko. sa ito yung giingon nga, kay kamo bitaw mo, bakasyon sa bitaw mo, hindi sa ito patandog kayo na bakasyon pa. Ang mayor na sa daan bantayan, niya ato lang sa inyong lakbitan nga may itong kapitan rin sa, kapitan sa may Bulacaw Pardo, kay, believe ko yung kapitan na mahigala, kapitan, kanana ang Abilianusa, kay kung maghusay siya mga kagalaan, daling mahusay gyud ang husayonon kay iya mang palitan jalebi. Good morning nyo buda kap, ah, sa Bulacaw mga sugid tig paminaw. Medyo nakahanga kay ko, ah, kay ang ubang kapitan di man may nana day. So pero ang ako nang concern po ni kapitan, basig mahulot imong honorario man ka. Niya sa sunod og nay husayonon ayo na po sige jalebi pon pili pug makdo apili lang po dog panantan di pa mahusay sa sunod apili lang po dog ang choking halong nga di magmahay ha unya mang inasal. Manay maka kwanta ba ato ning isgutanan mga sugid ig paminaw karon taon-taon. Unya daghan patag mga reports had. No depende lang sa maabot sa tong oras. Pero gamay lang kayo kay di apay atong mga nasakpang naminaw sa DYHP. Ato sa unahon mahigala ha, nasakpang naminaw sa DYHP ug IFM busa makadawat og mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Dastuli niya ron si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
0: DYHP. RMN Report.
1: Mayong buntag kasamang regimen Atty. Rufil o mayong buntag sa tanang cooking peak paminan itong sasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dinay na sa maswerte makarawat sa ato mapahalipay nga bugas og chorizo. Ipasalamat silang kanunay pagsuporta sa atong sasyon DYHP. Sila Lucita Raga, Meda Gino, Eddie Arios, Edwin Rabago, Miselda Atilio, Miguel Jimenez, Lorena Cabillo, og Lorna Apolnogot. O karon na sa'y kasingin ninyo sa DYHP.
30: Okay, salamat Lailin Rabanes Aligada sa imong report. Salamat mga higala sa itong mga kaubanan karon. O niya asaman si Idol B o si Julius Balili alang sa atong mga exercise sa Kabuntagon. Warm up sa Kabuntagon sa dilipatang muadto sa atong mga init niya mga issues. Ala, kumbati na. Sayo-sayawan to sa ginagmay. Pasirculate sa tundugo ng buntag na sayo.

0: Okay, na salamat Julius Balili o gihuman sa tanan nga mga nasakpan nga naminaw sa IFM o DYHP o padayon lang mo sa pagpakusog sa inyong mga radyo niya ato mga kaigsuunan nga mga nasakpang naminaw. Okay, standby mahigala sa atong dugay mga issues karong nga tutaon. Nagandaghantag mga nakalinya mahigala nga mga isgutan na noda. Gawa sa national mga kaigalaan ato sa lakbitan yung sa local. Magipanglaay naman sa impeachment ng uban, ha? Pabiyaan sa bitaw nito ng mga local issues tungkol nining napufocus na mahigala sa impeachment. Pero kadugayan itong survey-survey, may kapunan gilaay naman ng uban. Pero wala na kay impact mahigala ng impeachment. Pero ba? Sige na lang mo niya, kasabot na lang gamingin sa inyong tuyo. Ang mga tao, iyahay na lang mahigala, panikay-sikay taon. Okay, tatagag pagtagad mga higala. Pero hapit ng inlinyo ha, ang preparasyon mahigala matod pang BBM nga mamalit na mudaan o balde. Pero sa pikas bahin mga sugiting paminaw atong hatagag mga pagtagad ng atong mga issues na humalamang usab sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Atong takna alas 8:25 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Gikan sa kinatas ang bukid.
6: Nak, kit kamusta ngay?
5: O bisan sa pinakalayo nga isla.
7: Nay, gagraduate na ako.
5: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
8: O pauli na ko ka.
5: Go forward together. Globe.
9: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, exclusive 2026.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige ka gout, imnanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pila pila win! San Miguel Pila win!
17: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
18: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
19: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
22: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
23: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
24: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
26: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo.
27: With regular use, results may vary.
26: Naka-10K run ko. Ganda. Approved presentation. Ganda. Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo. With Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo. Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
28: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
29: Ato ang attack na may galala sa 8.31 na sa ato bawan-uban karon hining atong tulumanon o inyong tulumanon.
30: Straight to the point.
29: O kini nga portion makagalala natin sa karato mga higala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na nadinihan tanang sangkap nga imong gikinahalan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir, sa English, or mas giila na itong makabuhay, usa ka life-giving plant, mga kagilaan, nga sa pangan palandaan mahigala makabuhay, makahatag o kinabuhi. Gisagulan pagyud ka sitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa dugang kasayuran, pwede nga matawag or matext ang 0917-728-1434. O kunya, sa pikas nga bahin, kinisag ni portion na ito ganito ang mga kaigilaan sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog na lawas o maayong kinabuhi o ban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot na dunay sangkap nga may HMB na makahatag o maso recovery o peak ATP na makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa mayang panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
28: Straight to the point.
29: Alas 8.33 na sa ato baban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
29: Sa dilipatamo adto sa mga issues mahigala na nangawat sold sa Bigfoot property sa SRP na nga dakpan. Nadakpan ng mga sukit ng Paminaw, ha? Atong i-check sa ang report mga higala o ba ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
28: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
0: Yes, Rajman, Attorney Rufil, waka itsot ang usa sa duha ka mga lalaki na nangawat og mga butang. Showed ni siya sa stockroom sa may Bigfoot, Attorney Rufil, nga nahimutang sa SRP, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo, mga alas 7 pasado kagahapon. Ang nadakpan na mao si alias Mark, 25 anyos, walay trabaho o residente sa Sitio Tugas, Barangay Mambaling, ning siyudad. Samtang ang nakaikyas, mao ang 38 anyos na ilalang sa kapulisan niya si alias Fredo. Base sa investigasyon sa Mambaling Police, nasikop si Mark sa gwardiya humana na aktuhan kini nga nagdala sa mga butang nga gikawat. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka scroll saw o electronic nga gabas nga taga 7,000 ang kantidad. Unom ka buok table lamp o mga suga nga nagkantidad og 6,000 pesos o nagkalain-laing klase sa wire nga mukantidad po og 490 pesos. Gibarabana nga muabot nga to sa dulan 13,500 ang kinatibok ang kantidad sa mga nakuha nga butanga. Gituuha nga dugay na nga gipanid-an sa mga suspect ang maong lugar. Matod pa nga ibaligya kini sa mga suspetsado ilabi na nga wa kini mga trabaho. Disuwayan na to og kuha sa iyang habig ang kining maong nadakpan attorney apan wa ni ni atubang o wa ni nagpa-interview sa ato kung anong nabuhat po dito nila gawa sa ibaligya nila kat sa mga attorney Rufil. At upod unta ay pangutana kung naanda na ba nila niya karon lang nasaktan apa nagdumili kini sa paghatag sa iyahang habig. Gibalog na sa prisuhan ang usa sa mga suspect na nadakpan samtang ang higala ni ini nagpadayon git. Dipadayon gapon nga gipangita. Nagpadayon na po ug hot pursuit operation ang kapulisan bato ka sa lain pa nga suspect. So far mo na rin nakuha gikan din sa may Mambaling Police Station. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP. Tata, RMN.
28: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rajboy! Nationwide.
29: Okay, salamat kasamang Jane Gallardo sa imong report. O gakini nga portion sa mahigalatod ganito sa Life Extension Vitamin D3 ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver's vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa mayo itong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
28: Straight to the point.
29: O kunya, kini nga portion sa batod garato may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, magkatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini aromalikayan mga higala nga magpundo, ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o na imutubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang superfiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa superfiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa colon, tiyan o sa lawas. Ang superfiber mo number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Abagi sa pag-inom, magkuha kay usa ka sachet imong isagol sa kabasong tubig, imong kutaon mayo i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
28: Straight to the point.
29: Alas 8:38 na mahigala sa atong pagwan-uban karon ng atong tulumanon og inyong tulumanon.
28: Straight to the point.
29: Now, sa pikas bahin, matingala tag dako mga higala nga no man nga di pa man iba tiguang dai batan-on pa man ta ni. 30 years old. Ah, dugang report ni Pulauro, 30 anyos pa man unsa man hitabo ang ano nga nasunog ang ilang panimalay, na trap ni wa makagawas. Og resulta mahigala nga apil kini maong biktima in town sa pagkasunog. Ngano unsa man hitabo ang tatog kadto mga tiguang na dai nga labi to mga masakiton kasi gara na to mahigala nga mga report maapil sa pagkasunog kana mga ana. Pero kini 30 years old, ano noong sa mahitabo ah? At ukaon ang report ni Radyoman Polauro mga kagilan human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomlok. Alas 8:39 na.
23: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
23: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
28: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Magsige ganikag achi! Nagluha-luha

0: allergy symptoms? Adunay fix it, Ana.
1: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
2: Fix it with Alnex.
1: Source, RQVIAPMDI2S2025.
3: Unilab quality yan.
1: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: your hair is. With regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galas 8:47 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kini nga portion sa mga kailan gato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, dunay nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpalikon sa panglawas o ginguman sa atong immune system. Dunay kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o ingon man gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man mahigala sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Capsule.
4: Straight to the point.
3: Alas 8:48 na, unsa mahinungdan ani nga namatay man eh? Ha? Sa nahitabo nga sunog sa kabarangay dito sa lungsod sa Mualbual. Ano man sa kagawas nga 30 anyo sa mtani? Unsa man ang hitabo ah? Ato i-check may gala live and direct mga kagilaan na tuwa karon sa south nga bahin ng atong Dakbayan Subo si kasamang Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
5: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
3: Okay, Paul? Okay, gamay lang kayo mahigal ha. Ato nga balikan sa Radio Man Paul Lauro labot ining maong report mga kaigsunan. Ato ning hatagar pagtagad mga kaigalaan. Kinini ang nahitabo dito mga higala sa matawag nato mga kaigalag Mualbual. Medyo layo ning atong gibiyahe mga sugit ng paminaw. Pero ato lang gining gibiyahean dito kay gusto tang masayo dog na unsa man ang hitabo. So atong ipaimbestigahan mga kaigalaan. Nga no man ning nainani man, no? Sagad mga sunog, maapil na ka ng mga bata, bakaha, or ka ng mga tiguang, labi na ka ng mga higalang, mga masakiton, nga di na makadagan o giyang kagalingon. Pero unsa man ang hitabo ang naingon man ini. So atong tagag-pagtagad mga higala ang dugang report ni Radio Man Paul Lauro. Plus dili pa mga kigsunan, samtang ato pang gikontak o balik, no? Kay medyo alanganin mahigalang signal. Kini nga portion sa mga kigalang tungkol na to sa EXL, EXL coffee mga kagilaan. EXL coffee mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab ano libihan ang sakit tatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point.
3: Alas 8:50 na. Ito i-check. Pagbalik may gilas Radio Man Paul Lauro. Yes, sa Radio Man Paul.
5: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
3: Okay, Paul? Okay, naputol. So, atong balikan, may gala. Mualbual man ni mga kagilan. Medyo doon ay kagilayon. Atong i-check ng atong signal. Uga, naunsang hitabo ang mga higala. Arita sa messenger agi or arita sa atong kuan? Kinini ang landline agi, no? Okay lang sa messenger. Sige, si messenger lang tamo agi, mga sugitig paminaw. Kaya rin nga makita po nato ang panimalay dito. Unsa mga sitwasyon na nganong naingon man ini, ha? Kini mo ang sunog, mga sukitig paminaw. Kinabuhi man sa guling nakalas, mga kagilaan. So at least kita nga magdanaw, magbantay ta, mga higala, simbako-simbako lang, ha? Makako, tagliksyon, mahigala, nga dili na ni mausab ng mga inani nga mga insidente. Ato nga balikan sa Radio Man Paul Lauro sa dugang report, mga higala, karong nga taon-taon. Sa dili pa makigilan kini nga portion sa mga higala tungod nato sa seed liniment oil, mga kapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may mohatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sa mas pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katol-katol sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, pinakan sigag may mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magalik.
4: Straight to the point.
3: Alas 8:51 na atong balikan, mahigala, standby na si kasamang Paul Lauro. sa pikas nga linya karon. Yes, sa Radyo One Paul. Kumusta na, Paul?
5: DYHP. Tata, RMN Report.
3: Okay. Yes, Paul? Ano na? Go ahead, Paul. Go ahead, Paul. Di ba ako ng audio, no? Nana, nakuha na itong video. Ang audio sa midi. So, mani, bukit. Kana-kana.
6: Messenger lang ta. Attorney Rupin, live na meron si Speed Pilot Jesus Umanpong. There is a lugar din itabok kining pagkasunog kining usa ka balay. Unya na appeal og paig kining biktima nga si John Ray Aquino, 30 anyos. As luno ni siya, Attorney Rupin, unya, ang iyang pangasaunon, kuha ni siya kanang maistra, pero tuwa sa Taiwan. Kung yung kinis John Ray, kuha ni sila ka managsuon, Attorney Rupil, diri sa Bugil, Mualbual, mga 16 kilometro ni, gikan sa National Highway sa Mualbual, kining Dapita, Attorney Rupil, no? Onya, mag-travel ka, ari ka agi sa Bugho, Mualbual, onya, patumoy na yun siya, last na ni siya nga barangay sa, kuan, sa Mualbual, no? O, tumoy na yung kaini, kay gitawag man ni siya, o, Sityo Malabago, Barangay Bugil sa lungsod sa Mualbual. Gahapon sa buntag, kadlawon, nakuha na yun.
3: So, pabukid ni Paul, og bato kag Mualbual, padung ka sa south nga bahin, ang sunod niya, lungsod na Mualbual, kung ano, kanang ro- Badyan, Badyan na.
6: Badyan, o,
3: okay.
6: Badyan.
3: So, last ni nga barangay, before maatog Badyan.
6: Oo.
3: Okay, padung sa, padung sa bukid, or padung sa dagat?
6: O, pabukid ni si Attorney Rupil.
3: Pabukid.
6: Magpagdaw na kagbadyan mo, silo na ka sa lungsod sa Mualbual mo, lusad ka.
3: Okay, pag-bato okay.
6: Kagbadyan. Kuha ni siya, paliko ni siya. Ikabot ni mo sa tunga, Mualbual, Attorney Rupil. Di pa kakaabot.
3: So, niagi mo sa ilaka, kuhan, kasamang JC, Sumampong.
7: Unahan.
6: Oo, unahan.
3: Kay ila, kumano, runda no, runda human sa runda, Alcantara, Mualbual, Badyan, muna no.
6: No, runda ilang JC. O niya, di pa kakaabot sa lungsod sa Mualbual. Barangay Tunga na siya diha, Attorney Rupil. Dahil nagway diha nga karsada, maunay among bisaka na yun diri, pawala.
3: Aha. No?
6: Pawala, niya, gikan kas ubos, magiani mong una ang barangay Bugho, no? Bugho, Paulayan, dayon diri na sa Bugil, Mualbual, Attorney Rupil. Pagkatag og background, kining namatay si John Ray Aquino, kuani siya, kanang naani siya'y pangasaw-unon nga maestra na tuas sa Taiwan. Wa pa ni sila'y anak, pero wow na ni sila katuig nagkuyog ining balaya, Attorney Rupil. Naas among loyoron nga naugdaw yun, no? So sa alas 4 kadlaon, nagdilaab ni ang balaya, Attorney Rupil, o niya, wa ni siya kagawas o namatay. Upat ni sila kamanagsuon si John Ray, kamagwanga ni siya. Paris ni sila, duhang babae, duhang laki. Onya lang may niyo, kinipang mga babay. Onya kini siya, as lunon na lagi unta ni siya, karuntuiga.
3: Uy.
6: Karuntuiga. O sunod tuig, ilang plano sa iyang, as, iyang pangasaw-unon niya si Karin Kanoy, na to aros sa Taiwan, nasun sa Taiwan, Attorney Rupil. Ato ikaw, Bandron, ang amahan niya si Angelo, unsang pagkahitabuan, anong wapan ni makagawas, no, Angelo, si Juan, si imong anak si John Ray.
8: Wala daw kayong itabuha nga wa mong kagawas siya. Na, nasunog mo siya. Muna yung lisod ka yung pumunta na lisod kong pagtubag o wa na di naman siya kung mapunguta na kayo namatay naman siya.
6: Matay man taon. Amo na pumunta ng investigador, di man dapit spulpahan ng imong anak na nakita na napaig na.
8: Napaig na.
6: Posible ka nang i-action na siya gawas?
8: Action sa gawas do kaya kay da man sa putahan na siya ma ugkat na mo?
6: Naugdaw naman ko ng balay ba? Ma-describe po, mahulagway nini mo ang balay nila tay Angelo o unsay purma ni?
8: Platap niya.
6: Bubura?
8: O, bubura.
6: O.
8: Bungbong ano yung mga kawayan? Basta salog? Mara na ay
6: ang saminto, kining sa CR lang.
8: O, kini, wala pa ni mga human.
6: Di trabaho pa din eh.
8: Kini kusina, ni wala pa mga human eh.
6: Oo. Oh.
8: Talagbahoon pa ito eh.
6: So, unsa may, unaan ni sila yung quarantine rin.
8: Una,
6: Nana ni sila connection sa oriente.
8: Nana.
6: Unsa may mga gamit aniya sa sud sa balay nga makapadoda tag nag-operate baka nag-short circuit baka unsa may nila gamit?
8: Kining rep.
6: Rep unsa pa?
8: Buten.
6: Tubang ta diri tay. Buten. Mao nay gamito magkonak sila.
8: Mao nay gamito nila. Mora nay kuha nila ta gamit.
6: Wa ni sila mabatunig anak na sa ilang panagkuyog sa wow katuig?
8: Wala. Wala sila ka kuhang anak.
6: So kanus aman to ni Largag Taiwan si Karen?
8: Itong Agosto?
6: Tagpila man ka tinuig ang iyang kontrata nito o binuan?
8: Taggunong ka bulan ra.
6: Maestra to siya, no?
8: Maestra.
6: So iguman sa iyang kontrata after 6 months, mauli to?
8: Mauli siya.
6: Nya unsa man magdugay siya o mularga na pudayon sad
8: karong ulian niya itong Agosto na uli. Tunga sa bulan siya na pundo dire. Then balik po siya.
6: Unya wa sila anak unya unsa man ni maayo ra ang ilang relasyon ana
8: maayo ra man wa mutana na mo nag-away ba wala man sila ng away
6: so way away way unsa man ni dili ni siloso imong anak
8: adire.
6: Unsa may panginabuhi niya din rin? Kining ads baboy.
8: Oh, kunay baboy niya.
6: Buhi siya baboy.
8: Buhi siya baboy. Tanding.
6: Iyan ni pamaligya.
8: Oh, baligya niya. Dagko-dagko na.
6: So, mo niya ang income. Wani siya mag-inapod.
8: Wala.
6: Saan niya siya? Hindi niya mag-inom-inom. Ano?
8: Mag-inom na. Pan-digit ingong pangpalabi. Mag-inom siya. Tatimahan siya mag- Gubog niya sila, maundang na.
6: So, dili dyan yung magmaoy nga, Juan.
8: Dili.
6: Juan is yun, kontra ron, bago.
8: Wala. Wala yun, kontra ng bata.
6: Kaya mong ipanguta na ang ito kabumbiruhan, dito ta sa ito ipanguta na si FO1 Darwin Acaso Attorney Rupil, nag-imbestigar pa man yun sila, ani, kung sa'y hinungdan nga nung nasunog ning bahay ni Jandre, ikaw tay, unsa may imong dudaan eh? Unsa asa man kani nagikan ang kayong anong ni sila opening bahay si mong anak?
8: Isud lagi na sir pag diinta ka magagikan ang krayo kay na ugdaw na mong kon.
6: Wa kay nag overload niya nga kuryente, na puno niya nga appliances ana.
8: Buto ba ron? Wa ba do kay yung buto nga gamit niya sa solar kay na dunggan ni mga silingan, imbuto man.
6: Ano, imbuto?
8: May buto.
6: Yan na yun, kayo. Ulbo lang kayo.
8: Pag humagbuto, kadlao naman, dunga ni mga silingan, mo itong ipahibalo, may dito, nga, suno, nasunog. Eh, nanulog me. Kami na, kanitong pagkumahan ko.
6: Ano, tari, tari, abanti tari kamay tayo. Sa ito pa.
8: Abot mo, dire, apit din ang pagkatako, playo, nahugno na na.
6: Ginamdag, bukbo yun.
8: Na. Patabang.
6: Wa mo kadungog katong nakadungog og buto ba unsa man kalayo diri kay kani napita Attorney Rupil. Perting wa kay makita diri laing balay.
3: No?
6: Iniram balay ni Janri nga naa diri sa patag yang ibabao ni buntod-buntod na.
3: So why silingan Paul? Why mga silingan nga duol di ay? Naginusara ra ng balaya.
6: Oh, why silingan nga duol jud sa iyang balay Attorney Rupil? Lay mga silingan iyang amahan tuad dito buntod. Tus ibabaw layo kayo. Unya ang nakakitaan ni kinsa man to unsa news ko no kinsa man tong anak nga naagi diri asa man to
8: na amahan
7: amahan da sir ta
6: asa imong anak sir unsa news ato as ko ila pa o mo ina agi lang diri Attorney Rupil mo nagdagandagan dito nagpahibaw nimo nga nasunog ng bahay ni Janri unya di sayo nimo matas Janri tay
8: sayo nimo mata kay magtum ta ni sa siyudad kay mag data ng motor.
6: So wa kanin maglungag sig sa iyo gamit ang butane kinirban butane front kay ni sa sunog diha gani sa Cebu City mao daghang kayong sunog tungod sa butane.
8: Wa lang ta siguro og di ba mao inungdan basta nag-init og tubig kay mulakaw magsayo.
6: Basta nay nadungog buto.
8: Buto na.
6: Unsa man buto ha kusog kayo o igo-igo lang?
8: Dai kusog nang buto diha pud gamay hinay.
6: Kaduha dai.
8: Daghang buto naman, nadungga nila.
6: Nagbuto-buto, pero dako lang kayo.
8: Dako na.
6: Awa na kus na to sa kuan, pagkailab niya. Pero katong usaka buto, kuan pa to, gamay pang kayo
8: gamay, ato. Gamay pa gito.
6: Basta yung naglungag ni Sek sa'yo, ni Buto Bakambutin, kay, wala mga luda lang na ato, ha? Kay maumang kaniyang mga gamit din rin. Butin, yan na siya yung refrigerator, TV.
8: Murag mo na eh.
6: Why TV?
8: Wala.
6: Refrigerator lang o yung butin nga.
8: Butin nga.
6: Posibleng makakos o ka ng explosion, okay? Di ha makatoy Buto, una ni Kayla bang kayo.
8: Murag, maudo ka siya?
6: Ang police attorney Rupil o ang bumbiro, naghimo pa sila dugang investigasyon ani onay ni diretso ta diri nagkandatag investigasyon pinaagi na gyud sa mga kabanay nya kining ato na interview si Noy Angelo mao ni ang papa sa napaig og namatay no naapil sa maong sunog in town unya kay kato yung format ay diha naman sa kuan pultahan niya sultis bumbiro ako na interview na putol man ko no ang duha ka tiil.
8: Oh, nangatang. Wa na. Tiil to, sir?
6: Ha?
8: Wa na. Ang doka ka tiil niya, mga tudlo, nga, wala na. Hasta yung doka kamot, wa na. Nangatang-tang.
6: Naputol?
8: Putol.
6: Pero masunog ko tagod. Mukyutot raman ta, mukupos raman ta. Yung anong mga putol ba lang atong tiil o kamot?
8: Oo, gani nga. Kuhan sa asawa nga.
6: Potoxe. So, actually, ang patayng lawas sa Tony Rupil na aron sa Cebu City. Asa nga po rin na riya, tay?
7: Sinclair.
6: Ha?
7: Sinclair.
6: Sinclair. Kay ang asawa nga si Karen Canway, ano, di pa ni matawag kong asawa, kay wapam ni sila makasal. Live-in lang sa ta, kay nagkuyog naman sila 8 years, no? 8 years at Tony Rupil. So, live-in lang sa, live-in partner niya si Karen. Nagbuda yun, yan ay foul play, no? Kay iya yun ipa-autopsy Attorney Rupil. Ay mao masay sulti nga nabuwag naman luha ka tiil sa biktima niya og masunog og ka mukuko man na imong tiil yun mostly sa mga nakasunog diha sa Cebu City maapil mukyutot man mugamay man niya anong nabuwag man ang iyan luha ka tiil, no?
3: Pero so, Paul, naara ang tiil, Paul. Paul, naara ang tiil pero nabuwag lang.
6: Oo, oh, naputol attorney.
3: Uy.
6: Ang luha ka tiil. So muna yung atong giari diri, imbestigaran na to kay kuan man naamay down, good na niya. Huwag na yung mga minoritis diri. Huwag ato na yung daginoto minoritis. Makapaluda, yun muna yung ni-anhi ang atong investigative team para pag pinabi yun aning tatay, ikaw tay, huwag kay pagduda nga doon ay foul play ning itabu as imong anak.
8: Na ako yun na, kuan ano, natahapan itong buhata, pan, lisod ta kayo pag tumukay, huwag mo ta kakita. Ana, kuno na ko ito kana lang nga tangtang tong yung kamot ug ngatel. Kay lisod kayo bisag kinsay mo sulte di gyud matangtang. Kupos ra gyud, kupos ra mo.
6: Gamay ka.
8: Magamay. Nga ikaduha na kung kuan yang uta sir na bungkag diri sa luyo. Taktak utok. Yang naong wa man gyud ma unsa yang naong wa man ma inunadog mo diri man sa luyo pulba.
6: Kumuning ato ning gari Attorney Rupil kay naayoy nakasulti nato nga ato ana ninyo Sir Paul imbestigaran ninyo kay naay mga possibility nga posible ba nga gi patay siya daan
3: basi nga nagbinuang ani Paul ya basi og dunay nagbinuang ani gisod na siya da gitigbas sa kay nganong naputol ba nang tiil unya dayon aron nga dili mailhan nga kuan gisunog kuno hina para inyon lang nga aksidente
6: o para pagtabon sa tinuod-anay nga krimen baka ba kini ha mga pagdudala ni kay imbestigaran pa man ni apil na mag-imbestigar sa da police arena di ba ni tungas ang police ni report
8: tungas
6: din na istorya baka tay sa mga investigator sa mga pulisan kay ug ato ni background mong anak dili siya moinom siya pero dili siya ingon magmaoy nga makakita siya kontra
8: dire wa gi kontra na kini mga pagmangko na ko
6: wa ni malini lagong baktin o iyang hayop.
8: Halina ni siya, sir, na, itong Sabado, nagkubra ni kwarta.
6: Uy,
3: sigtulis po.
8: Magdata na siya yung motor.
6: Oh.
8: Nagkubra ni BC size.
3: Uy.
6: Pinadato ni asawa.
8: Kay, mao naman na nagdata ng motor nila, kay.
6: So, nakakubra ni BC size atong.
8: Sabado.
6: Ato Sabado.
8: Sabado, pagka.
9: Sabado, skadlaw.
6: Sabado, skadlaw. Nauli siya dire.
8: Gabi na.
6: Gabi na.
8: Pagka, anong Domingo, kadlaw, natabo siya?
6: So, ano ninyo ito makita yung bag baka diya? Nanatugan ba?
8: Na may gigawas niya ba?
9: Gigawas niya yung bag.
6: Wala isod.
8: Diya, diya'y kwarta siyang
6: Anaram porta.
8: Kuan 2000 lang kapen.
6: 2000 kapen na lang pero pil may datahon ani iyang motor.
8: 5000 kapen.
6: 5000 nya 2000 na lang nabilin.
8: Oh, 2000 kapen.
6: Mas dilan sa kita dili man kita kawan kay nagpadayon pa mang investigation atay pero ko ni mong pagduda nga ani kuan jud.
8: Oh, kani pag tahap lang tayo nga murag yung umungan siya pan lisod kaya na itong tumutag tao kaya wak mo kita.
6: So wato na lang natong autopsy kaya makita man yun as autopsy tayo sa dihang nasunog siya buhi bagyod siya o patay na siya daan sa dihang nasunog ni iyang payag. Attorney Rupil, basta na kayo pangutahan ni Tatay Angelo. Amahani sa namatay, Attorney Rupil.
3: Oh, tay! Among pahasubo tay, no? Sa nahitabo in taon sa mong anak, pahasubo na mo gikan sa DYHP o IFM. Tay, kini si imong anak nga si John Ray, siya ra'y mag-inusara diya sa balay, tay? Wa siya'y laing kuyog?
8: Siya ra'y usara, sir?
3: So, dugay na siya nga nagpuyo din ha nga ni si Parit o ni Buwag ninyo?
8: Tuwid na ni Kapen, di nagpuyo upan muadto po niya sa amuha talagsa, higda.
3: Oh, kay nang inusara man kuno siya diha dili siya laayon nga siya lang usado naman siya iyang kalibin nga tuwa sa Taiwan muuli man kato siya pero di man pumpirmi lagi kada magabi iwa sa kuyog wa sa istorya dili siya laayon diha.
8: Oo, gani nga pungas po siya dito sa amuha Sofia na mo nga alak sige pundo dito kay ikaw raman usa mutando raman ko sir nga di man himan, madulog, di man mo uli. Among tuwagan. Ingo man siya nga, mo, higda rin ko diri pa. Gikapoy na siya, kaya pritindakan ng buhat lagi. Kaya naiyang buhi nga, baboy, kanding. Ano nga.
3: Suwa sa silingan diya sa dool. Ang silingan medyo layo-layo pa. Ang inyong balay, layo-layo pa diya sa iyang balay.
8: Oh, layo, sir.
3: Pero panalitan kung imo siyang tawgon mo, singgit, diha, singgitan ni mo, makabati siya.
8: Dili madungaw, sir?
3: Dili madungaw. So layo-layo, diha, kaya sa bukid man ko, tay, ako taga bukid man ko, magsilingitay naman dito. So kanay, bisag mo singgit, kadili siya kadungog.
8: Dili, sir, layo-layo dyan.
3: Panalitan siya mo mo singgit, yan ang panahon na mo singgit siya, di po madunggan sa uban.
8: Madunggan? Di ama silingan are gane murag madunggan ra niya og kasinggit siya.
3: Ang pinakaduol nga silingan niya o pila nga pila kadupa gikan sa iyang balay. Banabana nimo. Layo-layo pa pod.
8: Mga tunga.
3: Tunga sa kilometros.
8: Oh, mga tunga gid sir.
3: Hesus Ginoo ko layo-layo pa di ay gid kaayo. Oho, mga usa oras sa magikuno na hitabo ning sunog.
8: Alas 3 sa kadlawon?
3: Alas 3 sa kadlawon. So, kining imong anak, naanay kurinti diha si Ambalay, no?
8: Oo, oh, naa.
3: Naa. So, unsa may tanaw ni mo, naay, ingo magka nga mulakaw siya sa'yo, ano mulakaw man siya sa'yo?
8: Magdata o motor, sir.
3: Tingdata dahil niya itong Domingo, o motor?
8: Oo. Oh.
3: Unsa orasa man ni, musayo sa lakaw, mga unsa orasa man na sa tiglakaw sa'yo?
8: Nahitabo ni alas 3 sa kadlaon. Pag-abot mo dire, mga alas 4, wa nana, hugba na na ng balay niya.
3: Pag-abot
8: mo dire, giukay na mo, dito gintahan siya sa ilalong, sa sen.
3: Sus, Ginoo ko. Kinini ang, naunsa man yung kalakiha. So ikaw mismo doon na kay pagduda ani nga murag doon ay kakulian ni nga kamatayon. Kay nabuwag ba ng tiil?
8: Anong nangatang-tang mo niyang tiil o gamot, sir?
3: Wa kay tulis ka nahitabo ani tay? Nga gitulis siya da, gipatay na siya da una pag isunog ang balay kay namay kwarta din na kubra tumilabay sa bado?
8: Mao kay katahap na mo, sir. Dire mga pamilya na mo.
3: Okay, siya naman usan diha.
8: Bago mo nagkubra ka?
3: Oh, bago nagkubra. Basig itulis ni. Gisood siya diya kay siya naman usa.
8: No, God. Murag, amuan lang katahap din, sir. Mura gitabangan gini siya kay wa magigkagawas si Embalay?
3: Okay, kung panalitan man gud, pamana among ipadadag tao din ha para makaklaro me kay inana man gud 30 anyos pa man siya, abdik pa man siya, panalitan og dunay ibutang tanang sunog lang natural nga sunog. Nya kanang iyang balay, di man kuan kayo makalingkawas unta siguro siya tay.
8: Makagawas gud sir og gamay ramang balay na.
3: Oh.
8: Makagawas gud siya og makagawa og nang ningkamot pa siya gawas. Kagawas yo kay daghamang kalutsan yang bintana jilusira na pwede rin ito iaganing tindakan anha siya lusot?
3: Oh, ni Atong Sabado nakakubra siya kay nagpada ang iyang live-in partner o kwarta o salinto na sa iyang mga buhi?
8: Nagpadala, gipadadaan sir kay data o ning motor.
3: Oh, unya na po siya mga buhi din ha, mga kanding, mga baboy, nga iya pong ibaligya, makakwarta po siya ana.
8: Oh.
3: Pila man ka mo baboy ang buhi?
8: Bag-o na nag-backten po sir?
3: Ha?
8: Bag-o na halin nag-backten.
3: Bag-o na halin nag-backten. So may kwarta to siya. Basig doon ay nakadetect nga natoy kwarta. Muna ang gibinuangan sa ituloy sa diha.
8: Murag na haasi sir.
3: Hmm, kay kamo mismo, nagduda mo ining iyang kamatayon.
8: Oh, nagduda kami sa iyang kamatayon sir. Kay namay daga iyang ulo sir na yag-yag ning utok na buak man ng tingkoy sir.
3: Ah, so doon na ba? Huwag ka ni Bunali simba. Sus, ginoo ko. Basin o kwa niya. Kanan na buwag mangon ng tiil. Mura mangon ni kanan na ang masunog mangon tayo sa among nabantayan sa mga coverage sa musunog. Mukupos ang tao, pero kompleto siya. Mukupos lang.
8: O, oh, di gumatang-tang?
3: O, oh, kinilitang-tang ano ka tiil. O niya ang iyang ulo medyo nabuak. So, maklaro na unya sa kalabira, ana, kung doon na ba'y hard object, ibunalan bang ulo? Muna kinahalan niya ma-autopsy ni tay.
8: Oo. Oh, tuwa sa siyudad, Ron.
3: Hmm, autopsy ho ni. Para maklaro na to kung unsay namatyan. Basin o ga, dipatay na ani niya. Kung nuhay, gisunog ang balay para nili mailhan. Murag aksidente lang.
8: Murag maugi na, sir. Maugi among katahap dire.
3: Oo. Oh. Unya, sa pikas bahin, kana sa katahap na to, nga dunay foul play. Now, sa pikas bahin, og why foul play panalitan? Diin man kuno nagsugod ang kayo sa usa may imbestigasyon sa atong kamumiruhan.
8: Nimutan na sila sir, og diin maggikan ang kayo. Wa di mi katubag kay na hugmak naman god.
3: Wa poy bana-bana ang mga kamumiruhan, sila may expert kung asa ka posible na gikan ang kayo.
8: Wa po sila kakuan.
3: Okay.
8: Og diin maggikan.
3: Wa ka makabantay tayo nga kini siya nag-away sa iyang kalibin, basin og na-depress ni. Nag-away sa iyang kalibin.
8: Ipungutana na mo, sir. Wala man sila mag-away, sir.
3: Kano sa amin mo last nga nagka-istorya aning imong anak?
8: Itong Sabado og buntag, sir. Indulhog siya. Dito man siya mo nga magikan. Iyon siya nga dulhog ko pa.
3: Hmm.
8: Wa siya magtugaan nga magkubra siya kwarta. Dahan na pagka uli niya nga tawag siya sa iyong manghod nga tugbong indulhog siya sa bulbuan kaya nagkubra siya kwarta kaya gipadaan na rin siya kwarta para data sa motor.
3: Hmm. Di ka posible ning imong anak nga mura og na ay problema ba ka? O na ay masulti nga na ay problema? O baka nagka-problema sa iyang pangasaunon? O baka kuan? Kana na ang medyo...
8: Wala mo po siya matugaan, sir?
3: Wala. Why posibilidad ka ha nga kini mong anak naghikog ni? Why posibilidad?
8: Banabana na mo rin sir o iso na kaayo wak mong gawin mapungutana na?
3: Oo, maulagi. So nga itong gitanawan ni basin o dunay tao nga nagbinuang tulog ang gulo ni. Disgasya lang yun. Sunog lang yun. Wag yun siya kagawas. Pero mong gulog imposible kahit 30 anyos pa man nga nung kagawas. Number two, posible na yung tao nga nag tulis ano yung gikuhang kwarta, gipatay ni siya, posible po na niya gituyo o sunog kunuhay para mulutaw ang aksidente. Ikatulo, pwede po niya naghikog ni imo anak, masigwa siya makasnabot, doon ay nag-away siya sa iyang live-in, o niya, na-depress ba ka ni, yung gisunog niyang balay, o na-appel siya.
8: Mura, mura po na sir, apan, gipungutan na mo, yahang asawa, di wala man, wala
3: okay.
8: Siya mag-away man.
3: Wala. Kisa may pinakasuod nga amigo ining imong anak nga si John Ray diha? Basin og nisulti ni sa iyang amigo?
8: Kering silingan are di aman are gane si Pablito. Wala.
3: So natay mga pagduda gyud no ining maong kamatayon.
8: Naagyud sir kay kanang yang mga kamot ngano natangtang ma?
3: Oo. Sige atong pabuto ang autopsy tay nga mo resulta ning autopsy may bawaan man ngano natangtang nang iyang mga tiil ha? May bawaan na sa autopsy kung tungod bas pagkasunog natangtang or gitigbas ba kana ngano natangtang? Kana pong iyang ulo may bawaan ang kalabira ana sa ulo kung gibunala na unya namatay or na
8: moogi cancer kay ug masunog lang di dugay mo buha ng utok sir di po nabungkag yang luyo.
3: Oh, so nabungkag ning luyo basi gibunala ni
8: mura gyud gibunalan ug gitikbas ba.
3: Oo, oh, oh. Ang ato mong guning ngayon, inusara man po siya lagi in town din ha. Oy nga, di ba laay man ang mag-inusara ka, labi na uguan? Pastilan.
8: Oo, gani.
3: Oo. Oh, oh. Sige tay, ato pabuton ang investigasyon ani tay. Kay aron makakita ta justisya ani kung ugaling gituyo ang pagpatay ni ining imong anak nga si Janre Aquino.
8: Oh sige sir.
3: Unsa may imo i-describe ining imong anak? Unsa man siya nga pagkaanak nimo?
8: Kabunggulangan eh, sir.
3: Kamaglangan.
8: Kabunggulangan ni naka.
3: Kung sa maning bataan na, medyo lunil ni, kana ganahan ni mag-inusara na, dili ni kayo ganahan niya mag-barkada-barkada, inana?
8: Ano may barkada na?
3: Himarkada ni, dili?
8: Oh, himarkada na, sir.
3: Mao ba? Sige, sige. Okay, tay, salamat kay tay sa paghatag panahon sa DYHP o GIFM.
8: Sige sir, salamat.
6: Tony Rupil, mauto si Noy Angelo, no? Ang papa ni Janre Aquino nga na-apil og kamatay sa dayang nasunog kining iyang balay diri sa Sityo Malabago, Barangay Bugil, pinakatumoy na ni nga barangay diri sa Mountain Barangay sa sakop sa lungsod sa Moalboal. Nga itong investigative section niya, kabot yung tadiri para pagsubay ining maong hitabo. Uban ni Speed Pilot, Jesus Umampong, ako inyong Radyo Man, Po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
5: RMN, exclusive.
3: Okay, salamat, Radyo Man, Po Lauro, sa imong report, live and direct, mahigala dito sa lungsod sa Moalboal. Bukid na ito, mahigala sa Moalboal, Barangay Bugil, Moalboal, mahigala. So, atong reporter dito, naabot ko dito mga kagalaan, kay atong ipimbisigahan eh, nung saan itabuan eh, no? Eh, medyo, sa akong tanaw tulong, magyod ka mga angulo ang tanaw nun. Number one, kung sunog lang yung natural, di, ngoy namatiyan niya. Ang sabi ito, nahinanok yun siya siguro. Ano ba siya kagawas? That's number one. Number two, posible nga, doon na ginagbinuang niya dahi. Nga nung nabuwag man ang iyang mga tiil? Ha? Nga nung nabungkag man ang iyang ulo? So, gibunalan eh. Niya humang, gipalutaw nga doon ay, humagbunal, namatay na, gisunog ang balay. Para makaingon ang mga tao nga, naapil sa kasunog. Muna number two. Number three, di ba ka na-depressed? Nabasin og, nag-away ba ka sa iyang pangasaw unon? Kaya minyo unon makaan eh. Or baka doon ay laing problema. So, nagsunog siya ang kagalingon, naghikog. Kana nga mga angulo mo ay atong maanalisar lang mga sungiting paminaw. Okay, ato tagagpagtagad ang dugang pang mga hisgutanan labot ani og dugang mga issues. Kuman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Atong tak na alas sa 9:20 na.
5: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Iberry.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo. dos sa tiyan? Basig sayop na imong tambal? Basig hyperacidity na na? Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron? Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S, no best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Samok na ubo! Undangin na!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique
3: Max alaga. Max protectado with Unique Toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
5: This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
16: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
17: Ang galing galing mo.
18: Smart,
17: smart dishwashing paste ko.
18: Smart.
17: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
17: Tanggaling galing mo,
18: smart dishwashing paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
20: Atong attack na may kalasa 9.29 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon. Inyong tulumanon.
19: Straight to the Point.
20: Now sa pikas bahin mga kaigalaan, atong isgutan ron kay ni Amantay Bisita ron makasulti sa disya. Ako na pasultion kay kinibang sal-in ni BP Sara. Ha? Lahi ang iyang sal-in nga na-declare 98 million pero iyang BIR 85 million ra. So dun ay huwag magkatukma. Nga na yun sa manahintabuan. Nga naman yung huwag magtukma na. Yan po sila naman nga ni Amay Gala si former Cebu City Mayor Mike Rama. Ah, niya bisita man sa Cebu Anan ron. Sito man kay mo file man sal in. Ah. Ay, pusdal man na siya sa ito pangutan on ani. Ha? Ya, dunay mga pangutan na to nga mga kung para mo explain sa mga tao. Naon sa itabo ana sad ana ba si Bibi Sara? Nga wa man man kadimao ni unexplained wealth siguro din eh. Kay niyang BIR 85 million. Unya ang iyang sal in 98 million. Wa magkatukma. Atong pangutan-on sa Mayor Mike kay niyaman ni mga kagilaan sa itong Sibianan ron. Pustan man nga niya kakaroon ni bisita ron kalumbutaga. O guban pang mga pangutan na atong isigutan aray karon mga sukit ni Paminaw, no? Okay, Mayor Mike, may buntag niyo mo niya.
2: Sana ko ni bisita. Bida. Pero kay, kung matana, mata sa RMN. Radio Million Network. Hindi na pwede niya, bago para baka nakadawat, nindot kayo agilaw. Dabaw na. Madam na. Agila. Yeah, congratulations.
20: Thank you.
2: Yeah, congratulations.
20: Hili inoon ni Agila. Dove inoon eh. Golden Dove Award.
2: Ato na palis na ng Agila. Ako ina na. Agila. Agila dyan. Ang pinaka-importante, kinumdun dyan kung mismo one of the impeachment judge. Simple kasi ni Sulti ba nga. Kinsamang ko nung public official, karong panahon, gikan dito sa ubos, hanto si babaw, na naisalin, nga natukma jud, o eksakto jud, ang report.
20: Sili tulapin na.
2: Habit daw na nga, kanang tao minus kay musulti, pero musulti, goa sa kailin, tinood, lisod ka na ni mula lisod. So, no matter what,
20: niya, di po nahilasan ang mga senator judges ng mga politiko ba nga? Utro po sila nga na yung problema.
2: Pinalagi kong puno niya, mabita pa ako na. Mabita ka na ko nga, ipasira ka na ko lang kanang Senado, ipasira na ko ang kanang House of Representatives. What for? Kadako nag-gasto, anam, abot ko nung, I don't know, over a billion?
20: Pila naman ka adlaw na eh? Ika 36 days na?
2: O niya, pila to?
20: Pila man. O 36 days na ba? Last one. Unya kung 36 days times 25 million ka
2: million.
20: Adlaw. Sus, 900 million.
2: Sus, recept.
20: 900 million na
2: hapit
20: gasto.
2: Hapit na
20: 1 billion.
2: Mahapit daw na nga.
20: Upat ka hearing na lang o ma 1 billion na gasto.
2: Mga namingon ko, waste of money. Niya karon sige, istorag salin. Nga nung maman na mabot ang salin sa presidente. Nga nung maman mabot ang, inoon, anad na sila, ana. Kay, neto pa ng panawal pa siyang amahan, Ilgatin Wealth. Doon na ito kung na-acquire ba yun. Hindi mo kalimot, ana. But somehow, di lang ko ito magsige focus ang 98 million. Kanya, ang corruption na itabo ng administrasyon na trillion.
20: Trillion, o.
2: Kanya, di nalasa ko mo mapadoong dito sa presidente, kay tili mag-inamawa. As I told you before, wa may budget dili maaprobahan niya. Ug na manggili mga insertions ug uban pa diha. Tago na gingan lang og gamay nga committee. Mag-join pa ang Senado, appeal pa ang kaning House of Representatives. Dili gina pwedeng dili magka-istorya ang executive legislative.
20: Dili. Asa gamay lang akong koreksyonan ako kung lingon kay 36 days, ika 37th day na dito ato business. So kung ika-30 city ka-adlaw na times 25 million, 925 million na. 925 million na ang gasto nining mong impeachment.
2: Precisely. What for? Asa na sa tapita?
20: Last witness naman po nila.
2: Last witness. Ang problema nirong itabo diha. Basa ka newspaper, no?
20: Oo. Oh.
2: Ano ka sa istorya nga, wala na, convicto na si Sara. Ngayon makonvicto si Sara. Wapag ka presentar ang defense? Binuang na ay trial by publicity na. Ikadawa, makita ni mo ang mga gipang highlight. This morning, I was listening to kaning attorney ang press con. Kalma. As lawyers, we know when we defend, we defend. But when it's our time, we have our time. That is more or less emphasized niya after offer of evidence, comment, then rule by the court, then palos. Now, the presentation in chief na sad sa defense. Now, Nga nung nagbuhat naman sila konklusyon.
20: Kanang imo, ikaw kay sa imong pagkamayor, sa una, dugay magkang konsihal, vice mayor, mayor, insign, inkuhan yung kasabong salin.
2: Of course, mapita na nga. Importante kay yung role sa...
20: So, unsa man ang salin? Unsa man, ang imo i-deklara dito, unsa man niya?
2: Pamilasak, ang firme ng napita diya, muna'y akong gihangyo firme sa CPA lawyer. Kasi may CPA lawyer, nga lami law firm niya ito.
20: Si Joy Pesquera.
2: Joy Pesquera, Rama... Pesquera and Associates. So siya mo yung tanaw niya na iyang ginantanawon kay inigabot sa panahon siya mag-ipikwaon ng abogada at that time. Niya, later on na nanay RBTA Rama Bainata na ang so no matter what when you talk about sal-in mo naigingan lang pa nga much as possible tutukang yun na ni mo kay magkiat-kiat ka rin mabalik ba na ni mo mabalik ka rin mo nga uban sa pabilib. There was a time nga na isinador nga, huwag mo file og salin. Kung sa'yo na ito po, igo sa kanang kumilik ba to, di ito ombudsman, igon dyan ka na, okay? Do not allow nga maghatag kag ammunition. So balik ta sa istorya. Situate mo na, si Jubilin Montesilio, o kato sa onyento si, namatay na tao na kong sekretary, si kaning Judith Cabardo. So, respecting kung sa'yo dapat na diha, ay,
20: pero kinihiring ni VP Sara karon nga nag-isgot na about mga sal-in, about corporation, ya, doon ay, kwan, murag na kayo na kung impact sa mga tao, no? Murag siya mahimong tukob na tao, murag kibir
2: kapoy na kapoy murag, na.
20: Murag, na.
2: Kapoy na yung gayo, di ba, Idol Mikey? Ay, sus. Idol Mikey, kapoy na, Ken Marisa, okay. Si Nem, si Gerald, kapoy na, uy. Bisag si Aida, si Peo, si Lorna, Arne, napa si Jimmy, si Dindog, si Dexter. Mga kauban, alam, di lang sa ko din mo announce kay babita mo na ko nga, tagadabaw mo sa ko at the same time.
20: Pero si VP Sara, gipasangin lang ni Antong Rodolfo Gracioso nga ni dawat o malimalitang kwarta. So, sa may imong...
2: Kanang pasangil, pwede lang yun ang pasangil. Nya auto na to ang dipinsa. Kaya na may dipinsa. Kasi kanindo tunta. Nga na si Digong. Aron si Digong, ilang ipa-appel yun sa impeachment, di ba? Parehan na silang nag-abot si Digong o si Trillanes.
20: Pero nagpa-press conference si VP Sara, labot ana. Doon na naman to sa iyang staff nga ni-deny na ana nga wa sa kadawat kay at the time dito sa Korea, kanang pizza ha, ikaduha, ikaduhang paghatag malita. Di po tinuod matod pa niya ka dito sa Japan. Niya nakapakita siya og round trip tickets plus ang iyang passport na tatakan yun.
2: Sa ato pa ng inabugado, best evidence ka na. How can you refute? Because you cannot be just telling that you are doing an alibi. Because an alibi, no matter what, has to be corroborated.
20: So medyo na supalpal to si Rodolfo Gracioso katong dismiss police sa kuan kinini ang katukang Jeff Tupas nga staff ni Sara. Kaya sa kanang pitsahan nga gingan lang ni Jeff Tupas o ni Rodolfo Gracioso dito taong Korea na naman sa passport.
2: Mabita lang gingan lang statement ana the wicked flee the wicked flee with no one pursue it but the innocent.
20: Pero ang problema nilo ani ha dili man lang gamito si Gracioso as witness sa prosecution non sa impeachment kay wa naman last witness sa man kuno to nila si Cabrera so dili na lang magamit ni ang kuyaw ani tawa ipasaka nila ang plunder case against Sara unya bisan pa man og kay hisgot kun 50 million kada usa nga malita. Plunder case ang ipasaka, magawas ang warrant of arrest, dakpon si Sara o ipriso.
2: Hala, buhata na. Ipabuhat yun na. Kabalapit ako nga, init na kayo. Dili man kay init tungod sa impeachment lang. Init na kayo, gutom na kayo. Mga tao.
20: Kung sa may tabo ka ng senaryo, tanaw niyo, panalita ha, kay kini, si Gracioso, pagawas ang Gracioso, dili man para impeachment din eh. Kay last witness naman, delikado og himuon ni Matibag sa NBI although ako balikon nga dako kog respect sa NBI as an institution pero kini si Matibag lahi man iyang dagan ani
2: kaila mi
20: kaila mo Matibag
2: pidi pila ba na
20: pidi
2: pila ba na hindi na kumupuno sa unsay gisulti ni among kauban nga si Commander Astra Pimentel
20: nasa gisulti about ni Matibag
2: yes gisutubag nga sa mo antong mismo sa among chat group. Yeah, iyan na lang i-highlight, Chad. mapita na nga.
20: Pero grabe man sa matibag mo hatag mga tip, kaya dinag ko mga hatag o tip to na nga on sila sa akuan?
2: Di man sila na nga on.
20: Katotoang.
2: Nalagang mapuno, anak. Ang busog nga tao, magsuka-suka sa nagpanghatag.
20: Di na lang puno. Okay. Ni ay pangutana ni VP Sara ato si Empress ko ni ayang gitubag. Ako kang kuha ago reaksyon sa ani human labang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:40 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS Set Living Testimonies.
22: Taasang sugar maong naibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
23: Taas ko sugar o ganang nakuitbak to sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kinib.
22: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
23: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kinib. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa ditong bakto.
21: Living Testimonies.

0: October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Mga idol, samtang nagkainaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C plus zinc plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, kung saon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisat lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may galas sa 9:46 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Now, atong balikan, may gala ang press conference ni VP Sara pag ni Garnia labot sa pasangil ni police, dismissed police, Rodolfo Gracioso. Usa sa mga pangutana, nga nganong nag-uban ko sa VP Sara na may picture nga suod sila. Anya ato sa kuag reaction si Mayor Mike ani mga kagalan. Atong paminahon una mga higala ning maong press conference dong nem. Sige daw dong. Okay, sa Q&A kana. Dili katong Q&A. Okay, gamay lang ha. Ang katong question na kani.
10: Ang dalawa ni Gracioso na mukhang
9: sugodong. Isugodong. Rewind. Kanang pinakasugod yun. Sige, kaya ano, mabati na to ang pangutana. Okay?
10: Po na picture ninyong dalawa ni Gracioso na mukhang close po kayo. Ano po yung tugon niya dito?
11: Ito ba yung sa summer, sir?
10: Yes po.
11: Oo. Yung naka-ano ako, ano?
10: Yung para kayong close masyado.

0: Confirm ko lang kung ito yung photo.
1: Nasabi nila edited daw po. Oh, yung parang nagunit ng banner. At tarpaulin.
0: Tarpaulin?
1: Nakama.
0: Oo nga, yung sa summer, no? Oo. Ano ko lang, sir, pa-confirm ko lang sa'yo kung ito yung inaano mo, nire-refer mo na photo. Oo.
1: Oh, yan po.
0: Yes. Hindi naman closer. May mas close ako dito sa kabila. Dito sa
1: right side. Isa po na parang magkadikit po kayo.
0: Hindi kami magkadikit, sir. Ayan, oh, may space. Klarong-klaro yung space na yan. Pero, hindi din, ano, kung kunwari mo magkadikit ako na kahit sinong tao, hindi nakakapagtataka yun kasi sobra talagang dami ng tao pag meron akong may lakad. Okay, so, kung makikita ninyo dito, alam mo na nang natutunan ko dito sa grasyoso na ito? Ituro ko sa inyo, ha? Lesson learned. Oh, yan, oh. Sobrang dami ng tao, sir, oh. So, dikit-dikit talaga yan. Yan lang yung mga iilan sa mga photos na kuha na pinili namin. Kasi sobrang dami ng photos nung araw na yun dyan sa event na yan. So, pahaba yung affidavit po kung marami yung annexes, eh. Eh, nagtitipid tayo ng papel. Ah, ano yung sasabihin? Lesson learned. Ito, tinuro ko ito sa aking nanay, sa aking asawa, sa aking mga anak. Araw-araw sa buhay ninyo, mag-selfie kayo sa isang landmark kung nasaan kayo. Para pagdating ng 10 years, 15 years from now, meron kayong grasyoso. Meron kayong ganyan, no? Oh, si Inday Sara yan. Akala niya ba siya lang yung tao? Pinapalabas niya siya lang yung tao doon at ano? At ano, kami lang dalawa yung nagka-picture.
2: Ma'am Inday.
0: Yes, ma'am.
2: Siyempre, nakita namin yung mga pag-counter nyo sa kanyang mga affidavit, pero hindi nyo palalampasin yung ginawa ni Gracioso.
0: Meron kasi kaming experience, ma'am, kay Madriaga. Diba? Naalala nyo, sobrang ilang hundreds yung complaint namin. Hundreds yung attachment, hundreds of pages. Tapos, dinismiss lang. Pinaghirapan ng abogado na gawin. Ito, pinaghirapan ng abogado na ibuo. Ako pala yun. Pagkatapos, dinidismiss lang ng piskal. Ngayon, ang gusto ko, nagsabi naman, di ba? Si Matibag, hindi naman tayo ang nagsabi nun. Sabi ni Matibag, oh, kakasuhan namin kung nakita namin na nagsisungaling. Ayan, nagsisinungaling yan. Kasi pera ang motibo. Pera ang kanyang iniisip. So, antayin. Gusto namin makita na kasuhan ng NBI si Gracioso. Base lang dito. Kasi hindi ko naman alam anong mga... meron kasing mga akusasyon doon sa ibang tao. Wala akong personal knowledge doon at hindi ko alam yun.
3: Okay. Next question, ma'am. Gracioso...
4: Okay, standby. Gamay lang kayo kasamang names. Sabay mong comment ito, Mir Mike.
5: There was a time.
4: Mm-hmm.
5: Nga makita ni mong ni Anto when I was running ng gitirahan me picture na wala no name na lang no kaning nalasuluyo matay pagawat picture mora mag dool kay me you know that was being brought during an election. Anjod, nga lang nga black propaganda perting rabia. Una nga, at the end of the day, kaduha. Habita to sa una nga, if you remember right, nga na, igugug accusation, drug protector, ya, ako lang istoryahan, ngano nga ako raman? Ngano ni Mapil ang presidente nga, na may picture ang presidente ani mga tabuhana, kaya din sa Cebu City, kita din we can mix with anyone.
4: Mm-hmm.
5: Mga activities or whatever.
4: Mm-hmm.
5: Mas looy kasi Inday dia. I don't call him Inday, I call him Madam. Looy kasi Madam. Habi talaga na gusto na oy. Kaya maguman na oy.
4: Kaya ang business ko, picture, daghan mo yung ikaw, politiko ko ka. Nagsuro yun mo, daghan mo papicture.
5: Ay, so, kakuyo gumini Inday ni Madam. Mambaling sa Dulo Patima o Ermita. Sus, pero may magkana siya mo, sina, may magkana siya mo lihay, may mga sana, pag-iwan na sana, talawa na siya maglakaw ka na. Kaya na, may mga opportunista.
4: Mm-hmm.
5: Yung mag-selfie na siya, di na siya mag-selfie nga. Ana, di li, selfie ka yun. Sabot sa gangdaan di li. So, it was not unnatural nga tinibok ang makita ni mo in ana samot na karun nga naa siya yung mga activity the last time makakita pita ko ato
4: kaya mo magiging ni Gracioso suod silang Sara kaya na nagpa-picture mga isla
5: so kagang yung mga angkon magang jika yung mga angkon yun
4: prani mo ikaw dugay kang mayor sa Cebu City dagay mga nagpa-picture ni mo wala kakaila sa uban
5: wala wala ang magmingo ni mo nga Yo, okay lang mo?
4: Hindi po, pwede. Hindi,
5: pwede
4: na. Lagi na, politikol baka, o.
5: Oh. Yeah, bastos na siya, bastos na.
4: So, naman pa, picture?
5: Picture. Pero, basta nga, ang bato na ko, haro na may istorya, ayaw patakag gakos. Ayaw patakag pangagbay. Hindi na na, Ken. Mayayay na na.
4: Picture lang.
5: Picture lang.
4: Di po ni mo isalikway kay politiko ro baka, kuan na sila.
5: Bibidaro kay kay mapapicture na ko. Sa belated happy birthday. Senior, I call him the living legend. Mabaka nindot kay iya speech. Unsay formula sa longevity kay 91 years old na si Gas.
4: Si Gas.
5: Gas go, Agosto. Agosto.
4: Birthday niya?
5: Birthday niya. Dito sa Cebu Coliseum.
4: Kano sa man?
5: Gabi.
4: Oh, gabi. Belated na birthday.
5: Happy belated na birthday.
4: Oh.
5: Niya, nindot kayo nga di kalinta ni ako ang langga. Malaw. Kay baka unsa. Secret to, sana, ganyan formula to long life. Number one, love your job. Pasar ka na. Pasar sa kuha na kay... Kamang ko ka nang ingalan na to, o ka nang squared apilon ba?
4: Oh.
5: Ikanawa. Ka nang ingalan o healthy food.
4: Mm-hmm.
5: Healthy food yun. So...
4: So, man ay i-apil sa kanang technique ni Attorney Gasco?
5: Yan isulti ka bihi. Yan, sulti pa kayo siya nga. Kagi-interview mo sa siya. May interview dito. Nga, kung galing, maka-identify ka sa may pinakatakong problema sa Tosugbo. So, simple kayo, guys, go, hey, traffic! Traffic. Kung dili ko naman matubang ang traffic, which I do not disagree, it will be the downfall. And looping na gali.
4: Kung sa may technique ni Gasgo nga, kanabang, ang iyong utok siya pag ipam sa 91 years old na?
5: Hindi mo na siya pero may man lang mamisita dito. Every day na siya pasina. Every day. Yeah, every day mo basa pag newspaper, mo basa pag mga papilis. I just don't ask kung magbasa ba na siya mga kanang para na to ako mo review. Kaya ako yung mga libro. Siya 3 pages lang. Basta ako na ko. Wala. Anton nga, siya rog, before tayo mamatay, mahurot yung tanan. Kaya alam ko ng sultikot nga. You keep yourself continuously learning. You stop learning, you get old. But if you are young, but you learn, you get wiser.
4: Okay, kung po, active mga po, kung mga po, gas go.
5: Dili na kayo, active, mura siya na photographic memory. Kaya gabi, ilang daan, he was citing names. Kauban maguna, si Gasgo, maligya kong itlog sa Edis Lagkabin, the oldest restaurant.
4: Asa dapit na, oldest restaurant?
5: Ah, the MC Briones. Mapana, ablihanan lang na.
4: Mga ba?
5: Napana diya.
4: Napahan doon?
5: Napana, pero wala na mag-operate.
4: Awa na mag-operate?
5: Muna karon ang naakaroon na sa Redeem Tourist kanang Beverly Restaurant, Heritage Hotel niya ito, kanang it is like cabin sa Asia. But, kanang lugar niya, si Kasgo magduwa lang sila balot sa mga ginganlan o kanang yang naduwit na yung sila grupo. Apil ako umahan. Hindi sila. Ako sa ikabot na ko, magdala ko 200 kubok itlog. Dito ko sa kitchen. Muna nga sila, kita kayo ako mga purman niya. Pagkakaan ang kayong departure na. Departed na. Pila na lang kabuok ang holdover.
4: Pero alita sa mga isyo sa may labot ang lungsod sa dyan sa itong Cebu City.
5: Go ahead.
4: Kung sa may makasultian ni Ron nga ang si Mayor Nestor Archibal doon na sa iyang kagulingon nga city administrator niya karoon ni-resign na kay Muragwa ang tumauyun itong iyang city administrator sa iyang kauban.
5: Kasi niyang kauban?
4: Si Mayor Tami.
5: Ah, mama. Bye bye, Mayor mo na. Ano, Mayor mo na.
4: Vice Mayor, Vice Mayor.
5: Vice Mayor, yung waman sa...
4: Mayor of the night, man.
5: Kibagod na ka ng duha, wa. Ay, ang paulis ng training, wa, nakasala ka na. Og, wala kayo ako sa'yo, wa, mong gumukibaw, sinunod na ay. Kung tagahan ko ninyo gamay panahon, ano nga sa kadaog? Sa mga nakalaki, ha, pag abot ng South District, Biliwik na ko, o patra ka mong barangay, nag-ano ko? Doon, 20, Edo, 30. Yung JP's Gira Town, number 1, number 3. Number 12, number 14 pa. Hasta tinuntuha to. Dini sa Norte, naamo. Franklin Ong, 20 ka barangay. Kami doon ni Dondon. Baka pila ka barangay ra? Usa ka barangay. Usa lang yun. Kanyang iponin mo ang amo ang akong kuha. Di pa ko kadaog o kunsyal. Norte. Akong kuha sa South. Di sa ko kadaog o kunsyal. Muna itinood. Muna mga gingan lang niya ito, wholesale. Wholesale. Dili na sa Cebu City, ha? It's entire country. Mabita na ako, kaya ako itong chikog. Kung saan mo ito kung kiyas kumili ko, eh? I-dismiss po ito nila, o sa ba?
4: Okay. Naarita sa, kung dugang balita sa...
5: City administrator. Ako may numduman. Kadagan ako city administrator. Promote man ako. Promote. City Administrator Poblete, nahimong City Engineer. City Administrator Susan Ardosa, nahimong Head sa DMDP. Nag-retire na lang, regular. Okay, City Administrator na ko, kasi pamadulain. Nausagali, hindi gusto, gusto ginagong button, ako na lang ibuhat o sina sa MCWD, that's Engineer Eugene Elizalde. Ang ako yung original city administrator, kaya baka kitsa. Akong professor sa UB. Professor na ako sa Instituto Reconstruction ng Roman Law. Okay na, musood na. Muna si GBJ. Kandungo mo ang GBJ, Josipos Birondo Jimenez. Pwede ang naganang liburana. Pwede ang sabot ang mudaan. Naibuhong ko, gusto pa kabutanga nga city administrator ikontra ng Vice Mayor, sugod ng Mayor na. Unsa na kalaki yao eh. Mura na siya yabag kana siya nga sitwasyon nga magbuot ang Vice Mayor, yabag na. Yabag. Kung ikaw Mayor, sad, butaan ka, okay na sa ka, basig yabag sa ka. So duwa ka buok, yabag.
4: Basta nila gusto nga magkabangga sila, kining ang Mayor. Manang uyon lang siguro si Mayor Archibal.
5: Di ba, ipang, mapitan ingon ko nila, kamong duha mag-resign. Anong ko itong inyong apil-apilon, na nabagingan lang ng lungsod, na makadungog ka, sa mga ni, maluoy magayko ambot, I wish nga ilang una-unaon ng empleyado, kay hapit ang Pasko, dapat lang ihatag ang bonus.
4: Kay Permiro, si Komato, si kanani ang, kisan ni si administrator ni Nestor, nga, iyan ang gipa kuan, Tano, tan. Unya, kanto mo ito si Buholz nga iyan itong gikuha saan? Si Albert Tan, unya si Buholz yung gikuha kay Mutabang saan? Unya, karon ni-resign na si Kuan, Albert Tan yun. So, kisa naman si Terbis dito, Buholz na? O, Atty. Buholz.
5: Taga din si Atty.
4: Nung taga Mandawi man siguro ni?
5: Ang anong taong munguhat, ha? Libong kato si Alberta, taga din siya to.
4: Mula Cebu City yan siguro.
5: Arang-arang.
4: Oh.
5: I mean, it becomes an insult actually.
4: Mm.
5: Mabito na nga. I mean, we do not have the scarcity of intelligence.
4: Mm.
5: We do not have the bankruptcy of heart that will serve.
4: Mm.
5: Perting dagana, anak.
4: Mm.
5: Perting dagana sa siyudad sa Sugbo. Nga nung mga po taglaing na teritory, muna yung una ko. Muna nga, at the end of the day,
4: basi gusto siguro si Kwan, ako nadunggan magod niya, di wala kauyon si Vice Mayor Tomas Osmeña sa City Administrator ng itulo ni Mayor Nestor Archibald. Muna ako nadunggan lang.
5: Magbunta siya.
4: Oh.
5: Di ba akong pasabot? Lahi biya ang Vice Mayor, lahi isa ng Mayor. Pero mo lagi na, nga na, ato man na silang itigaan ng space nga. Malagi na kadaog. Tapay manggawa siya niya, ang wholesale. Daily dapat makadaog. Daog na sila.
4: Alita, balik tayo sa impeachment.
5: Impeachment.
4: Sa may tabuan ni Ron, giubos na ang threshold ganito na sa 14, gikan sa 16. Ikaduha, si Mark Villar, ni balitok na ganito na sa majority. Ikatulo, si Loren Ligarda, mo pwede na ko nung muuli, basta kayo mabalhin sa majority, wak na ko na yung problema. So, delikado nga ma-convicto kay Sara, ane? O sa may...
5: Anong ito mo sugot, ha?
4: Ha?
5: O, muna ako din, muna ni anhi ko ron.
4: Oo, oh, oo.
5: Oh. Anhi ko, nga, ginahanglan, nag-ora ba ka kita gaano, award? Dili, ito mo undang, dili. It will take one righteous man doing nothing for evil to triumph. Enormous evil already infusing the Senate. Enormous evil infusing the House of Representatives. Unquantifiable evil now within Malacañang. And the irreversibility sa lahat. Kaning kanabang ingala na itong litany. Pamilya mamong litany. Lord have mercy. Oh. Pagkuman. Tori ni David.
4: Oh.
5: It's litany of what? Irreversible allegations. Wala na. Sa may gusto ninyo, ang pagkabangag, wala na, wala. May pa si Rispisyo, nagpa drug test pa. Number two, follicle test. Wala. Karon, pila ng dollar karong adlaw.
4: Doon ay mga nabalaka po na ikaw mag-isuito sa unang panahon nga, panahon sa Marcelo, ikaw mag-iun na anamang kantong panahon na. Kinuni ang...
5: Gabi ya, kino? Paklaro dyan akong ilan. Ibintingin doon ko. Kapit na rabo ko mo. Mahapit ako.
4: Kaya sa ato interview sa una, miingon magka nga pagpusil ni Ninoy dito magka sa Manila.
5: Yes, dito po.
4: So, anong mga panahon na dito na magiging ka? Di man ano to nga, kadtotoang, na yung mga nabalaka karon nga basig way election mahitabo?
5: Wala lagi.
4: Oh, sa 2028?
5: Wala election.
4: Delikado?
5: Delikado, I can say wala. Hala, i-argue ko ninyo, wala lagi. Wala. Hala, umutana mo na gugano, basta wala.
4: Sa padayon ng lingkod si BBM, okay lang.
5: Lisa ta kasiguro. Hindi ka niya ron.
4: Oo.
5: Ani ko because tao.
4: Kaya tanaw itong istorya.
5: Tao, ha, tao na. Di na ito kalimtan. Tao. Lungsod. Sugbuanon. Dapat makabayan ta. Makanasod ta. Ikaduha. Makapamilya ta. Ikatulo. Makadiyos ta. Kung ato na sundo na Marisa o sa ending, you know, ganilong naaaron panghitabo na to, makabayan ba na? Dili man lang makabayan. Makadiyos ba na? Imong siruin ang usak katao? Imong gidiin ang usak katao? Imong yung gis... Kanabang isa na? Sara. Oh. Si Sara.
4: Nganlani mo tanan, ilaman daw ito niya. Okay, mauna gina.
5: Mala nga, para na ko... Tao.
4: Okay, atong i-confirm ha. Katong sa unang panahon sa kwan kay medyo ikaw may sito-sito. 1972 gi-declare pa siya lo.
5: Yes.
4: Pero katong si Marcos unta, supposedly mahuman iyang termino 1973.
5: Of course.
4: So a year before nga mahuman iyang termino, iyang gi-declare pa siya lo. So why election?
5: Mapitan na gingon ko ninyo nga kaming mga rama. Pambugiro kami. Kay gobernador mo sa Osmondo Rama. Gibantayan mi dito ron, balay ron. Secure na mo. Kaya ito mami mo, style na mo, God, ako man ang compound for hectares, o na may mangulay dito sa amo ang balay, muagi mamay sa amo ang ginganlan og relief center. Ang relief center mo, balay ni Governor Spondorama. Tulong lang kabuk lalaki diha. Nya during that time, napamiradyo pa doon kang naturo ni Napoleon Rama, na King Fisher. Pagkauman, napami Presidential Security Command. Nagbantay sa balay ni Governor Spondorama. Gatoo gaming, pwerte kayo si Katana mo, kagibantayan mi. Sus, kay advance mo na ito nga plano tanan. Advance nga plano tanan. Pag-abot na, wala na mi. Dito mundo was on house arrest. Attorney Napoleon Rama nga kauban ni Kaduroy sa kolumnista sa Pre-Press. Pre-Press pala. Si kanan, himo sa ng presidente sa MOPC. Attorney Napoleon Rama, presidente sa MOPC. Dakop, together with sila, Tanyada, Jokno,
4: Aquino.
5: Aquino, Max Sullivan, Luxin. Appeal pa sila tanan.
4: Dakop, kay Marcelo na.
5: Dakop, Marcelo.
4: Oh.
5: Ang naibilin, si Ninoy. Nabuhian man sila. Nabuhian na rest, nabuhian.
4: But they were so, dito sa Cebu, na-appeal to kay Dakop imong uyuan.
5: House arrest.
4: O, mamay governor sa unang panahon.
5: Mamay governor.
4: Mura siyang ubanan ni Mukring Barsinas, na dakpagod.
5: Yes. O na nga.
4: Kato sila si Olganza, no?
5: Sila Olganza, kala si Olganza. Si Rigana si Rimomba Phil.
4: Oh. Papa na ni Rosemary Olganza.
5: Niya og si Joey Dalos. Naglingkod na diha sa Lapisayna. Diha talaga, pandakop sila diha.
4: Sinita, Indanita Dalos.
5: Indanita Dalos. Appel si Joey. Appel si kaning board member Rimo Papil Junior.
4: Oh, anya kuya ani ro mo declare mag Marcelo ning usa kining junior. Basi pandak po na san hinang apil kan dako.
5: It's part of democracy. That we can liberate, if we can emancipate this country from the bondage of all this incompetence. Bondage of idiosyncrasy, bondage of kanagingan lang yun itong oppression. Di na pwede. Nya, bandage of lies. Na ilang tutok lang yun o, gidiin sa Tagalog pa na, bakit niyo dinidiin si Madam Sara Duterte? Bakit siya? Cast the first stone. Muna akong pasabot nga. Muna, nianidyo ko din eh. Kay, congratulate nga lang. Mag-uga kang award sa kaduloy niya. Kung ka na, kanang, it's a very noble award.
4: Thank you.
5: Manawag mangaita ko a few days ago ni Tony Lopez. I don't know kung dito ba siya. Nga mo na yung MOPC president before. Nga mo add to ko dito, magpa-interview ko sa MOPC. Because I've been to MOPC. Kato na ba ka dito? Kato ilang karaan dyan. I don't know kung napabalang MOPC nga karaan. Ikaw, driver man ko ni Atty. Napoleon Rama. Ikabot na Atty. Napoleon Rama din sa Cebu, driver sa ko. Panahon nga nilansan sa Constitutional Convention, hasta ang pwede ginang mo apel tanan. Apel mi tanan, daog to. Motong Constitutional Convention, nga siya, ang iyang role,
4: maturity. Mali gito, na-issue lagi po kapag ka-eleksyon, kay kato si Osmundo Rama, gidakop to panahon sa Marcelo.
5: Yes.
4: Unya, pag to eleksyon, didapit man kang Marcos.
5: Marcos Duterte ko.
4: Na-issue bito ito. Ano, ang mga Rama, gipriso pa nun sa Marcelo. Niya si Rama, gapit niya bibiin.
5: Asa lagi ko pa doon lagi. At to kong Manny Pacquiao na kinanglan og coach. At to kong ni Lacson. Nga mo si original din eh, sa extrajudicial killing, Cebu. Asa man ko. At to kong ni Robredo, kailangan ko sa iyang bana. Yeah, pag igo na ko, wag na sila magtingog-tingog to stand for those who have been wrongly accused. At to ko ni Kisaman. Kisaman din lang sa rin ito. Muna nga.
4: BBM na lang ka.
5: Dili kayo si BBM na lang kung dili. I was hoping against hope. Ken, that they will. Kaya mamanto siya. Ang BBM, katong Marcos Duterte.
4: Unity.
5: Sa Unity Team.
4: Unity
5: for
4: team.
5: Progress, posterity, and peace. mo to bitang pag-abot.
4: So ang pagdapit ni mong BBM dili tungod to sa kang BBM, tungod sa Sara.
5: Not only that. Mm-hmm. Dili. Because
4: kena isyu magka nga oh, ang mga rama gidako pa nang Marcelo. Niya karon ni dapit mi BBM.
5: In politics, politics pa niya. It's all about how you will navigate.
4: Mm-hmm.
5: Ako navigation. Oh, silo alam ko. Sayop mago.
4: Mm-hmm.
5: Gato ko nga ma-redeem ni Bungbong yang amahan.
4: Mm-hmm.
5: Ah, yang ini si Madam Sarah, she has to redeem. Mabita na nga, she knows nga I went for BBM or Marcos Duterte to redeem the country. Because of some itong country, when we talk about before Marcos, sana yung nahitabo. So we were hoping against hope. Nga musaka tanan ba, nga nindot na kaya nga itong international policies, at tanan. Then we will have making our country great. Because I cannot remember whether our country had
4: yan, ako sa maniroon niya ko man. So, nagmahay ka na suporta ka, Marcos, at itong panahon na.
5: Hindi na tanang mahay. Mahay tanang mahasta. Aida, or Gerald, or Lando, Boyke, dito man ni Mouse, lihok lang ta. Look beyond. Muna mga katawan. Tingog mo. Gawas mo. Be counted kay balo mo. At the end of the day, ako 6 years old.
4: May mga... Isol ka, mga kayo nga, ganang counted mo. Mga nakpantay ng magmarsyalo.
5: Dili na sila kahurot na to. Pero ng problema na gali ang jail, wala nag-isudlanan. Asa tayo pamutang? Ay, kagula na, na pa may Shangri-La, na ay waterfront, na ay mga hotel nga will be available. Panahon sa COVID, that's what we did. What did we do? Atong ipang connect ang tanang hospital.
4: Pero alam mo tayong oras, imong kwa na minsahe.
5: Mga katawan, please, ayaw mo just paghuwat, ayaw. This is now the time. Mabito na nga, antiyan na to, litanay sa mga problema, trillion nga ato na sang bayranan nga utang, sus Mariusep. Flood control, pa yun na, niya mag El Nino pa, I do not know how prepared we were, and how prepared we are. So please, marug na, dili lang kay, tindog na, una, congratulations. Attorney, straight to the point. Kaduroy, broadcaster, awardee.
4: Thank you. Salamat kayo. Sumunin si Mayor Mike Rama Mahigala. Former Mayor Mike Rama nga nabisita rin sa atong Sibiana. Pero ato sa itsik sa Lailin, may kisa ni mga nasakpang na Minos DYH. Pero busa magadawat o mga pahalipay Mahigala ng atong pagpanag-uban rong buntaga. Yes, kasama nga Lailin, kumusta diha sa imong nahimutangan karon?
6: DYHP. Aha, RMM report.
4: Kini nga portion makikilantod kala to. Ato ganto sa DTX 500, taas mga presyon sa mundugo, ikaw madunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niya wara ka mahibaw. Ang taas ng levels blood sugar kung glucose na pagayas sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana kalason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagayas sa samad, pagkaputol sa tiil, pisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan na kulot tapang ang magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 naman tag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay tsarang tinggikan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung mubuin blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Gastong linya karon si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
6: DTDYHP. Aha! RMM Report.
7: Ngayon puntang pausap pa sa mga regimentator ni Rufil, balik din sa Cebu City South District. Dinlayang grupo na usap kadawa sa tumapahalipay, nga bugas, all chorizo! Yeah! Isipin sa lamang kayang kanuya pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Manuel Cabatino! Yeah! Mary Michelle Sabanal! Yeah! Elsa Agunero! Yeah! Elcio Cabillo! Yeah! Jenny Benjola! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Sabi na ko si Kasamang Julius, balilikin si Kasamang Laylin Raban is Argadas, DYHP, Tatak, RMN.
4: Okay, salamat Laylin Raban is Argadas sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department o salamat sa mga nasakpan na naminaw sa DYHP o IFM busa na kadawat ng mga palipay gikan sa itong Sibianan. Wala tayong oras mga sugit ni Paminaw. Kini nga portion of the ganato may gala sa Sugar Troll. Daghan ka ron ang doon ay gipamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anin doon ay food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement doon ay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Yang gikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit isip mga herbal medicine. Muna ang epektibo na makatabang gyud mahigala sa mga nagisod pagkatulog, sa mga ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level na mahinungdan ining diabetes. Muna ang sama ka na to, matag adlaw nag Sugar Troll. Watay kuras may gala sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHPRM in Cebu kung sa samang Rufil Fernandez Manyok. Manamilit ka ninyo palagi sa pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, may buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
6: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banio. With 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
8: Tata RMN!
9: All the time, RMN kami.
8: Tata RMN!
6: One radio is favored by all.
8: Tata RMN! All the way!
9: Loyal kami sa RMN!
8: Tata RMN!
6: One radio network conquers all.
9: Number one.
6: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomul nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
12: Kun ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
13: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
11: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Score up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot ni ini pinaagi sa ilang bagong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
4: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare ato aluminum sinaw kayo.
3: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
5: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
4: For those hospital owners, atong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa
6: sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay ko sa akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisik katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
9: Yun sa man niyo, Marie.
10: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifits?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budag ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud nga mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
15: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko. Kung anong maninda ko diha, ni asaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawalay mo ka kapuy. Ako bitong bata, labo ng nguma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni ka kapuy ma.
14: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
21: Tinood yun ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
21: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
19: Living Testimonies.

0: original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila nang namugkoy ba sa may mga pamati na nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay ng

0: Makabuhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: Hi! Hello mga kasama! Kinigap po ninyo Kuya Joel Bense, kaubansang kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga kisuna, mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang itong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Trixie. Kinigipatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaya kailangan ang itong magtatampo si Trixie.

0: Kini akong problema, bahay niya sa kumbana nga ambot o unsay utok anin tawhana. Nataw baka ni siya nga alanganin? Kay di magit makakuha o usa ka sulti. Pero aray niya kayong masabta na nga akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Heto na naman nakikinig, kumakaba-kaba itong dibdib. Lagi na lang sinas... Uy! Uy, Binsyo! Naara mga kandiha! Ganihara kong pinangita ni mo, diin man di ay ka!
1: Ay, naragli ko si mong karta, probinda ni mo. Huwag mo rin tumasa!
0: Saba niya, ay, diin ka!
1: Ay, diin ka, ha? Anong diin ka?
0: Ingon ko, diin ka!
1: Ako, diin kikan?
0: Oo! Oh.
1: Hinihirapan ko! Ikaw, probinda ni ingon nga! Naara mga kandiha!
0: Ay, Sho, unsa gyud problema ni mo, Sho? Murag doon na dyan kay gihambin problema diha. Gihambin ni mong problema. Unsa man gyud na, ha?
1: Ah, dako kay ko problema. Ah, dako na kay kagkausaban si.
0: Ha? Unsa yung dako nagkausaban? Ngano ko taon nakasulti ka man, ana?
1: Lahi na mo kay kakanihan to taon si.
0: Unsa unsa ay pagtarong diha, oy.
1: Lahi na kay taon kakanihan to, inigmata na ako. Di pa gani ako pabahaw. Di pa gali ko kaot, so gato ni ko. Good morning, love. Karun. Nain mo na yun. Kakaba-kaba ang puso ko, probinda. Kasi masabutan na lang kaba-kaba yung puso, ha?
2: Sabad eh, hanggang ba sila huna mo. Ay kong pasangilingan na usab na kayo, wak ko mausab. Sukad pa ka ni Adto, wag yung kong mausab. Ikaw ang nausab.
1: Laot siya. Oh, unya. Lalagay nga nung nila yung magka-greet ako. Good morning, pareha sa una, be. Magreet, magreet, magreet, na. Unya, karun, wano? Upas, namin yung gugmander
2: na po. Ay, ako man na yung pasangilan.
1: Pasangin lang. Ah, mao lagi na, ha? Kana, mao yung tibaga kung ano. Di na ka mag-greet mo, kabakaba naman ng puso mo. Utsaw ka.
2: Yung ganang mag-greet mo, kung ano mo good morning, unsa naman kakuras na ni mata, lapas naman ting paniod to.
1: Ha? Ah.
2: Suma ka ron, mo pa pagmata ni mo, unsa ng orasa, hapit alas dos.
1: Ha?
2: Unya mo yung kunin mong good morning? Huwag ka na paraw niya.
1: Alas dos, jadese.
2: Hapit na mga alas tres.
1: Bungo, sito, ipagkakinortre.

0: Kinagumbana mo to karusahay ang pagkaparaw aning tawhana, labi nagmapasarans kaon. Ambot mabungol tingali ni siyag magutman. Mo nang bisag unsa nalang isulti, dugay kay makakuha, balik-balikon sa nimo imong sulti para matuhog niya. Unya?
1: Uy, naunsa man ni Spencio? Nagsigib tutok ang haligi sa may puntahan. Niyabag naman tingali ni bata. Sa kay problema na niya? Asa naman to strict siyo eh. Ari ang kugani be. Tekse! Hoy!
0: Ay, anay!
1: Naunsa na sa nambana ni mo?
0: Ha? Nga naman?
1: Nay! Nagsigi managkwan at tanawa na as taas. Nagsigi kinuktok. Sigi tutok ang haligi sa may pultahan. Unya, usama na siya doon ay dako problema.
0: Buto nga na niya, nay, uy. Ay, dapasag di ina. Anak mo gina siya. Karun pa bago ka anak niya, nay?
1: Nahibaw kong dili na sa ingon, anak. Pero klaruhan na. Kay basig doon na nada kong problema. Sige na magtutok sa ligi. Unya, mulingi sa may pultahan. Muta na usubos. Basig magkahuna-huna naghikog.
0: Nga nagutaon?
1: O maugan, hinga susiha. Kay basig unsay masood sa utok anang tawana. Klaruhan to.
0: Nay.
1: Basig maya na magmahay ka unya, ha? Uwahin na unya kayo ka ng tanan nga mapagmagmahay ka. Ato-ato, istoryahe, kung unsang problema.
0: O, nay.
1: Basig igutom na, pakana.
0: O, nay.
1: Utusan ni asawa ha, muragway buot.
0: Hoy, Bincho. Bincho.
2: Day.
0: Naon sa naman sa ka? Saan naman yung problema ni mo?
3: Ano ka, uy?
0: Bala ka, bes nanay ni mo, naunsa ka. Kaya nakita ka niya nga, murag laong kay kagihuna-huna, murag dako kay kag problema. Naunsa day ka?
2: Oo, man. Kikapoy na ko aning kinabuhi, aday.
0: Ha?
2: Wa ko kasabot sa dagan sa kong kinabuhi. Isiran mo ng taong pultahan sa taas tao, no? Muambak niya ko dito sa ubos.
0: Diyos ba yan, Imo? Ay, kabala ka, anak. Ambak nandito. Ako nalang maniras bintana.
2: Huh? Dorte!

0: Day Andat. Nga nung masulubon man kanang naong nimo?
1: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko gayom ah. May taas pag yan ang yung blood sugar.
0: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biotroph Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biotroph Herbal Capsule.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod og kanormal.
6: Sa paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro kung pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
9: Yun sa man niyo, Marie.
10: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lang yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasig mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
9: Uniface?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapu kabakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
10: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: Ikaw ba? Permi lang dyan kang magpakulba.
1: Oo.
0: Masa mga kuwang kas pansin?
1: Oo, hindi mo kong kawag pansit dahi.
2: Huh?
0: Pansin! Dili pansit!
1: Oo, oh, ingon bitaw ko.
0: Dahi, ikaw na-stress na best nanay ni mo, ha?
1: Oo, oh, ano kong taon, dahi?
0: Ang-ama, sige makagtamadrama diya. Nabala ka na lang nas nanay ni mo. Hanggaw magkaha ka.
1: Ay, kabala ka, dahi.
0: Era ko pag ingon anak binsugot. Kaya ang tao nga makabantay ni mo, makapangutanag yung naunsa ka.
1: Ha? Naunsa mo ko?
0: Dahi? Ay, lagi pag ingon anak, lagi nga murag masulubo na lang yun ka. Ipakita nga dasig ka, Pirmi. Malipayon ka, kaya huwag magkakay problema.
1: Kanayin mo na, dasig lang, ano?
0: Dasig. Paglipay, ayaw pa sige, mukot na yung naong. Mura ka magnamati at ilaga. Paglipay, kanang madasigon ka ba? Nabuto naon-naon, huwag kay problema ba?
1: Ay, kabala ka, day. Sugod ka ron. Di na ako magulgol. Malipay na ko, day. Dasig! Yes!
0: Kana, dali na mga ona ta.
1: Yes! Bawin niya kong ipabot.
0: Ay, gigutom, ragyo din yung paraw. Pagkakidort.

0: Prepichón.
1: Pre. Pisa soy.
2: Wow, ha? Murag malipayon ka man kay ron pre. Ay ay. Murag adlaw ron mo pre.
1: Ano adlaw?
2: May nakapalipay nimo karon pre. Lain nakapalipay nimo?
1: Tungod kay di na ko magulo anon pre.
2: Ha? Hindi ko man ka magulo anon.
1: Murag malipayon mako.
2: O gaano malipayon?
1: Ay, liman ko magulo anon.
2: Pagkita ko mag-story. Pre. Manglaugla sa kusok. Manok pre. Di alam sa kapriya. Ayaw paglakaw kayo.
1: At to asan eh. Kay bugbok ito di. Kulok. Manong to siya. Itong bagay ng sakto. Lakaw nun. Napagkadi.

0: ano ka ni sila, no? Pagkati, yun, pasabot. Nanay, marag pa doon rin ay katulte yun.
1: Oy!
0: Oh, na.
1: Oy, din siyo!
0: Nay!
1: Iyaw-iyaw na masagukang ikaw rang usa. May problema?
0: Ha? Ano? O, kuhaan ka nang...
1: Naunsa naman sa taon ka, oy!
0: Ha? Nay?
1: Naunsa ka!
0: Ako? Naunsa ko?
1: Oo, oh, ikaw! Naunsa man ka!
0: Huwag mo ko maunsa, nay!
1: Siguro ka!
0: Huwag lagi! Oh. Nayabag na siguro. Nayabag na ni sila. Probida ako, rubig batayan. Pagkakinaw!

0: kasi problem man mo siya.
1: Ang lagot ko sa mga kimurag ako rin ibantayan.
0: Hmm?
1: Hindi na naman ayaw na. Halos ako tandang ngalihok ilabantayan.
0: Uy, ano ko
1: tao? Ang buta, wako kibaw.
0: Ah, sayur kayo na siya, uy.
1: Ha?
0: Sayur kayo ng problema, ha?
1: Unsa may sulba na ni Preking Sumarago, ha?
0: Ipakita nila nga mas bright pa kanila. Ipakita nila nga mas kugihan ka pa kanila. Mas buutan ka pa kanila.
1: Ah, sabot, batayan ko na nila.
0: Oh, di mas payo yun noon. Aro magkita sila kung unsay imo mga gipang buhat.
1: Isura na Breaking, uy.
2: Asas bensyo na eh?
3: Ang boat lang. Huwag ko may baog asa itong ibutang sa Ginoo.
2: Ahak mo yung tawahan na eh. Ibalit naman sa pagkalaagad ang kanahan. Huwag naman ang tanim mo laag.
3: Ay sos, may buong pamangkaan ang imong bana eh.
2: Nay,
3: kung gusto ka hindi na mo laag, gapusa higting leog anak.
2: Wala lang iro.
3: Ah, mas bright pa man ganing iro sa tusilingan kay anang imong bana.
2: Ah, grabe naman sa napakasultihan ay, oy.
3: Oh, grabe, bitaw. Ah, ban.

0: ay bantay. Unya, kuan ikumpara ng iro sa tusilingan. Aawa, ang iro sa tusilingan, kausaray good ingnon nga, set. Pero siya, sige kapag yung set, set, una pa mo set.
1: Huh?

0: Mao na pre. Nakasabot ra pre. Ang tumo ug tingwa nimo anang dapita nga kuhaon nimo ang simpatiya sa tao. Ug kanang maong simpatiya ha, magkuha lang nimo kun magbuhat kag butang nga makalipay nila.
1: Sama pala ni Sotsa pre.
0: Pananglitan. Lutuan nimo sila pagkaon. Unya makauyon sila sa imong pagkaon. Awa na! Mudahin sila nimo. Mingon na sila nga, wow! Lami ang malutog sulgan ni Binsyo eh. Anak ba?
1: Sa di ay tuon.
0: Pero para mo samot o kabilib sila nimo, panidi una kung unsa mga sudan ng ilang ganahan. Para mo imo lutuan para nila.
1: Ah, kuhaan mo ilang ganahan pre, inunan.
0: Samot! Samot! Mayo kay kala! Ang sekreto ng inununan para mulami na siya, butangan na ni Morsig gamayng gas. Naadya ang sekreto? Ay lang usaba sa uban, ha? Kay sekreto man na. Nakasabot ka, pre?
1: Oo, pre!

0: Nabgaya ko di mo. Diin mga speed no nga naglaag-laag binso.
1: Hindi hara ko sa tusilingan na eh, speed no good.
0: Sa padaya ay, kamo na sila ikang mulakaw nga di manangid sa.
1: Ha?
0: Diin eh ka.
1: Dito iskin na eh, palito isda.
0: Saan na ni mga isda?
1: Lutoon para doon natin sudan.
0: Ikaw magluto sudan?
1: Ano di ko kamawa ha? Mas lami pa magiging kumluto yung duwang nanay. Pati laot na mag-inunan sa ako ni lutoan. Pati laot na po.

0: said, living testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko binhawa. Nung pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, parikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies.

0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: merchants nationwide.
1: Visit the GCash Help Center or call us at 282-GOLD-RTM 02721-3999. GOLD Landline or Internet Call to Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: So basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka.

0: Saingan?
1: Si Binsyo magluto og sudan.
0: Uy, Kuya Wagon, siguro ka? Basi nayabag na ng utok, ana.
1: Dili na, uy. Tarong siya akong ikasulti ka kanina. Murabitog di ko makatuo sa iyong kipanulti, nay.
0: Mao ba?
1: Ato lang siyang obserbahan, nay.

0: Nag-unsa na mas din siya, nay?
1: Naskusina ay. Nag-kure-kure.
0: Amo na tingali ni iyang giingon nga iyat ang patilawon sa iyang linuto.
1: Pastilan. Kontinuod na, Trixie. Ay, murag nga ayaw na tingali ng bana mo.
2: Huh?
0: Anta lang, nay, kung sa iyang buhaton.
3: Kapit na maluto ang akong espesyal nga inunan. Huwag matutapraiking sumarago, pero may mong espesyal akong inunan. Utangan ako secret nga ingredients. Ha, mga monimudag lami ang gas.
2: Huh? Ha?
3: Muro ba kanding ba? Magluto kang kanding. Hugasan po ni mo sa imong kagaling ihi para mawa ang baho sa kanding. O yan, no? Karol mo ka, dungo ka ni pati. Patahiya, patahiya, patahiya na. Buta ka gas. Pero, tinuo, tingali, kayong ubang magluto sudan, sagulan man lang pino. Minuang kayo, pero, kining iya, gas man. Pero, gumayroon na ako gibutang. Para tingali, mawa lang lang si sisda. Ha, sige lang. Ingong to spraking. Ha? Inigapit ang luto sinunan. Butangan ko nun ako gamay gas.
2: Huh?
3: Gamay lang!
0: Nay, nakabantay ka?
1: Sa unsa?
0: Sa giluto ni Doni nga sudan.
1: Nga naman?
0: Huwag kayo natin mahuan?
1: Tuo da. Wow! Kahumot sa iyang sudan.
2: Huh?
0: Kumot ka ngayon una, nay. Mura gigutom na gigko ay.
1: Ako sadak.
3: Ah, loto na yung special inunan. Sige, sige, sige. Kauna mo, nay. Trichy, dalawin nyo yung special inunan.
1: Be, be, be. Be, ako yung una, be. Kay mo na gigutom na hinoon.
0: Ay, ako lang una na. Ako lang, ako lang.
3: Eh, mag-ilog. Ay, mag-ilog. Sige, pagdungan mo, ha? Anay ko, tsara niya.
0: Pagdungan mo. Sige, sige.
3: Higop mo sa mga, higop.
0: Tatilawan.
3: Okay.
1: Pwe!
0: Pwe! Pwe! Ano naman doon eh?
3: Ano naman mo?
0: Kapawang gas! Anong ibang inunan!
1: Kapawang maning gas!
3: Ako ang ginunan, ibang tangang gas! Dahil, Trixie! Ha?
1: Amaw ka pa, Tion, minimo! Ako may giluan!
3: Special ingredients mo! Special ingredients ng gas! Ay, ay, ay!
0: Abi na kong maayo ng utok inya akong bana, isamot man hinoon, gibutangan mag-gas ang inununan. Muna akong problema ang tawhana, unsa akong kunun siya. Kuha man ikusak handos, uy! Unsa man akong mga pasultihon, Trixie!

0: Lord. Thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Ma'am Mary, salamat sa mapagam po. Ma'am, good morning, ma'am. Ate Chichil, good morning.
1: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyo yung pagpalit sa Don Pepe Nablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy na sa kaayon sila kay na may Don Pepe Dark Chocolate. Unya, kung wailingaw ang baba, ugum-ugum sa ligam mo niya, ma-ubiyan mo special. Unya, palit mo kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit okay mo, ha?
0: Thank you kayo. Mami Gina din, ha? Nga, ipainom sila si Chine o Ginina o Chantel o ato ang Don Pepe Nablia. Good morning, Mami Wilma Yayoy Bagyo. Good morning ninyo din, ha. Thank you kayo. Salamat kayo. Nya sa tanan po mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Good morning ninyo diha. Sir Raul Alibisoto. Good morning na to tanan. Nya sa tanan po mga tao ni former Kapitan Jun Ramos kung nabuhat si Miguel Puliar. Good morning ninyo diha, Kap. Nya sa tanan mga bata, ha. Kinahanglan nga Ate Jijin, manaka. Kinahanglan nga mo inong gitag Don Pepe Nablia mga bata, ha. Kinahanglan gina importante kina ato ang mga bata, mga ginikanan, paimnon na to Don Pepe Nablia, the best kina na to. Paimnon padung sa eskwelahan niya, ugum-ugum sa OBM may special, o daimon niya may special. Paulitos Macaroni Crunch Tasty Fish Cracker may ipabaw na to nila. Salamat kayo. O sa tanang mga tao ni Kuya ni Pepito, ni JR Pepito, o ni Ma'am Shane Pepito sa Broom Experience. Good morning yung tanang dia. Best meal chow yes na sorry yes na sorry and kang kim ma'am Kashmir Rao. O gingun man si Talister Daan dia sa Kutsial Lister Daan sa Talisay, Kutsial Francis Paris diri sa siyudad sa Sugbo. Ngang ilang mga tao ni sa ilang pisina ang ilang ipainom ang said Panyawan Coffee Mix. Mao na the best kay nato ipainom sa to ang mga tao pun kang dunay mga trabaho kay mao ni say kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imo ang mga trabaho on tanan. Kada adlaw, mahuman gyud ang atong trabaho kung makainom ta og said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. At si Chris?
2: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katataas o sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas at unang imna ng said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usaka daw inom. Sa buntag, una kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan na gusto ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Iling paniulto ni mo maugyapon sa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una kamukaon sa imong paniulto. Maugyapon sa imong niyang pagpanihapon, inum na pidaan, gusto ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema sa kidney o UTI, ayaw na mo kahadlok. Tungod kayo doon na makatambal, ana. Kinimauang Pogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pogon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Pogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa Kideo UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Sa tanan po na ito mga kaisunan nga migamit sa ito ang said liniment. Well, thank you, thank you, thank you ninyong tanan. Kamuna sayod nga, tinuod nga mutabang ato ang said liniment oil sa panuhot, pamaol, para kita kalawasan, para kita katol-katol, kutu sa kabataan, ilikay po kita sa dinggi, kung maplas na sa ito ang said liniment oil. Pero sabutaan na rin palit sa butika, di ba namin?
3: Pero na, sa butika na kita mga palit, pero na aga Facebook page, ang said marketing incorporated, ang Panyawan Herbal, ilalang ito ay Panyawan Herbal, yun niya makita ta ng produkto dito sa said marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, said liniment oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukirin at puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang kayo. Ihatun pa sa inyo. Pasalamatan sa nako si Paribin ni Mandak, ang tagiyan sa Bien Aqua. o ni pari Joel Binci. Ang maaboto na itong konsilor diha, poli ni pari Bini, diha sa ito ang babag, ha? Sa bien aqua diha, ang ilang mga tao gipahaplas sa ito ang sedle na mitawel. Thank you kayo ninyong tadaan diha, pari Joel o pari Bini, madak. Bam!
4: Salamat! Ilapin na ka rin mo din, ha? Nura Nempha Agusay, Jury Alisuso, D. Lin, Jeremias Rulin, or Rilien, taxi driver, nga nag-monitor ka na to, Marilyn Simene Kabanig, Gliseria Ayop Busbus, kanin yung talagang diya, Purok Tris Pagumbayan, Pilar Buhol, Vincent Jr. Mier Quinto Suarez, Oglilia Cugay sa Dinagat Island, Surigao, Margot Tumali, Vernel Antipaso. Ayaw ka makalimut, ha? Ato i-maintain ang ato paggamit sa ato ang pagpangaligo kaning Sizzle Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sizzle Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilin kitang batanon younger looking cutest artista cutest porcelana. Ato na yung mga itom-itom, pugis-pugis, blackheads, whiteheads, o doon na yung mga dinimusabot sa imong panit, alam mo na napit sa imong naon. Sizzle Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilin kitang guapa hamis, no? Puti? O, ayaw lang mo ka mo pangot, ayaw lang mo ka mo kabalaka kay adto sa butika mo, tana lang magparaan yung mapalit, dili fake o original gayon. Panalitag doon ay mo offer ka ninyo nga, barato, maukin yung tinulong. Ayaw, pangutana lang ganito, mas maayo ka na, inigtanaw ni mo dito sa sudlanan. Ado lang yun ang kasuwat nga level din na SED Marketing. S-C-A-D. SED Marketing. SED Celebrity Coaching Beauty Shop. Thank you.
0: O sa tanan po na itong mga isunan, salamat kay inyong tanan. Kay kamo, nahibaw mong yung tanga, kining toksin, grabe mong yung kaya mo daot sa itong blood cells. Gilingin kaya di mauni mo patay na ito. Ang toksin, grabe kayo. Mauni tigdaot sa itong blood cells nga, tigatod sa oxygen, nutrients, tubig sa itong kalawasan. Inikadaot ani, mustiki mula po tatong dugo, major, major ng mga sakit. Ang ato ang bation taon. Mauna nga, kinang lang yung kamo inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa blatian, puno sa nutrients nga mauni makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRH07-15. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan ng mga inundan sa imong blatian, o garoon ligon ka nun na ito vital organ, sinong kita matagad laog, G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres!
2: Okay, ang sender na ito karang adlaw at gulyat.
0: Si Trixie, Ate Pres. Nga, kanis, si Inday Trixie.
2: Ah, Trixie.
0: O, nga, yung banas, video. Nya si Vincio, mayroon na blanco niya. Ambot, gano'n ni siya ni inani, nung sakit na rin niya.
5: Oo, sa sige, madala sa ikong pari, yung tangagas.
0: Oo, gutom.
5: Nandipunay nga po, tangagas.
0: Oo, gutom-gutom, siguro ni si Vincio, Ate Pres. Mauna nga inani, taon ni siya, mara blanco taon ba, mara lahigit taon kay siya. Karoon nga, buting higay yung Ate Pres, nga gituduan siya siyang kumpare, nga mauna. Sayon ra kay na para mutuos la nimo. Kung magluto ka, butang igasin nununan. Si Priking Subaragom si gatud.
2: Gikoduang lang taon.
0: Binuang lang yung Priking perbida. Mao ra nga nituos sa si Ate Pres butang niya gas kay pareha ko ro ang magluto ganding Ate Pres ang ugas ko no primero ang ihi gyud sa tao nga kuan para mawa.
5: Mawa kuno ang kuan.
0: Mawa lang si ana.
5: Lang si.
2: Sa ihi sa tao.
0: Ihi Ate Pres ba? Kanam ayaw nang ihi nga karaan kanang bagko ni mong ihian ba?
2: Ano butangan man.
0: Abalitan ay kanding bag ayaw. Nya di pa ni mo gas ang tubig. Ugas ani mo mong ihian ani mo para ang langsi sa kanding bawa na.
5: Baila lagi og
2: dakan. Kawa da nang ihi sa tao?
0: Oh. Mao ni taktika sa mga Chinese.
5: Ang ihinani pud tawol gidong. Ihinani.
0: Ah, mubuke. Mubuke ihinani kay. Mau ni yang butangan ugas di pres karon gi kulata taun si si ngasaw gi doangan ba
5: box sa sapuhan oi doangan ba di mau gi doan lagi dok dok ngin siya
0: okay ang man ang nanay sa iya sawa gi kulata po siya
5: kaon mag sana magas
0: unsa unsa kani siya taun na ti pres unsa utok taun ani kani dudong taun binsyo na daot siguro siya bangko bra gutom gutom siguro niya pasmo pasmo siguro niya ti pres. Sama na, maayo ba ning iya gibuhat nga, mutuo din siya, Blanco rin siya, mara di iba yun niya, ha?
2: Pero doon na i-diferensya.
0: Ipacheck na siguro, ipacheck na siguro di siya, tipis, no? Bam! O sa'yo mo mabasa-basa di, abe?
4: Ang kaning yahang ing nunta, kinaiya. O, di ko kasabot kay, nga nung gitambagan siya butang ng gas, nga hibaw mo siya nga kanang gas, dili man ang makaon. Na ito po, abay mo gulyat, sa among panahon, nag-idad pa ko itong mga tingali, mga utso. Magkita ba gud may sa among papa nga, kanang gas palito, okay, akong papa managat managmagabi eh. Kung palit siya gas, unsa yung kataro.
0: Oh, karo.
4: Oh, sa kataro, unya, para magdahan siya gas, kay butang siyang Petromax, so isood niyang laing sudlanan, kay usa man to kataro, ay ang buhaton, katong hose nga mga tunga sa metros, itusok niya sa taro, niyang pikas hose, iyang suyopon, ini kasuyop niya, wagas ng hos, iwan dito sa butilya para na doon niya dagat.
0: Mano, resya, mano.
4: Ako, apa ko'y buot ka, ha? Unsa kaya ko nuna ito, mga edad ngayon itong city or utso, isunod ko niya.
0: Nya?
4: So, pag suyip na ko sa hos, siyempre ni agas ang gas.
0: Nga.
4: Nagkagay kong nainom, oy.
0: Nga.
4: May kanil kinatabang lang ko sa ako
2: ang hello, oy.
4: Magguwang ang nakakita. Pero, hanggang kayo kong natun na gas. Uwag ko yung bote, ato ko lang, murag, hindi pa sinali kong size or 5 na, suno-suno ko sa kong papasang gibuhat.
0: Hindi, babaw niya, na, ano sa baka to?
4: Amo ko sila kitang balado, kay murag na, kuya pa naman ko, kitabang naman ko.
0: Oh, basta, ang uban na na, ang uban na na, bampa, imnog spin up, para basuka.
2: Kada ko no lubi, sir.
0: Lubi, oh, lubi.
4: Hindi, baka to, inong dan mo yung nangit, hindi, baka to mo yung nakaingon nga, pagkadako na ako na bayot.
0: Murag, mao na ba,
2: tingali ba?
4: Arita sa pamit.
0: Wow, krodo, patuhi mo na ino, bab. Gladiator.
4: Okay, sa among panahon, manggol, basta maghuwad o gas, maghuwad o gas kan sa taro, kay ang hus, itoslok, itos baba sa taro, so yopon, iwan sa butelya.
0: Kinaanap ito na, bam, kadang maghabwa o panalitan, ang sakyanan ng motor, wow, niya, habuan sa gasolina, sa pika, sa sakyanan, suyupon niya, sila may magkaya mo timing, ini suyup, ano ako na yun?
5: Ay, dyan, dugay kita, oh. Pagkana doon, basta di matiming ni mo.
0: Oh, ako, masuway magkuhan na ba, pero di yung ko ka, kamaong anong suyup-suyup.
5: Matuhon man ni mo.
0: Wow, nga, bitaw.
4: Amot mo na tinako. Wai kay, di ba katong mahinong dang na yung anay ko karun?
2: Anay kay, karun, musuyop naman ka.
0: Ha?
5: Musuyop naman kuno ka, ma'am. Mampisila
2: yun. O, kuhan ba? Sufferings, ma?
4: Sufferings. Wa, os ba itong panglitong ka? Ate, pray, karun, sa to?
2: Musuyop naman ka, di ba?
4: Simuton, Raman. Na ipambit.
0: Ya, ipambit, ma'am.
4: Ah, Matiyo. This is it. This is size.
0: Okay.
4: Matthew, this is size, versikulo 24. Unya may ingon si Jesus sa iyang mga tinunan. Kun ang usa ka tao buot mahimong akong tinunan, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon.
0: Uh-huh.
4: Pasano niya ang iyang cross ug musunod siya kanako. Ako nang gibasa dere kisa to si Indira to si Ma'am
0: Trixie.
4: Ako nang gibasa Ma'am Trixie. Usbon ako Ma'am Trixie ha. Matthew 16 verse 24. Unya mingon si Jesus sa mga tinunan. Kulang usa ka tao buot mahimong akong tinunan kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang cross ug musunod sa kanako. Kuan man sa English, deny yourself, carry the cross and follow me. Ang butong, ako nang ibasa, Ma'am Trixie, kayo. Kaya ko nung problema ta sa atong bana, sa atong mga anak, sa atong pamilya, o sa kuno nun sa krus ng atong gipasaan. Karon, kiningi mo karong gingunin ni Jesus nga, follow me, kanang, dulaw kay gamay nga pagkuwang sa tingali, kay matakarunog unya kung, makita ni mo nga na sa'yo pa imong bana, tinuod mo tikdulan, pero, masikuwang kapag sa pagpagiya nga, ane, aridere, ato dito.
5: Kuwang slambing.
4: Oo, oh, kanang,
5: kadaadlaw ni mo ikuwan.
4: Imo rin siyang painumduman, kay, di man sa tamayingon naggamitan itong term nga kuwang-kuwang, di liman sad. Kung sa termino pa na mo dito sa Oslo, alangaang.
5: Langaang.
4: Oo. Oh, di liman sa siguro, agakong lang yun ni mo, no?
5: Alangaang. Lain siya na alabaab.
4: Wala ko ko na. Imo na nang unya, kaling basa na ko din sa mga versikulo nga linya, imo lang agakon kay matod pa, musunod ka kaniya pa sa ano ni mong kruso. Ang mga isip asawa, isip nagdala kita o pamilya, kining na ang agak kun badlungon na matod pa, usamanggod sa maayong pagkinabuhi, kanang pagbadlong sa imong isik kataw nga nasayop. Pareatong pareatong ebanghelyo nga si San Juan giputlanog sa anak ni Herodias nga asawa ni Felipe nga igsoon ni Herodes kanang na ang kay si San Juan nga gipaputlanog kanang na ang naglagot man si Herodias kay kadto si Señor San Juan mao may mubadlong ni Herodes nga ayo pangasawa na si Herodias asawa man si magsuon muna nga usari ko sa atong misyon ang pagbadlong sa sikatao kung nasayop siya. Imong ba na, kung tanong imong nga nasayop siya, ayaw pabuta nga makabuhat pa siya o lain nga sayop. Kung mahimong tudlo eh. Aga ka siya, o niya kay matupadire nga, o imo siyang ba na mausay, krus sa imong pamilya, sa imong kinabuhi. So imong antoson, ukiyahan lang siya kay ingon anak karong nagluto siya. Nga, gibutangan o gas. Payo gani kapag butang niya sa gas, dito niya ipato sa kardero or sa plato or sa mantika or sa kulon. Amoy butusabot. Ang pagbutang niya sa gas, o sa may gigamit niyang nilutuan, kanang butin or kanang sugnot, kanang kayo, or kanang electric burner, akong butusabot is, pagbutan niya sa gas daan, sa titong dalaga doon, kayo dito patumutog doon sa kayo.
5: Ah, almost.
4: Oh. So, kinanglan nga aga ko. Eksakto ba ito akong gihimugulyat mo?
5: Gamay, gamay ron siya yung ibutang bang bago.
4: Bisa na, oy.
5: Sa aga kayo, luag na kung
4: bisa na, oy. Bisa pa kayo ang gas ko dito pamuto sa kayo, or sa burner, o sa butin. Delikado ka mo, sige ka man na dayon.
5: Sige, bitaw.
4: Kato nga ako gabi, eh, eksakto ito akong pag-agak.
5: Yan siyang pag-agak mo.
4: Di-agak ko. Huwag ko'y matang iya. Di-agak mo ko. Salamat po na natin yung lumanon.
2: Kunagoy, Puzzle Dehon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
9: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
8: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
9: Joe! Maluway ka! Joe! Joe! Ow! Oh! Oh!
8: Mateo! Scammer?
10: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
8: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
10: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola.
12: Glulas boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ang bugas-bugas, kung katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, kung katul-katul.
2: TTX 500 na.
1: TTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties.
1: Nga makatabang sa pagkuha.
2: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
1: Ug katul-katul.
2: TTX 500.
3: Pabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
2: TTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo muna na akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Doc, pa-check up ko. Mga usan ang mag-ukasimanang huwa ko kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
12: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
13: Super Fiber.
12: Mapalit sa mga butika.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by iBerry.
15: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
16: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
15: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Bila Bila win! San Miguel Bila win!
18: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bila products. Apil na! San Miguel Bila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
19: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
20: Send panyawan capsule with garlic.
19: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
21: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
23: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
24: Saan ba nagpunta si kumpare?
23: Ayon. Nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
24: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
25: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
23: Naku, pupunta ko muna kung pare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
25: Kapag nakapita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
26: Isang paalala mula sa NGCP.
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
3: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Mon?
3: Oy.
2: Si Mateo?
3: Oh, coming na to.
2: Oh. Niya na kit siya.
3: Oh. Niya na kito?
2: Mateo!
4: Oh. Hello, ninyo taran.
3: Good morning.
2: Ano na? Awa na siya.
5: Arito, Dre, mahal.
2: Mon! Mon!
3: Jisa? Jisa!
2: Di ba gisabutan man? Nga exclusive rani nga outing? Nga wait pa kuyugo nga pamilya? Ani pa na akong aprobado ni Mateo ang tanan nga gikasabutan?
6: Hey, Jisa, bisirit ka. Nalimot ka nga si Mateo ang CEO? Ha? Para na to sa employees mo apply? Dili sa executives?
2: Bullshit! Ako itong giklaro nga mo apply to sa tanan.
6: Jisa!
2: In writing ba to? Iyang gipirmahan for approval.
6: Unya, unsa man ato na napapauli yun si Mateo kay wa mutuman?
2: Kana si Joe mo ipapauli ah.
6: Oh, ato alitos Mateo. Ika ingon.

0: Tanaw nga itong cottage man. Nice kayo. Native siya sa gawas, pero sa sud, secured kayo. Di basta mo sa nga may storbo ta.
1: Matt.
0: Hmm?
1: Tanaw nga ragod sila sa Chesa o Moon, oh. Mura lagi sila naglalis.
0: Oh.
1: Oh, tanawa. Suko kayo ang naong ni Jessa. Gipasang nagod sila sa uban, oh.
0: Pasagli na sila, eh. Ang importante nga, lain na sining lugar para nato, mahal.
1: Ikaw ba?
0: Oh, ano dito?
1: Ang buti mo, eh. Ah, sige na. Ato na ipahimunta nga itong mga gamit. Oh! Nasuko ko! Nasuko! Gid ko!
0: Jisa!
1: Wag ko malipay! Wag ko malipay!
0: Jisa! Jisa! Jisa! Bahala ka!
1: Magwild! Magwild! Sige!
0: Ha? Magwild!
1: Naunsa nga, Jisa?
2: Saan na magawin?
0: Unsa mo sa kay problema na mabihana?
1: Gibiyaan na siya ni Mona.
2: Pwede ba?
1: Niya na may padawang si Mona din niya.
0: Bro! Lonso mo na!
2: Diyos! Tignan! Pwede ba tayong mag-istorya nga kita, ha?
0: Unsa? Nayabag siya?
2: Na, ang papabayahan na, uy.
0: Na, di sa tos, akong gipirmangan.
2: Oo! Pero, understandable man, ha? Nga, magdakag-asawa? Unsa? Wamasan may angal ang mga tao. Kasabot naman sab sila.
0: Ayaw. May sayop sa day ko, bro.
2: Ha?
0: Wala ko tarong nagbasa ang akong ipirmahan.
2: Ha?
0: Sige. Pabuno ka ang mga tao, bro. May isulti ko. Mga ayaw ko pasensya nga doon na day mo yung kasabutan nga exclusive ni nga outing. Huwag nga way magdaog pamilya. Akong sayop kay wala ko tarong nagbasa ng akong ipirmahan. Ipirmar ko diretso.
2: Okay, sir.
0: Salamat sa inyong pagsabot. Pero di pwede nga ako nga inyong leader maupang mag-una-una og supak sa gikasabutan. I don't want to ruin your day. Og again, mangayo ko pasaylo og ako ni i-correct ang akong ibuhat. So, di na lang ko mo appeal ini nga activity. But I want you all to enjoy, okay?
2: Oh, unsa na? Ha? Nalipay na ka?
1: Shut up!
2: Huh? Oh, ano ba? May giplano na sa tingali ka, no? Unsa no? Pero wagi kay swerte, Jisa. Jisa. Huwag ikan siya tiday. Kay bisan unsa pa'y buhato ni mo, bisan unsa pa ka kaplansado ang imong mga plano, di gina magsilbi ni Mateo. Mauga, sorry ka na lang. Sorry ka na lang. Jisa.
1: Hello? Mateo? Wait!
2: BSI.
1: Wait! Mateo! Mateo, Jo, ni ano man yun mo? Ayaw na lang mo pang lakaw. Pa-disappointed ang mga tao kung mulakaw ka, Matt.
0: Pero di ba, mas disappointing na nakalapas ko sa gikasabutan ko?
1: No. Abi magod na ako na iba naging gituyo. Pero wak man gudi ay ni mo mabasa. Okay ra, nasabtan ra. Ug wara man sa mo reklamo ang mga tao. Nagkasabot ra man sab sila.
0: Hmm. Ikaw, nakasabot ka.
1: Okay. Akong angkunon. O, ako kasabot at first. Pero sa ako nang gisulti, nakasabot na ko. Sorry na. Sorry ninyo duha.
0: Unsa man, mahal. Agad ako na mo.
1: Ani na lang ta. Murag mas mag-uol bitaw tinuod ang mga tao ko na mapahawa ka.
0: Okay. We'll stay.
3: Yeah. Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
8: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
9: iBerry papalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 milligram lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
13: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Sige lang. Dawaton na lang nako ang kamatuoran na palpak na sad ang akong plano. Pero hawa ni magpasabot na ni dawat ako sa kapildihan. Taas pa ang oras. Huwag mag-overnight pag yun. Inigabot sa kangit-ngit. Takahan pang mahimong may tapo. Hayop ka, Jo. Hayop ka sa tanang hayop. Mamatay ka pa unta. Mamatay ka pa unta.
1: Oh, ngano, mahal?
2: Ang medalya niya gihatag ni Lola na ako. Murag, nagkalit man pag-uot sa kundukan.
1: Ha? Unsa ganit ang medalyo?
2: Padre Pio, mani.
1: Ah, okay. Giprotect ka na.
2: Oh. Si Jessa. Naglantaw siya na muungkal. Ay, kisig tingin ako na.
1: Sige na ako, mahal.
2: Ha?
1: Sandig sa kundugan. Kay... Nakoy pasuyang.
2: Huy, ikaw ba?
1: Ay, nag-usupak. Ah, ayaw lang di eksandi ko eh. Yak ka lang sa bahas. Then, muhida ko. Munlan ko si mong paa.
3: Ah, kanindot sa kong pakiramdam, oy.
2: Ikaw ba? Sungog ka niya ikaw eh.
3: Sudaya-sudaya na yun ang akong buhok mahal sa iyong mga kamot. Gina.
2: Sulag ni mo eh.
3: Sige lang, good.
4: Halaway, halaway. Kaswit ka sa talataw ng napita, oy. Kuyo, ang kog may atakihon doon sa kasuya ba?
2: Uy, ayaw mo paghunaan na, uy.
3: Oh, manakaw na bitawan tada. Yan mo tanggipog din. Oh, pasensya siya siyang makita.
4: Mawagyan, mawagyan. Kaning... Siguran na to, be. Picture na mo.
3: Oh, sige, bro.
4: Ito pa sila ubon.
3: Sige, bro. Anong lain-lain nga angle, ha?
4: Ah, di lang lain-lain nga angle. Lain-lain gina posing, bro.
3: Lain na bro?
4: Oh, lain na saan. Barong-barong nasan mo niya sa likod ka ni Jo, bro. Ha? Wala ba itong pinagkuhan? Matay tanip pa. Okay?
3: Sige.
4: Ikaw sa iyang hawak, ha? Ang
2: mga hayo.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Kipasuyat yung mga hayo ay. Pero sige lang. Kanto silang Chesa. Kili-ila ang tanangin kayo. Makapahos ra ka. Makapahos ra ka.
5: Namingaw na. Ipang kapoy ng mga tao.
1: Mahal. Tinumpong ka itong atong honeymoon nga dili honeymoon?
5: Oo.
1: Ganyan itong background, no? Bye-bye.
5: Oo, bitaw.
1: Excited ganun takay ko itong panahon, no? Pero, wag yun itong pinahimo. Gawa sa pagpapapaw. Katawa ka.
5: Pero ang dili ganun ako makalimtan, katong nakay kog mo.
1: Ayaw ko pong dumdum niya na ba? Dakitag utang na ko itong panahon na. O, paningin mo natin karon.
5: Matiyo, sa baka naman lang ba?
1: Dakal mo.
5: Uy, uy, tempa. Ilak sa pultahan, di.
1: Dalakam na.
5: Uy, nganong, nasa magkawin, nganong wild mangkay ka?
1: I love you. I love you.
5: Mati.
1: Oh.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pads. From day one to toddler, i-continue mo.
8: Ah!
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Wow! Permanents na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
10: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
11: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
14: Fix it with Alnex.
15: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana.
16: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
17: Fix it with Alnex.
18: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
19: Unilab quality yan.
18: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
21: The right hydration matters.
22: To perform.
23: To win.
21: To rise above challenges.
24: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
25: Fuel your peak.
26: With the right hydration.
21: With the right minerals.
20: Drink up. Rise up! Rise to the summit!
21: Summit Natural Drinking.

Kay gala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Iliaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang apoy nung hilong lagi.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
2: Ladies and gentlemen, the most bitter tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
2: Manghod ko ni!
4: Ikaw na tayo mo na kong champion, kuya.
2: Sukol! Nagkadugo na yung ilong mong baba! Sukol! Unsa nga ang kanin mo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalungog ka! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabit ka sa ibang kusok ka! Bugad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanuli! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, i-aplasan ang gani.
1: Living Testimonies.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Koi.

0: Detergents nationwide.
1: Payday na, free cash in na, happy payday, GCash na.
2: For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-0410-027-213-999. Go landline or internet call through Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
3: Dr. Lemuel Espedal, 2-3 sa Agong City. Sa akong trabaho, ako na imbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So ako itry. Gentle siya sa tiyan. Di siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya wala kang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
9: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
10: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
9: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Ay, kabaraka, kumbati lang ta.
3: Kasi kauban na yun mo.
2: Kingsley o si Albert.
3: Tarungan ninyo, uy.
2: Tulog, gino, samang kayo.
4: Uy, Bumpers! Bumptin! Amin mo. Ang muna ako galing 3 points counting competition, ha? 3 points shooting competition. Makadao ko 5,000 pesos.
2: Oh, 5,000, ha?
4: Gikan sa akin. Lord, the face!
2: Ay, apil-apil man hinampak.
4: Parta.
3: Sakit ka siya, no? May sakit ka ayo.
2: Kaya, 5,000 eh, ha? Pwes. Kita ang mudaog. Kita ang mudaog ng apel yati team.
3: Kita gid ang mudaog. Kita ang mudaog, Greg.
2: Yes.
4: Kita. Mamino!
2: Oh, minato.
4: Butim!
2: Oh, butim.
4: Mikael na siya to shooting competition. Oh. Matag team! Tagdulo ka, player. Ha? Ang matag-player, muhit siya og dulo ka ang gulo. Duha ka sa side, usa ka sintro, ha? Ano ang galingan? Duha ka bula. Sa ato ba? Pulang ka bula. Diba? Sakto ba ko? Amino mo.
2: Okay. Sakura.
4: Okay. Ang gamito sa mga players sa tulugang goal, kung ma-perfect nila mo sa ka-player, ang ma-perfect sa ka-player, mupunto siya
2: unom. Okay.
4: Og ang tulog ka player, kung perfect, audisi utso puntos.
2: Oo.
4: Klaro ninyo?
2: Oo, klaro.
3: Rick, pagtarong tayo na ninyo, ha?
2: Kaya, hum!

0: perfect score, 18 points.
1: Ang kamustang kita. Kautob lang sa may mugod. Laban na kuya. Ikaw ba dong? Niapos mong yung kawin?
2: Hindi ko may mutang sa bahay kuya Ayok na magrahon na.
1: Oh, dong.
2: Ay.
1: Oo, ano mo ka? Ano ka?
2: Suol sa akong diyan kuya. Eh, sira na ako kuya ha?
1: Oo, kuyuga tika.
2: Ayaw na lang.
1: Okay. Adiya sa mo ha? Kuyuga na ko si Dong Justin.
2: Oh, pero ayaw lang.
0: Asa to sila, Nairaki?
1: Kurang naglain ang tiyan ni Justin. Si Arsingali.
0: Uy, mao ba?
3: Sige, kumbati na mo ah!
4: Okay.
3: Go na!
4: Ready na mi? Yes, hindi.

0: Nay Rocky, niyara ang tulog ka player sa Apriati.
1: Puso ba rin higo na? Ang tulog, higo ka na sila.
0: Mao ba?
1: Kana si Kingsley, ilan ang pambato?
0: Kanang dako, kana ilang sentro?
1: Si Albert, butirula na, hindi higo po na.
0: O, kana si Rick Rick?
1: Onay, mo na ilang star niya. Ang biruan po na nila, hingigo kay na.
2: Okay, ganun! Sugda na! First two! First two day, first two. Sabi natin! Namuna mo siya si Kingsley!
3: Bye!
0: Si Cindy, oh, grabing makabiba, oh.
3: Sige na, go!
1: Huwag yun na siya.
2: Huwag ganun! Muhin siya na! Si Kingsley! Ani dribble pa. Purma. Oops! Una rin siya!
0: Ayang Cindy, oh?
1: Na? Tulong na!
2: Okay! Ikaw ang pat ng bola! Muhit siya na si Kingsley! Boop! Bang! Ikaw ang bola!
3: Shot at all! Woo! Woo! Usamano, usamano! Sukol pa mo! Beso, sukol pa mo! Tingok mo!
1: Asa ka
3: mo!
1: Ah, sabadaya! Gambong kasi mo! Gugabin mo, Cindy!
2: Pikasin! Oops! Ah! Grabe!
3: Yes!
2: Good
3: job! Good job! Good job!
2: Ikaw naman mula! Hey! Ah, nipurma! Nipurma ka niyo! Ah, i-dribble! Epic score!
3: On
2: 6 points! Kingsley!
1: Oh, it's more point na!
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furchit Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: 4 months na, pero parang hindi pa rin feeling Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
13: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
12: Worth it?
13: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
14: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
15: Glow Pond's Miracle.
16: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
2: Okay, Mino! Hey, Mino!
1: Okay.
2: Base sa mga kauban o organizer din eh, alternate, ha? Alternate. Alternate ang pag-iit siya. Humanggang din sila eh, sa abriyate. Mubawas ang abriyate. Kinsa mo yun sa abriyate, kita?
0: Ikaw na eh. Huwag pa man mabalik sa lugnong
2: Christian.
0: Ikaw.
1: Ako yun.
0: Ikaw lagi.
1: Bahala lang eh.
2: Abriyate!
1: Sige ako.
0: Oh, sige, sige na. Ato na.
2: Okay.
1: Okay.
2: Kisa!
1: Ako, ako, ako!
2: Okay.
1: Aray, aray na ko!
17: Rocky! Rocky! Rocky!
1: Thank you, thank you, thank you!

0: gisulti nimo? Balik ka ra? Mainusan nimo ang among team?
1: Mainusan?
0: Ihas ba yan ninyo? Nga no, amo na katungod. Ay, naunsa man mo? Mura mo mga ihas? Huwag mo ka kita sa duwa sa NBA, ha? Nga ang mga fans sa team, kung mo itsa ang kontra sa free throw, mag-iyahay magani na gwara sila mga gigunitang balon para ma-distract lang ang mo itsa.
2: Sa mga isag dilan doon sila? So, mga dress ato, maam niya ito ang mga kanangkuhan, maam niya itong rules.
0: Sabaray! Ang
2: kariha ito nila.
0: Ah, mauba. Aw, magupot kita. Di mo makapagong namo. Muabiba, yud me. Mubalda, yud me. Masaman, gusto mong mahumaning maong duwa o dili? Sulti lang!
3: Saman eh.
4: Sindi.
2: Busrik! Awa ko ni Busrik.
0: Saman eh.
3: Ano lang, ana.
0: Adili, oy! Basta pugnan ko, magupot kide. Di magini mahuman, basta ingon anin eh.
2: Saman
0: eh,
2: Busrik.
0: Magpuot, magmuchir ta.
2: Di ba ang ako? Bati man naman mo. Sa mga maharaw ka.
0: Anong bati man? Kung mga bulay yung bayi niyo, yung mga utok, dapat ang chirir na agay katungod.
5: Pagkakilas hindi ninyo. Okay lang na siya. Porbida. Kabayan po dos doon taon. Pasal din na siya. Balang mamalda na siya. Di lang mo dolos player. Okay rin na.
2: Okay rin ni mo unay-nog?
5: Oo, okay rin na. May problema na. Importante, mahumaning doon na to. Bati, yung mahunong kalingawan.
0: Correct! Ihas bayan ninyo, yung mga utok.
5: Oh, tahun awara.
1: Nanti gini nih.
2: Okay.
0: Baik, aku sudah ada.
2: Magmaik
0: sekarang.
4: Okay, baik sir tu, baik Edwin.
2: Okay.
4: Okay, kelak. Okay.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain ang ako.
5: Ibon yung bag, miss?
4: Ikaw na, sad? Ta!
5: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sad?
4: Ta! Ay! Baka ko na!
5: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
5: Kung di pa kunay mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunay mo?
4: Dili! Klaro, Ana?
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa swak estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Waka ba mo bati o kaluoy niya? Unya, karun, nadungag pa si Sidis o katong Clover. Waka ba mo bati kaluoy nila? Kaya ko naluoy ko na madamila nga nakakita sa iyang kimtang. Uday ko maka-imagine nga, ingon sa punya niya to ang dangatan ni Sidis. Ilabi pa sa iyang pangidaron.
1: Og unsay bot namang ibasabot, ha?
2: Duryo.
1: Unsa?
0: Wa. Kinahanglan pa dayay may bot ibasabot ang kaluoy dayay. Uy, paminaw, kriminal ta pero. Tao ba yung gihapunta? Bubati gihapunta kaluoy. Ilabi pa kung kailan na to ang isgut ang hintungdan. Samot pa yun ay magkaidaron na ta. Lahi na yun ang atong arisigar sa batanon pa ta.
1: Wow.
0: Angay ka na yung ta nga, retire na tanin ng atong pangidarong karon. Mag-enjoy siya na buhi.
1: Mao.
0: Pero unsaon man, nga nag-apos magtagin hinin ng atong amo.
1: Mao.
0: Lakip kita. Walay kagawasan sa pagbiya din is mansyon.
1: Mao.
0: Sabaday sila ka mao. Tungod sa kadlok nga, may mong mugawas ang matuod nilang baho. Dungan sa atong pagbiya.
1: Mao.
0: Mao.
1: Olo man kunin mo siya yun mao. Pero tayong para, God.
0: Saman.
1: Nga nung gisutihar man kunin mo anak.
0: Hanggaw. Kaysa mga daya konsultihan nga, kitara may gauban din higdugay. Kinis yan, no?
2: Mao, sir.
0: Dili ka mahimong magkiksulti din mo. Dili ko mahimong magkiksulti din mo tinarong gay. Kaya kita-kitar ba? Di na kinahanglan mo abot sa dunggan sa tong amo.
2: Mao.
0: Sige lang, mao.
1: Ay, oo, man ko mao lagi.
0: Ay, paitabitaw. Hangto na tingali sa atong, atong kamatayon nga ni ata din, eh. Ikaw, ay kong ina nga, wag kagir mangandoy nga, makabiyagi kan din, eh.
1: Ay, ako.
0: Suya, kaya kunin mo sa una kay ikaw ang isaliga ni Sir Orlando, pero karon akong nauna-una.
1: Ngayon siya?
0: May resabdaya nga ikaw.
1: Ngayon ba?
0: Kaya kung ako pa, posibleng, gitabangan ko na nas Madam Ila nga, makalayas kay kandini kaniyad to pa.
1: Ngayon siya?
0: O, posibleng kaniyad to pa sa buunta ko gilubong. Kay, nasairan sa tong amo ang akong gibuhat.
1: Ay, goryo!

0: 무 방문 고
1: 계시지 아로라 방문 와카페레 공건속 라 가운나 슬그나
0: 시클로벨 Diyos ko, gikatin ang imong tiil.
1: Buhay ko, gikatin ni Lolo. Tabangi ko. Dili na ko nini. Dili na ko.
0: Clover, pasaylo ako, pero huwa ko'y mahimo. Managsama na kitang binilanggot. Ning maong lawak.
1: Si Piolo! Si Piolo! Kinalan siya may boss na itabo na to.
0: Unsa on.
1: Tabang! Piolo! Piolo, tabang si Bi! Piolo!
0: Well, makabati na to. Ikan din eh.
1: Kaon. Ha? Kaon ko?
2: Gusto nyo ko na siya pagbili mo. Ano nakakaon ka? Karon.
1: Oh, salamat. Salamat. Kanina pa dyan kong igutom. Salamat, Ine.
3: Meron gani ka. Uwa ay apil. Pagkadinang akong kamot, apikas na akong tiil.
1: Muna na kong iro, muna na kong iro. Amin mo na kong maharuhay ng akong kahimtang, pero supuhin man ay kaayo.
3: Gali raw nahurot ang pagkaon. La di na ka anang imong pagkaon. Ako na lang na, be. Dili mahimong magpaluya-luya ko, ani. Kinala magtigong ko ang kusog. Ang ragon mo balik to din yung tigwanga to. Bantay lang ito sinako. Kinala makuha na ko ang yawigi kaniya. Og mailog ang yung pistola. Aro makagawas tagikan din eh.

0: bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX-traordinary with MX3.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home.
15: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige kagaw, inanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
17: Ang iyang buot ipasabot.
19: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
20: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
12: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
22: Pero girl, karang imo buhatan.
23: Oh, pero watay mahimo. Kinala mamasinta. Dili ta magkagawas gitan dinhi kun dili ta maning kamot. Mong, ako na lang imo pagkaon lula sa edes. Kun wa kay plano nga mukaon ha. Kay mas daghan mako plano nimo.
22: Mukaon ka at this. Lalal mukaon ka.
23: Kapuy.
22: Sinon dyan at lalal mukaon. This, yeah. Huwag isang saka ha.
23: Sakit ang akong kalawasan o mga samad.
22: Malay.
23: Ako sa gani, sakit kaya akong kalawasan. Labi pa nga akong buko-buko. Diyon saka ko nila samtang nakatuog ko. Nakasiguro kong gipainom ko nilang pampakatuog. Kaya muna di ko kakuyapon sa katulgon ako.
22: Tugnaw kaayo. Habol. Habol. Dariho na ko ay mo habol.
23: Gikapoy na ko. Ela.
22: Malay. Malay maruol ka. Sudle bisan gamay ang emosyan.
23: Kaon lang bisan og gamay lang lula ba? Kinahang lang makaligkawas kagikan din eh. Sa ari ko mugawas ka. Kami, apil ko. Kinala makagawas ko gikan din eh.
22: Kita. Dili, mahimong mabiyak din eh, nga dili ka ikauban, manay si Des. Kapoy na kaaryo ang akong lawas. Si Piono, nagkinahanglan ni mo ang imong anak.
23: Namanay, sisis. Tay pa. Buti pa sabot nga. Hala! Siya ang inahan ni Piolo? Pero nganong naman siya din eh? Nganong gipriso kanya din eh sa underground?

0: Gusto ko makatug sa biyahe. Aron makapahuwayang ako una-una. Pero dili ko makahibo. Dili mawasak kong una-una si Piolo. Ang iyang pag-apasta ko kaganina dito sa kong giabangan. Huwag ang iyang giingon ka kanina.
1: Mahal ti ka.
0: Baka kung kagib sa gudsaon. Pero nga nung ingunog sa wak ako pati ang kilitikibati na ako na itong masayaran ako. Sa haya ni Kapitan na iyong pagbati na ako. Nga nung kaganina, ingunog sa ordinaryo ng kini. Tungod ba sa kalagot ako niya? Sa iyong pagpamakak na ako, may tungod nila ni Clover. Wa ko'y kilig ng gibati niya, hindi na nga ako nakita. Pero nga nung igunog sa gimingaman ko niya karun. Ay, makabuang.
2: Itinim mo, ma'am.
0: May hatag na ko ganina. Niyara akong tiket, oh.
2: Oo, pero kuhang muling, ma'am. At tiket, oh.
0: Duha ka tiket? Nga naman, ako namang usa.
2: Tingin din naman, may. Kanang nasa layo. Kaubahan ko na mo. Ikaw ko na yung plate nila.
0: Onsa?
2: Aray!
0: Kinsa?
2: Aray na. Kinaluhan ko. Kanang nagkaw nga lalaki. O bata nga nagbandana.
0: Ahain. Uwa mo ko'y... Oh.
3: Please. Uban may.
0: Potensya, no?
3: Na, Miko, may.
0: Miko?
2: Bali ko ang gago sa regular na pliti. Kung gusto ka bata, ma'am.
0: Kadiyot lang dong, ha? Kadiyot lang.
2: Kulay din pliti na. Kira, ma'am.
0: Potensyano nga no, mani. Nga no, miawan mo ni sakay ining bus. Kasi buti pa sabot ini.
4: Uban minin mo. Ako naman yung unta, pero may ayaw sa ning bata agod. Nga, di sana ko siya may mong ibilin. Maong, gidaan lang ako.
5: Titihim niya.
0: Dili mahimo.
4: Diba? Huwag niyo yung kwarta dari.
0: Kanaog.
4: Unsa? Kanaog ang minimo? Hindi ko ay! Uban minimo, bisan asa pa kapaingon!
6: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: mahal. Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kining ibati. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nagdudag at dilimuhunong o magpadayon ang pagpayuhot o gidadiling at drogas din sa Dakbayan. Samtang drogas nga nasakmit sa PDEA, 7 nga muabot o 41 kakilo gikan sa Mindanao. Samtang sa kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte milagway nga ang mga aligasyon nga matod pagitaguan niya yung katagayunan iyang gikonektar nga ito sa 2028 nga pililiay. Samtang Vice Presidente Sara Duterte nakakuha og suporta sa katunga sa hingkod ng mga Filipino sa usaka survey kung kinsay pilion pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong labina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN 7.

0: Online. Visit the GCash Help Center or call us at 282-0410-027-213-9999. Go landline or internet call through the Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Banco Central and PBS.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Am I speaking with William Hill?
7: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
6: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
7: I have the D3 right here, life extension.
8: Life extension, vitamin D3 for longer life.
9: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Hydration check. Fuel up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: At oras karon alas 12:40 na. Mga kasama may hapon at lauta karon nga Lunes sa Oktubre 12, tuig 2025. Ako ay ni Radio Man Ken Galinea. Atong yato na mga labas ka mga balita o sab ni ini mga orasa dinhi sa atong programa nga Metro Ratsada. Apang sadili pa sa detalye sa atong mga balita, taas bang presyon si Budugoy, kabadunay, hypertension, basin taas sa imong sugar o basin may diabetes kanya wara kabay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kini sa mga arterial walls, sumapalapot sa imong dugo o sa nakarason, ngano magka-hypertension ka umutaas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pa ng mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, di na kinicharantin gikan sa paliya, ka nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa banyi mong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot is imong katulog, magkapugong pagyod sa hyperacidity, weird fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa mga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation na gamit ang computerized general machine analyzer. Nakini may mutang di sa Maydiha Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Naminaw na ito karos Chacha Boyles o si Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Ula o Minik Boyles sa Obay Bohol. Ika na ni Chacha Boyles. Kung karo sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Mayor na Sir Archival, nagduda nga dili mohunog o magpadayon ang pagpayuhot o ginadili ka drogas din sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonot.
14: CYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension, Vitamin D3, nagduda sa Cebu City Mayor Nestor Archival, ginadili mohunog o magpadayon ang pagpayuhot o ginadili drogas sa Dakbayan. Kinibisan naman kung ang mga otoridad, nakasakmit o 45 kakilos sa gituo ang Cebu sa managlahing operasyon na ito maging semana, nga mukantilan o kapin sa 300 milyon pesos. Nagtuo ang mayor ng syudad, gimusab nga transshipment point sa illegal drugs sa Kabisayan. Awhag ni Archival nga dito sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDSI-7 o sa kapulisan sa Dakbayan, nga hingusgan pa ang intelligence gathering ni ini. Kaya hindi makaipsot o basakpan gihapon ang mga drug dealer. Ang mayor una na nagrayag sa mga operatiba sa managlahing anti-drug operation sa syudad nga itong miaging semana. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musood sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha ngadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3 siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini kung walay tatak nga LE ayaw daw ata kay kini

0: Cebu Gospel Church, usa konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga, sa Resbutang Lungsod at Bonsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYH P Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Citraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
18: At oras karon alas 12:48 na. Samtang sa lipas duga na itong mga balita, mga tibay lang, ikaw doon ay daghang toksin si Malawas, mundili ka regular, nga magpagawa si mong hugaw. Doon kang mahilisan, magutuli mo tiyan, makasinati kang insomnia. Karoon ay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili pag yun hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Mana pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, itanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag yun matagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mabalitan si Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika. Dili sa Subo, ing Manusam, man pag mga lalawigan o sa Kabisaya o Mindanao. Marayon ta sa itong mga balita karon kadtong mga drogas nga naabot og 41 kilos nga nasakmit kag hapon gikan di ay matudpas Mindanao. Kasama mo sa balita.

Atong nga balikan, pagbalik si Kasabag Arnold, pero taon-taon lang ha, atong establisar o balik na to atong linya dito para matiwas to nga detalye sa balita nga pagsubay na sa kapulisan, kuman sa PDEA, kung asa gikan katong 41 kilos nga shabu nga nasakmit kagahapon sa kabaybast operation.

0: Dali pa na tumalikan si kasamang Arnold ay kalimot sa dhang. Karong humana ka din nagpaniod doon niya. Medyo para makarelax ka din ha. Sa di pa mabalik ka rin taon-taon sa apuno na sad nga parte sa imong trabaho. Ala pa nga piuna para way duka. Pero buta ra ba mga alas dos no? Duka ana usahay oy. Para magpabilin ka nga lagsik og dili ka dukaon. Ala pag inom din na Vita D Plus Coffee Mix. Kini may pinakaunang kape nga doon sa isagol nga vitamin D3. Sa matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na 200 ayo nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract. Doon mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nagitawag kinig mga polis sa karayid sa dry terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikini og mangosteen, fruit extract, makabato gani sa oxidative stress, o kining dali nga pagkadao sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piga nito, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic. Alas 12:54 na, balikan tang dugang detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Kasabang Arnold.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kasabang Ken, balik sa itong mga detalye sa mga marita ni dugang si Tiozen. Nga ilang karoon ni Panahuman ang ilang investigasyon na may labot na sa pagkasakmit sa 41 kakilo sa Cebu nga nanaroon silang kustudiya. Ini ang usa sa labing dagko nga nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency nakit na sa Philippine National Police ang mga giriganon sa illegal nga druga. Doon ay nakuha nga labing dagko rin eh, sa pipila katuig na ang nakalabay. Doon ay nakuha nila nga sakinan nga gipacheck na sa nila nga to sa Land Transportation Office kung kinsa aga nakaparigya o kinsa nakarehistro nini. Nakit na ang kinini ang cellphone sa Sulpitsano. Matod pa ni Tiozen nga ang mga cellphone, ilan na kining ipaubos sa forensic examination diha sa PDEA 7 Regional Office or Office Laboratory aron masayra nila kung kinsa ang amo nining maong na suspitsado. Kasama mo sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 inyo Rajuman or Busamante Riway HP Tatak RMN.
1: Rajumo Nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
3: Razzle Boy, Nationwide!
4: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Reveal your powerful glow.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
0: At oras karon alas 12:58 na. Padayon ta sa tong mga balita tag 20 pesos ka kilo nga bugas humay na pahimuslan sa mga bulanon nga mga residente sa lungsod sa Haytafe ingon man Klaring. Kasama mo sa balita Radio Man Remart Pugoy.
1: CYHP Tatak
7: RMN Report.
8: Kini nga balita, atod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disesize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyo ng imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Sa detalye sa tong balita, nakahimo sa Benteng Bigas Meron na program ang mga residente sa mga munisipalidad sa Hitafe og Clarín sa probinsya sa Bohol. Kinihuman gihimo ang pagbaligya sa maong produkto dito sa naisgutang mga lugar og nakapalit ang mga residente sa 20 pesos matag kilo nga bugas humay ni adtong unang semana. Sa Hitafe, 200 ka mga sako sa bugas humay ang nabaligya og nakahimus ni ini ang mga solo parents, senior citizens, persons with disabilities kon PWDs, mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps, mag-uuma, mananagat, driver og minimum wage earners. Samtang sa lungsod sa Clarín, 50 ka mga sako sab ang nabaligya di nakabenepisyo ni ini ang labing minus 250 ka mga residente. Kasama mo sa Department of Agriculture, ako inong Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Aramen. Kadto nga balita atud kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
7: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon untok ng alauna. Padayon ta sa itong mga balita sa kaulohan, si Vice Presidente Sara Duterte ni Ulagway nga mga alegasyon bato kaniya nga naglangkob sa giingon nga pagtago sa iya mga katigayunan, iyang gokonektar ganto sa 2028 nga pinilian. Ang National Bureau of Investigation kan NBI karong adlaw ni pagawa sa mga hulagway ang mga video gikan matudbas ilang surveillance sa mga properties nga gipareg-iya sa mga Duterte sa tinguha nga madetermina kung ang mga kantidad o balor ni ini mitakdo ba sa iyang deklarasyon sa iyang statement of assets, liabilities and net worth kon SALN. Apan matod ni Duterte nga ang iya lang naobserbahan nga hapit na lang tanang illegal nga mga kalihukan gipahid ngadto niya. Nagsugod lang kini sa confidential funds, giingon nga korupsyon, ug duna pay gisuwayan sila paglambigit nga to sa kalihukan sa illegal nga drogas. Matod ni Duterte nga sa korupsyon, droga, duna pay China funds, duna pay ill-gotten wealth, nag-impeachment na, apan matod niya, why ligong ebidensya nga maglambigit kaniya sa maong nga mga akusasyon. Samtang sa pikas gabahin si Vice Presidente Sara Duterte nakakuha og suporta sa katunga sa ginaghanon sa mga hingkod nga mga Filipino sa usa ka hypothetical nga 2028 presidential race nga survey nga mao ang Pulse Asia survey nga gihimo nitong buwan sa Setyembre. Ang survey nga gihimo gikan sa September 17 ngadto na sa 24 igamit sa 2,400 ka mga respondents ug ang nibuto sila kung kinsa mailang pilion sa pagka-presidente atul sa survey period. Ipagutan na din ang mga respondents na 2,400 na kung dunay eleksyon yan ang mga pitsaha September 17 to 24 kinsa ilang pilion pagka-presidente. Sa mga survey, si Duterte nakakuha ang 50%. Gisundan kini ni Robredo o Tulfo, Senator Rafi Tulfo ni siya, nga doon ay 26 o 12%. Samtang si Senador Risa Ontiveros nakakuha o 3%. Ang uban nga mga posibleng nga mga pangalan nga ilang gi-appeal para sa mga survey alang sa posibleng mahimong kandidato pagka-presidente, naglangko pa nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., DBWH Secretary Vince Dizon. Na doon ay nakakuhag tag 1%. Isugdan kinipod ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga nakarawat og 0.3%.
7: Radyo mo nationwide.
9: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide.
0: At oras karon alauna tres.
9: TYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tiga-mautiga para pud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, upat ka mga tawo na kala suman may kusukuso ang hurricane Isaias ug nilandfall natong weekend sa pipila ka mga estado sa Estados Unidos. Mabot nga to sa 670,000 ka mga residente sa Florida, Alabama, Georgia ug Mississippi ang nakasinati way kurente taliwas paghuyang na sa mga bagyo. Sigon sa mga lokal nga awtoridad, ang duha ka mga tawo nga natala nga nakalas gingon nadatugan sila og mga punuan sa kahoy nga nipaingon ngadto sa ilang mga panimay, samtang aprobado na ang emergency declaration sa Florida ug Alabama aron pagsiguro sa federal resources nga available pagtubag ngadto sa mga apektado sa maong hurricane. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP tatak Ariman. Katong mong balita, hiatot ka na ito sa SED Marketing. Ang tigabauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailang na kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ng mga chikiting og SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml og 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic og SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa og 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar. Atong oras karon alauna say ayaw kalimot ha ang gawas nga makapaboost sa atong immune system ang atong inadlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin B3 makahatag pagyud kini og dugang nga mga benepisyo. Sana ni ini nga mo menos ang risgo nga makabaton ka ni ining sakit nga cancer. Pagkagastuso ra bagida aning sakit nga cancer, breast cancer, prostate, colon cancer, guban pang susama ni ini nga mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matud-an sab sa mga medical nga mga pagtuon nga kato mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas mo improve ang panlawas ug mabalik ang pagfunction sa immune system samtang hindi nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya og mutaas ang chance nga maka-survive sa sakit sa mga cancer patients sa gawas sa inyong medication pag-inom pod og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 para mas maayo ang resulta niini kanang human ka makatake sa imong meals or makakaon. Gawas sa mga cancer patients sa katundura sa mga maintenance medicine kaya sakit ni diabetes, hypertension ug uban pa makatabang kun di man ang dunganan og inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong pwede kaayo sa Life Extension Vitamin D3 unya affordable usab kaayo ang soft gel ni ini. Pwede kang makapalit din sa mga butika pila sa din sa Life Extension Clinic. Inumdumi sa kanunay ha, sa Life Extension Clinic ma-avail ni mo ang libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini may mutang diri sa May Osmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion na po ay Life Extension Clinic na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee. Dumaguete City sa May House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa May Kamanhak Terminal. Maka-visit mo din sa Dumaguete City, hapit na lang po mo sa Life Extension na Clinic. O niya, pwede po niyo makontakt ang hotline 416-1655 o na landline diri sa Cebu, ha? Cellphone number 0917-318-1161. Sa pikas nga bay, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pagino man yung super fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa yun rapagayong ang damon kini super fiber, kay usaman din sa kasashay nga powder ang sulod. Wala ka kung sa kabaso nga tubig, unya imong i-mix dito ang super fiber. Pwede mo siyang imnon kung nari sa buntag before ka mag-breakfast, kung nari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pinasab din na sa Life Extension Clinic. Wala man tayo nga oras, so niya, uban ako din sa control kasama ng Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabag ni Radio Man Ken Galinea. Salamat kasi yung pagpaminaw. Mayong hapon o niya tangi kay musulod na po ang atong drama kini ang akong suliran.
10: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon ala 1:09.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
12: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Posts and Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
21: No one ana makaugana sa kama?
22: Basin og may diabetes ka?
21: DTX 500 na
22: ang DTX 500.
21: Adlay powerful extracts,
22: no phytochemicals,
21: ug antioxidants,
22: nga gigan sa palaya,
21: ug the sugared sugar cane,
22: mga organic compounds,
21: nga effective
22: batok sa sakit nga diabetes.
21: DTX 500
22: sa mga butika.
21: DTX 500
22: ang tubag
21: kontra sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500
21: epektibo
22: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
21: DTX 500
22: ibo sa the sugared sugar cane extract
21: ang anti-diabetic property.
22: Gikan sa palaya.
21: DTX 500
22: garantisado,
21: highly recommended
22: sa mga eksperto.
21: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
23: Uy Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
24: Nga naman
2: Mari. Ni barato na pud ang palit sa baboy. Alcance naman kay ko sa akong gilaw.
4: Mauna diya, Mari. Mahal man gud kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Sunsikin si katuig namong pagpamuhig baboy. Huwag yun mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
2: Yun sa man ninyo, Mari.
4: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyud kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
4: Kaayo, Mari. Imagine, Mari ha, sa rapo ka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay Marie. Tudlui ko.
4: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Dana yung numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
23: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
24: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
23: Ah, lagi. Basiglas na ni.
24: Maunang taas mo si Ugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
24: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
25: Set living testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
26: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni panyawan capsule. Ikay na ko. O niya,
25: ang SED Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
24: Mga higala, may adlaw kanatong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
4: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayo na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
5: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke, compare ato aluminum sinaw kayo.
4: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
6: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
5: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertigyong nindota.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
12: Okay, ma'am. Uy, nagulak kayo kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O dilihak dos.
13: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
14: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Anmiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
19: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
20: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
23: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotrope Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
28: Biotrope Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mary, 21 anyos, usa ka single mom o may usa ka anak. Itago lang ang akong address diri sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa amahan sa akong anak nga wa magtagad og sustento. Aron niya isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ron?
1: Unsa lang gusto mong isultin ako nga? Nilikita mo dyan ako?
0: Ron, mabdus ko.
1: Ha? Nga nagkuta na mabdus man ka?
0: Unsa ko nang kasiha sa pangutana. Natural. Gihilabtan ko ko ni mo.
1: Kwan?
0: Ron, unsa ang mani nato, ani? Bata pa kaayo ko. Aw, kita.
1: Di ko makadawat na. Ipakuha na.
0: Ha? Unsa ipakuha? Dili ko, oy. Sa, magod na.
1: Unya, unsa magkara kong saha kung ato na ipadayon nga, dili patandam. Dili pa ko andam yung mga mahan, Mary. Dili pa daw kayang responsibilidad isip ko sa kamahan.
0: Dili ko ni ipakuha. Bahalag masuko ka.
1: Oh, naranin mo. Basta gisultihan di ka ha, nga di pa ko andam, ana.

0: Hala, ha?
1: Tawag mo'y batasang, Ron. Good.
2: Day.
1: Magkaako siya, Ana, siyang kaugalingong dugo?
2: Magunsa naman lang ko, Ana, Ron, Day, May. Mamayamahan na nga akong gisabak.
1: Ay, pakilak ko. Dili ang hilakan itong klasihas lalaki. Buang siya. Naka mo magduhang naghimo, Ana. Di pa mo siya andam. Anya nga niyong gituyuan man na niya. Di pa mo ka siya andam nga mahimong amahan. Yabak
2: siya. Yeah, dahil sahon manin ako, Ana.
1: Uy, ligit pwede, no? Natalikda na niya iyang responsibilidad na inyong anak, no? Hangayong isustinto, uy! Para prinatal ni mo. Panganak, hangtod na sa imong pagatas o dayapers bata.
2: Niya mo hatag ka siya.
1: Uy, kung di mo hatag, iki, ha?
2: Unsa?

0: Dili na kin makontak si Ron. Nag-ilis na ka siyang number. Dili na ba siya gusto nga magsamok pa ko niya? Lain na niya, uy. May man lang di ay siya sa nag-happy-happy pa mi. Kay puguso ka ayos siya. Pero karon nga may responsibilidad na mi. Miya, ano man di ay ko niya? Samay ako mo ato, nani. Ginoo, tabangi ko.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Lisa, 57 anyos. Nagsige ug balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo.
7: DTX 500 ang tuba kontra sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
8: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mamali sa mga butika.
9: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
10: nga naman, Mari.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
9: Yun sa maninyo, Mari.
10: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Mari. Tugroi ko.
10: Oh, di feeling guide, Mari, oh. Danay numbers ilang technician di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, Ugsa Ubay 0385001686.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
14: Ginood na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
15: Eric Ko, kambasan ang gani.
16: Mula sa number 1 smart dishwashing face.
17: Tanggaling-galing Mart.
16: Smart dishwashing paste ko.
17: Smart Toodle.
16: Pritong ulam na masebo.
17: Smart.
16: Lato ang kaldero.
17: Smart.
16: Tanggaling for every day.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
16: Tanggaling-galing mo.
19: Smart dishwashing paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
20: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
12: Zen Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
22: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
13: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
22: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang iyong sugar. June Dargo.
12: Living Testimonies.
23: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Zen Living Testimonies.
13: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
25: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilib.
13: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustine. Ugusap ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
25: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
12: Living Testimonies.
26: Mga igala, may adlaw ka na tong kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay.
3: Pwede lang makakas. Bila mo ito.
2: So anak ko, no, binta na ko.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
5: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya Seth Liniment. Niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit. Pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
10: Eric Ko, giyaplas na gani.
7: Living Testimonies.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.
19: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
20: Tunay Natural at Original.
19: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
24: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
23: Hindi po kayo gumaling?
24: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa life extension, vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
26: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Grabe kalibog na ako at panahon na nga ni Mabdus ko. Nga ako rang usa ang nagplano sa unsa may akong buhaton. Kay sukad nga naibaw ang amahan sa akong anak nga Mabdus ko. Dito na sad nagsugod nga wa na siya magpakabana nako. Dili na nako siya makontak. Bisan og nahadlok ko sa akong mga ginikanan sa akong gidangatan, pero wa ko nahimo. Nipauli ko sa amo ug dawaton kun unsa may kasaba nila nako. Hangtod nga nanganak ko nga wa gid ko nadawat nga tabang gikan sa amahan sa akong anak. Unya.
1: Karon nga nanganak ka na, Mary. Dili na gina pwede nga dili mo sustento ang amahan ng imong anak nimo.
0: Pero pa, kuha naman ko mahibaw kung hain na siya karon.
1: Pangita! Kay may kinabuhi na siya nga buhion. Pwede kay mahibaw, gasa ito magpuyo.
0: Murag, dili man to siya taga Cebu pa. Nagabang raman to siya, doon sa akong gitrabahuan sa una.
1: Ahay, hambot lang ninyo mga bata noon ron. Patakalabog pasagad. Nagpahilabot kag lalaki nga wa ka maswitong taga-asa to. Daghagasan ni mo eh.
0: Pa!
1: Susi ha! Huwag asa to na to pwede nga makita ang tawhan ha. Kay kung likayang gininiyang nahitabo ni mo, ikiha na to siya.
0: Pa!
1: Pasuskintuhagin siya ha. Kaya ng responsibilidad.

0: taon-taon na gigong hawak ka FB. Ugo na na ko ma-check ang ako messenger. Oh, si Day Mayra. May gi-message na ko. Picture man ni Ron? Oh, link di ay ni sa bagong FB account ni Ron. O may message siya? Maunay FB account ni Ron. O maunay yung bagong cellphone number. Oh, number ni Ron? So, ayan akong tawag. Ay. Niring ra ba?
1: Hello? Kinsa ni?
0: Hello, Ron. Si Mary ni. Nanganak na ko. Ug mga yun ta kong sustento para sa atong anak.
1: Di nung nambil ako eh. Ganyan na naging tika nga, di pa ko andam ana. Hindi ko patuo. Imugin lang ipakatawa pa ta. Huwag pa tao eh. Huwag kwarta lang eh. Kasusinto na ba ta?
0: Ron! Naglibog na gyud ko karon sa angay na kumbuhaton. Kay pirmi na sad ko makasab-an sa akong mga ginikanan. Kay ipagukod lagi ko no ang amahan sa akong anak alang sa sustento. Ang akong mga pangutana mao kining musunod o nang pangutana. Naparehistro ko na ang akong anak. Pwede ba nga mangayo ko sustento sa amahan sa akong anak nga wa man ni magda sa iyang apelyido? Ikaduhang pangutana. Makasuhan ba ang amahan sa akong anak sa wa niya pagtagad sa among anak, so

0: So para sa amahan sa akong anak, magkinahanglan pa ba mi og abogado? May libre ba o barato nga abogado? Asa man, ikaw pa itong katapusang pangutana. Kung pananglit mapugos na sa pagsustento ang amahan sa akong anak, pila man sad ang angay niyang ihatag? Magdepende ba kini kung pila ra iyang mahatag? Og hangtod kano sa siya dapat muhatag og sustento? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og it's me, ako today. Ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, emotional ng mga pangutana, mga problema sa mga nagmaoy diha, kaway-kaway dyan. Bawal maoy guys, pero og di yun makaya, ipada na lang yun ang inyong suwat sa suliran, underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Jose Meña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, no? Kinaut-unta nga sa matag programa na amoy nakuhang inspirasyon, kaalam, kadasig. Para mo padayon ani ato ang so-called life, ani ato ang kinabuhi. Lamiing mabuhi, guys. Pagmata na to, nakapasalamat ta. Thank you, Lord. Another day, another problem to solve, another day to finish, another opportunity nga mubuhat og sakto, mubuhat og maayo, to be productive, no? To accomplish my dream, no? Another day, one step closer sa ako ang pangandoy in life, no? So, lihok lang yun. Because, sama sa to ang quote of the day, it's not about the mountain we conquer, but ourselves, no? Ang ato ang, wala man nag-ingon nga, dili man na ang bukid nga ato ang gisaka ang importante. Ang ato amang lessons nga nakatunan. Ang disiplina, pagpasaka, no? Ang willpower na to. Ang ato ang mind over matter. Ang ato ang determinasyon. Maugid na yung pinaka-importante. Manghambog lang yun kung gamay, guys. Speaking of, no, it's not the mountain, but ourselves. Gikan ko Berlin. Sa mga nakakita nako nga nag-like o nag-follow nako sa ako ang Facebook account, nga Elaine Tantengco Bathan, makakita mo, nga gikan ko ni Dagan o Marathon. Kanang Marathon, 42.19 nga kilometro. Yes, dinana kalayo ang gidagan nako. Dito sa Berlin, nagsugod og alas 10:15. Ang ako ang buhi sa buntag. Imagina unsa kainit. Nagtuo man kung bugnaw itong panahon na agkay ni init man. Muni naka different sa laing nasud guys. Kay karon magong panahon na supposed to be autumn. So dapat bugnaw-bugnaw na. Ang problema kay inaarong mga panahon sa erratic sana ang weather. Usahay init, usahay bugnaw, nga atong tayma, lovely, namita mag-init ang adlaw, no? Ni shine, man sad siya. It's your time to shine, man, Mr. Sun. Ah, lovely, piting inita. But, nahuman ko, no? So, it's really not the marathon, but it was my willpower. Nga ako siyang gipadayon, bahalag un sa kalisod. No, bahalag kanang dili lalim mo dagan pero ang kanang willpower nga mahuman ka kay kana mangung ingon anak guys. Nabiya na siya cut off time nga kinahanglan mahuman kag dagan aning in aning orasa. No, so it's really the willpower. So muna nang hambog lang kong gamay. Pero if you want to see my journey ug akong mga post, you can read it sa ako ang Facebook account. No? And by the way, thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow sad sa ato ang DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Congratulations again, no, sa ato ang station manager nga si Attorney Rufil Banyo, and congratulations sa ato ang DYHPRMN pod nga mga staff and for their active participation sa Press Freedom Week, no. Si Mary, 21 years old, single mom, bata-bata baya na gyud ning 21 mama blues ha. Di ta musulti kung taga-asa siya sa Cebu pero ni suwat siya kay wa man magtagad ang kanang papa, katong papa siyang bata kani si Ron, wa man mo sustento, no? Nga, dito naman nagsugod. Muning may lang sugod ba? Kusog kay mo co-maker, inighimo us bata, pero dili mo pwede mo himong co-parent, munay nakalisod in town. Wa man na nag-ingon na ngayon, ningong magminyo mo, ang ipangayo, suporta raman unta na. So, muna yung sitwasyon. Nagparehistro siya, muna yung unang pangutana guys ha, naparehistro na niya yung anak.

di ba pa kuno siya? Pwede pa ba ko makapangayog sustento sa amahan sa akong anak nga wala man niya nagdasi ang apelido? No, wa di gina magdasi mong apelido. Kay illegitimate man na ang bata, wa man mo nakasal. So kung wa mo nakasal, illegitimate ang bata, imog yung apelido ang dalhon. Nakoy pangutana, gibutang nimo, unsa may gibutang nimo sa portion sa birth certificate sa bata under the name of father na ay panganiya maski way pirma? Kay kung naa, then with all the more reason nga naatay proof nga siya gyud no ang amahan ug papa. Kay wa siya rason makanigar, maglisod-lisod siya rason no nga dili siya ang papa ana. Pero kung wa pod ko magingon nga kung wa nakabutang, wa tay chance no makapangayo. Mas more chances lang to, mas dali. Pero wa na nagingon nga dita kapangayo because there are ways to prove no paternity and filiation sama sa DNA test. Tamot nagnaong jud niya, grabe sad, mulimod pa siya no. So pwede gyud kaayo gihapon ta makapangayo og sustento ngano man because the duty of a father does not ang duty sa usa ka papa no does not rely or is not dependent kung gadabas apelido ang bata or makakita bakas bata no uso kay ni ngano mag-ura gyud no nagtrending si Patrick Garcia sa iyahang revelation kan Jeneline o oh, chismis mo no updated po ni Attorney Ellen anang mga ingon ana oy no naningon siya nga dili siya muhatag uwa siya kahatag wa na kuno siya naghatag sustento but kanon sa tus last ni hatag sustento kay wa sa kuno siya kakita sa bata wrong jud kuya Patrick ato ditong dapita kay ang kaning paghatag na tug suporta wa gyud ni magsalig nakakita ba siya sa bata or di lahi na siya di na mao no so wrong jud siya. So, mauni, ang ihang sunod na pangutana, makasuhan ba ang amahan sa akong anak sa wala niya pagtagad sa among anak sukad pagbuntis nako hangtod ng anak ko unsa may possible kaso. Ang posibleng ikaso, ana, will be for child support, no? Paternity kung pananglitan and filiation, no? Recognition of paternity kung pananglitan, mangganig dili pasad siya, sa tawag niyo, ano, dili siya, muangko no nga siya mo'y amahan anang bataa. So, kana, posible gud kaayo na. Child support, no? Ato ang ma-file ani. Of course, kay siya man ang papa, dapat he should also take responsibility along with you, no? Okay. Kumika raman ka, co-parent sa din ha, naunsa mo? Ikatulong pangutana, asa man sa gumuduol kung mag-file mig kaso? Asa gumuduol kung mag-file mig kaso? Well, adto ka sa, pwede ka mudulog abogado ba ya, no? If not, then pwede ka mudulog kung kaya, kung afford. Pero kung di naman yung mga NGO, na yung mga IBP, na ay public attorney's office, na ay mga law inc or legal alternatives for women, so pwede na yun kaayo ka nga mo adto dito, ha? And makapangayo o tabang para makakuha kag sustento no, sa bata. Ikaw pa ito katapusang pangutana, kung panamit mapugos na sa pagsustento ang amahan sa kong anak, pila may angay niyang ihatag? Kani, magdepende ba kung pila ray iyahang mahatag? O hangtod, ano sa siya dapat muhatag og sustento? Hangtod sa panahon nga kaya na sa bata nga mubarog sa iyahang kaugalingon. Dili barog lakaw ha? 8 months ra na. Barog meaning to say, kaya na niyang mutrabaho o naana siya trabaho. Age of emancipation, no? Even 21 years old, pwede paghapon ta muhatag og suporta, labi na nag-skwela pa. Ang edad labas 21 karon gaskwela pa. No, so, sa tanang mga panginahanglanon sa bata, angay yun po tanga mo suporta. Unsa may basihan sa support? Two things. Ang capacity sa atong ipangayo ang support, ang aman sa mangayo, tag 30,000 a month, kunya minimum wage, na. Asa man nimo sa papahatago, no? Magnya ko man, ato pong ibangga sa kinahanglanon sa bata. Labi na kung bata pa, gamay pa, di pa manaingon ana o kanang panginahanglanon. And what's nice about support is that pwede siyang mag-usab-usab. Dili siya pare sa ubang desisyon na kung naanay desisyon ang korte, kung unsay desisyon, mauna na'y final. Ang kaning support, dili na ma-final. Nga no? Una, mag-ilis-ilis ba ang panginahanglan sa bata? Number one, kung pananglitan, gamay pa na siya, no? Gatas ra may kinahanglan, vitamins, gagmay sa nina, and the like. Unyag, maabot ang panahon nga, muskwila na. So, ihanlan po dungagan kay palit pagbag, ang tuition, ang baon, ang kaon, ang tambal, ang vitamins, etc. Project pa, amutan skwilahan, no? Kinahanglan na i-factor.
ibangga po na nato kung pila po'y kaya sa ihatag. Ah, masag atong paskwilahon og exclusive private international school niya, minimum wage earner na. Timan eh, co-parent. Co-parent, meaning duha gihapon mo. Makapangayo ka og suporta sa imuhang bana, pero wa na nawa ang imo pong responsibility na ikaw mismo ang ay pugkamu suporta sa imong kaugalingong bata. Ha? So need pugkamu support dihang dapita girl, ha? All right. So I hope no nga ma-solve jud ni, no? Una kong ingon, og di man gani mo magkasinabot anang imuhang pares kapikas niya na amoy responsibility sa mga bata, ayaw angina ang bata. Ay way labot in town ang bata sa inyong pagkadisgustos usat usa. Responsibility man na ninyo, higugmaa ang bata. A lot of problems na to, no? Tungod na kay poor or bati or sad ang childhood sa bata. Tungod kay wa nagka wa ni grow up siya nga way parents, wa siya kailagkin sa siya, you know? We should also be responsible dihang dapita, ha? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlawa.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw-tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giawhag ni Executive Secretary Ralph Rec to ang mga ahensya sa gobyerno pagpalambo sa spending sa nahibiling pipila kabuhan sa tuig, partikular na sa mga programa alang sa pagpangandam sa El Nino. Si Rec to ang nakikitagbo sa mga opisyal sa nagkariyang ahensya sa gobyerno samtang anaapa sa Singapore sa Presidente Bongbong Marcos Jr. alang sa iyang working visit sa maong nasod. Nidugang ugawhag si Recto sa mga ahensya pagsustener sa momentum pinaagi sa pagpalambo sa implementasyon sa mga proyekto. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Mayong adlaw kanyang tanan ng mga soking tigpaminaon ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Edwin. Sa dili pa nagkusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ng guluhan, natutulog ba ang Diyos?

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba dahil ang kaagi ka ron? Mauganil sa kalalagi ng taga Kalapibol. Ang tumatatampo, nagdahil sa nga Edwin.

0: This time check is brought to you by Herbstrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: pa. Mananghidot ako ninyo nga mo kog Manila.
1: Pag-unsa mo kas Manila, Edwin?
0: Nako kaila nga mutabang na ako, ma. Iya ko pasulun og trabaho.
2: Nga, mo kag layo nga na magkini Princess Mata. Nabiya kay retinitis pigmentosa.
0: Pero pa,
2: ibaw kag yun nga lisul ka makita kong gabi inanak.
0: Manihinong dan pa nga gusto ko nga matuglayo. Aron ako ipamatuod sa kong kagalingon nga kaya na ako nga kukahimtang.
2: Edwin.
0: Kinahalan nga magpakabuhi kong normal, ma, pa. Mga tuguti ko ninyo nga magtuglayong dapit.
2: Ay, ikaw good. Buhata ang gusto niyong baton. Pero kung usagari ang dagan si mong kinabuhi, ni aramihan nga andam nga mo daw at timuanak.
0: Salamat pa.

0: Salamat din taon, kaya nakasuhulan kong trabaho din sa Manila.
1: Bay! Bay Edwin!
0: Bay!
1: Okay na ka liha?
0: Okay naman, Bay. Salamat tayo sa imong pagtabang na ako, ha? Na makasuhulan kong trabaho din sa kananan. Bala nagtihugas ko. Ang importante nga may trabaho ko.
1: Sus. Ano na nagunaw na ay? Migo ko ta.
2: Hi, Mark!
1: Oh, Annalyn! Come, gaday na. Nere tayo bagong kauban. Bisaya sa din si Edwin. Bye, si Annalyn.
0: Hi, Annalyn.
2: Hello, Win. Enjoy lang mo sa itong trabaho, ha?
0: Salamat, Lynn.

0: Merwin, mo na ko ni muglakaw ha? Kay na ko siya piton gud.
1: Okay ra bay. Kay karon ta taud mapaulin sa ko.
0: Ya, yeah, makadumdum ra magkasadong ibayan.
1: Akadumdum ra bay oi.
0: Aw.
1: Ako ra magani ning lakton.
0: Ah, sige bay ha. Mo na ko demo.
1: Eh.

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Paghatsing. Pagbahing, pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay po Bitan, pupusutong ako.
3: Living Testimonies.
6: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
15: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
16: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
17: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
21: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga.
21: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ECS.
23: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
24: Paawat ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension. Better than ano, Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
0: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
24: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
4: Doseran Forte.
5: Unilab quality yan.
25: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit? Just stop it.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Nahugas ka na albay?
1: O bay, Mark?
2: Naagiray diferensya ang imong mga matawin?
1: Sa una, sa bata-bata pa ko, murag okay man to. Pero karon nga, may taas na nga akong edad. Muramag, di na ko magkaklaro sa daan, labi na gabi eh.
2: Uy, luuya day ni mo, no?
1: Sa'y gani. Mahay ko si Ginoo. Kung ganong sigarakan sa mga tao sa kalibutan, ako pa mayang gingon ini.
2: Ayaw lagbasula ang Ginoo sa nahitabo ni Muwin. Maayaw man gani ka kay naapakay makita. Ang uban gani diha, huwag gid sila makita bisa gamay. Maong pasalamati gihapon ang Ginoo kay gihatagan man kanya kinabuhi.
1: Analin.

tagbaklay na sa ko paingon sa among ipuyan. Pagsinailanggi ko kay basig mahuhog na sa ko skandal. Murag lahi na ginang akong pananaw karunda. Sa una pata-pata pa ko, maklaro pa man ako ang dahan bisag gabi na. Pero karon lahi na magkaayo. Kamay naman ang kahayag nga ako. Agay! Ay! Ay! Ah! Ah! Oh, nahug ko sa drainage. Naunsa naman ko eh. Magdali kong biya din eh. Mientras so pinakakita na ko. Kapaiting akong kayong tango eh. Di naman ko magkaklaro gabi eh. Kinawapat yan na lang ko. Ngayon tag-tulison ko eh. Niya musukol ko arang kapatid ko. Kikahapoy na ko sa kong kinabuhi.

0: Nagsige na kaglakaw lang ka gabi eh.
1: O bay, naabot ko Greg to, Quiapo, o Avenida.
0: Kaklayon.
1: Nangandoy kong tulisong ka bay, harun nga matay ko.
0: Ha? Bay, anong himumtaw ng gibuhat eh?
1: Napula na ko sa kong kinabuhi bay. Kaya di na ako magkaklaro gabi eh. Gabay na lang kay kahayang akong magkita.
0: Mo ba?
1: Kikapo na kay ko.
2: Ani na lang. Ipanangiti ka sa atong amo, nga mo ulit kag sayo. Kay kuyo kung magabian ka. Tingali kung sa pay mahitabo ni mo.

0: Salamat kay Buta na sa nga mong amo. Musugot na sa siya nga mapauli ko sa'yo. Pangandam lang ko. Oh! Hala! Nasagiran ako ang tasa.
1: Win! Unsa man to?
0: Lin, huwag kong kabantin. Ako nasagiran ang tasa.
1: Ayaw lang. Ay, lakabala ka. Ako rin bahala mo pasabot sa itong amo ini, ha?
0: Salamat, Lin.

0: Edwin, happy na naman humaan ang karne ngayong gitagod?
1: Happy tabay. Gamay na lang ni.
0: Ha? Ako na lang naman mo kuha, be. Parang gitagod mo. Aron, ako putos.
1: Oh, sige bay. Bay Mark? Nang siya ka bay?
0: Bay! Naigo nga mong bukto sa sundan ngayong kita. Sa mata.
1: Pasailo ako bay. Huwag ko makakita sa mong bukton. Pasailo ako bay.

Ang mga kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo, garing. Ugubos sa direksyon ni Priscila Reganas. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Osaka Awit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O bataha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdol sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Oh! Akong bugas-bugas.
9: Akong katul-katul.
10: May kabutang.
11: Bugas-bugas o katul-katul.
12: TTX 500 na.
13: TTX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties.
13: Nga makatabang sa pagkuha.
12: O pag-ayos sa bugas-bugas.
13: O katul-katul.
12: TTX 500.
14: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
12: TTX 500.
15: Para sa Janice, sugay kayo muman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
12: TTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique.
16: Max Alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS.
19: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
20: Send panyawan capsule with garlic.
19: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
21: Kung moingon si mama nga,
22: sige kagaw, inanani mong tambal.
23: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
23: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
24: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Set Living Testimonies.
19: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
27: Ako, purita ko ana, ang kaling panyawan coffee, akong gini-maintain kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
19: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
27: Sigurado, gina, kung tasi mo lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
26: Living Testimonies.
28: This time check is brought to you by iBerry.
26: Set Living Testimonies.
0: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod nas pagtulon.
27: Ako nga tawag ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
0: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
27: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
26: Living testimonies.

0: o karon sa raig sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Nanasadya, naniid na to nga nagsulti.
2: Onay na to. Dili lang ta magpahalata nga to sa siyang kibantayan.
1: Lami siguro bisakusa na lang tingali ang igireport ng tawhana nga to ni Major Gaspar.
2: Unsa kay maayo? Og hukman ko ng tawhana sa kamatayon.
1: Miss Glina.
2: Tikar na kay ko anang butske. Maayo ng bukaan sa ulo tawhana.
1: Ayaw. Pasagdis siya. Nagdaho magod ng tawhana nga tuhuan siyang Bidyo Gaspar.
2: Makalagot ganang tawhana. Kita pa hinuon mo ikipanidana? Unya ka lang yun.
1: Panidana sa punya nato ang iyang diskarte, Miss Glina.
2: Nakasuway ka na pagpatay og tao noy nato? Kung pananglit itugot sa higayon, kaya mo bang pusilon sa uka ng tawhana? Ha? Noy nato?

0: Hello, Major Gaspar.
1: Jose Granquillas, Baluartes, Mangitragon.
0: Okay naman, Major. Hapsay og malinahon.
1: May napanidaan ka ba niya nang nainato ng posibleng traitor?
0: Oh, Major Gaspar.
1: Tapag na, ngayon ko pakutan, Eklina.
0: Mas nakaila ka ni Nato kay kanako, Major. O, nangutana ka man anak nga rin ako, pwes inon ko ikaw. Nakasaligan siya. O, wa ka masayop nga misalig niya.
1: Aha. Salamat, Lina. Ayaw na lang kini o ipabot nga ito niya. Itingali niya o malain.
0: Okay, Major. Pero, may mo ba nga akong masayran? Kung nga nung nakapangutana ka na ako niya ng bahina.
1: Kung lang, nag-evaluate ko. Naniguro lang kung wa bagyan ko masayop sa pagsalig niya ko niya.
0: Naabay mi daot niya nga na ni mo, Major?
1: Lina.
0: Kalimting pangutana ko ni mo. Pasaylo ang nga ng hilabot ko ng bahina.
1: It's okay. Wala ka na problema. Ikaw ang giisip kong tuong kamot. Mas nisaling ko ni mo, labaw pa kang bisan kinsang dragon. Sud sa organisasyon.
0: Salamat, Major Gaspar. Laghanggig kayong salamat.
1: Paminaw, Glina.
0: Major.
1: Panid eh ang kalihukan ng dragon. Nagingan lang o butski.
0: Oh, sige. Ako nang buhaton.
1: Gusto ko. Nga ikaw mismo mo'y mukilati sa iyong pagkatao. Kaya dili ko gusto mo silot o dragon. At dili na yung matuod ng traidor.
0: Pwes karon pa lang. Sultihan ko ikaw. Nagtimbang ka og tao apan ni Supra. Og naibaw ka na og unsay buot na kong ipasabot. Major Luisito Gaspar.

0: O sê mo plano niya ng tawhana.
1: Gusto kong ipakita mo sab sa Major na makamao kasab di ay mo patay nyo na to.
0: Kusindiro ako trabaho din eh. Dili hitman.
1: Pwes, ipakita nila nga kaya di ay nga mahimong hitman ang ilan nilang kusindiro.
0: Makamao ko niya ng buhata, miss. Apansa kong edad karon, ikayanan ako ang paghimo sa ingon.
1: Ninato?
0: Nakailagid kayo nako siya gawin, pinjag. O dili sa pang panghambog, miss. Kaniadto sa among panahon, gianggaan ko og haring gangis. Apan usbon ko, naglikay na ko sa paghimo sa gusto mong may tabo tungod sa akong pangidaron.

0: dili ko mahimo masayop mo. Nakailakay ko ala niya. Ah, misakay na siya siya motor. Walang damha. Kiapot ila na itong masigkadan, kakaw.
1: Oras, hatag ka na ito sa Camel Soy Sauce.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
4: Ginood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko, yan basa ng gani.
2: Living Testimonies.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform.

0: perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro. Bistalayo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bii maigmata sa bumiad.
4: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kalmado ra kasi may padagan sige maniho niya motor. Wapas si may baw. Nagisundan ako siya. Bisag asa ka pa ingon. Sundan tagit ka. O kung itugot sa higayon, hukman ko ikaw sa kamatayon, kagaw ka. Paingon siya sa gawas ng bahay sa sentro ni siyudad. Sige. Sige, kiyod. Dadagi ko sa mingaw kayong dapit. Aron adto ta dito unya magtigi.

0: Ikaw rin malagyan na uli. Asa mo na si Miss Al, ha?
1: Muna ipanguta na nga si Argy makatubag, Miss Alia. Kaya ang tod ka ron, huwag yun ako siya makuntak.
0: Unsa buti mo ipasabot by Sarge?
1: Pagawas na ko sa grocery store, ma'am. Kuha man siya rito sa giparkingan niya, sa sakinan.
0: Pero, imposibleng biyaan ka niya kung huwag igong hinungdan, di ba?
1: Paminaw, ha? Paminaw. Ako inisod aron mamalit. Gitunol niya ang listahan sa mga palitunon o ang kwarta, miss. Muto nga, paguman, igawas ko dito ko napit sa parkingan nga diin ato ko niya waton. Pero, huwag man dito ang sakinan. Ug siya sa duwa. Bisan, yun siya nagkukuntak yung numero sa cellphone. Di magiging siya magkuntak. Ang duwagi ka numero, di gin magkuntak.
0: Ginoo ko. Imposible ka na by Sarge.
1: Nabalak ka gani ko. Pero, huwag ko lang mahimo. Gawa sa pagsakay nila o taxi, aron mapaulin ako din eh. Buy-buy, bibigyan akong gikumpra. Napay bugas nga usakasako.
0: Asam di ka paingon si Misael? Asa mo siya paingon yung mga oras, ha?
1: Nagduda ako, miss. Basin nung nagdali siya sa pagbiya kay may namatikdan siyang pisinsya sa kaway.
0: Unsa? Kinuo ko.
1: Unsa min, Miss Alia? Mulakaw ko? Arong akong pangitaon si Bay Misael?

Oh, manawag mo kini siya. Ah, inka di maglaglag. Hello! Mansyo! Naun siya ka, Mansyo? Uy, nga, ano ka? Ano ka na, karong umurag, wanag yun. Kabantay ko, wanag yun ko, wanag ko yun na sabtan. May bagay mo nang i-text yung masabtan pa na ako o gagawin mo basahan. I-text lang yung toyo na kuman siyo. Ha? Sige, bye! Nausok ito siya. Nausok yung itabu ito niya. Aha. Baya, wak man mag-text. Ayay! Purgla inalidad.

0: Kumusta? Mancho Amang. Mi apil ka magsukarap nining gimaniho ni mong motorsiklo. Kumang misarasay. Bisan sa imong apan. Pero delikado kang klasiha sa tao. Kay kriminal ka o pinangita sa balaod. Anam-anamun ko kamo mga hinanib sa kagaw gamit Sir Kaspar. Usara ka bala ang ipabawon ko ni mong hadto sa laing kalibutan. Aron dili ka mabukatan sa imong biyahe. Nawa na'y pagbalik kagaw. Sana sa pagkadaot ang sagbot sa katalingpan ang napapasadag ko ay nilikalibutan na. May nanawag siyang cellphone. Naasimbol sa skasones. Akong kuwaon.
1: Hello? Mancho? Hello? Tingo ko eh. Bangin sa ilong. Ngarong wa ni mo i-text ang imong tuyo, ha, Mancho?
0: Tungod kay bugto ng tag-iyan ni ng cellphone nga imong kitawgan, Major Gaspar.
1: Oh, uy. Kinsa ka?
0: Ako, ang eskwadro.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, mahimo makaangkat ang nasudughangtod sa 200 mil kametrikong tonelada ang bugas sumay matagtuig gikan sa Estados Unidos sugod sa tuig 2028. Kiniubo sa bagulang ipermahan nga Memorandum of Understanding kon MOU tali sa mga rice industry group gikan sa duha ka mga nasod. Nasairan nga ang mga USA Rice ug Philippine Rice Industry Stakeholders Movement kon PRISM nilagda sa mga kasabutan nga mahimo motugot sa rice imports gikan sa Amerika sa sunod nga tuig. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa kalawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa.
4: Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml o 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa said panyawan garlic o said kugon. Samtang ang said celebrity beauty co jigsaw mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa said celebrity beauty soap with glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Pila pila win, San Miguel pila win.
8: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
13: Smart 2!
12: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
13: Smart!
12: Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to!
12: Tanggaling-galing mo!
13: Smart dishwashing paste!
11: Heavy duty linis, bawat pahid.
14: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

pangihigara at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di good ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring dato!
7: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
10: Kuya, ging nang kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis?
11: Okay. Ano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas imong sugar. Murag presyus bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Bulat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
11: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
13: Pangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
15: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Sip, wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
17: Reveal your powerful glow.
18: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Life Extension, Vitamin D3.
21: Am I speaking with William Hill?
22: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension, and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
21: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
22: I have the D3 right here, Life Extension.
20: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato.
1: Noy, nang kinahanglan makagawas na din eh. Oh, kanag-kana nagdugo kami aga si Mungo. Tabang! Tabang! Gipriso me! Tabang! Tabang!
2: Murang maluway, magabatis mo siya kine na pita, Milche.
1: Ano, nagkinahan naman kay Kes na dito.
2: Iyo ka pala ka. Ibalik ni Lino. Iyata mo tabangan ka magkagawas.
1: Oh, Tod. Si Lino di ay nagpalipan itong pagkaon.
2: Mau, ayaw lang usik yung imong tingog pag sige usikit. Mag-ikyas lang kita rin eh.
1: Huwag ko magtuog sa advice kayo ang kapitan. Pero ano iya ba si kanangig? Ano iya ba si kanangig buhat?
2: Pabuto to si Lino.

Dali naman ay kang nabalik nga nagpalit og pagkaon. Dali. Tabangan ta kanang imong da. Dali ra yung kuya pa ni mga nipis kayo og lawas.

0: Asa mo tayo ni boss? Huwag man sab sa kapulisan si Milchi.
1: Oh! Manguli ilitas, bay! Oh. Hello? Kap!
2: Oh. Busy ka?
1: Busy ko sa pagbagitan ni Milchi. May biyas sa sabay nga huwag man ang hid.
2: Oh. Ay, na ko na una si Milchi. Ako na'y bahala niya. Si Johnny ang atimana.
1: Kung gano'n ikaw ay bahala ni Milchi.
2: Naibaw ko kunhain ka ron si Milchi. Huwag ang iyang mga kauban.
1: Unsa? Kay hain mo na siya karun.
2: Ako lang ang naibaw kunhain siya.
1: Unsa?
2: O nagtinodin do. Ako ang naibaw kunhain si Milchi.
1: Hain mo siya karun.
2: Sultihan talang unya ka kung matuman sa mo ang akong gusto.
1: Oh, yatay na nun eh. May kondisyon ka pa?
2: Dindo, kinahanglang makuha ko na ang mga alahas ng tuwa ni Johnny.
1: Oh, unsa?
2: Huwag si Milchi ang makatabang na ko ini.
1: Oh, alahas?
2: Ang kwintas nga nakuha nila sa musoleyo ni Marcela Benaber.
1: Unsa?
2: Ang tanang alahas nga naa sa lawas ni Johnny, gusto kong makuha.
1: Unsa?
2: Sige ka lang unsa.
1: Imo man kong gilisod-lisod, anak kapitan.
2: Buhat na kang lisod-lisod, ha? Gisultihan talang ka sa kong gusto rin, no?
1: Ha! Naong ka man ay kwarta, kapitan.
2: Parehas na naong kwarta din do. O parehas tang dunay sekreto. Naibaw ko. Kaduna mo'y mga kalihukan nga nahisupak sa balao din do. Usa, kung gusto ko nga dili manghilabot ninyong kapulisan, ihatag na ko ang akong gipangayo.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga akong bukton sa Hitgun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
9: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
14: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata. Ug mas klaro nagbibisang gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight. Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash.
4: Terms and conditions apply.
7: Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Maulan man o maaraw, drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
20: 3 for longer life.
21: Oh. Ay! O sa man din do. Nagkasabot na ba ta?
22: Oh.
21: Ay! Sige. Bye.
22: Oh. Oh. Boss? Naon sa magka, boss? Sige magka... Oh!
21: Animal! Animal!
22: Oh.
21: Giyatagan kong problema ni Kapitana Ra.
22: Oh. Ano man, boss? Ha?
21: Mamaulit ah! Mamaulit ah! At doon ako magnola sa bahay sa sunod itong buhaton. Sige! Padayon ta!

0: Johnny, pumagit nila yung agianan nga. Nakitaan pa yung sa gawas.
1: Kita magpakuwas paglaong bay.
0: May connection kini mo ang tunnel sa bahay sa ibabaw.
1: Oo. Ah, sige. Adon na mo akin dito.
0: Sige.
1: Ikay una. Magsunod ko ni mo. Ah. Watay lang yung paglaong karon. Gawas ni Tio Antonio.

0: Ang sabi ni mga panghitabo, inigdapit na.
1: Ayaw paghinag.
0: Habi na kong mga daot ang tao to alis sa syudad.
1: Bisan asa ka, nungay dautan. Taghan ang mga sakop sa tanas.
0: Noy, pati yung matingalitan nila, Noy.
1: Doon na ni rason kung anong iyan ang gibuhat na to.
0: Nalipay naman o tako na kaikas kung di ka ni dinto. Mas grabe naman yung nungaring nahitabo na ako din.
1: Ayaw ka pala ka. Maluwas na langit na nilino. At nasa pabutong.

0: Regine, merong putong lahagdan ng pangang sa babaw ng pultahan.
1: Uy, sirado mong pultahan si babaw.
0: Mau na tingalin ang pultahan pangang sa bahay sa mga pater.
1: Posible. Uway lang bahay din si babaw gawas mga pater.
0: Unya, unsa may imong plano karon?
1: Bay, musa kakuha ng putong lahagdanan. Magtara na naglukso.
0: Sige, suway.
1: Sige ha.
0: Hinay ha! Tingalig, mahagbong ka!
1: Magambi ko ba? Di man maabli ang puntahan!
0: Unsa?
1: Di man lihog ang puntahan! Mura manig gilansangan!
0: Unsa?
1: Dili ka ni mawang gimartiryo nga nabati na to ba?
0: Ha?
1: Manaw na lang ko! Di gin maabli ang puntahan!
0: Ay! Sa may ito buhat doon ka ron.
1: Paminaw na ko, bay. Gusto tayo nilang presuhon din eh.
0: Unsa? Unya, asa man ito mo aki, ane ron?
1: May nahunaunahan ko. Kinahalang pangandaman ako ang ilang pagsod o balik din eh.
0: Unsa?
1: Dali, bay. Mangitit ang magamit nga panagang anong mga tawana.
0: Dito sa operating table. Basin may nabili dito nga hait na butang.
1: Ah, ayaw na. Uyugod sa iyo na kong suway kining hagdanan nga putol. Mauyog ang hagdanan, bay. Mahimo ay natong gubon.
0: Ha?
1: Tabangi ko.
0: Sige. Tabangan tanig dango-gango.
1: Kinahanglan nga ang manaog din. Mahug og lahos sa ubos.

0: bos. Wah, nama gue kayak tinguk-tinguk dia, bos. Naghuna-huna lang ko. Naghuna-huna ko sa kwintas na giingon ni Kapitan na naan ni Johnny.
1: Ha?
0: Kinanglang makuha na to ang mga kwintas gikan kang Johnny.
1: Unya, bos?
0: Manaog ta. Ilaw sa tanil na dili mahibaw si Papsi.
1: Unsa?
0: Bali! Manood kita sa dental clinic.

0: Ayaw na lang po sa pagtantangin ka po sa kasamang mong kamot.
1: Manoy, kung wapang maging mabutangin mong kaupan.
0: Usap ginita mo, Lilino. Naluwa mo siya magkabalik.
1: May musul.
2: Ay! Kumusta naman mo din eh? Ay ba ako? Naging gutom na mo.
1: Kapitan, kasalbahis ni mo eh. Ngayon mo manigibuhat na mo.
2: Ay! Gusto lang na akong kawatan ang kawatan.
1: Magsa?
2: Ay! Doon ay mga alahas nga naani dyan eh. Nga sigurado ko nga kinawat ni Agikan sa mga patay.
1: Unsa?

0: pumatay magkamitin ng hinagiban.
1: Alkansi, huntay ni saway, bay.
0: Maguna-una taglayang paagi, bay.
1: Huwagit kayo lang ag-anan din ni paingan sa gawas.
0: Oh, bay, mga tao sa putahan, dun ay gustong manaog din eh.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kik inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kapi nimo buntag sayo kapi nya og to mapa inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko na paradis nila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
0: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Goodbye.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kontinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing mukus kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang

0: kun ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahilo na ba?

0: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bilabila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Lady Linta Myra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Tunay, natural, at original.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

Mga higala ni akron ang lainong sumpay ni atong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon.

kaysa sinugdanan. Gaan na siya pagtagad ka rin ako. Ingat na ato pa. Kasi ato pa. May gusto na usap siya na ako.

0: 야, 엄청 아까. 야, 너 이번 샷. 야, 너 이바티 나만 꼬까미 너 내리까미. 디리 밀리코 안에 이모 바티 에네 디리 키 샤욕 키네 다코 키네 샤욕 뭔가 디리코 안에 이모 바다네 디리 왜 미토왕 시야케네 미토왕 시리카메 디다코 시야토 바컬
1: Excuse me, Jim James. Bayad o atiki ni Juanog 2,764. Ito lang nasibo ng Sigo Paliog do.
0: Kito ako.
1: Jim James?
0: Oh, Goryo? Ano?
1: Atiki ni bayad dong Juanog 2,764. Ito lang nasibo ng
0: Oh. Oh, kadiyot.
1: Hmm, emang siya pa na nga. Ano mo matubag doon? Pasigin siya ng... Ay, wala. Siri kami.
0: Ah. Oh. Pila galing ito kaon ining 3,000 gulyo?
1: Eh, dala na siya pa na nga. Kwanog. 2,764.
0: Kadiyot.
1: Sabi itong James, ay. Protein surag na.
0: Ah, hansukli. 2,3,6. Sakto ba, Guryo?
1: Ha? At yung hindi ko sa matong ay, wala niyo mo, ibitig kalkiyo ito.
0: Oh, sorry ay. 2,3,6. Ah, 2,3,6 yung sukli.
1: Pila to dong? Wala ganahan ko ato da.
0: 2,3,6.
2: Sa pa niya, Guryo, lain na yung mga nahon na da.
0: Hello, diha. Madunggan ka sa mga customer.
1: Ay, sorry, sorry dong. Ay. Ano, Jinik, mga kwato katapusan ni mga gilid dog, dog.

0: kong titiwasa. Kay natutyo ko dere sa tan ko.
1: Ah. Danghag ka man good. Na, wala. Naputol na. Sige, bye!

Ikatulo na niya na akong pagtawag sa iyang phone. Pero huwag niya ito pa ka. Imposible sa tingali nga iyang gisilent mode ang iyang phone. Importante niya kini dito sa iyang tindahan. Labi na kun may mga kaila silang customers nga manawag lang kun may order. Shit.

0: Pagod sa magkulig istorya ninyo ni Toran de Gurio.
1: Ay, bayan sa mong love life, Don James. Why?
0: Bayan sa inyong love life, nga matod panitikboy na ako. Nga naghiskot man ko ng mga kusakungan. O, Madam Rika man ko, no?
1: Hala, no. Napatakalabasan ka si Tikboy, ta. Di kita fan na, no? May matayon kayo. May ikos dito nang yung bugan, oy.
0: Huwag ko'y labot, Gurio. O, digi ko manghilabot kung nag-unsa man mo si Turanding. Ang ako, nga oras ka rin sa ting trabaho, pagtarong mo. Kaya ako para magiging ay gilibak ninyo.
1: Paltag lang ako, tibuya ka, kung iskriso tagad ka.
0: Kung saan kayo kasulti sa itong mga suki o mga customer, kung mabati mo, ha? Huwag mo na ilang makita ninyo. Ha, Gurio?
1: Ako, doon, nag-off sa bulsa yung mga suris doon, ah. Lagi mo ng silpa, nag-vibrate doon. Daghang yung maam mo ka ng pag-vibrate doon ko, hindi mo na itong bagon. Mauyo yung tananana doon. Ay, salamat. Ang vibrating day. Nasa kapauyong sa tinanugan, pinagpahunong niya.

0: Last na langit niya. Dili ka niya tubagon ang akong pagpanawag sa cellphone. Magmahay di ka, Sir James. Tanawa niya. What naman ay? I-agresive ang akong tawag. Hello?
1: Hello.
0: Sorry. Sorry. Hello, Sir James. Hello.
1: Hello.
0: Abin ako, dili na lang chikunin mo to bago sa sir.
1: Kuan, kining. Sorry, may nabisihan ako dili sa tindahan.
0: May nabisihan? O dili lang chikunin mo buwan na to bago? Kung ako masayop, ikalima or ikaunom na ba din akong pagtawag ni mo? But it's okay. Kaya nakadesign ko nga mag-taxi na lang paingon diha. Aron nga, anahon ka na lang ako personalizing yung tindahan.
1: Mag-buhari ka?
0: Sir. And I hope nga inig-abot ako diha na aka. Kaya may tuyo ko ni mo. Pabutan lang ka sir ha. May ubos yung kunin mo kun. Huwag ka diha sa akong pag-abot. Please lang, Sir James.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: RMN. Newsbreak.
8: Mayong hapon, ako si Radyoman Joseph Hus, Jake Yucano. Sa itong Newsbreak kay Garo Kapuna, gano sa Data Extra 500, pinuha mo matanon ang nalidad. Mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 na superior at resan sa mga graputing na sa mga siliula, kapilmas kayo sa olos, balok sa nadabas ng free radicals, yung ipagrabi sa kulasyon na yung release mabisyo sa mga pag-ilong sa alkohol o ang pagpanabago. Sa itong balita, doon din ang patay ng doon ka mga rider na nagkasungag ng Kampanga kagabi dito sa May National Highway sa Barangay Carmen sa may barangay 20 lungsod sa Carminga. Ang mga biktima, nilhagya sila si Mark Awing, Manidibi Adios, ang Gabarigon, o sa Marlon Rebanillo, hingkod ang inaanlog pulos na kuyo sa lungsod sa Carminga, sa investigasyon sa kabilisan sa Carmen Police Station. Nagingon ang usas sa mga motosiklo ang gidriban sa mga biktima, agingong bisuway ang overtake sa gisundan nga sa karoon dito nagkabangga, nagkasungog head-on yun, nga nagkabangga kanito ang kamong motosiklo. Namasita sa grabe pagkaangulis daw, yung nga sila inanalig kamatayon. O ano'y kaso ipasaga, sanglit na puros patay, kinibaga rider nga mga bitibaga sila si Ramalilio o kiningingalag awing. At ang news break kay Karoka Puna, katod ka nato sa Datex of 500, ang Datex of 500 kampiyon, na may protection na 1.3 million aura clinic sa antioxidants, na ibig-ibig ng mga kontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Datex of 500, ang atong panit o bataon, internal organ ayohon, ang Detex of fibrid, nitibato sa betas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detex 500, ang sekreto sa mga guwapo.
7: RMN Newsbreak.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

At tangin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Hello?
2: Nganong pikupya mo ang karaang painting?
1: Ako rin nakitaan din sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahanglang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang lang kumpun ko kining tanan.
4: Luha ka lang yung magigong atbaryan!
1: Masang na gobredo! Sunungkul ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masuk ko siya!
1: Kinsa masuk ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tulub o kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: No one ana makaugana sa kama?
9: Basin og
8: may diabetes ka?
9: Ang TTX 500 na!
8: Ang TTX 500!
9: Adlay powerful extracts,
8: no phytochemicals,
9: og antioxidants,
8: nga gigan sa palaya,
9: og desugared sugar cane,
8: mga organic compounds,
9: nga effective,
8: matok sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500!
8: Sa mga butika.
9: TTX 500!
8: Ang tubag
9: kontra sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500!
9: Efektibo
8: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
9: TTX 500!
8: Imo sa desugared sugar cane extract,
9: og anti-diabetic property,
8: gigan sa palaya.
9: TTX 500!
8: Garantisado,
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
21: Hehe! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
20: Mamamatay? Ganun katindi?
0: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
21: Isang paalala mula sa NGCP.
22: Gikan sa kinatas ang bukid.
23: Nap! Kamusta nga?
22: O bisan sa pinakalayo nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako!
22: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
25: O pauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
26: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, series of 2026.
27: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
28: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
29: Wow.
28: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
27: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Agwanta pa!
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max talaga! Max protectado pa!
30: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga! Max protectado pa! Unique!
30: Max alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
31: ACS.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa.
30: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa, unique.
30: Max alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
31: ACS.
32: Zen Living Testimonies.
33: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
34: Tinood yun ang Zed Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
33: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
34: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
32: Living Testimonies.
14: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
35: DXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Muri Inga, Neem, Guayaban, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
36: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang DXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
31: ACS.
14: That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
31: ACS.
37: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
38: Ang galing-galing mo.
39: Smart
38: dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero.
39: Smart.
38: Tanggaling for every day.
37: Genya. yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
37: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Wow! Permanents na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When game, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
5: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
6: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by iBerry.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
9: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: AC.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Suit lang ng balyang.
2: Unsa man imong drawing?
1: Oh.
2: Gadagan bang papel na? Oh. Naong mo na sa lalaki nga nagmask?
3: May naong nako sa kolektor nga lalaki, Jared. Mauni siya.
2: Oh. Unya. Unsa may plano ni mo ana?
3: Nagbahad sa nako, Jared. Madisgrasya ko kung din ako pangitaon si Rebecca. Busa, unhan ko siya.
2: Oh, Marian. Marian. Dili tingali mayo nga makikaway ka ng tawana.
3: Di na ko malimot anang maong mga mata, Jared. Ug di apa, ang iyang kuha sa CCTV. Klaro kay iyang naong.
2: Unya, unsa may buhatin mo anang imong drawing sa naong sakawatan?
3: Sa sunod gamang hulga siya nako. Na ako ihulga niya.
2: Marian, diri tingali mayo nga painito ni mo siya. Sultihin na lang siya nga wa kay mahimo aron makita ng karang gingan lagribika.
3: Jared.
2: Marian, kalma lang.
3: Kinahanglang makakita gid ko sa naong ining tawhana.

0: Hello, boss.
1: Nakuha na ni mo ang painting?
0: Oo, boss.
1: Mayo. Matultulan mo na ka, si Rebecca.
0: Kana ang dili pa na ako masiguro, boss.
1: Sulti na ko kung dili di mo kaya. Kaya tagda ko sa lain kining bang misyon.
0: Ayaw, boss. Ako ang nakasugod din. Busa ako ang matapos.
1: Mayo. Unsa may imong tanaw? Bago ang maong pinintal.
0: Bago, boss. Kuha kini sa galeri.
1: Kung mau ka na, gihara din sa syudad si Rebecca.
0: Mausap ka na akong pagtuo, boss.
1: Sige. Katagang di ako sa kabuan sa pagtultul sa kitaguan karon ni Rebecca.
0: Usa kabuan?
1: Sige. Ipadala sa bahay ang painting ni Rebecca. Bye.
0: Usa kabuan?

0: birthday ko ni. Happy birthday, Langga.
1: Happy birthday. Salamat.
2: Happy birthday, Lola. Akong wish kay hatagan pa ka og taas pa kay katuigan la.
1: Oh, kanang dili ko makaabot sa pagkaango-angohon, ha?
2: Ikaw, Gitla. Ay, ako na yung matubag, Lola. Hello?
3: Hi, si Rebecca.
2: Mahimo pag di na kunin mo i-appeal anang imong kabuang?
1: Okay, sayaw!
2: Huwag ko mahibaw kung hain si Rebecca o huwag ko'y interes ng mangita niya.
3: Kinahanan ang pangitao ni mo siya. Kung di ni kang gustong may mahitabo sa imong lola.
2: Huh? Ayaw yun hilab niyang akong lola, ha? Ayaw yun! Hello?
4: Kinsa mo nang nanawag, Day Marian?
2: Kuanlo?
4: Nahadlo ka o maayo on siya?
2: Hello?
4: Kuspan magod kayo ka? Paong dili ka makalimod na ako nga nahadlo kas na nawag ni mo?
2: Animal siya. Hello, please tabangi ko.
4: Oh, ay kabalaka, Day Marian. Naagid ko kanunay nga mo anda mo tabang ni mo. Sayang sa mga akong pagkapulis sa unang panahon kung dili ko mo tabang ni mo karun. Day, siya may problema.
2: Si Lola, lo.
4: Ano mas Lola ni mo?
2: May daotag mahitabo ni Lola, lo.
4: O siya? Ganyang nakasulti man ka, anak.
2: Nagpahad ako ang lalaking kolektor. May daotag mahitabo ni Lola. Kundi na ko magitaon si Rebecca.
4: O siya?
2: Mauna, lo. Sa kubuhaton.
4: Ayaw lang unang pagsultis imong Lola bahin sa bahad sa maong lalaki. Maghuna-huna o sata o paagi nga kita-kita lang.
2: Pero loon sa akong buhaton.
4: Human sa kalingawan taron. Magsulti ta, Day Marian.
2: O saan ba ito ako nabarti nga imong gisulti karon, Brendo? Kisa ba ito imong gibaran?
5: Ay, regro na.
2: O sa dili una-unaon? Makalimot ka ako sa ako nabati karon? Na doon naman kay gihulga?
5: Hulga lang eh.
2: Naibaw ko sa imong trabaho, Brendo. Person finder ka. Pero, dili na husto na imong gibuhat na manghulga ka og tao aron lang matuman ang imong gusto.
5: Kinahanglan buhaton ko ang anging buhaton.
6: This time check is brought to you by McDonald's.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
13: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protektado pa Unique.
13: Max Alaga, Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ECS Avel.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: iBerry, for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
19: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Goodbye.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. 12

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Wow! Winner kita!
2: Salamat, salamat sa inyong pag-uban na mo sa akong birthday, ha?
3: Lola, pamilya namin mo.
4: Oh, mauna ka, Lota. I love you, man, good.
1: Ilusin mo sa tiguang!
2: Ikaw na, Meroy! Bisan usan na lang yun ang masod sa imong o. Sa magganahan ka bugal-bugal lang tas mga bata.
4: Unsay bugal-bugal. Tinuol magunay ako, day. Langga ka, Lota. Maunang daghan ang saksi nga musulti ko sa akong debate karon.
1: Ay! Nakuha ang daw ni Lola! Oh, Granny!
2: Matog na ko ay!
4: Ay, sige na langga. Ihatod takas imong par.
2: Padukol ka na kung tiguanga ka. Padukol ka!
4: Palita po yan eh. Dukol magyuta.
2: Bayang! Ayaw kalimot sa pagpaniral sa mga bintana o kapuntahan ha!
4: Okay, mag-meeting na tayo.

0: Juan.
1: Yan na nag-jacket man ka. Wala ka na sab ka?
0: Oh. Kinahanan mo humo na niya akong tahas.
1: Mapauli ka?
0: Why siguro?

0: Unsa? Nagbahad nimo ang nanawag gabi sa telepono?
1: Oo, oh, Jared. Og dili maayo ang iyang gisulti.
0: Oh, mo ba? Ano ba no?
2: Ala, uy. Himayo pag ako mainom da. Ginervyos na hinuon ko na yung gisulti, Marian.
1: Nagbahad na ako ang kolektor ng lalaki.
2: Unsa?
0: Unsa may yung gibahad ba?
1: Kuan, may...
3: May tabong daotan ni Kaluta. Kung dili pangitao ni Marian si Rebecca.
0: Unsa?
1: Ug sa tinud-anay lang. Nahadlong ko para sa kong lola. Guilty ko sa mga nahitabo karon. O na lang unta ko mo apel sa contest.
3: Ang tanan ining kalibutan, adunay rasyon inday Marian. Ayaw ka bala ka. Di ka na mo pasyagda.
0: Lo, kinahanglan mo ka na huna ta sa sunod natong buhaton.
3: Ang una natong buhaton, no? Bantayan si Kaluta nga dili siya makabantay nga gibantayan siya.
0: O nyo, kinsa mo nang buhantay niya?
1: Maugit, Lo.
3: Ako.
1: Ikaw? Ikaw, Lo?
3: Oo. Ako ang mubantay ni Kaluta. O kamong tulong nga mangita og paagi unsaon nga makit-an si Rebecca.
1: Yes, Lo.
0: Pero Lo.
3: Unsa man?
0: Dili ka na atakihon si Lola Carlota ni mo?
4: Kontrara ba mo?
3: Ay, sos. Ayaw kabalaka na mo, Dong Jared. Padugang sa pustara ng kangang Carlota. Pero, in love kayo na nako, eh. Ako'y bahala. Buhion ako ang patay.
1: Oh, Lolo Amin.
0: Lolo!

0: Unsa?
1: Pero dili sab mahimo nga mahibaw siya nga gibantayan nako siya.
0: Ay ngano imo man sa siya bantayan?
1: Dunay nagtinguha og daotan niya.
0: Ay salan?
1: Bursa, tambagi lang na si Carlota nga magig-amigo na lang ako.
0: Ay, o sabay imong rason nga di ka mo pauli?
1: Sumpayan niya ko ang naputol.
0: Sumpayan ang naputol? Ay, o sabay day naputol?
1: Ang naputol namong gugma.

0: Balian?
1: Oy, Amer. Ay, ikaw man di ay na. Kung mamauli mo, ang pulta sa tubangan na agi, ha?
0: Dili mi mamauli.
1: Ha? Oy, Amer. Naibaw na ba yung kagasuko kaayo na ni mong akong madam?
0: Balian. Kinahanglang bantayan ako si Carlos.

0: Kumingaw na sa karsada.
1: Marian? Ngayon hindi ka mapapas sa gawas. Loud ng gabi.
0: Ganahan lang kumutanaw sa palibot sa gawas, Jared.
1: Oh, gusto ni mong ipaon ang iyong kagaling mo sa kolektor.
0: Oh.
1: Ngano ka?
0: Jared, may tao sa ubo sa poste.
1: Oh, unsa?

Nga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Jenery Cavidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
4: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Biotrof Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biotrof Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Biotrof Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Biotrof Herbal Capsule.
12: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot ni ini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
16: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa na tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
15: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
17: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpuprovide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
16: For those hospital owners, atong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa amo kumpanya.
18: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
19: Reveal your powerful glow.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
8: Summit Natural Drinking Water.
9: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP, alas 5.13 sa kahaponon.
10: Headlines.
11: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mapadali sa clearing operation sa Nidahiling Yuta sa barangay Pulang Bato ning siyudad. Samtang ang pamilyang apektado sa landslide sa barangay Pulang Bato na kaluwat nagtabang gikan sa DSWD Field Office 7. Gikan sa Mindanao, ang 41 ka kilo sa gituang shabu nga nasakmit sa PDEA ang pangituhan usab ni nga gi-import sa gawas sa nasod ang maong supply sa illegal nga drogas. Kabambiruhan sa Dakbayan sa Mandawi ni apil sa monitoring sa mga sapa sa syudad atol sa pagbunog sa uwan karong hapon. Okay, ito mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos, matod sa atong mga balita. News update, ado kanong Lunes, Oktubre 12, maayong hapon kaninyong tanan. Medyo dagom-dagom atong kalangitan karon ug ang monitoring sa quality sa ato ang air diri sa Metro Cebu. Nabila sa Dakbayan sa Sugbo, kasama unhealthy paghihapon. Malayong tanga nag-monitor sa monitoring sa environmental Bureau nakabahin sa air quality diri sa Dakbayan sa Cebu Metro Cebu area. Karong adlawa, walay face-to-face classes o level sa Dakbayan sa Cebu sa uban pang lugar, uban pang syudad sa Metro Cebu. Atong sa taon, nag-standby mo sa dugang pang-update kung ugaling. Magpadayon ba ang ipatuman nga online classes lang? While wala pa ang face-to-face classes gumikan sa air quality. Kung karon sa mga detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival mupadali sa clearing operation sa Nidahiling Yuta sa barangay Pulang Bato sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
10: DYHP Tatak RMN Report.
12: Kini maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Papaspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang clearing operation sa Nidahiling Yuta sa barangay Pulang Bato sa syudad. Kini aron makabalik ng apektado mga pamilya nga temporaryong ipabakwit gikan sa ilang mga Pinoy-anan. Tulo ka kinabuhi na kala sa Sitio Riverside kay Darong sa maong barangay dahil lakip niya natabunan sa Nidahiling Yuta na itong maging simana. Matong Archival nga gipadaan na sa kagamahan sa kagamahan ng mga ekipo sa engineering department sa nisutan na pit alang sa imuong lakang.
13: Nag-uol ang mga residents nga din yung sila makabalik na dito. And of course, ang barangay o ng city kay of course, ato magod silang tabangan. Pero akong ipadong engineering pa makahimog planong sa Ibuhaton. Kaya na naman ang atong equipment na dito, ready naman ta. I-claro yun ang roadmap sa Ibuhaton.
12: Si Mayor Nestor Archival, giba naman na sa mayor ng Mulanat pa o pipila kasi man nauna makabalik si Alipidoyana na kapinsa 50 kapamilya nga temporaryong ipabakwit sa Pulang Bato Barangay Gym. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL XL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
10: Radyo mo nationwide.
11: At oras alas 5:17 na sa kahaponon, samtang mga pamilyang apektado sa landslide sa Barangay Pulang Bato, nakadawat na og tabang gikan sa DSWD Field Office 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
10: DYHP Tata RMN Report.
5: Kini nga balita, atod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gitabangan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD FO7 ang mga pamilyang apektado sa nahitabong landslide sa City Riverside, Barangay Pulang Bato ning Dakbayan sa Sugbo. Ang naisgutang ahensya nihatag og relief items ngadto sa 47 ka mga pamilya nga naapektuhan sa maong trahedya. Nakaapod-apod ang DSWD FO7 og 47 ka mga modular tent, 47 ka ready-to-eat food packs, o 141 ka mga malong alang sa panginahanglan sa apektadong mga residente. Sa kinadibukan, 190 ka mga individual ang natabangan sa ahensya human sa nahitabong landslide sa nahisgutang barangay. Kasama mo sa DSWD FO7. Ako yung Radyoman, Remart Pugoy, DYHP, Tatak! Aremen. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 o sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Ratchomo Nationwide.
11: At oras alas 5:19 sa kahaponon. Samtang kabumbirohan sa Dakbayan sa Mandawi ni apil sa monitoring sa mga sapa sa syudad aton sa pagbunok sa uwan karong hapon. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
10: CYHP Tatak RMN Report.
14: Aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga nagbuyo duol sa mga kasapaan ingon man sa mga lugar nga daling bahaan, voluntaryong mitabag karon mga personal gikan sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Mandawi alang sa gihimo nga water level monitoring sa mga sapa sa maong syudad. Ang BFP Mandawi pinanguluhan ni City Fire Marshal Fire Superintendent Alvin Torion ni deploy og pipila ka mga personnel alang sa pagmonitor sa dagko nga mga kasapaan sa syudad para makahatag dayon kining impormasyon ngadto sa mga residente kun duna may panginahanglan nga mobakwit sila sa mas luwas nga lugar subay sa pagtaas sa tubig sa sapa. Ang mga sakop sa BFP mutabang sa pag-assess sa level sa tubig sa mga sapa pag-ila sa mga napit nga risgo sa baha aron kaproteksyonan ang mga residente diha sa maong komunidad. Ang Mandawi dunay dagko nga mga sapa sama sa Butuanan River nga naglatas sa pipila ka mga barangay ingon man ang Mahiga Creek sa Barangay Subang Dako sa maong syudad. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
11: Kining portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw naghambin magsakit karong panahuna, mag DTX 500 matag adlaw. Dura kini charantigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX 500 matag adlaw, makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 the best choice against diabetes induced hypertension. At oras alas 5:21 na sa kahaponon. Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, grabe sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbento, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:22 na, gikan sa Mindanao, ang 41 kilo sa Cebu. Nga nasakmit sa PDEA 7 apan gituhan usab nga gi-import gikan sa gawas sa nasod ang maong supply sa illegal nga drogas. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
10: CYHP RMN Report.
15: Gikan sa Mindanao, ang 41 kilos nga shabu nga nasakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 uban sa mga personal sa PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit, Naval Forces Central ug Mabolo Police Station 4 sa Cebu City Police Office gikan sa usa ka habal-habal driver nga mabalon ang talan sa 278.8 milyon pesos alas 7:18 kagahapon sa buntag dito sa Arca Street sa barangay Mabolo sa siyudad sa Sugbo. Mato ni Tessa Tiuzen, Acting Assistant Regional Director sa PDEA 7. Gabase sa pamahayag sa suspitsado nga si alias Erwin, gisakay niya sa Roro vessel ang SUV nga naadito ang kargamento nga Cebu, aban wala pa nila masayri kung asa gidunggo sa pantalan sa Sugbo ang mga illegal nga drugas nga mao pagkaron ang gihimong imbestigasyon sa Intelligence Unit sa PDEA 7. Gipasabot ni Tiuzen nga kung basihan ang packaging sa wagang illegal nga drugas, makita nga imported kini. Sama sa naglabay nga mga dakop sa kapulisan ug PDEA, gisulod ang maugang illegal nga drugas sa Chinese tea bag nga nagpamatuod nga gikan kini sa gawas sa nasod. Wala na muhatag pagpaugdugan ni Talia ang PDEA 7 may kalibutan sa gikanan sa mga illegal nga drugas, sanglit nagparayan pangilang pakisusi o posibleng mga follow-up operation. Milosan sila og backtracking o pagsubay kinsa ang mga kauban ni alias Erwin din sa nagpay sa Sugbo, lagip na sa mga gipang hagbungan sa illegal nga drugas.
16: Yes sir, yes sir. Ang backtrack po rin, asa gikan ang droga, kinsa iyang mga kauban din sa Cebu, ug asa pahadulong po ng ubang madroga katong na iyang dala. Kaya medyo dako-dako dyan siya.
15: Biangkon matod pa sa suspitsado nga matagsimana, hatagan siya 10,000 pesos nga suhol sa nagkontak nini ko nga makadeliver siya o sa siyang gihagbungan sa legal nga drugas mao ang Dulho Fatima samtang ang uban ipadala na sa laing lugar sa Visayas.
16: Per interview na mo initially mo na share ka ng minimum niya ang 10,000 per week ang ginaingon niya kay ang ingon niya per sugo eh so say depende sa ihatag sa iya.
15: Ang pamahayag ni Tessa Tiuzen, gitakdang ipaubos sa forensic examination sa PDEA 7 ang cellphone nga nakuha gikan sa suspitsado, ang ituan nga makatabang sa ilang gihimong imbestigasyon kung kinsa ang nagsupply sa mga ginakanon sa illegal nga drugas. Kasama mo sa PDEA 7, yung Radyo Man, Arbus naman to the YHP, Tata Carmen.
10: Radyo Mo Nationwide.
11: At ang oras sila 5:25 na sa kahapunon. Dugang pa sa ito panag-uban mga kasama human sa mga pahinom doon.
10: Radyo Mo Nationwide.
17: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
20: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
21: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog Gaon, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
22: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
23: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
26: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
25: DTX 500, mapalit sa mga butika.
27: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
28: May buhay sa makabuhay.
22: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante nga ligon ang resistensya ug prime nga panglawas dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Online. Visit the GCash Help Center or call us at 282-0210-02713-9999. Gold Landline or Internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawa sa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart, o good eyesight, o banan o proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kayo giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
4: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

sa ato mga balita, mga kasama, gitahasan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno na mulatag na sa ilang detalyadong plano batok sa Super El Nino nga posibleng makaapekto sa supply sa tubig, pagkaon, panglawas, paginabuhian o edukasyon. Sa interview sa Pangulo dito sa Singapore, mahayag sa Presidente nga priority sa gobyerno ang pag-andam sa mga ospital, lakip na ang igong supply sa kuryente, tambal o kahimanang medikal alang sa mga sakit nga posibleng mukatap panahon sa ting-init.

0: Nagasama diri sa tuwa nga DYHP Sumbunganan na karong hapuna atong ipadangat niya kaninyo kining usa in taon ka inahan bitbit og dala nini ang iyahang masusupang anak magpatabang ni gumikan sa iyahang problema i-admit na di ay unta ni siya or takda siya nga mo undergo og operasyon gumikan sa iyahang gallstone ang paginahanglan niya ang iyahang operation para sa gallstone og treatment og duna pay mga laboratory requirement sa dili pa ipahigayon ang maong pag-opera nining ato ang bisita karon duha ka mga anak na asa nagpuyo sa barangay Inaya 1 ning Dakbayan sa Sugbo ato ning pagkighinabian karong hapuna dili sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan maayong hapon og pad-aw sa microphone ang pangalan nimo palihog
1: ning Aileen pa.
0: Kinsa to?
1: Aileen.
0: Aileen. Ang usay apelido ni Aileen?
1: Mana.
0: Aileen?
1: Mana.
0: Mana. Oo, pila'y pangidaro ni Aileen?
1: 31.
0: O niya, duha ka bukyo mga anak, pila may mga edad sa imuhang anak?
1: Ning lima katuig po, sa katuig.
0: 5 years old, o kaning imuhang gidala ka ron, kaning 1 year old. O sa may trabaho sa imuhang partner?
1: Wala po ga sideline lang.
0: O sa maiyahang gisidelinean?
1: Ga pintura,
0: mm-hmm.
1: Ga inang gapalitada, inang.
0: Mm-hmm. Oo, so sa ato pa, ingon nato nga dili regular, di good ingon ana nga makatigom-tigom pod, gumikan sa line sa iyahang duty in ana nga sitwasyon. Karo sa malin, diagnose, unsa may gibati di ay nimo?
1: Ning sige sinakit na po akong tiyan, then kanina.
0: Oh, padol diri ka mayroon, mas madunggan ka. Okay? Ging
1: pa-check up po kanina, ang ingon sa ako ng doktor na kinahanglan admit na ko karon nagpaingon po ko sa doktor nga dili anay sa ko pa-admit kay walay matkuan wala may magamit kung unsay gamiton namo na kuan kinahanglan
0: unya ang diagnosis nimo mao ning kaning ko ano nagdaman isag papel diri gallstone yung operation and treatment o medical certificate acute on chronic calculus cholecystitis mao ni no ang imong kuan problema unya sa imong follow up check up nga unta ikuan na ka
1: i-admit
0: taon po do eh. Lumad ka nga taga Cebu or dili ka taga dili kay murag na makay sagol Tagalog o
1: sa
0: taga sa Manila. Dugay na ka na diri sa Cebu.
1: Dugay na po.
0: Sin taon po. So ang imuhang operation gitakda sa depende kung makompleto na nimong mga laboratory. Pila'y panginahanglan ang imuhang mga laboratory request?
1: Nasa gingan po sa ako ning kulang-kulang 5.
0: 5,000. Oo niya. Asa man din nga mga laboratory himuon?
1: Sa Chongwa.
0: O niya, sa Chongwa po na imong operation. Oo. Wala may ipangayo sa doktor nga expected para ani sa pag-opera?
1: Sa pag-opera, ging expected ko ning 30. Kay naman po ako PhilHealth. Magamit ko man gihapon to.
0: Sa ato pa karun, while lakaw-lakaw ka o naka sa inyo ha, magsige o sakit-sakit ang imo hantingan.
1: Opo, sige, gihapon sakit.
0: So, naay naka-ingon ni mo o nakipaminaw dyan ka sa DYHP nga muan hideri, aron makapanawagan po ka?
1: Naay nag-ingon sa ako para matabangan dyan.
0: Imuhang ba na asa maron?
1: Naad gihapon dito gapangita ning kung unsay ko na naman
0: makatabang-tabang.

0: sa mapanghangyo sa ato ang bisita karon nga usa ka inahan diin duha ka bukya mga anak sila do pirti pong lisura sa ilang sitwasyon karon kaya panghangyo nga hinaot patabangan siya sa iyang laboratory nga mga procedures yung mga bayranan yawat na lang og mahumaning laboratory nga gilista diri makaproceed na sa admission kay usa sa giingon sa doktor nga nung kinahanglan nga maoperahan na ka.
1: Kay daw nagilo nagudang ako ning mata daw nagkuha na siya then sige na ko hilanat mao nang kinahanglan na jud ko no operahan
0: so murag naghilowish na imuhang mata unya murag usa sa mga sign nga ipadali no ang operasyon. Okay, sus, mga kasama sa ingon ani nga sitwasyon sa iyahanggi sugid nato nga kinahanglan nga madali ang iyahang kahimtang makaingon kita nga sabtununon kay kung duna kay anak nga giatiman nga imuhang panglawas problematic kaayo labi na kay manigingon nga nagiluwis ang mata o niya magsigig hilanat magsigig og takig dili pug ingon ana ka sayon ang gibati o naaman tuod siya'y partner urbana apa nadili pag din taon igo. Unsay wa ka nakasway di ay og moana sa Vicente Soto?
1: Nakasulay po. Ingon ko dugay pa po ning ako ni Ipra ipa-opera.
0: Ah, sa ato pa dighansad kayo nakalinya.
1: Nakalinya.
0: O niya imuha kay kinahanglan nga dinalian.
1: Opo, need as possible na ko na.
0: As soon as possible. Stilan. Sige mga kasama sa ato pang hangyo karon or sa hangyo sa ato ang bisita karon nga si Aileen para sa inyohang kasing-kasing nga tabang karong gabi una ang 71 anyos nga inahan. Yawat pa nga mahimo ta. No nga taya na usab no sa iyahang paginahanglan sa atong tabang maginagmay nga pag-respond sa iyang paginahanglan nga makatabang usab kanila para sa inyohang ikatampo og inyohang kinasing-kasing nga tabang karong gabi na mahimo ninyo nga ipadangat pinagi sa GCash nga may pinas mas dali nga pamaagi sa inyong pagpaabot sa inyohang tabang atong mga numero under Aida Tampos ni mga kasama ha 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama. Atong balikon ang inyohang tabang, pwede nyo mapadangat kung magaling pinagi sa GCash, what na lang no, sa mga pamaagi nga kaya po din nyo nga ipaambit ang inyohang mga grasya. Any amount, no, walay gisitar nga pilay amount niya ang inyong ikatabang apan sa inyong generosity, mga kasama, sa inyong kasing-kasing pagpaambit karon sa inyong grasya. Pwede ninyo ipadangat dili sa atong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Paingon nato nga para sa iyong anak lang po din taon nga iyong ikawilihan. Nga ati manunon pa kaayo 1-year-old o 5-years-old nga ingon ani nga apyugon iyang lawas o way klarong panginabuhian po ang iyang bana na nga yawat hopefully ilagi sa inyuhang tabang sa atong pag-ambag-ambag karong gabi una pahigayon ni nga iyang pagpalaboratory masunod dayon ang admission ito na siya og Soto apan taas pa yung kaayo ang line up nga matod pa sa doktor nga as soon as possible hopefully ang iyahang operation na nga dangop gidin taon diri sa atong sibianan o sa inyohang pagkadungog karon iba ko nga na yung kinasing-kasing nga pagsabot sa kahimtang ngunato kabisan pa man tuod og

krisis ang panahon. Biki kaayo, labi na ko doon kay mga estudyante, apan dagan gapon kaayo ang blessings, mga kasama. Naangay na itong pasalamatan. Ayong panglawas, ang pinaka-importante. Magkaubay ng pamilya, huwag doon na gapon tayo makuot-kuot. Huwag sa mga higayon, yung kinahanglan ang ato ang tabang, pinagi sa pag-respond. Usa ka chance o kay gayunan nga makapaambita sa atong grasya. Atong numero 0918-554-2071 sa inyong tabang or sa lain pa nato nga GCash under Ida Tampos 0991-207-9880 mga kasama para sa inyong kinasingkasing nga tabang. Ito sa 0991-207-9880 sa inyo ang kinasingkasing nga tabang karon daghan kaing salamat sa makaroonayon ninyo nga pag-respond. Day 500 pesos, gikan sa 2853. So, ending number niya 2853, 500 pesos. Salamat kay ha, kani inyo ang tabang. 100 pesos, gikan sa 3423, kaning tabang ninyo nga ato matigom karon. Dako yung sad kaayo ni Gisapayan. Importante sad kaayo o dako ikatabang yun sa itong nanawagan karon. 100 pesos, 3619. Dahyan kayong salamat. Sa itong numero 0918-554-2071. Sa mga nipadangat usab sa 0918-554-2071. 100 pesos, 9451. Dagan kayong salamat. 100 pesos, account ending number 7076. Ikan sa United or Asia, United Bank Corporation. Kini breastfeed lang ni mo, no? Ang bata. Of course, mahal mas ikay gatas. Huwag magka-breastfeed, labing importante. Mas masustansya usap. 200 pesos, ikan sa 3359. Manayon yung tao ng inahan, bisan pa man sa ilahang sitwasyon karon. Nagpakatakos lang yun siya nga makapangitag paaging asa siya makaduol para in taon sa ilahang pagpangita o kamot nga makapalaboratory in town sa yun in town na lim ingon nga mga 5,000 ang kandidad sa laboratory inaot sa ato ang tulumanon karong gabi una makatabang-tabang ta o grace ani makatigom-tigom punta 150 pesos 8141 dagan kayong salamat sa iyong tabang sa inyong kanunay nga tabang diha gikan sa 8590 gikan ni Nanay Carmelita diha sa Hugan Consolacion Nanay Carmelita Prato mayong gabi ni mo diha Nanay Carmelita salamat sa tabang 70 pesos, ikan sa 8746. Dagan kayo salamat ninyong tanan. Sama sa giingon na nato, any amount, bisag pila mang amount nga inyong mapadangat karon. Apan ang mensahe ana usang o giniusang ang pagtabang sa nakinahanglan pinagi sa itong tulumanon. 8709, 20 pesos. Dagan kayo salamat. 100 pesos, ikan sa 5826. Salamat. 50 pesos, sagikan sa 6696. Salamat sa inyong tama. Napalang taon ni siya kadang panlain, kaning yung ingon nga pagpalaboratory, na sulbad na unta ni. Pero maulagi, tuwod sa kawadon nga kung doon na magali income nga matigom-tigom or ma kuha ang iyahang bana sa panikay-sikay, igo raman sa pangonsumo. Sa pagpangonsumo, panudan, o uban pang panginahanglan. Nangasos pa ita, bitaw gano'y. May nga nga sa kalisdanan karon sa usa ka kabus. Mait, good kayo. May nalang gali nga naapod ni ang ato ang tulumanon dili sa DYHP nga. Isan pa man to, o ginagmay nga tabang apan kinasing-kasing nga tabang sa ato mga sukinting paminaw. Pero po gaayog ikatabang nila ano, sa ilang pagdangop. 50 pesos, gikan sa 6590. Dagan kayong salamat.

0: Atubalik ko na to ang gitabangan karon kaning usa ka 31 anyos nga usa ka inahan treatment o dinalian nga operasyon para sa iyahang gallstone. Pasabot ba ni nga tangtangon yun kani imuhang gallbladder? Oh, removal good siya sa gallbladder?
1: Kay ingon ang doktor, once nandilit tangtangon, magabalik-balik niya po na ako.
0: O ang pagsakit. O sa tiyan ni mo, niya takig o hilanat, no? O niya, maulagin na kani mag-yellowish po ang mata. Oo, niya naalagin niya sa duha ka, mga anak, mga kasama mo niya patabangan, nabisan lang tuod sa pagpalaboratory, makadugang-dugang ta sa ilahang panginahanglan ka. Para sa iyong tabang ato balikon ang inyuhang pagpadangat, pinagi man ka sa GCash number kung walk-in donation din sa itong Sibianan, Capitol Central Hotel, Iscariu Street, Capitol Site, Dagbayan sa Sugbo, or sa 0918, pinagi sa GCash, 0918-554-2071, or 0991-207-9880. Atong tulumanon karong gabi una mga kasama, mapupus man, apan pwede pong makapapas sa inyong tabang samtang napadri sa ato ang sibianan karon ang ato ang bisita. Og sa inyong kasayuran, atong pag-update ani og mapon sa atong katibukan nga mag-turn over karong hapuna ang ato sa iyang panawagan karon. 300 pesos, 1374. Ayan kayong salamat sa tabang. 80 pesos 7679. Balinto na to nga mga listeners karon nga walay ingon nga naipundo dayon ang GCash ang uban ato pa in town og mga tindahan aron pag pag-send og tabang. Yan kay salamat sa inyong effort. 200 pesos 1958 tuod man wala may laing pulong sa pagpasalamat. May laing ikabaos diri ka nato kundili mga pagpasalamat mga panghinaot lang. Bye. Bao makagagahom na nga mo ay nagtan-aw og nasayod sa inyo mga paningkamot din ha. Mo'y masayod og mahibaw sa pagbubo pag dugang grasya alang kaninyong tanan alang kanatong tanan na magdagayday og magmalungtaron og magpadayon pa nga ibubo diha kaninyo. 31 pesos, 86 centavos from 0289. Kaming tabang na lang gini ka sa mga Ida na sa GCash. Mo na lang gini. Salamat ka ayo. 150 pesos, 0994. Thank you. 30 pesos, ikan sa 6357. 30 na Jesus ka sa mga Ida sa kong GCash. Salamat ka ayo. No, bisan pagkana o minguntag daginuton para sa uban. Apan mas gipili gihapong pinduto na i-type ang maong mga numero para ipadangat pinagi sa tabang. Dengan kayo salamat. 100 pesos 9666. Salamat. 50 pesos sa gamayng tabang radio dika sa 3799. 50 pesos 5659. Salamat. 0918-554-2071 or sa 0991-207-90 or 0991-207-9880 at mga GCash number under Ida Tampo.

0: At oras sa lasay, so 4 na, asob sa itong panag-uban karong mga oras sa mga kasama o Aileen. Nakatigom ta diri sa DYHP o 4,200 pesos. No, so 4,200 pesos, katabang pa bunini mo, no, nga, sa'yo mong giingon nga, naas mo range o mga 5,000, no, so mga almost 5,000, so at least, dool-dool na lang yun, no, sa ato ang natigom karon, dato na po kayo ikatabang, ato ang natigom nga, inabang o ga pledge, gikan sa ato mga sukintig paminaw. Aileen, imo mensahe karong gabi una sa tanang mga nitabang nimo kung nipaabot sa ilahang donation, bisan pa man sa kaapiki sa panahon kay karon pizza 12, murag pila kaadlaw na lang ang budget kasamang nestor nga maabot pa sa pizza 15. No, kasamang tabitaw diri, mayingon man ihap na sa itong kwarta karon maabot pa kanig pizza 15. No? Pero salamat kaayo sa pagpili gihapon nga mutabang bisan pa man sa itong kalisdanan sa matag usa. Aileen, imong mensahe sa tanang naminaw o nitabang karong gabi una.
1: Maraming salamat sa mga nagtabang nako o sa DYHP o kay Attorney Ropel Banyo. Ning maraming salamat yun sa inyo na nagtabang nako.
0: Uy, isa pa yan. Murag kahilakon man ka. Oo. Mm-mm. So, karon natay 4,300 pesos ay mga dugang tabang, mga kasama. Kasama ay na receive nimo 200 pesos para kang Aileen. Agikan sa 9577. Yes, dihan kayong salamat, ma'am or sir. Thank you sa tabang.

Karong panahon na mga kasama, labi na kay Uwan-Uwan, ang ato ang panahon na malimot sa paggamit o pagpanghaplas nga makaproteksyon kontra dengue mga kasama. Maayo nga haplas, maayo alang sa atong panit, EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Doon na kinilimonggrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural and sacripilant property, tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini makasiguro kaluwas, efektibo ang proteksyon kontra sa paak sa lamok. Ug siguradong luwas ang ato ang pamilya. Protektado kanunay. EXL All-in-One Skincare Oil, mapalita sa mabuti ka dool. Kaninyo mo order sa ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangape, karong gabi una o sa matag adlaw nga tanan, ato piliyon ang kape nga healthy. Ato piliyon nga kape nga naghatag ka natong energy o daghang mga nutrients aron siguradong atong kwarta. Katugbang niini mga nutrients sa pag-inom nato. Labi na sa lamian nga kape. EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini perfect. Naka-perfect coffee. Alang ka natong tanan. Doon na kini ginseng. Pagka na sa antioxidant. O matunan usap sa pagtuon. Doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control o gawan pa munang maka-increase sa energy level, maong dili ka magluya. EXL Coffee Mix 17-in-1 mga kasama, mapalit na sa mga butika diya sa inyong mga lugar. Pagi add to cart na ni kay pinagi sa online, ma-order na. Sa inyong i-type lang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong oras sa Lasay, Shetty na ato partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, UIHP Digital kasama ang Gerald Albios Oga kasama ang Nimuel James Quiñones, Transmitter Site Chief Tech Robel Boysel, Alan Taladua, Oliver Atis, Jeromia, kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa inyong pagpaminaw, mga aso ni Kuya Guliat, Musulid.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butang!
2: Bugas-bugas! Ang katul-katul!
3: DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayo sa bugas-bugas
2: ang katul-katul!
3: DTX 500!
4: Pabalik sa pinakatul ng butika sa inyong lugar!
3: DTX 500!
5: Para sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500!
4: Pabalik sa mga butika!
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
7: Mga igala! May adlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
6: Biotron Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Biotron Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balat. Sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, o uban pa.
6: Biotron Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
6: Biotron Herbal Capsule.

0: kumusta ka na rito mga kaigso na labi na gano'n? Dobi na nga, regol ka. May kiniya ka na. Nasuroy ka. Mayo-mayo kay nasuroy ka niya. Diyo ka gikan nila at sangka ka, nanik.
1: Nanik na ba, Roba? Nagtanaw ko siyang mubo kay tila manok. Kabihag mo ito Domingo.
0: Nek! Kabihag dyan yung manok at Domingo, Nek. Basta yahaya ni Monik. Padahal is to bihag na rin. Uy, sigim dyan.
1: Bisa bukubukulon ta siya yung manok.
0: Bukubukulon sa imo ang tiil. Ay! Manok ni mo. Ay, porbida ka nang mubugtiil ng manok ni mo ba? Bukubuko lang, anak. Tagay ta, anak, Nick. Patilawas ta na yung mga manok taon niya. Bitaw, joke na, Nick. Ay, kumidjar na. Ito ang, ha.
1: Ito yung tinudunog kung mang bihag, Nick. Pakurusan dati.
0: Bitaw, tinud. Ka nang ato ang, mag-greet lang na ito itong mga amigo, dong, Pedro. Itong mga suod po tao na ito. Labi na yun, Sir Raul Alibio Isoto. Nas babang, kung si Ma'am Jasmine Alibio Isoto. Unya, ako di pebao di ay dong karungpit sa 23 at tuta sa Antikira Bohol. Magkita tanyo din ha, sa drama na itong sa Tanang Bakak Ikaw at Tinood. MRDP promosyon ni Paridodong. Magkita tanyo din ha, taga Antikira. Sa 23 ha. Nya, ikaw, kay plagi nga mga drama ni mo din ha.
1: Nakito pizza on siya itong variety.
0: Oy, variety mo din ha, sa kaning bunbun. Kita tanyo din ha, kasi kata si Consul Francis Paris na nami variety show si Pedro. O ganahan mo nga makakita nung duha, o gunsao nung variety. Kutaka lang minin yung Pedro, why problema? Kung si Pedro iyang number yung tawagon, okay ra kayo. O arisag ka na ako nga, kanang sa ako ang number po nga sa page na ako sa, narba to?
1: Pwede rin ko chato eh.
0: Chata lang mo. Kining account, Facebook account, Azilan Official. Ako anak, kanang Azilan Official. O mga kakigol, kanang kuan, kanang ang ako ang profile kay Koy. Koy nga isda. Tanawar na ninyo. Azilan Official. Okay, tanawar lang. O niya, kung ari mong Dong Pedro, Pedro Rocky po kasi. Chat, basta kami rin duha mo yung muingon mo kami duha. Kami yung duha mo anak diha. Kay nag-practice pa mi Anis Dong Pedro. Pero sige lang, maabot rin gayon nga.
1: Gayon anak, nag-practice ninyo.
0: Sa kadugay nga panahon Dong Pedro, magkahiusa kita. Sama na mo nitigili. 1981, pagod mi nagsugo na to. Taon-taon na yun, mao na nga kanang marag-synchronize na kaya to ang mga salida kung kami si Gili. Pero kami, Dong Pedro, praktisan yun mo na mo. Kung inyo may imbitan mo, praktisan yun mo na yun. Asuway mo ninyo, di ba? Asuwayan mo na mo.
1: Sige,
0: mga bata. Andi akita sa unang adlaw sa akong aso ninyo. Ning si Manaw, aso mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siya Miguel Poliar Filtrizer Miguel. Andi kita sa unang adlaw ning akong aso ninyo ning si Manaw na nga naguluhan. Inkantong Gimino! Uy, bayan nung ano ka Gimino? Ang writer ni si Sir Marvin Caballero. Inkantong Gimino to sir, no? Ang writer Sir Marvin Caballero ang ato ang director si Ati Martis Parva Alvarez. Ang atong soundman si Kuya Ricky Bangisgaring. Ang ato ang spinner si Kuya Joel Vince, siya manager sa Bien Aqua. Kini si Ricky Bangisgaring, maunitag iya sa Ricky Bangis dishwashing liquid. Kung ganahan mo mga dishwashing liquid, mga barato sa dili kayo bugat sa itong bulsa. At tol na mo sa pabrika ni si Ricky Bangisgaring naloyo sa AS Medical Center diha sa Atbang San Jose Basak. Naano sa pabrika diha. Barato kayo dito. Pwede na ninyo ibalik yapon kay barato raman niyang pagkuha inyong pagkuha ninyo dito. Unya ang atong audio editor wala ay nang ato ang tagiya sa King Binding and Roof Installation si Kuya Ariel Mangkaw. Kung ka nakangalimog tubig sa Bien Aqua, kutakan ninyo si Bro Joel Vinci o riba si Paribini Umandak na araman na barato rin lang hatag. Pwede mong pa-deliver bisag pila pa kagalon. Abotog, pwede ba mo-deliver 50 gallons bro? 50 containers o isang pila. Basta uganahan mo. Limpyo pa natong tubig din ha. Wa na yung problema. O niya nga ito ang audio editor si Kuya Ariel Mangkaw. O niya, di na lang kita magdakasulti mga bata. Andi akita sa atong unang adlaw sa kung aso ninyo ning si Manaw na nga naguluhan. Inkantong Gimino.
2: Hello, me. Hilumi o na ninyo, kay dili gyud ta magdungog. O, sige. Padayon ko. Sangan sa buhatan sa tigpamaba na ining ginharian sa inkantuhoy. Ako ang inyong Auntie Clara. Mapahibaw nga adunay dakong panagpundok sa matag leader sa mga pamilyang inkanto na ining ginharian sa katapusan ni si Manaha. Gimando kini sa atong talahurong hari. King Budot sa ginharian sa inkantuhoy. So order!
3: Saan ka ito yung mga
4: hari? Ito rin ang katapos na ito.

0: Kalahurong Hari King Budots, napakailap na nakong imong pahibaw alang sa mga kaigsuon ng mga engkanto nining atong gingharian sa engkantuhoy.
1: Mayo hinuon kung mo ka na, Antikara.
0: Prinsipe Yugyug, andam ka na ba alang sa umaabot ni mong misyon ngadto sa kalibutan sa mga tao?
2: Oo! Andam na kayo, mahal nga talahurong King Budots. Gibangkong na.
1: General Baliw-Liw.
3: Mahal nga talahurong King Budots.
1: Hugtigod sa magpangita sa imong kasundaluhan ang traidor nga engkantong badlungon. Ug mao'y nikawat sa gamhanang bahag. Unya, nibalibag ni ini ngadto sa kalibutan sa mga tao.
3: Ako, si General Baliw-Liw, sa kasundaluhan sa gingharian sa engkantuhoy. Mahal nga talahurong King Budots, matuman.
1: Bugat nga sinot ang ipahamtang ko kaniya. Humani ini wires pito ang gipreserbar nga makasaysayanong replika sa kong katigwangan. Gibugal-bugalan niya ang ribulto sa apuhan kong si Haring Atras Amante o gikawat ang gamhanang bahag dini.
3: Ako, si General Baliw-Liw, sa kasundaluhan, ningging harian, sa engkantuhoy.
0: Mahal nga talahurong King Budots, tugyanan ba nato kini si Prinsipe Yugyug og full pledge power karon nga may tahas ka kaniya sa usa ka bug-at kaayong misyon?
1: Auntie Clara, subutan sa tipa maba kun information office.
0: Bisan ba og dili pa siya usa ka crown prince ning Palacios Engkantuhoy?
1: Di sana, Auntie Clara. Kay nag-atubang og emerhensya nga nakong hulga sa siguridad ang pagkahanaw sa gamahanang bahag sa kong lulo, King Atras Amante. Kung makuha ka to sa Salbayes nga Arofus, sinaunya ang mamahimong hari o maputos sa mabagang gabon sa kinautan kining tibuok kingharian sa Engkantuhoy.
2: Kanang dili na ako katugutan na amahan akong King Budots the Great. Di bang ko nga?
1: Human sa panagpundok, kung makasabot na ang tanan, mugikan ka dayon sakay sa gamhanang linikit nga dahon sa lumboy, aron imong pangitaon dito sa kalibutan sa mga tao ang gamhanang bahag sa agta ng gamhanan, human kini gibalibag ni Arofos sa kapulaw-pulawan. Magpayag yun niya siya si Igibuhat, mapangahasong.
2: Gitawad kong espiritu ugang ribulto sa akong apuhang si Anhing King Atras Amante. Busag kinahana, mahibalik din ang gamhanang bahag ni Lulo.
4: Sa dili pa ko padayon, mga bata, painumdum sa ta.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mao atong bilabina sa radyo na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule ni Lugwa.
5: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa Kanyawan products sama sa said liniment oil. Pangita ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang said liniment oil per 60 ml is 130 pesos. Samtang ang 30 ml is 80 pesos. Ang said liniment oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma said liniment oil 60 ml 130 pesos o ang 30 ml 80 pesos.
11: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
12: Fix it with Alnex.
13: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
12: Fix it with Alnex.
13: Source: IQVIA PMDI 2S 2025.
14: Unilab quality yan.
13: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam niyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
17: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
19: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
20: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: og karon na yang sumpay sa akong aso, ika ninyo.
1: Unsa magkaasay mong tanaw, General Baliuniw? Niya pagkakaroon sa itong kalibutan sa mga engkanto ang rebuilding si Arufus.
2: Kikasubuko kayo ang pagyungon, mahal nga talahoron. Kapisibling, posibling tuarikito siya karoon sa kalibutan sa mga tao. Agi sa backdoor!
1: Kung mao ka na, karoon pa lang, pangandam ng daan, Prinsipe Yugyug, kay ikaw ang makigsakbang unya ato niya.
3: Oh, amahan akong talahoron nga King Budots the Great.

0: No, not an hour ago. Na flying object, oh.
1: Oh, UFO tingali na. Mga alien ang sakay ay nagikan sa laing planeta.
0: Hala ka, kuyo. Pwedeng layo pa rin noon, anak.
1: Kinahanglan nga maminyo na gid ko ay siya. Kay murag paingon na giding matapos ang kalibutan, oy.
0: Unya, nananay kay uyab mayit.
1: Wa pa sad noon. Mangita pa.

0: Ay, sos! Hilong ka gani diha, mayet. Ug naad ay masigpatan ngayo if o sa kawanangan, matapos na gyud ang kalibutan.
1: Mama, ilang sulti, ma.
0: Oy, mayet. Kaniad to pamantaw ng UFO, UFO, oy. Wapata mga tao, nabalita na na. Pero unsa man, natapos bagod ang kalibutan, ha?
1: Oh, wa noon kini apamanta, ni exist pamanta ma.
0: Ikaw ba mayet, maldita tuod ka no, pero dali ra kay kang ilaron ana mga patuo-tuo. Ignorante man day kay ka.
1: Sus, mama maritsad, uy. Ako mga kauban, uy, nanuo man gani, hasta masad gani si Aisha.
0: Aw, ignorante mong tanan.
1: Badyo'y ignorante.

0: Maglagot siya ko mamamarit na ko istoryahan, day. Tigil mo tuo. Mangingari no, nag-ignorante sa mga nanoo. Maldita ka ayo.
1: Ay, imo ba inang inahan, day? Mas naibagyog ka kung sa batasan niya. Mga nga sabta na lang,
0: gul. Da, usahay makalagot ka ayo, eh. Kanang murara siya'y sakto pirmi ba? Buto na hunaon, mas nakupak ko ugrado gud niya, gul.
1: Ayaw lagi, anak, day. Uy, dili man na maayo. Imo ba inang inahan, ha?
0: Ay, makalagot nga ni, no.
1: Kuan, nag-monitor ka sa unidentified flying object nga nasigpatan sa kawanangan, no? Day Mayer?
0: O day Aisha, og ang nasa ni Ingon nga dili makunun na meteorites.
1: Huh? Unsa magyugka day na sa? So?

0: Ay, ha. Labi hangdag uma man sa skalangitan, oy. Dili man maklaro tong giingo ni Aisha nga kadudahang UFO nga na ako nos kawanangan.
1: Oy, Teres!
0: Oy!
1: Samang ka diha, nayabag na ka. Nagkangad-hangad ka manggur din eh, nga akong naabtan sa kasada. Unsa man, naiayudang gipanghatag sa langit, no, Teres?
0: Ah, pastilan, Marit. Ay, Marit, si Mailha na kini nga hapit na matapos ang kalibutan.
1: Na, hasta po na ka, apil kag kailan anang UFO ko nung nasigpatan sa kawanangan.
0: Uy, uy, uy, sabay apil og kailan, Teres, uy.
1: Oh, kayo sa pamanday tawag anang dibuhat ni Moron.
0: Ay, nabasin po gani ko nga basig na ay makita. Pero, man, dako manggong dagom.
1: Ay, sus, ignorante man sa day kaayo kang dako, uy, Teres. Ignorante!
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by iBerry.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo, at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: kayong mga batang supay sa kung aso ninyo ni Simnao na nga naguluhan. Engkantong gimino dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat. Kinitra, dalit ka na to sa Aremen Drama.
1: Ito ni Tatay Mutuman.
2: Ang putang bata.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tinga-mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Andam ang Asian Development Bank on ADB paghatag og assistance alang sa Pilipinas pagpangita og sulbad ngadto sa epekto sa El Nino. Nagkarayon sa ADB Philippine Country Director Andrew Jeffries nga aduna silay kasamtangang standby emergency assistance facilities nga mahimong abagan sa kagamhanan kung gikinahanglan kon modeklara kini og state of emergency. Dugang sa ADB mahimo sila makahatag og suporta sa nasod pinaagi sa 500 milyones dolyares nga loan facility ubos sa Second Disaster Resilience Improvement Project. Katong mga tag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo og natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer og panakit sa ulo gikan sa kuwang og tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
4: Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap papalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
7: Nabagi ko ni Rima. Pahit ko kayong pagdiri.
6: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo'y tili kong lab.
8: Sure ka?
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
9: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama Presents.
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng sandata.
6: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording Editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When aiming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
14: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
15: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kung graveyard, kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na maayong gani, kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs, uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress, karun, fresh, and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo, guapa ka? Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: The right hydration matters.
20: To perform.
21: To win.
19: To rise above challenges.
22: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
21: With the right hydration.
19: With the right minerals.
23: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
19: Summit Natural Drinking Water.
24: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit water. The right hydration with the right minerals.
25: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
26: Gikan sa kinatas ang bukid.
27: Nak! Kinkamusta ngay?
26: O bisan sa pinakalayo nga isla.
28: Nay, gagraduate na ako!
26: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
28: Papauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
29: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB26014, series of 2026.
30: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
25: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: Uy, singuta ba yan mo eh? Behubo na yung t-shirt ba eh?
1: Ay, grabe yung ka-traffic sa city eh. Halos di mo liho ka mga sakinan.
0: Na, maugin na dihan na pita nga masangit sa traffic. Makasapot, labi naggutom na kaayo ka.
1: Lagi, hangtod ba na bagit sa Minglanilla? O makalusot na nung kadeha na pitas naga, di na kay traffic diha.
0: Maugid, laos-laos na sa gidinoon ka diha.
1: Pero umaulgi, mag-agi sa iyo ka grabe ka traffic. Una ka maabot din sa ato sa Toledo. Ay, tuma na di.
0: Mga una ta, nakaluto naman ko.
1: Ang mga bata, hi ma'am.
0: Ito silang mama. Ihatod na turo na. Ako man itong giinan si mama nga, ihatod ang mga bata kayo muli kakaroon.
1: Ah, sige. Maligo na lang sa ako. Mientras nagpaabot sa mga bata. Aron, mapresko na akong pamati.
0: Nahala, sige. Kaya magandam lang sa kuspa ni hapon.

0: ¿Cómo está Macatito Ciudad, Robé?
1: Ok, naman, ma. Hello, Iskino.
0: Mayo. Ang imong trabaho.
1: Ah, okay, rasan, ma.
2: Pa, pakita ang takas kong rado, ha? Dako kayo.
1: Uy, mau ba na? Very good, eh, kayo. Ah, sige. Pakita ako niya, ha? Hindi ko matugaon.
2: Opa.
3: Ako set pa. Dako set ko, Griggs.
1: Uy, wow. Kung mga brides ako, mga pinanggang anak. Uy. Pakita sa niya ako, ha, MJ?
3: Opa. Okay. Dapat premyo pa.
4: Oy, oy, oy. Premyo day da yun, MJ?
2: Hasta ko pa. Nasit ko'y premyo.
4: Ay na, bayain yung mga bata, ano? Ana day na? Mangayo day og premyo kung dako ang grades?
2: Si Papa munggi, niingon ma. Nagtagaan mi niya og premyo kung dako ang grado. Di ba pa? Ingon gani ka no?
5: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila.

0: Laki pertigyong ni Duta.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
4: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
2: Living Testimonies.
5: We'll be right back.

0: daghana kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong lulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingod ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Mga kasama, nakasinati na mamuan ng naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan kadit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me Amic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuwayan na sa 26 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawasa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight ubanan og proper diet og regular exercise alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan og sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw. Make your health a priority og i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay og iatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa pagkinabuhi og pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ah, Robby.
1: Mm.
0: Matuog na ka?
1: Mm.
0: Pwedeng magsulti o na ta?
1: Kapag ikaw, Amy. Tuka na kayo. Ugma na lang, ha?
0: Kadiyo, trabitaw. Ugma man good. Mabalik na kainig hapon sa syudad. Ang imong oras, ugma, imo nang ihatag sa imong mga anak. Maong karon unta ang atong oras isip pagtiayon.
1: Ya, duka naman kay ko. Ang sam si Kaimi, eh. Di mo siya makasabot. Gusto ko makapahuway inikuli na ko din, eh. Kisa syudad, wad-wad kong trabaho dito. Gusto ko din niya ma-relax kung mauli ko.
0: Kay relax naman bitaw ka. Magstoryar man takod. Wala mong gutay oras na magkastorya. Bahin na to. Sa mga bata. Sa itong pamilya. Wala tayong panahon sa usag-usa.
1: Masa ba na yung gustong istoryahan ba? Puwiyasa doon eh. Imbis matungod na.
0: Kadiotra ni. Nalam ko ipangutanan ni mo.
1: Sige na, sige na. Dali na. Usap na ha.
0: Ngano nagkaan naman o kagamay ang mong sweldo nga ihatag din mo na ko. Ato ni aging simana kuwang to.
1: Usa? Aka mo ka kay? Usa kuwang ba?
0: Kuwang bitaw. Wala kong reklamo.
1: Saan na ni mo? Nganu wa ka mo reklamo?
0: Ay, ako pangsa. Wa na lang gani ko mo reklamo aron way samok. Nagtuo man ko kung akatura tong igayuna. Basin ba og nagamitan ra nimo. Ya karon na sad kuwang na sad. Ano man ni?
1: Sama ka eh. Kanang maingon magkakuwang, ha? Unsa man, kinahanglan lang yun nga way iban? Di na lang kumukaon? Di na lang kunin mo pakanon?
0: Oy, Robby. Tingalig na limot ka, ha? Nga kanang imong madadiri na mo nga sweldo, limpyo na nimo. Kinuhaan na si imong alawan, sa kaon ug snacks. Mauna man ang kwintada na to, anak ba? Mauna sanay na andan na to. Yakran na nun usab man.
1: Ang gibayan ako sa akong mga utang.
0: Utang? Ngano nakautang man ka? Masa may giutang ni mo?
1: Ay, basta nakautang, good ko. Mangutan na ba magkaganong nakautang ko, eh?
0: Unsa? Ay, kaya ngano madili ko pwede mangutan na kung ngano nangutang ka, ha? O kung unsa imong giutang?
1: Ngano mangutan na ba man ka? Kuti-kutihan sa dimo, eh.
0: Robby! Unsa man day ko ni mo? Kinsa man day ko ni mo?
1: Ay, sa muka, ay! Sa baan ni mo, ay!
0: Robby!
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Nakukausaba ng akong bana, Priscilla. Gikan sa kantidad sa erimit unta ng sweldo, hasta na ang batasan ug tinagdan ka ako. Dako kausapan. Butang nga nakapahibong kiyot ka ako. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ning suatampo ni Aime dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ang ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nang patyo sa para! Siya ka nagdahag ni Mara! Diringan ko na bit!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Perse. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Gikan sa kinatas ang bukid.
13: Nak, kitkamusta ngay?
12: O bisan sa pinakalayo nga isla.
13: Nay, gagraduate na ako.
12: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
13: Papauli na ko ka.
12: Go forward together. Globe.
14: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26024, series of 2026.
15: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
17: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
18: Fix it with Alnex.
19: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
18: Fix it with Alnex.
19: Source, RQVIAPMDI2S 2025.
20: Unilab quality yan.
19: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Basito ang suggest ang bis. Akong ituon.
1: Alam ko, Nainay!
0: Dito na sa kastambis, no?
1: Oh, Nainay! Kaong kastambis, Nainay?
0: Dagaw na ko na, nanak!
1: Oh, Nainay! Kay, namupo man ang akong mga amigo nga small.
0: Unsa?

0: Wa ko'y nakita doon, Jeff. Pero mo'y nagisulti ni Amara nga namo po og bunga sa tambis ang mga amigo nga small.
1: Kung wa pa unta mawang yung third eye, te. Magkaingon yung kandinurang isulti ni Amara.
0: Dong, motoo ko sa akong anak. Mauni ang gisulti ni Ingko Ibyo nga kana si Amara. Doon ay abyan.

0: Weird man mo na, pero angay na tungtuhuan si Amara.
1: Maugid, Em.
0: Mama nagisulti ni Ingko Ibyong nga dunay protector si Amara, di ba?
1: Haulagi, Em. Pero nabalakan ako ini, uy. Nganun to na may abyan si Amara? Nganun?

0: Nainay, dili pa ko mag-half-bath.
1: May gibuhat pa mang kunak. Si Yoyo din mo.
0: Wa pa mauli kay nagduwa og basketball.
1: Ah, nahala sige. Ako na lang mag-half-bath nimo. Dali.

0: Salamat mga tol. Nice game. Kadaog da.
1: Agi kayo.
0: Aon na lang kaninyo ah. Padaog na ngit-ngit. Ngaw sa mong duwar na. Ligkong tayo mong kontrat. Eh, pulos mangigo ay dress. Pero, sila kapas naman eh. Eh, pulos pero mangit sa ay dress. Nya, waisip yat. Kada itsa sa layo, boom! Pasok sa banga! Ringless!
1: Mugiro!
0: Sa to'y resulting ka, Mugiro?
1: Ko! Kutsambala mo!
0: Uy! Ikaw mo tong bata nga bully sa kung pag-umangkon sa.
1: Singon!
0: Ako! Nalimot ka sa kong itsura?
1: Woman!
0: Unya nga naman ang kutana pa man ka. Kung kinsa iningon. Timanaan ko nang naong ni mong bata, aga.
1: Mani.
0: Tubag-tubag, bagay.
1: Hmm.
0: Usban magayon ni mong away katong akong pag-umangkon,
1: saman.
0: Si Amara.
1: Saman.
0: Katilaw, git ka na ko.
1: Ang saya ako, tilawon.
0: Kini! Kini akong kumo.
1: Ah, kumadlo ka na.
0: Mao ba? Uy! Ano ka? Ay, magkakos ako! Buhay ko!
1: Nag-adlog ko sa kilat o dugdug!
0: Ano siya?
1: Adlog ko! Adlog!
0: Isog na ikaw niya! Kilat o dugdug! Nahadlog ka?
1: Nuy! Nuy!
0: Nuy!
1: Nuy!
0: Nuy na ko! Ipag-nuy na ko!
1: Ato ko sa amo, Nuy!
0: Nagkurog mo ka!
1: Nakurog ito! Ato ko sa amo, Nuy!
0: Ano siya? Hindi ko eh! Bahala ka!
1: La! Pag-usog sa angin, Nuguan! Mabasa ko, Nuy! Mabasa ko, Nuy!
0: Dali! Silong nanda! Ah, ka na eh. Ikaw na ba kung nag-buwag basket?

0: Unay bagyo. Kalit ini good nga pirti mang inita ganina. O kung kumakabatig balita, lagi may bagyo.
1: Amara, anak! Palihukog siya na sa mga bitana. Kaysa libo ka ayun na ako.
0: Ay! Akunay mo sira, Amara! Kakusog sa hangin. Uy! Sin, magkato muna.
2: Send Alert! Ang Send Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa Send Panyawan Plus Mangustine. Pangita ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Send Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang Send Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma, Send Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
3: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
4: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
3: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ayaw, sige, manoy na po. Tingko ang pagagnaong na po.
1: Ah! Bugiro na. Nawa yun pa.
0: Ito pa yung bugiro? Kaman, mauna na yung gabian?
1: Dili. Oo!
0: Saan mong gud? Kasi mong kaupan din eh.
1: Ako lula.

0: Oh, Boss Dylan, ah, yun naman si Jeff.
1: But you see, you're your chef na nagduwa silang basketball. Liga ko mo.
0: Liga?
2: Liga sa barangay pa Damian. 18 below ko, gikuha si Jeff sa mga amigo.
0: Ah, mayo kay gipahibaw niya si Amara. Oo niya, nagbagyo man, nagduwa gyapon.

0: taong na ako ni pagpauli sa among at kusugong ring hangin o kuwan. Ngayon, labang bago ng sapang at duol din is inyo.
1: Ano nila ba ito sa among, oy?
0: Huh?
1: Hindi lang kumano nyo.
0: Ay, lagi pag mo, oy. Ilaw ka. Hindi may mo, oy. Sabahin ko sa kong bapa.
1: Nya, sa omnimus pagpauli nga, nang lupat mo ng sins mga silingan. Oo, kita ka. Kung matsambahan ka sin ng lupad, aw, impasimuli, o putol yun, ah.
0: Sarong, ay.
1: Lagi.
0: Putol ko tayo.
1: Lagi, putol.
0: Ah, no. Ang inyong bahay, ni Uyop.
1: No. Gusto ko kayong bahagi kan sa pagod.
0: Madani inyong bahay sa kusog ng bahay.
1: Mayroon, ah.
0: Ha? Hello? Hello? Nanandadaan sa kusog ng bahay inyong bahay.
1: Lula! Lula! Lula!

0: Shh. Ayaw mo isang kay naka sila. Si Nainay o si Lolo Damian.
1: Wait. Amara, si Yoyo Jeepney mo ba?
0: Yan naman si Yoyo Chief na ko, mga amigo ko, small.
1: Wait. Naanod sa baha?
0: Unsa?
1: Wait.
2: Amara, kano ka?
3: Nak, meron ako lang ka?
0: Ninay, yun na nga ko, mga amigo nga small, na si Yoyo Chief ko no, naanod sa baha.

0: selamat, selamat. Ini nang hangin tungguan.
1: Selamat ini. Bukan pergi silutan ini.
0: Hei. Nang selamat ini.
1: Mutang silutan.
0: Silutan. Nungsa. So, kadang nabot ang atong sa atong dapit ng anak ni Mona nga si Amara. Nagsunod-sunod na di malas. Bantay mo, kabantay mo.
1: Kabantay, kabantay, kabantay. May lasering bagyo kay... One man, malabahan man na ito ato mga sinida.
0: Magyan, magyan.
1: Mga basa. Ah. Kaya nang suno kayo at
0: ibang pinaka. Abo, abo, abo. Oo, oh, diba?

0: Nagun sa mapugka gahapon dito dapit sa sapa, Jeff, ha? May gani kay wa ka na pilis pagkalunod sa bahay nga gianod sa dakong baha sa sapa.
1: Padamyan, doon ay kalit nga nibira sa kong bukton, mautong naluwas ko. Huwag ang bata nga si Negro. Ambot kung naluwas ba to siya o patay na.
2: Ngano naabot ka man sa bahay ni Negro, ha?
1: Nga, naluwin ko niya, te. Kay nagkurog man, di ang nikalit lag kilat og dugdog.
2: Ay, hinaot lang unta nga naluwas si Negro.
3: Naluwas man siya, nainay, kay iluwas sa akong mga amigo nga small.
0: Unsa?
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
6: Samok nga ubo. Undangin na.

Kay galaan, dapitong kamanamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arellano, Spenar Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ninang dugan ng maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagbawa ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dali na ko gusto magkita laki pang imong anino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga suwilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: Kini nga bahin hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. That portion was brought to you by GCash. Zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
7: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals.
7: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
12: Summit Natural Drinking Water.
13: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
14: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

Ako si Mina, ginaingoin, kung tinuot ka nga nahikugman ako, paabuta ang gusto nga panahon aron matuman ang gusto mo. Kung dili ka makapaabot, andam kong dawaton na dili kita. Mauni ang nahitabo sa akong kinabuhi na ginakumahin.

0: Una sa day, ibuwagan ka sa imong uyab.
1: O day, Mina. Human ko niya ki-charger at tundumik ko. Iyadan kong gilikayan pag lunes.
0: Ala nung, ano eh. Diba, imusulti nga, dako siya gusto ni mo?
1: Oo, oh, mga mabitaw nga, ako siyang gato sa ila pag Martes. Anong magka-istorya mi og tarong. Kung nga nung gilikayan ko niya. Pero mapagani pag-atubang na mo, gibuwagan dahin ko niya.
0: Nga no, oy, asa may inuman?
1: Kini na ko na ko virgin ngayang nahilaptan. Dako na ko nung ako, ah.
0: Gusto na siya virgin nga mapakasla niya?
1: Uy, day. Kanya ko kay grabe naman eh, kadako nga ko, ah. Kay katong last na kong nauyab. Tambo ko mas lata sa dinas ang iya. Dako alagi ato, day.
0: Day.
1: Ulagi, dako alagi. Nya, taas pa yun.
0: No?
1: Pero, gibuwagan ko atong animal. Kay igo raman ko niyang gikalingawan samtang wapang iyang uyab. Pag abot siyang uyab, nga gikas kawas, gibuwagan din ko.
0: Paita, sad ni mo eh. Igo raman kang gitilawan sa tanan ni mong nauyab.
1: Mga dilit na git ko. Dilit na git ko manguyab. Aron dilit na ko masakitan. Kung mingawon kong laki, kay mingawon manggit ko kay nakatilaw na baya ko gahi. Palit na lang ko anig bunals laki nga plastic oy. Kanang permi na kong makita sa Facebook ba? Kanang di battery day ba?
0: Ha? Si Dalia sa gatong amiga ba? Mao man nahitabo niya. Gibuwagan po siya kuyab no.
1: Oy day. Una mo po siya nakasinati anak kay nako ba? O karon maupon na iyang kipuhat. Wa na siya manguyap, day. O niya, nagpalit siya og bunal sa laki nga di battery. At doon niya to na ako siya, uy. Mangutana ko niya kung diin to niya palita.
0: Ako, day, no. Kay virgin pa man ko. Hmm. Di gina ko itugyan ang akong kaputi sa lalaki kung di pa na ko mabana, uy.
1: O ka na, day. Husto yun na, day. Maugin ay buhat, ah. Ayag yun pagbikangkang sa laki nga dili pa ni mabana, ha. Kanag yun, maibuhat, ah. Aron dili ka maparehas na mong duha ni Dalia.

0: Mamisita na ko si Edward?
1: Oh, Minda. Karon ko nung gabi eh. Kun mo sugot ka.
0: Muatubang ko lula o eh. Basta tinaro nga manguyab. Ako ang atubangon. Kay gusto naman sad ko nga magbato na sa kuguyab lula. Ganahan naman gani ko nga magminyo.
1: Ah, gusto ka naman pos edad, Minda.
0: Okay na si Edward. Gwapo na siya. Busa sugto na ko siya. Pero di na ko itugyan yung akong kaputli kung dili ko niya pakaslan la.
1: Kadna, maog yun na husto, apo. Ay pagsunod na ako na daghang laking na tilawans daga pa. Abati kay to eh. Maluoy tas atong mabana nga dili na tabirhin nga iyang makuha humans kasal.

0: Dahin ko nimo.
1: Kaya na kay okay man kasatan anak ko. Pero mo prang ka kusulti ni mo ha.
0: Prangkal na
1: kamura bang mga lalaki?
0: Ano man mi?
1: Gusto dahin mo kana-ana kung uyab na.
0: Aw, uday, uy. Naman di ang lami day. Bantay ka na. Makasamot man sa lab. Ang ana-ana day.
1: Pwes ingan ta ka. Dili ko ihatag ni mo akong kaputli kung dili ko ni mo pakaslan. Aduran ako itugyan ang akong lawas sa lalaki human sa mong kasal.
0: Mina.
1: Shhh.

0: Anong ni ani mo gipahunong ang gisakyan tang taxi tungod ining motel?
1: Lingaw na magayta nga, nanood sa mall. Unya, busog na punta, gikan nga ng Aos Restaurant. Ani na sa tas motel day? Check-in ta.
0: Nalimot ka sa kong gisulti ni mo atong gabi, nga gisugota ka. Di na ko itugyan ni mong akong pagkababae kung dili ta kasal. Kung gusto kang mahilabot na ako, pakaslay sa ko.
1: Kanang sigurista magkukuday? Gusto na kong maniguro ba? Basig humans itong kasal. Bulhang na ka. Inik hilabot na ko.
0: Dili ko baka kung pagkababae. Kung bulhang na ko humans atong kasal, buwagi ko.
1: Di pa ko gustong magbinyo. Kung di ka mo sugot nga kung jajeron ka ng atlawa, pwes magbuwag ta.
0: Okay, buwag na ta, Edward. Buwag na ta, og ay nagyudpakita pa na ko.

0: Nakagusto si Landix na ko.
1: Uy, tay. Buutan ba yan na ay? Unya, nindot pagyutrapaho.
0: Oh, ako noon, nagpagita mang kukuyab sad. Pero, ligid ako itugyan akong lawas sa lalaki, ha? Nga di pa na ako mabana.
1: Ay, okay ra kayo na si Landix, uy. Diri pa lang na nakagusto na ko ay. Minyuan ko gidayo na. Pero, ikaw may nagustuhan. Ayaw ko usikin ang tawana. Kaya nugon ka ayo. Buutan o niya, nindot pag yung trabaho. Hindi ko, chepa. Nindot kick out tuloy.
0: Oh, sige. Ing na nga mamisita na ko bisag unsang adlawa, day Roda.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mapag-inom na pod ko. 3 times a day kapi jud ko nga paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawa sa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight uban na og proper diet. Ug

0: Vance, kayo giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay,
4: pwede na
3: yahay. Magrapagin ko atang mga gulay yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi, pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan, ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulun-an nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kumusta man ang imuhang experience paggamit ni mo?
10: Ay, okay, ma'am. Ay, nagulak kay kung nag-lamig o duot niya may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, nga celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay niya at itong sunog gani nga. Pino o Diliakbus.
11: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: gisugutayin ko ni mo, Daymina.
1: Gisagata ka. Kay may pagtanaw man sa ko ni mo. Pero muprang ka kong istorya, ha? Di ko magpahilabot ni mo. Makahilabot lang ka na ako kung imo na kong bakaslan.
0: Kana. Masa nagipangitaan ako sa kababae, Day. Nga muprang ka o sultin ako. Bayan ang butanga.
1: Salamat, ha, sa pagsabot, Landix. Di man ko gusto ko nung pareha ko sa akong mga amiga, mabisag kinsa na lang laki ang nakahilabot. Unya, gibuwagan, human mahilabti.
0: Ah, bueno. Mamay ko ni mo sa labing madali. Akong ingno lang akong amahan.
1: Oh, sige, ingnang imong papa, ha. Kay husto naman sa ko sa edad. Gusto na po ko nga musuod sa kinabuhing minyo.

0: O pagani pagkauyab ninyo. Mamay ka na dayon.
1: O suman.
0: Ah, siguro ka na bagyod nga. Siguro ka na bagyod anang babayhana.
2: Opa, sigurado na ko.
0: Basig, sali na sa daghang laki ka ng babayhana, ha? Mao nga budritso siyang pakasali mo. Ako pa'y ikaw, kwa adaan ang iyang pagkababay. Iugbok ang imong muhundaan. Aron masiguro mo kung putli bagyod siya.
2: Dili na kinahanglan pa. Basta mamay ko niya sa labing madali aron makasal dayon ni.
0: Ah, sige. Ikay mahibaw. Total, hindi man ako'y magmahay kung dili ikaw man yun. Basta masipiat ka, ikay magmahay. Nala, sige. Mamay ta. O pagkahuman, ipagkasal ko

0: na mauli na gid ang tanantang mga bisita dong Landix. O dako kay ning imong bahay nga atong gipahigayunan sa salo-salo.
1: Atong bahay? Gipatugod ring daan day. O kinsa nga akong maasawa, muling bahay ang puyan uban sa akong maasawa.
0: Salamat, Landix. Lipay kay ko nga ikaw gid ang akong nabana.
1: Karon, kasalaman gyud ta. Okay na ka nga mag ana-ana ta?
0: Opa! Bisag unsa pa ng imo kadak-a.
1: Ha?
0: Bisag unsaon pa ko ni murong adlaw, di ta kabalibaran kay bana na tika.
1: Kun mao. Tanas kwarto din no.
0: Tanas.
1: Kanihara ko naglungot-lungot ka on si imo.
0: Sige dong, tanas sa kwarto. Pero dong, hinayon lang ako kay Virgin Papaya ko.
1: Uday, hinayon na lang ako. Tanas din no. Tanas dayon kilamit ako ayaw.

0: on. Asawa rin kita ka.
1: Alam mo, Dekin. Tilaan ako, boys.
0: Tinood ka ay virgin pa niya. Tanawa ko.
1: Kagiluka na ko eh. Tinood ay nga lamig kay Kutano na nga ito. Ano? Lamig nga way sama.
0: Basta na, Bi. Takot na hindi ko alam ang buwas yung mga.
1: Ang saon man ako.
0: Basta na. Ayan na kayo. Buo na ko kong baksera.
1: Hala. Kadakuan ang imo. Taas. Hala. Hoy. Yung maanang ka na sa kuha. Masig mamatay ko.
0: Ato na nga din yung hinayon. Pero aron yung pagsiguro nga dili kayo sakitan. May lubricant. Plasa na ko ni lubricant aron madangog.
1: Plasa ni ay.
0: Di
1: ba man masakit to eh.
0: Di ba bugna-bugna o?
1: Ha?
0: Plasa na ko
1: ha. Inaya taon nyo nga. Agay! Agay! Tay pansa! Agay kasakit! Agay! Agay ka! Agay!
0: Lami!
1: Lami! Lami! Agay! Agay!

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Reveal your powerful glow. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: That news was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Grabe gid ang kasakit nga akong gibati di ang gihilabtan ko ni Landig sa unang adlaw sa mong kasal. Pero happy ko kay natuman gid ang akong damgo nga matukyan ko akong kaputli sa lalaki nga akong mabana. Natuman gid ang akong panaad.
1: Huwag ito magkasama ang kaagi ni Mina, dinining kulumanon. What's the style? Natuman yun ang panaad e style. Kinimang subilanon gisuwat ni Jay Padayos, dalit sa RMN Production Center.

0: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Ang tubag.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Efektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500.
1: Imo sa desugared sugar cane extract.
2: Ug anti-diabetic property.
1: Gigan sa palaya.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, na maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may basta kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may basta kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
9: Nay! Away ko, tatay! Nay!
10: Palayasa kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
11: Christian anak ni Musiya! Nanugod na imo mong palayason.
10: Ah! Wa ko'y anak ka, Burbal!
11: Unsa?
10: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
11: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
12: Kumusta ka na, aking mahal?
11: Kinsa ka?
12: Ako kini, si Jigo Salvador.
13: Kaloy po asawa ko.
11: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
10: Nagunsa ka din eh.
13: Hindi ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
13: Pasaylo ako, anak.
11: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
13: Mar.
11: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangisgari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumbaga ganina no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pud ko 3 times idi kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta.

0: Okay, mga igala, kumusta mga adlaw ka natuntanan? Niyala sa inyo, igalas kang inan, Ray Arellano, uban sa kong partner, Wildline, Guapo, sa DYHP, si Lloyd, Gabiana, Lloyd, Pasa, Lloyd.
1: Di judato si Piaton sa pag-inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapagana sa pagkaon, makanindot sa atong kalawasan, ug ubana nato sa avocado coffee mix with guava.
0: Right. Niyay sa kalintin ninyo, mga igala, katong mahiligon kayo ng minum sa coffee, doon natay Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Gawas nga pampalagsig na pampagana pa. Okay? Bueno, mga igala, shoutout time. Shoutout dia sa Lutupan Toledo City. Sidgar Libatan, Minda Libatan, Mili Sibalos, Udo Taguktok, si Rubin Patalinghog, Merna Nimpisa, gikan gini ni Pedro Pungasi. Alright. Okay, man dia ni Julan de la Cruz, Dati Albiar, no? Dia sa pangit kala Traban Negros Occidental. Si Sangeli Garing Katipay, Alan Garing, dia sa Bunbon Aluginsan Cebu, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Okay, nga man usap dia, shout out nila ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Dio Lugay, Aimee Durango, Manager Nilo Tadio, German Ochiron, si Bibi Kibar, Dundun Lumanog, Joey Pitagura, okay nga man ni Romel Kaingin. Okay. Ikan gini sa itong Bisay Honor Pangag sa ilong wala gini sa itong writer-director Oji Kumpokra Kasa. Unya, at tangin sa ninyo mga igala, linawas nga drama nga nagluhan Himayang Nahunlak. Ngay pasandayag diya sa Sitio Upper Sampaguita, is Fortuna Street, Mandawi City. Karong Setyembre by Disingo, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan, Borga o Sir Brian Fernandez. Obya usab sa Naga City sa plaza dapit sa boardwalk karong Oktubre 4, sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsehales. Ubos usab sa pagpaling kamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ginuman ni June Villamor. Okay, salamat kaya. Buena mahigala dito maglangan niya sa naraisumpan ni atong sugilanon. Samtang naligo si Clara na muso si Christian o nakalitan o nahimuot si Clara sa naitabo, pero kalit lang na milagubo sa dapit ni Christian samtang ng muso. Dali nga nagkapusil si Gary o swerte wa maigo si Christian o nagandagan kini. Nagalusingot nga nauli si Christian o nahimuot kayo si Mara. Samtang dito siya napangin una sa gawa sa ilang bahay mitya si Clara. Ingunin ang naitabo. Yan ay nasumpan nga itong sugilanon.

Inichat. Oh, si Clara kini bichat ako. Ako basahon. Suwerte ka. Huwag ka maigo sa pagpusil ni Papa. Kay kung naigo pa, buwag yung bagol-bagol ni mo. Ha? Uy, may chato sa psiha. Padayon lang sa pagbasa. Kung namatay ka pa, mabali ang sitwasyon. Imbis ikaw ang pirming muugbok nako, ako na say muugbok ni mo og kandila. Ah, Clara. Di pag-ihilaing chat niya eh. Ayaw na gyud pag-anhi sa bahay. Pag-usap ha. Kay suwerte kang nasipyat si Papa. Kay hingigo raba kaayo ni. Bangag sa ilong. Gihadlok pa ko. Mupay nahadlok na ko. Gitiwasan pa yun. Ah, di una kumana sa inyo eh. Ah, kadelikado ba na kayo? Armado ba na si Papa niya? Ah, di pa ipaapas eh. Nakatilaw, nakaugtagam. Tilaw mo lang. Di na ko eh.

0: Christian. Christian.
1: Oy! Oy, kalma lang. Oy, mga rate, makaliagkalit.
2: Abi na ko. Kaaway na.
0: Gipokaw ti ka kay mag-jogging na ta.
2: Ay, paas na ko na ko, Mara. Kapoy kayo ko.
0: Aw, kapoy yun, good ka. Kay bisaglaom ng gabi, eh, mag-jogging ka man.
2: Mara.
0: Ha, sige, sige. Ako na lang unsay mag-jogging. Ah, mag-walking na lang ko.
2: Walking?
0: Maumang ko nun ay maayo, Christian, basta magkataas ang edad. Likay lang sa injury ba? Kay kung may injured tao, niya taas na tag-edad. Dugay tang maayo.
2: Ah, bitaw.
0: Sige, diha ka na. Muhapitan lang sa kugpalit og saging kardaba sa atong suki sa unahan. Para atong itinda.
2: Ah, uban na lang ko eh. Walking raman ka.
0: Lagi. Like, eh.

0: Oh, di ba? Mas nindot nga mag-walking lang ta.
1: Oh, okay mo sa di mag-walking.
0: Tanawa, klaro ka yung nagduka pa ka.
1: Lagi, ito kayong bukod ka to gabi eh.
0: Nakabantay gyud ko, Ana. Oh. Unya, mahadlokon o mabalakon kayo kagnaong. Murabag ang imong espiritu may buwagid ni mo.
1: Unsa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisig yon gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghin natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatiat. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. Kaloy na natin? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, kung saan man mong kasinatianay, katong wala pa kag gamit sa itong kape.
5: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kagin mo? Niya makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha, sa kulian?
5: O kato ka ng ama nga mo rin na.
4: Abukid sa...
5: Kaneng. O. Niya, o sa uwap ako nagamit. O magsangka gani ko. Maglisto.
4: Baga ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na ihayo.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
5: Makakat ka ba? Ay, magrapagid ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang. Tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Sige pa kanan ni Mulay.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo idan.
5: Ay, kung anak ano, binta na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyan dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
7: So, o ingon ana paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Si Laroy, ang sagot daw nang ipanulti ni mo, Mara.
1: Lagi! Maugina'y nakita na ako sa imong naong. Gani, luspad ka ayo kag naong.
0: Mao ba?
1: Ah, dool na ta sa suki na tong tindahan nga palitanan og saging kardaba. Magpalit ko.
0: Ay, unya na lang inigpauli na to eh. Kibugat kayo ng bitbiton samtang mag-walking ta.
1: Bitaw sad no? Anahala sige, ikay mag-iiko.
0: Ah, mo pa na yun patasunahan.
1: Sige, maugya po na nga tong ruta at tong mag-jogging ta.
0: Okay ko, anak.

0: Ni anatas tabo ka nalpardo.
1: O bito, kabantay ko ana.
2: Paspasin sa doon ka may kari.
3: Lagi.
1: Sila ka na si Clara, ang kanyang ama.
3: Ayaw pa ko na una. Ay, sabay lang ta.
2: Paspasin ka ni kamay.
1: Ito ana.
3: Lagi, gani.
1: Naguna na sila namo. Hala, ang kilit sa wax amahan ni Clara. Nagbagal man. Labi siguro. Ang posila ka na niya. Mara?
0: Oh, may hunang mangu ka, Christian.
1: Galit pa, may sakit ang akong tiyan.
0: Onsa?
1: Lagi. Maung hangyo, be. Mabalik talaga sa itong aki.
0: Uy, sayang. Lami pa unta kayong i-walking da.
1: Ay, sunodin kayo na lang.
0: Ah, sige ta na. Mamalik na ta.
1: Okay, i-turn ta.

0: Niya na ta sa ato. Sa iyo kayo tang nauli.
1: Maugit. Tuod mara ang saging kartaba nga atong ipalit. Akong gibilin daan sa gawas.
0: Mayo hinoon. Tuod. Unsa man Chris mo inong kagtambal?
1: Ayaw na. Nawa nang sakit sa kuntiyan.
0: Mayo hinoon. Tabangin na lang hinoon ko bi sa pagmuntar sa atong ititinda sa gawas ni atong bahay.
1: Sige.
0: Maayo ni Aron sa iyo ko makapaninda. Kay matud pa, early bird catches more worms.
1: Tinuod yun na, Mara.

0: Excuse me.
1: Oh, unsay ato, sir? Unsa man, sir? Banana queue, halo-halo, barbecue o lamas?
0: Ah, dili.
1: Oh, unsa man ato?
0: Kukuha ang tago sa sukli gapon.
1: Sukli?
0: Limot ka. Gabi ba? Sa kalibo kong kwarta. Nya, kuhan, ulos barbecue na akong gi-order, tulog buok.
1: Ah, so, sa ato pa sa isinta?
0: O, kuhan, doha ka. Ay, doha naman, tulog ka puso.
1: Bainti. So, sa ato pa, 80 tanan.
0: Ya, kaya sa kalibo man akong kwarta. Huwag mo sukli eh.
1: Ate pa, kadiot sir, pila ganito'y kwarta ni mo?
0: Kalibo?
1: Wa man ko'y halin nga kwarta gahapon, sir, nga usa kalibo. 500 na may labing dako.
0: Api, ako sa kalibo, lang ito akong kwarta. Huwag mo sukli eh.
1: Oh.
0: Taon, ay.
2: Oh, ano na? Usa yung problema?
3: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og karon himsog na siya, pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bumangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko.
2: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Pangigala at ang hihangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sabay gibati mo sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon piktibo gid sa akong lawas gyud ni
2: sa pa murag magpangita naka
1: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
2: so karon gimintin na lang niko
1: gimintin na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon ako kayo diferensya gyud salamat
0: usa sa unsa mang badatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
7: karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Jerusalem Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: GTX 500 Health Alert with Dr. Ram.

0: XP-Vanet. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DGX 500!
2: Pabalik sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GB. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pud ang asawa sa bana. Mm. Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence og sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Mm, monelisod. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
3: mm.
4: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir GP, kung 10 to 20 million ra.
3: O ba?
4: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero mm. kung healthy ra man ang sperm cells, Sir GP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
3: Mm.
4: Nya kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500!
0: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kit. Pagkaluwag na ako sa radyo na DTX 500, ako gitry o ginuha ka kapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo ka yung DTX 500.
1: DTX 500!
2: Pabali sa mga butika.
3: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Ang makabuhat o bata ang lalaki.
4: Mm.
3: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count,
3: mm.
4: naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
3: Mm.
4: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo sa
4: anang
3: pag-inom, mm. ugalak,
4: pagkarilyo,
3: mm. pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
4: mm.
3: ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan.
4: Mm.
3: Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C.
4: Mm.
3: Isip superior source of antioxidants.
4: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir GP ba?
3: No.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 ug Mighty C.
3: Mm.
4: Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman dyan ginikanan nga pabayaran dyan sa ilahang pagkamabdo, Sir GP.
3: At
4: moinom, manigarilyo, mm. magdruga.
3: Kadagan.
4: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir GP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak.
3: Mm.
4: Sa tinaiba ba, utok ba, o cancer na dyan di ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir GP,
3: oh.
4: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo hilti, kundi apil ng imong mangin bibi.
3: Kana.
1: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mabalisa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulog ka kapsul sa buntag
1: tulog pod ka kapsul sa gabi.
0: Sima na lang nawala jud ang sakit
1: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang GTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Kunay kinahanglan jud nila nga mag GTX 500 ug may thesis or GP kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
1: Husto.
3: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato. Kining mga tanom, aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
3: Naadyod na ang super antioxidant sa matag-kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og MyTC.
1: Correct.
3: Ang approach sa allergies or GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa.
3: Kaon pa jud ka? Kay lami.
1: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado pod ang imong malyok, pila naman katuig ni mong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Pag may TC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
4: Ano si Janice? Dugay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Mintin lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Kung nagsiponon na ko. Pati ko MyTC. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa MyTC, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Ang MyTC.
2: MyTC, mapalit sa mga butika.
6: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
7: karong October 18 to 30, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
3: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, watay panahon para mag-exercise.
3: Perfect! Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na'y maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Na'y pakapinoon, frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
1: Aha.
3: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana dok.

0: extent na dyan ko. Bahala na si misis.
1: Unya, inom pugkagkuhan. Nang extent. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip po sa Kapinoy. Mm. Lahir na Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
1: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
0: Wow.
1: 8 to 10 hours, walay bayan.
0: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil.
1: Mm.
0: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
1: Mm.
0: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
1: Mm.
0: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
1: Mm.
0: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
1: Mm.
0: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y hatag og ketones energy for the brain.
1: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pag mata nimo.
0: Murag naa natanan?
1: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung moinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
0: Doc, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, naay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
1: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
1: Uy, pampatulog na.
0: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
1: Yes.
0: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong med sugar. Ako gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
0: Unsa man na, Doc?
1: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
0: Wow.
1: Aron mugawas ang melatonin.
0: Oh.
1: Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Adili jud, Doc Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
1: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Okay.
1: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria siya, nanak kanindot ang D3Bio, Sir GP.
0: No.
1: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
0: Ang D3Bio.
1: Tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina. Oh. Darera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
0: Correct.
1: Ang D3 nga nas, D3Bio, gikan na sa US.
0: Mm.
1: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mm. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
1: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
0: Mm.
1: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
0: Correct.
1: Nga pag-inom ni mong D3Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
0: Mm.
1: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, muipikto.
0: Mm.
1: Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3Bio, Sir GP, ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan.
0: Uh-huh.
1: Domino effect dyan ang pag-inom sa D3Bio.
0: Mm.
1: Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
1: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: D3 Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural ba dyan ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya ay whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
0: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
0: Mm.
1: Salamat kay nai extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
0: Oh,
1: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, judi rin extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix, is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero, Doc, huwag naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero, ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako, Sir Yen, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pag-tainay na yung gamay. Efektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sabi si Dok Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hisgutan na to, Dok, ang unsa sa man jud ang kolesterol.
1: Mm.
0: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
1: Mm.
0: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
1: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
0: Correct.
1: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
0: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
1: Mm.
0: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
1: Mm.
0: Ginapagawas kini sa atong atay.
1: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, mm, paghimo ni atay ni ini,
1: mm,
0: tawgo ni siya og LDL.
1: Mm.
0: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
1: Mm.
0: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol.
1: Mm.
0: Padulong sa selula, kuhaon nila isosomes, muingon ni sila isosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton na ko ni siyang pader sa selula.
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall.
1: Mm.
0: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho.
0: Mm.
1: Muhatod na siya o good and bad fat sa imo ang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuhang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
0: Oh.
1: Gadaghan na siya ng gadaghan.
0: Mm.
1: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuhang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
0: Mm.
1: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: History Bio!
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, History Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: History Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct! Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala!
1: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 bio.
0: Mm.
1: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct, jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
0: Mm-hmm.
1: O pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sikreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
0: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok.
1: Mm.
0: Oo, nuts, butong, avocado.
1: Siyempre, D3 bio gyud, lindot na, Sir JP.
0: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
1: Mm.
0: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
1: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
1: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
0: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako Salim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag hanggang sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawan. Program.

0: people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng Salita ng Diyos, ang Biblia. Ang Salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yadong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man nung gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. October 12, 2026. Nagsuwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Greek. When you send by Rick, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chuko Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre, ang atong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NAS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Boss Bongo standby, alas sa sumatambo at ang paghahatag ang pagtagad. Dini siyempre sa tuntulo manun, Sensor Lee, Ate Arlene.

Ikaw ka lamang ko sa pangalang Rick, ate. O sana ka professional. Kini akong kasinatian nga gusto ko i-share sa mga saking tigpaminaw. Mahitungod kini sa akong pamilya. Ilabi na sa akong kapika sa kinabuhi. Ate, nag-ila kami sa akong asawa sa Osaka University sa Cagayan de Oro City. Naa siya sa kolehiyo samtang ako nag-eskwela og law, ate. Nursing ang ikuha nga kurso sa akong asawa na si Emily. Nagkaila mi pinagi sa kuyang agaw nga iyang classmate. Una pa lang na akong pagkakita kang Emily na in love na kong ato kaniya, ate. Busa ako siyang gipangulitawhan. Og salamat. Kay wa ako niya gipakyas. Iyang gidawat ang akong gugma. Puno sa pangandoy si Emily, ate. Sa una pa lang namong panaguyab, iyan ang gisulti nga rikan ako. Nangandoy siya nga mo trabaho sa Amerika. Gignan ako siya, ate. Mas nindot magpuyo diri sa Pilipinas. Lahi ragyod ang manarbaho sa gagalingon natong nasod. Apan matod ni Emily, ate, mas gusto niya nga sa abroad manarbaho. Busaw ako'y mahimo, ate. Kundili suportahan ang iyang mga gusto sa maabot na panahon. Managlahi kayong among pangandoy ni Emily. Kaya ako mas gusto na ako diri sa Pilipinas. Ate Arsa, tinuod lang. Busa ko ka-working student. Nagtudlo ko at the same time og nag-proceed og abogasya. Gamay pa kong bata, mauna kining akong pangandoy. Mamahimong usa ka abogado. Lisod ang among kahimtang, ate. Ang akong papa, usa lamang, kayano, nga mangingisda.

Unom kami ka managsuon, Ate R. Ako ang ikatulo. Abi mo taman ragit sa high school. Ang makaya sa among mga ginikanan. Mahinungdan nga kada dunay mo graduate ka namo. Og high school, manimpalad na dayon sa laing lugar, ate. Ug mausab kini ang akong gihimo.

Apan dili lang pagpanarbaho ang akong gusto nga mahitabo ate. Gusto na ako makapadayon sa kolehiyo. Nag-part-time job ko ate sa usa ka fast food. Upat ka oras ang akong duty. Apan dili kini sakto. Para matustusan na akong pagtuon. Salamat na lang. Naka-avail kog scholarship sa CHED ate. Tanan nga diskarte akong gihimo para makabayad ko sa akong boarding house ug mapalit na akong akong mapanginahanglanon. Ug tuod man ate, nakagraduate yung gus kolehiyo. Misulod ko og instructor sa usa ka eskwelahan. Human sa usa ka tuig, nagdesisyon ko nga mo-proceed na og law ate. Grabe kalisod ang ako naagian. Apan, mas naghatag na akong inspirasyon nga makabot ang akong pangandoy. Pila ra may sugilanon ate. Nang labay pa ang mga katuigan, naabot ragid na akong ako pangandoy ate. Ang matapos, ang law, ug mipasar sa bar exam. Samtang ako hinigug mga si Emily. Usa na usab ka hingpit ng nurse, ate. Pila ra may sugilanon. Nagdesisyon kaming magpakasal ni Emily. Way kabutangan sa akong kalipay, ate. Sa katapusan, naangkon kong ako mga pangandoy ug ako na giyod si Emily nga akong hinikugma.

sa pagpanglabay sa mga bulan hangtod na himong katuigan. Nakabaton kami duha ka mga anak ni Emily, ate. Nahatag ko sa akong pamilya ang tanan nilang mga kinahanglanon. Okay kaayong among pagpuyo, ate. Hinahinay nga nakapundar kami sa among kaugalingong pinianan. Nakapalit og sakyanan. Apan taliwala sa among nakabot. Wag gihapon nawala sa unahuna ni Emily ang mo abroad, ate. Kapila namin naglalis about ni ini. Apan dili siya mamati, ate R. Kay matun niya dugay na niyang pangandoy nga manarbaho sa Amerika. Gusto gud niya nga didto mi mamuyo, ate. Basta ingon ni ini na gani ang among hisgutan. Ako na lang ang mulakaw, ate. Din ako makiglalis nga to kaniya. Hangtod mi abot gayod ang oportunidad, ate. Nga dugay nang gipaabot sa akong asawa. Na-approve ang iyang working visa, ate. Sa tinuod lang kung unsa kalipay sa akong asawa. Murag dunay, mikusi sa akong dughan. Dili ko gustong mulakaw siya, ate. Di ko gusto magkalagyo kami. Apan, excited ang akong asawa. Sa laktod, natumang gid ang kagustuhan na kalarga si Emily paingon sa Amerika, ate. Nakatrabaho sa usa ka dakong hospital sa Michigan. Kapila na ako siya gihangyo na mapauli. Apa nagdumili siya, ate. Gusto niya nga mamahimong American citizen akip ang among mga anak. Tuod man, ate, human sa pipila katuig naangkon sa akong asawa nga si Emily. Ang iyang pangandoy na himong American citizen ang akong asawa. Sa laktod iya na kaming gipetisyonan. Ate R, nahuna-huna ko para sa kaugmaon sa akong mga anak. Tumanan ko ang akong asawa. Dako-usab nga opportunity na mamahimong American citizen ang akong mga anak. Mahinungdan nga gisakripisyo ko ang akong profesyon ug nag-migrate kami sa Amerika. Kauban ang duha ka bata. Way kabutangan sa kalipay ni Emily nga nag-uba na kami sa hingpit. Apan, ate, sa pagpanglabay sa mga bulan, hangtod na himong tuig. Sa tinuod lang, lisod ang kinabuhi. Kung abogado ko sa Pilipinas, taxi driver ko sa Amerika. Usahay 16 hours ko nga mag-drive. Diri na ko na-realize, ate, nga dili kanyang akong gipangandoy sa kinabuhi. Naningkamot ko para mahimo kong abogado. Kay kanyang akong pangandoy. Dili ko malipayon sa gihimo kong desisyon, ate. Uban na kong akong asawag mga anak. Apan halos gani di kami magkasulti sa akong asawa. Tungkol sa schedule sa iyang trabaho. Abi mo, ate. Dawa na ko nabati nga pamilya kami. Kung mag-drive ko, naasa balay akong kapikas. Kung mapauli ko, mo duty na sabsya. Nananghit ko kang Emily nga mapauli sa Pilipinas. Dili siya musugot, ate. Hapan giingnan ko siya. Mabalik lang ko. Aromatuman niyang gusto nga mag-uban kami sa hingpit.
2018, nakabalik ko diri sa Pilipinas, ate. Gibalikan ko ang akong gimahal nga profesyon. Hinahinay nga nahimong normal ang akong kinabuhi. Nag-enjoy ko sa akong trabaho. Ilabi na sa opisina. At least, ako ang boss, akong kagalingong office, ate. Apan ang akong asawa. Magsige siya kasuko. Kinahang lang mabalik na ko sa Amerika. Umakin na akong problema, ate. Kaysa tinuod lang. Wala ko'y plano mabalik na do. Apan dili isap ko gusto nga magubang among pamuyo. Unsa kay ang ngayon kong pagabuhaton? Ang magpabilin diri, kundiin ko malipayon sa kong trabaho, o ang mapuyo sa laing nasod. Nga di ko malipayon. Maukin akong kasinatian sa kinabuhi. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Rick.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: So, kasyo ka niya nakaundang kong inuminin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahit na gitong makarimain capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Pagkating ko na ibiog remind capsule.
1: Remind capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

Ati R, grabe sab kayo yang kapikas. Apa di pwede mo ma-blame Ati R? Kay ingon ana mangyud, kung asa ang mas nindot dapat dito na lang sila. Kaya ho na lang niya Ati R. From Shane of Faraon Hag na Bohol. Ikaw ang huli. Ati R para sa letter sender. Kung asa siya malipay dito siya. Layo man ang iyang pamilya apan na naman tayo social media karon. Pwede man sila magkita sa iyong mga anak o sa iyong asawa everyday sa chat ate. Importante happy siya sa iyong trabaho from a bed of Benavista, Gihulungan City. Ate R, sabutan nilang magtiayon. Nga once in a while, mag-atuan na lang siya sa gawasan nasod para makiguban sa iyang pamilya. Kung dirigid siya gusto nga manimuyo ate. Edgar of Daan, Bantayan, Cebu. Ati R, lisod iyang sitwasyon. Bisan ako naman tingali, pila katuig na kong giiskwilahan para maabot na ko akong pangandoy pagkahuman, di na ako magamit kang mag-driver. Kung unsay iyang gustong mahitabo ate, o kung unsay kalipay niyang buhaton, mayang buhaton ate from Victor of San Carlos City, Negros Occidental. Ati R, panagsabot ra ang kulang. Tila na lang i-agree nga mabakasyon siya og Amerika, o yung pamilya, bubakasyon po do Pilipinas every now and then para nga dili maputol ilahang banding nga pamilya from being of Paliton, San Juan, Siquijor. Ate R, para sa letter sender, iyan na lang agwantahon ate. Importante maguban sila sa iyong pamilya. From Belen of Duldol, Dumanhog, Cebu. Nabay-ubay ang atong mga text messages. Apan kulang naman ang atong oras, ato na lang i-greet. Ang atong mga entry, alang sa atong non-smelian bonanza. Hi to Monica Peralta of San Nicolas City, Lusimba, Cebu. Janelle Santiago of Panglayaan, Himalalot, Negros. Florencia L. Reyes of Hagdan, Oslo, Cebu. Maria Jonas of Malbog, Hagna, Bohol. Raimondo Baltazar of Orok, Tambis, Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Rosa Carpio of Pasihagon, Siquijor, Siquijor. Ricardo G. Sumalinog of Orok sa Isa, Balilihan, Bohol. Maria Tabakila of Mabinay, Lumbangan, Negros. Jose Bagay of Orok Utso, Harvest Gold, Sabang, Cebu, Cebu. Juan Manalastas of

0: Again, thank you very much. Rick, sa imo papadangat imo suwat hapon ni aton tuluman sa sensor di Ate Arlene. Let us be one so you and I can be. Sakto ka na. Lisod alang kanimo ang pag-decide kung mustay ka diri kung diyan gusto ni mong i-enjoy ang mong profesyon o ang mauban ngadto sa imong pamilya. Nga diin matod mo, malipayon o sabi mong kapikas ngadto. Uban sa inyong duha ka mga anak. Una sa tanan, wala gina-ginaingon, depende sa inyong panagsabot magtiayon. Kinahanglan nga sabton ka sa imong kapikas tungod kay sakto ka na, lisod alang kanimo nga dili magamit imong profesyon. Ubo na lisod na naon-naon nga lawyer ka din, hey, pag-abot dito, driver ka. Lisod, no? Kinahanglan managsabot ka mong magtiayon para inyong maplansa ang mga problema na susama ni ini. Importante nga bisag lagyo ka mo, mapabati gihapon ninyo sa usag-usa nga mahal ninyo ang usag-usa. Imong kapikas, gusto niya ang iyahang profesyon, gusto niya mahimong American citizen, irespeto ka na. Ake pa imong mga anak para sa ilahang kaayuhan usab. Ang sulbad niya na, every now and then, sakto ang atong texter. Ikaw ang muuli nga dito kanila. Labi na, kung doon ay mga okasyon. Medyo gasto, apan mo lagi na ginaingon, magunsa pa man ang imong pagpaningkamot. Kung dili ni mo gamiton para sa imong pamilya. So again, ihunana na lang ang setup. Ikaw na lang ang muadto kanila, ilabi na kung doon ay mga special occasions. Importante makauban kanila. E sa matag higayon, pwede man kamong mag-chat na lang sa imong pamilya. Bisan utuwa sila sa gawas. Dili naman kaayo problema sa pagkaroon. Kaya nagka-high-tech na nga itong technology. Again, thank you so much, Rick. Sa imo pagpadangat ning imo suwat tampo ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Sa gihapon ko kamo diri ka sila tiyan sa kinabuhi makasakit man o makalipay ipalangat sa atong tulumano pamasa ninyo sa suwat tampo atong sunod nga paghatag ug pagtagad. Standby karon tod alang sa atong health education program with Dr. Jan Paul De Assis. Kini si Ate Arlene ayon may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Kasi mamuhana arisgado sang lon palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Duid Capsule, nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul De Assis for healthy happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ng Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ng sa pagbawa, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervical care para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervical care sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical care. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervical care para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervical care. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervical care. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ate Arlene, ako si Richelle Pahenti from Nunok, Larina, Sikihor. Ang among kasinatian, Ate Arlene, nga numiinom si Nanay og Nans Corn Coffee buntag ug hapon, kay maglisod siya og CR sa una. Halos isa ka semana gyud karon kada adlaw na siya nga magpagawas sa iyang hugaw. And ang inyo pong Nans Oil. Halos tanan-tanan niya ang kasukasuan. Gasakit, mauna kung haplasa niya mawala. Og migamit na siya karon og Nans Capsule og U-Aid and Tawa-Tawa C. Kaluoy sa Ginoo, 62 years old na ang among inahan. Apan, paspas kaayo mo trabaho, purya-buyag. Nans Gyud ang iyang haplas. Nans Coffee ihang kapi. Og ang iyaha usab nga mga maintenance, Nans Capsule og U-Aid. Kay purya-buyag, okay na kayo ihang panglawas, Ate R. Thank you sa inyong mga produkto.
1: Okay, daghang kayo salamat no sa ato ang texter mga kanans. Sa iyang inahan, common na ginabati kini sa mga naing mga edad-edad. Lalo na kanang naay sa history na nagkakaroon ng mga arthritis sa ilang family mga kanans ug taas ang ilahang uric acid. And then sa mga edad-edadan pod, kay tungod na nagadegenerate na, nagaluya na ang mga body system, dili pod katingalahan pati ang ilahang pagbawas medyo muminos mga kanans. So very common po sa ilahan na maka-experience sa ginatawag nato na constipations. Para ma-address ang mga problema sa naing mga edad-edaran o naing mga problema sa constipation mga kanans, kinarekomenda ko ang pag-inom o daghan o tubig. Kung pwede, makahurot kita mga 10 glasses of water per day, makatabang kinisya para mas ma-improve, mas dali may paggawas ang mga hugaw sa ato ang panglawas and then makatabang po siya sa pagpahumok sa ato ang hugaw mga kanans. Kung dili pag yun siya madala, sa simple lamang sa pag-inom sa daghan og tubig mga kanans, Nans Corn Coffee, usa siya sa makatabang kay siya ang mubungkag sa mga nigahi ni bagtik na mga hugaw sa sulod sa atoang colon. Pati yung mga cholesterol, yung mga uric acid, mga preservative na nigahi sa sulod sa atoang colon, kaya o kaya kini siya na ipahumok pinaagi lamang sa pag-inom sa Nans Corn Coffee. Pwede imnon sa buntag pug sa gabi mga kanans. O ginarekomenda ko mga kanans, ang paghaplas pods og Nans Liniment Oil, labi na pag mga senior citizen. Kaya tungkol ang mga senior citizen, mga kanans, mauto ginaingon na ito, no? Dala sa ilahang pangidaron ang pagluya pod sa ilahang mga kasukasuhan.
0: Correct.
1: Tungod dala pod sa ilang pangidaron, napoy panahon na pati ang ilang uric acid mas mutaas pod siya. So, mokin ni mga kanans na paggabi, pagbugnaw ang panahon, makabatsyag yun sila og mga panakit, pagngulngol sa ilang mga kasukasuhan or pagbanhod sa ilang mga kalawasan. Kay tungod, medyo nihina man pod ang daloy sa ilang dugo. So, mokin na sa gabi or bugnaw ang panahon, ginarekomenda ko ang paghaplas sa Nans Liniment Oil para mas ma-improve yung blood circulation and din mabungkag ang uric acid sa ato ang mga kasukasuan aron dili na musakit sa panahon na bugnaw mga kanans. And then ginarekomenda ko na kinahanglan yung mga uric acid na nabungkag sa atong mga kasukasuan, kinahanglan kinisya na maipagawas. Kay kung dili kinisya maipagawas sa atong lawas, magbalik-balik lang ang magsigig sakit ang ato ang mga kasukasuan labi na pagbugnaw ang panahon. So ginarekomenda ko ang pag-inom sa Nans Herba Capsule pati man ang U-Aid Herba Capsule. One capsule, 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. After 15 days, pwede na lamang 1 capsule, 2 times a day for health support mga kanans.
0: Ate R, usa ko sa suking di paminawan sa imong programa matag hapon. Ganahan na ko i-share ang akong kasinatian kay usa gyud ko kay user sa inyong product. Ate R, anemic ko. Sige lag kapoy akong paminaw. Gasige na ko og pa-check up sa doktor. Bisan unsa na lang ang mga vitamins ang giresita. Wala man gyud epekto ate. Maba ra gihapon kayo ako hemoglobin. Nag-herbal ko Ate R hangtod nga nakadungog ko sa iyong produkto. Misulay ko sa Nans Herbal Capsule. og ako din kining tumar 3 times a day. Kaluoy sa Dios ati Army, tawhay ang akong paminaw. Dili na ko kapuyon og nagpa-check up ko pag-usab sa akong dugo. Good news ate, kay ning taas na kini. Salamat sa Dios kay gigama niya ang instrumento ang Nance Capsule og I hope daghan pang matabangan. Rosemary Salmarine of Bayawan City, Negros Oriental.
1: Okay, daghang salamat no sa kay Ma'am Rosemary sa iyahang paghatag, pag-text sa iyang sinatian sa iyahang panglawas. Anemic, okay. If we say anemic mga kanans, maokin nino yung pagbagsak sa hemoglobin sa atuang dugo. Ang hemoglobin mga kanans, maokin ni ang nagadala o mga vitamins, nutrients o oxygen para sa ato ang mga selula para mubalik kapag sick ang ato ang panglawas. So meaning to say, kung mubagsak atong hemoglobin, dili makakaon ang ato ang mga selula. Kung dili makakaon atong selula, luya sila and then lapsi mga kanans. Mo ni mga kanans no, kanang bagsak kayong hemoglobin, ang ilahang lips, lapsi siya pati yung sa ilahang mata, kung tanaw na itong mga kanans, dili siya pinkish ang color. Once na i-ano bito sa iyang eyelids mga kanans tanawon. Daga man diya mga capillaries, supposed to be red ang color ana niya kay mas nindot man ang blood circulation kung walay problema sa iyang hemoglobin. Pero kung bagsak ang iyang hemoglobin, pag-check sa iyang mata mga kanans, lapsi siya mga kanans. So meaning to say there is a decrease of blood circulation sa imuhang lawas or kakulangan sa vitamins ug nutrients kay tungod ibagsak ang hemoglobin. Unsa bang inungdan nga no nagabagsak yung hemoglobin sa matag isa ka tao mga kanans. Okay. Ang hemoglobin kinahanglan niya para makabuo yung iron sa ato ang lawas. So meaning to say kung dili kita nagakaon, wala kita yung mga supplemental para ma-improve ang iron sa ato ang lawas, yung hemoglobin nato mga kanans, eventually, maginahinay yun siya kababa na kababa. So, dili kita makabuo hemoglobin kung walay iron sa atong lawas. So, very common na ginarisita sa ato pag anemic, ginatagaan kita mga ferrous or mga iron para mutaas yung hemoglobin nato mga kanans. Another one, kung dili tungod sa iron ni mo mga kanans, nagitagaan na ka pero still mubaba pagyapon yung hemoglobin, there's a possible na naki problema po sa imuhang kidney or sa imuhang liver. Kaya nga ito ang mangod kidney, siya po ang responsible kay para ma-stimulate ang ato ang red bone marrow para mubuhat kita o pula na dugo. So meaning to say, kung walay signal sa ato ang kidney, dili siya buhatag o sinyale sa ato ang lawas, bisan kompleto pa kita o requirement sa ato ang lawas para makabuo kita o pula na dugo, pero kung dili muhatag og signal or kuman yung kidney nato, dili og dili gihapon kita makabuo og hemoglobin. So ang ginapagawa sa ato ang kidney, mao kini yung ginatawag nato na erythropoietin mga kanans. Hormones kini siya para magkaroon kita ng production sa ato ang hemoglobin. So isa ka to sa mga problema. Another one sa ato ang liver mga kanans. Liver nato siya mangod ang nag-store sa ato ang iron sa atong lawas. O siya po ang nagabuhat sa para mabuo yung pula na dugo mga kanans. So meaning to say kung ang liver na to medyo may kahinaan po mga kanans, so meaning to say dili siya makabuo o bago na hemoglobin. Then ang liver po na to, siya po ang nag-check up sa ato ang mga pula na dugo. Kung kinsa ba ang dapat alis na na o kinsa ba ang continue pa na mutrabaho. Kaya ato ang dugo mga kanans na po na siya kaugalingon na lifespan. Ang lifespan sa atong dugo mga kanans, yung maturity pala, yung sa atong dugo, it takes mga 3 months or 6 months mga kanans para makabuo na po kita o bago na pula na dugo. Pag more than na siya mga kanans, moto sa edisa na po siya o ano siya, o mga bago na pula na dugo. And then of course, yung spleen na to. Basin yung spleen na to, nagkaroon ng inflammation, nagkaroon ng trouble. So yung spleen na to mga kanans, siya ang nag-distract, siya ang nagabungkag sa ato ang pula na dugo. Bisan healthy pa yung pula na dugo na to, pero tungod na ay problema ang atong spleen, siya ang nagabungkag. So, dagan mga possibilities na pwede isa sa mga hinungdan nga nung nagababa ang ato ang hemoglobin. Sa ato ang texture mga kanans, there's a possibility sa iyahang liver or sa iyahang kidney yung trouble. Moto no, pag-take niya sa non-serba capsule, pati man ang U-Iderba capsule, and then pagpa-check niya o sa mga kanans, nakita na nibalik o kaayo ni taas ang iyahang hemoglobin. Kaya nga naman, ang U-Iderba capsule mga kanans, mutabang siya sa pag-enhance sa ato ang kidney. So yung kidney nato makapagawa siya og enough na erythropoietin para ma-stimulate para makabuo kita og pula na dugo mga kanans. At the same time yung non-herba capsule og UIN herba capsule makatabang siya para maiwasan yung mga inflammation. So kung naay namamaga sa atong spleen mga kanans, makatabang siya para mawala yung pamamaga sa atong spleen or pati man sa atong liver. So meaning to say yung spleen nato og pati man atong liver mga kanans makatrabaho siya og ensakto. So meaning to say, ma-maintain niya yung integrity sa ato ang pula na dugo mga kanans. Dili iya basta-basta bungkagon ang healthy na dugo mga kanans. Mao ka to, pag take niya after a month, nakita gin niya na naginahinay, nagabalik sa normal ang iyahang hemoglobin sa iyahang panglawas mga kanans. So ang pag-inom sa non-herba capsule, ginarekomenda ko, 1 capsule 3 times a day, good for 30 days. Then UIN, 1 capsule 3 times a day, good for 30 days mga kanans. Then after 30 days mga kanans, continue gyapon ang ato ang pag-inom. Pero yung NANS, 2 times a day, then UIN, once a day na lang siya. And then every month kita, kung pwede magpa-monitor sa ato ang hemoglobin mga kanans. Kaya para makasigurado kita na okay na ang imuhang organ, okay na yung production sa imuhang hemoglobin mga kanans.
0: Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa tardin og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. Og hinaot may nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos. Hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAD ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat jud ta ko
6: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Assis for Healthy, Happy Living Nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa NANS Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kayo mo'y akong gamitin. Salamat sa product sa NANS Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
9: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kunti ang murag puno. Then pag tinom ko sa NANS Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Corn, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulub sa pangunang Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
12: ACS.
14: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
15: Tusiran Forte.
16: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit?
15: Just stop it.
17: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
18: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin.
19: Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo
20: with the Silk Ganda Power Duo.
21: Regular use results may vary.
22: Naka-10K run ko.
23: Ganda.
24: Approved presentation.
23: Ganda.
25: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo
26: with Silk Ganda Power Duo.
27: Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin.
28: With regular use results may vary.
29: Gandahan mo with the Silk Kaganda Power Duo.
30: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O gwapa gihapon.
31: With the Silk Kaganda Power Duo.
32: The soap and lotion tandem. Aron gwapa ka sa laban.
33: Gandahan mo with Silka.
34: With regular use, results may vary.
35: This newscast is brought to you by iBerry.
36: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
37: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
38: MX3, tunay, natural, at original.
39: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYHP Remensibo, alas 10:26 na sa gabi.

0: sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palimot, inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanatong tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan ta nga to ang abuhi nga Dios sa paghatag ya kanatong lain sa mga adlaw. Dili sab gigayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, pizza dusina sa bulan sa Oktubre, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to may sunod to mga pinanggandig paminaw ha, nga naminaw karon nga mga orasa. Ilan na tag sa ka mga radio ha? Nagtanaw sa Facebook Live ato ang DYHP Facebook page, page og sa ato ang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo ubos galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos ang hiyan. Makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunod ng mga pinanggandig paminaw usab. Nga naminaw, there is Dak Baya Sugbo. Kumusta muntanan? Ato ang mga Sugboanon nga naminaw, ha? Maayong pagpaminaw, there is sa probinsya Sugbo. Ato ang mga Sugboanon sa labi na there is sa probinsya Sugbo. Kumusta? Ato magsunod usab diha sa Negros Oriental, diha sa Negros Occidental. Maayong gabi, ato ang mga kauturan da sa Negros Occidental, diha sa Sikihor. Kumusta? Diri sa Bohol, ato mga Bulanon sa nga naminaw sa Bohol, sa Leyte, Samar og imusab ubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab dito sa kaulohan og imusab dito sa gawa sa nasod. May pagpaminaw nyo diha ha, may pagsunod. Ato ang mga kaigsunan sab nga nasa gawa sa nasod. Besan asa nga lugar ha, o state o kana na ang nasod mga sugindig paminaw. Nga naamuron diha, may gabi ninyo. May nga pagpaminaw, may udto, may hapon. Maayong kanang na ang buntag o may gabi eh. Gabi na diri sa mga Middle East countries kasamang nisto. Kaya karon pero murag diferensya ang oras, no?
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunod usab ng mga senior citizen, no? Ito mga nanay nga naminaw na to. Karon may gabi eh ninyo diha, nay. Ato mga nanay, may gabi eh. Ato mga tatay. Nga naminaw sa nato karon tamtang naminaw kasama nga Nestor ato mga nanay tatay nagtanday-tanday po sila. nagtanday-tanday ha niya kanang naang ato ang mga na kanang po mga nanay kay sikay nato to makaigsuonan may pagkani kay sikay nyo diha samtang nanay kay sikay naminaw nato adres sa tuang programa. Kana na ang samtang na iligtrabaho, nagikuri-kuri kasamang nisto, naminaw na to dire sa tuang programa. Salamat kayo ninyo ha.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa dakarong gabi una. Arita sa tuang mga isgutanan, kaya naghanta ka mga isgutan ron, naghanta mga suki, hindi paminaw nga kanang na ang tuang hatagan o pagtagan. Dere sa tuang pagkulo kabildo karon tungod kay matod pa si VP Sara or Vice President Sara Duterte naguna sa survey nga ipahigayon sa Pulse Asia usab mga kasama sa pagka presidente kundi in katunga sa mga Pilipino ang mubutar ni VP Sara atol sa paghimo ning maunga survey.
2: Straight to the point.
1: Nagsunod ni Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente, mao si kanhi Vice President, Lene Robredo.
2: Straight to the point.
1: Anya, gasunod sab ni Lene Robredo, mga sukindig paminaw, si Rafi Tulfo, Gani si Rapitulpo, napagiday gani, mubutar yun niya po. Onya, ikaupat, mga sukindig paminaw nga, nakakuha sad da, sa ikaupat nga dapit niya kung nga magpapili presidente, mao si Risa Hontiveros. Ikaupat si Risa Hontiveros kasamang ni Sor Pedro Caballo ka, ang gidaghan nun, pila man ang kanang na ang pila man ka percent ang ilang nakuha. Pananglita ni adtong to ang pagkandak sa survey, gipahigayon, katunga sa mga Pilipino. Ang gusto nga ibutar pagka-presidente si BP Sara. So nagana kasamang nisor, 50%. Grabe taasa mga sukindig paminaw. Ha? Bisan sa mga impeachment, bisan sa mga pasangil, ang agihimo mga sukindig paminaw, batok ni Vice President Sara Duterte. Apan, sa maning ang survey? Ha? Sa to pa, ibutang talang ang survey, tinuod kasamang nisor, ha? Ibutang talang, sige, tinuod ng survey sa to pa ang mga tao, ha? Bisag giunsa o daot sa iyang kontras politikas, BP Sara, wag yun mo patuo mga tao. Ha? Wag mo tuo mga sukindig mo ng mga tao. Ano man, so nagka 50%. Ha? Katunga sa mga Pilipino, mga sukindig paminaw, ang gusto nga butaran si BP Sara pagka-presidente. Ha? So muna ito hatagag pagtagad, ha? Dari sa tuang nga pagkulo kabildo karon, unya muna nga samutan yun ni nila. Samutan nila nga si BP Sara, mga sukindig paminaw, matangtang yun sa pagka-vice presidente o dili makadagan sa 2028. Ha? Kaso nagkanang katunga sa mga Pilipino, gusto niya. Ha? Bisan og iipon pa mga sukindig paminaw ang nakuha ni Lenny Robredo. Si Lenny Robredo, 26%. Ha? 26% ang nakuha ni BP Lenny. Ha? Kana na ang sobras katunga, pero 25. Ang katunga, 50, 25. Plus 1 kasamang listo. Ha? So muna nga ang kataas sa rating mga sukindig paminaw ni BP Sara o ni ikatulos Irwin Tulfo. Pilaro may kay Irwin Tulfo, 12. Ha? 12%. Kaning mga ni Butar, ni Rapi Tulfo, or kani maganahan ni Rapi Tulfo, mahimong presidente, kato tingali ni mga asawa, kato mga asawa bang nalabanan niya, katong bugno sa sawag bana, problema sa sawag bana, natabangan sa programa kasamang nisdo. Kato ni mga natabangan, tingali siyang kananaang bana. Natabangan siyang bana, natabangan niya. Atol siyang programa sa radio, kasamang nisor, kanausan na yung programa, good nga. Kananaang nga doon ay mga sumusumbong, sumusumbong dito nga mga ilang bana nangabit, ilang asawa nangabit. Moraga, nawala ag pitaka, nawag tangan o cellphone. O dangop dito sa programang Rapitulpo, nga natabangan ni sila, murag mauning 12%. Ang uban ani kadto tingali nga mga nahatagan og endorsement letter. Moduol sa kaditong tulpo dili man sa tanang problema ma yahang masalang sa kanang yahang show. Duol kadito ang uban na tan-aw nga mura ginagmay ra madala ra og kanang naang padalag endorsement letter. Nakita mo ko na yung mga endorsement letter ni tulpo kay daghan nga ni adtong tulpo nga ni aray diri sa sibianan. Ngano man wa matabangi ditong tulpo. Ha? Wa matabangi kay wa mo viral social media. So ni ari dire sa atong sibiana nagpatabang gadala aning niyang endorsement letter ni tulpo mga sukindig paminaw nga dunay iyang naong. Ha? Dunay iyang naong pantay kay kasamang nisto na iyang naong. Ha? E duol dire sa kwan kay wa madala dito. So katunto ang mga nasulbad ang problema na po'y nasulbad. Danay nasulbad, bonin 12% tingali. Katong ipadagaan lang endorsement letter, nga wak masulbad, wak, hindi, gito ganahan mo buta. O niya, kang Risa Hontiveros, nakakuha og 3%. Ha? So nakakuha og 3%, kinsa makani sila ng mga 3%, tigari, mga tao ni Franz Castro, ni Bini Abante, ni kanang Father Flavio Villanueva. Asa man itong grupo nga kwan? Asa man itong grupo nga sigig marcha sa Manila nga sara i-convict, sara panagutin. Pero di man ito naghana nga mag, ito mag-rally ba? Banday ka ito dito sa kanan na Minjula, dito sa kanang Lunita Park, mag-kuhan sila dito kasamang nisto. Ato dagang kayo mag-rally dito sa kaulohan ba? Yan ay nangon nga sara i-convict, sara panagutin. Ha? Puti man itong pagkatao? Labi na ito mga kuhan nila ni Chiljokno, nila ni kanang naang Trillane sila, ning grupo ha. Ha, unya katong niingon nga diri sa Cebu, sa Bacolod, asa pa tong ingon nga risa na 2028. Risa na, tiyo sa mga nakuha survey 3% ra. Akato mga tao nga mga nagrally, hadi ko motuo nga binayran to. Pero muna ang pangutana na to, kadaghan na to mga tawhana, daghan man to kaya niya nganong 3% ra. Ha? May kabinoang po. Samtang nga sa laing bahin ato hatagag pagtagad makasama kay si Vice President or ang pagka Vice Presidente no kato ganin itong isgutan pagka presidente to so si VP Sara ang gauna katunga sa mga Pilipino gusto nga si VP Sara mo ibutaran ha usab ang pagka Vice President para sa 2028 kon ang eleksyon gihimo atong atol sa survey. Ang gauna mga sukindig paminaw nga gustos mga taong himuong bisi presidente ha si Senador Bunggo.
2: Straight to the point.
1: Ha Senador Bunggo pahilom-hilom ra tinuod na pero daghan kay mga kabos bisag dili mga kabos naka-avail sa programa nila ni Senador Bunggo ni kanhi presidente Duterte kanang malasakit center. Ha kanang malasakit center daghan man kay naka-avail ana. Ha, kasamang nisor muna nga bisan sa Luzon, sa Mindanao, sa Visayas, nakatagamtam ang malasakit center authored by Senador Bunggo o niya approved by Nulistanda, former president. Ha? So muna nga, Senador Bunggo karon siya maoy pinakataasab nga rating nga piliun sa mga tao nga mahimo nga vice president sa 2028 kun ang eleksyon gihimo karong abulan sa September kay September mo ning na survey ha so pila man ka Senador Bunggo nakuha di ay 31% ha 31% kasamang nisto unya gasunod ni Senador Rubin Padilla ha si Senador Rubin Padilla adunay 19% ha pananglitan og dili makadagan Senador Bunggo pagka vice presidente si Rubin Padilla mo'y nagsunod. Ha? 19% kang Rubin Padilla. Ikatulo Senador Bam Aquino. Ha? Senador Bam Aquino 17%. Sa daghan sad nga mga kanang nalipay anin ni Senador Bam Aquino kay yahaman sa nang usa siya sa mga kanang na ang sponsor kasamang nestor anang libre nga tuition no sa college sa kasamang nestor no Senador Bam Aquino o niya ang ga-approve ana si kanhi presidente Rodrigo Duterte sa atong panahon ni kanhi presidente Duterte daghan nga mga balaod nga nahimo ato mga magbabalaod nga kanang ga-approve ni presidente kanhi presidente Duterte nga napahimuslan sa mga tao ha kanang libre kanang sa malasakit center to mga hospital ha kanang sa tuang education no so mo na nga Senador Bam Aquino mo ikatulo ka sa mga listo ha pananglitan og dili makadagan si Senador Bunggo di pod makadagan Senador Rubin Padilla pagka vice presidente si Bam Aquino maoy ikatulo 17% ang iyang nakuha.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, ha, ang kuwa mga sukindig paminaw, ha, Commission on Audit, nilimpyo na, ha, nilimpyo na sa pangalan ni Senador Joel Villanueva sa kaso nga flood control scandal.
2: Straight to the point.
1: Ha, matod sa kuwa mga sukindig paminaw nga, ha, cleared na, sa to pa, wa na'y buling panulundon, ha. Why mansa mga sukindig paminaw, why lama as corruption? Ha? Wa ko no ma-appeal sa anomalya sa flood control ni Senador Joel Villanueva. Ha? So matod pa sa kuwa. So muna nga, pero kung Senador Joel Villanueva, kung wala pa mubalitok mga sukindig paminaw sa mga senador nga naa sa kampo ni Presidente Marcos, murag hagbay rapon nga. Ha? Hinog naman to og wa pagid sa mubalitok hagbay rang nalata yang kaso. Pero Senador Joel Villanueva, human sa giingna ni Boying Remulla nga ang iyang kaso hinugna, nibalitok na yun. Pagbalitok, nibalik, pagkahilaw, ang iyang kaso, hantod karon nga wa na yun siya, wa na, clear na yun. Limpyo na kasama nga nisto. Kaingon ta sana all.
3: Wa gabae.
1: So ingon ana ra. Ah, ingon ana so nang kamana magkapangutana ka ba unsa man gyud ning sa administrasyon, unsa man gyud si Boying Remulla? Tinuod ba nga pasaka ag kaso why gipihig ang balaod? Tinuod ba nga why pabor-pabor ang pagpangita gustisya? Why pabor-pabor ang pag singil mga sukindig paminaw sa justisya? Kay mingon sa hinog na kuno ang kaso. Ha? Hinog na ang kaso. Sa to pa, doon nagisay mga ebidensyang nakita nga apil si Senador Joel Villanueva nga nakadawat sa flood control nga kickbacks. Muto ingon siyang hinog na pagbalitok Senador Joel Villanueva pagtapon niya sa grupo ni Presidente Marcos ng mga senador, di nawagtang ang pagkahinog. Ha? Nahilaw og balik. Ha? Pagkahilaw, karon wa na. Ha? Karon wa na, purebuya. Og sa mga kuan pa, og kanang na ang sa mga sani kanang na ang muna nga kanang na ang uban magduda ang uban nga unsa man gyud eh, kaning ni ang gipanggukod nila kontra ras politika, kaning ilang gipanggukod kay pananglitan og mubalik ka diri speaker, so ano man, mahanaw man imong kaso daw aso, ha, kakalit lang nahanaw. Samtang arita sa laing bahin kay nindot ni balita aga sa mang nisto, mga tao nga nakadungog sa panawagan ni Presidente Marcos nga papaliton og balde. Balde gan. Papaliton og balde ang mga tao kay isalod sa ulan, ha, hutdon og salod ang ulan sa balde. Ha, isulod kuno sa balde mga sukindig paminaw arong panagana sa El Nino, nangatawa ang mga tao og niingon mga sukindig paminaw nga naunsa naman ang atong presidente. Aso mo na ha, unsa man nakapalit na magbalde ang tanan. So gipangutana siya. Gipangutana mga sukindig paminaw, usa sa mga reporter nangutana nito Presidente Marcos, Mr. President, unsa man mga pagpangandam karon sa kananaang El Nino, ha, kay Super El Nino man ning giingon sa pag-asa ang atoa nga masinati hantod pa sa unang quarter sunod tuig. Ha, ingon ni Mr. Presidente, mapalita og balde. Para kuno nga pag umuulan na iipunin ang lahat ng tubig. Iipunin ang lahat ng ulan. At ni hatag ang pagtagad ha. Una nga naapon yung komedya pananglitan. Kadto nga nagpuyo sa kundo kasamang listo. Kadto nga mang nagpuyo sa kundo nga way atop ha. Asa may la isalod ang tubig ha. Asa mo na ang ato ni hatag ang pagtagad bitaw kay kanang namori gito ya. Simple kintubag ni Presidente Marcos nga, palit na mong balde, ha? Palit ang ilin niyo, nala, palit ang balde ka sa mga mister. Unsa may inyo ang kuhan, ana? Unsa may inyong tanaw diya, ang mga naminaw na to karon? Ang kanang na ang sa mga balde ni pagkahalin na guys balde kani mo mahal ni balde ani awa kani balde ka sa mang nestor mo mahal ni niya presyo ani awa. Samtang sa laing bahin na bail na hearing sa kaso ni kani House Speaker Martin Romualdez karong adlaw, gipakita ang video sa mga malita nga gideliver matod pa sa iyang balay.
2: Straight to the point.
1: So karong adlaw mga sugin digbamay na o kaganiha ang unang hearing sa bill hearing no kay ni Kwanman kanang na ang nihangyo ang kampo ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga tugutan sila nga makabil tugutan sila nga makapiansa ba. So muna nga dunay hearing karong adlaw ganiha sa iyahang paghangyo nga makapiansa siya. So dito sa prosecution na lapgip na ang sa mga witness ni pakita mga sukindig paminaw og video pamatuod nga tinuod gyud nga nagdeliver sila og kwarta gisulod sa malita dito sa balay ni kanhi Speaker Martin Romualdez video gyud nga video sumona nga ato ni hatagag pagtagad kay wata kay balo nga sa sunod nato nga mga adlaw sunod nga mga semana makagawas sa kanhi Speaker Martin Romualdez kay makabil na makapiansa. Ano man na si Senador Bong Revilla nga kaalyado sa Malacañang na preso apan pag duso og motion to bail nakabil nakagawas ha pero ang kontras politika nga sighangyo nga mobil Dante Marcolita Jinggoy Estrada hantud don wa pa gisuspenso hinuon og 90 ka adlaw si Senador Jinggoy Estrada. Tanihatagag pagtagad ha kay kanang naanga si kanhi House Speaker Martin Romualdez mga sukindig paminaw ni kuan man kuno kanang naanga ganahan man kuno mga sukindig paminaw nga mupiansa bisan kuno og pila andam ang iyahang kampo mga sukindig paminaw nga mobil kon pabilon sa kwarta din sila gyapon kwartahan.

Samtang sa laing bahin makasama kadtong na viral nga kasal dito sa Himalalod, Negros Oriental, ha? Nag-viral og maayo mga sukindig paminaron sa Facebook. Kay gisaway ang mga pipila ka mga alagad sa simbahan og ingon man usab kani makasamang pare na dito sa Himalalod nga nagkasal atong couple. Kay naunsa bang nalabian man sa pagka-istrikta. Nalabian man mga sukindig paminaw kuno sa pagka-istrikto. Istrikta man kayo, daghan ang utana. Og unsa man eh, kanang naang nag-alagad bagyod sila sa Diyos, ha? Tinuod bagyod silang nag-alagad sa Diyos, ngano man kunong wa may pailob, way pasinsa, way konsiderasyon, ha? Unsa nabi uban po mga pare, tinuod ng mga kanabitaw, ha? Kanang naang mayra pahubili, ha? Di ba, purti mo humili, pero sa tinuod niya kinaya, batasan, pas ng pagkalaksutag batasan, dili hinoon tanan, ha? Kasay uban nag-alagad sa simbahan nga... kanang na ang lasot sa batasan, di puntanan. Nay, nag-alagad si man, lasot og batasan, napoy uban ng mga tarong, ha? Mga maayo rapon. Sumuna ang pananglitan o kanang na ang ligyod ka agwanta ba, no? Kay lain magugkaayo, nag-alagad ka si bahan niya, lasot magig batasan, o niligyod ka mag-usab. Kay kanang nasa tao ro magyun na ba, mag-usab ka o dili ka mag-usab. Sumuna ang nangangani noon to, nangayag pasaylo ang kanang naang simbahan sa Holy Child Parish sa kanang naang Himalalod na kay mo lagi na ang resurasan nato, no.

0: kanang na ana tingali ito'y konsiderasyon sa do'y. Nga, as long as nga, man, imuha itong tanahon ilang mga suot, kaya nilalagi ang mga suot lagi ko, no, ano ko no nakitang abaga. O lagi na ang abaga ra may nakita ato, ibutang tala nga sa sunod ha, or sa umna to na nga dili mahitabo yung nana. Kay pananglitan, nung imunang kung anon ka sa mga nistor, ang abaga ra may nakita, wa maka makita ng tutoy, wa maka makita ng kanang na ang sapa ang giulangan sa duha kabuntod ka sa mga nistor. Tapi sa di ka kakuan na, oy, dili ka kahatag o konsiderasyon. Ha, kay ang Ginoo ra ba di ra ba mo tan-aw sa tuang gipanuot, tan-aw niya ang atong kasing-kasing, nga unsa may atong kasing-kasing. Si Ronalinda Casinilio Mauring, nga wala lagi ka sa YouTube servency. Sige, ito ba tan-awon ka sa mang Ronalinda. O niya, Jane Abilia, nayabag na dyan in town. Ha, unsaon pagsawod ang ubang lugar, sir. Ang wala manggani ulan, looy, una-una-huna ni... may gabi ka sa mga Benze, ang staff sa DYHP, listeners from Inayawan, gikan ni Jerly Melindo. Okay, kinibahin na saan makasamahatod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, makasama maayo kayo. Alas sa miso ng mga pinanggantig paminaw, nga din mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ang ato ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama, maisab kaayo ni sa adunay hubak, no, ato mga pinanggantig paminaw, ato ang mga kaigsunang adunay hubak, dali nga makutasan, dali makasamang kapuyon. Atong liguno ng ato ang panglawas sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, may sad ni makasama ha kay puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinahanglan sa tuang nga lawas. So, sa mga naminaw na to nga mga senior ato mga kaigsuunan di aron nga malikay ta sa mga balatian, malikay ta sa mga sakit, kanunay ta nga himsog, kanunay abtik ang ato ang panglawas ha. Maga Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o uban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo diha, na diha magkasama nga tuang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. O niya si Naminaw Midiri sa Purok Orchids Lamag Pinamungahan. Set out ni Kading. Ha? Kanunay ni Naminaw na to si Kuan kasamang Iglesia Ariel Villaber. Tuang mga solid listener. O niya man, Naminaw sa Deron si... Antonio Tony Torres ha? Sa Matias sa BBQ taga kuan siya taga Himalalod. So kanunay na to naminaw usab kasama ng Nestor ha. Dito sa kuan ni kanang naang diha sa may Mandawi. Sa may Banilad ba o si Tony. May gabi ini mo kasamang Antonio Tony Torres ha? Taga Himalalod ni kasamang Nestor. Oy taga inyuha dito na viral nga pare di ay. Kaabot mi dito sa kuan kanang naang Matias sa BBQ. Diha sa Manila da no kasamang nisto. Ania si naminaw sa nato si kasi nung Pabling ha, nung Pabling Pakania. Diha sa may Lawaan 3 ha, sa Talisay City. Ania kuan di sila kanang parinti sila ni Don Paulino diha. Don Paulino sa plido ni mo diha, boss, Paulino. Kana na ang wailaing dato diha sa crusher kasamang nisa. Diha sa Talisay, ha? Si Don Paulino, ha? Limot ko sa plido, da. Okay, anya, standby sa magkasama. Kay balik na karoon tao duman sa importante kayo na sa tuwang nga pagbalik, duga nga mga greetings o katuwang nga may sgutanan. Standby lang sa, ha? Alas 10:55 na sa gabi.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: That portion was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That portion was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
2: This time check is brought to you by McDonald's.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That portion was brought to you by Globe.
5: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitad D Plus Cofemex, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Cofemex, di lang basta kape! Angay nga naka Vita D Plus Cofemex ka! Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kun ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life ug hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune function ug kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ni ka proseso diin ang mga formation ug ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer, i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugngan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa sakit na cancer. Kung doon na siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag-adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig na baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importanteng pahinom dum ha, dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Bag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, life extension vitamin D3.
4: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
8: Reveal your powerful glow.
9: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
17: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
24: Drink responsibly.
23: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
24: Drink responsibly.
25: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max talaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga, Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ACS.
13: Ugang ganda of the night is Barbie Forteza.
14: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
22: With regular use, results may vary.
14: Nakaten kinan ko. Ganda. Approved presentation. Ganda. Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo. Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo. Ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
26: May budget.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home.
9: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
12: Ato ang takna alas 11:08 na sa kagabion. Balik na makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
13: Straight to the
12: alas sige ato mga naminaw ha sa bug katulog dia ha. Dungan datag katulog niya. Okay, ato pa nga sauan ning ato ang programa karon. Okay, daghan taga mga isgutan mga sukindig paminaw ha. Alas sige, sayaw-sayaw lang usaha aron dili ta dokaon. Ah, aron dili ta kanan tong do la ayon ka sa mang listor. La sige, sige. Oh. Okay, sige, sige, sige. Oho, toyo. Astilan. Oh. Ha, pinalabiyog magsampot ka sa mang Nestor. Oh. Ese. Oh, toyok. Aha. Agay. Hasta nindot. Okay. Lingkod-lingkod sa gamay na, lingkod sa gamay na, kaya sakit na hawa. At usang itsek si Radio Man Joseph Osquijano. Akin ang kasarbay na sa Pikas Linya makasama sa iyahang report. Yes, sa Radio Man JQ sa imong report.
14: DDDYHP. RMM Report.
15: Yo, sa labag sa Magrancho Banda, BG, sa itong pamilya, Andres Gawas Kabahid, na kabarasa sa naglawag na kagabi o nagpamilya, muli na ang dakbayan sa Subo, karabag rasa, maginagumay ang sa kagarong agresponyas ng matinangan sa labag gawas na nandun na sa autofon sa pasasun na layig, imo kang bayba sa operation, din doon na nakpan o narikogan sa kakarnap na vehicle niya sa mga barangay nga sa Tuklo under sa Waterford Police Station sa Cebu City Police Office. Sa report sa itong nakuha, duha gid ang patay ni duha ka mga rider nga nagkabangga kagabi dito sa May National Highway sa barangay Pinti Lungsod sa Carmina. Ang mga rider nga mga driver sa motorsiklo na ilahan nga sila si Mark Awing Matilibi Anyos o na kuya sa naisputang ilawang pinigusa ka Marlon Arribadillo ingkod ang idaanda. Nagpayoga po sa lungsod sa Carmina sa imbisikasyon sa kabilisan sa current position nga nagkasugat o hindi nagkasugat kiniduha ka motorsiklo o mga giling ang usa sa mga motorsiklo ni Suway Govertica sa gisundan nila nga sa kaninang kiling nagkabangga o tungkol sa grabe sa impact ng halag po kiniduha apan gingon niya tungkol sa grabe impact na grabe ang mga angol ni nga duha ka mga rider nga bersota sa ilag inandaling kamasayog ka. O kung sa patrol ang Rajuman, Joseph Osgano, DYS, Pitataka, RMN.
12: Okay, salamat, Rajuman, JQ, sa imuhang report. Samtang, arita makasama sa dugang balita. Gasoline station sa lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol, ang gitulis sa riding in tandem. Sa naman sa ni mga tulis-tulis kasamang ni story, balik na sa... Bawang to complete ng litali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
14: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
3: Gituli sa riding tandem ang Osaka Gasoline Station nga nibutang sa Barangay Libertad, lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol, alas 6 sa gabi inatong Biyernes. Ang kapulisan sa lungsod sa Tubigon na kanawat og tawag sa telepono nga nagpahibaw nga gituli sa duha ka wa mailing mga suspitsando ang Domes Gasoline Station sa maugla dapita. Dali nga miresponde ang mga personnel sa Tubigon Municipal Police Station ubos sa supervision ni Police Captain Mark Jusel Riburiano aron murusar og imbestigasyon og manhunt operation. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Tubigon base sa kuha sa CCTV footage nga samtang naglingkod ang biktima nga cashier nga si alias Mabel, 45 anyos, taga Purok 1, Libertad, lungsod sa Tubigon, kanitang nabot ang duha ka suspitsado sa kaysa usa ka Yamaha Mio 125. Ang angkas ang mikanaog sa motor ug dayong tion sa dala niining armas kang alias Mabel ug ikuha ang ihaga bag nga naadto ang ihaga personal nga kwarta nga mobalor sa 5,000 pesos. Human makuha ang bag niini, mimando pamatod pa kini nga paablihan ang cashier booth ug ikuha ang halin sa gasoline station nga moabot sa 2,000 pesos. Sigon sa biktima nga wala kini makamayong sa dagway sa ruha, kay pulos kini naka full face helmets. Human makuha ang kwarta ni sa kay pagbalik ang suspitsado ug bipadagan ni paingon sa direksyon sa lungsod sa Clarin, Bohol. Apan sa wala pa kini makadistansya, nagpabuto pa kini sa dala ni armas. Ang Tubigon Police Station nagpadayon pa sila nga backtracking sa mga kuha sa CCTV footage sa mga silingang establishmento ug musubay sa giagian ni ini. Kasama mo sa Tubigon Municipal Police Station ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP. Tata Carmen.
12: Okay, salamat sa mo report nong. Pag-inibay na sa kasamang nisur hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix sa mga kasama 17-in-1. Pasabot si Shetty ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuang kape. Ang atuang kape mga sugindig paminaw, maayo kayo. Aon niya lamian na sakto sa timpla, lami nga pagkakape. Ado na pa'y binipisyo nga mahatag para sa atuang lawas. Ang niya ang sagol, doon ay rose hip, nga doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Sa tumanga na minaw at tumakaigsunan sa ba, ang niya gawa sa rose hip nga nasa tuang kape, nausab ni siya ay ginger, o kaning niya ang luya. No, doon ay luya, doon ay turmeric, o kining duaw. Kasamang nisor, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin at anestivia, nga may kapalami sa tuwang kape, o niya doon ay barley, doon ay arabica, no, nga gisagol usab, o niya doon ay ginseng. O niya, daghan pa, no, nga mga prutas o gutanon ang ginseng, nga nasa tuwang kape, makasama nindot ni Shakay. Magkapa-update sa tuwang panglawas, o kung update gani nga tuwang lawas, dili tadali nga kapuyon, dili tadali mga sukindig paminaw nga maluya. Matag-adlong panikay-sikay, makalahutay gyud ta, ha? Tama na nga, basta kape, gani mo'y ato ang gipangita. EXL Makabuhay Coffee Mix na mo'y ato ang imnon. O niya, mag-isgo tag-haplas, ha? Alang sumakaigsuunan diha nga kanunay lang makasinatig panakit sa kalawasan, panglayles mga lutahan, napag ngulngul sa makaunuran. Ano yung mga panuhot, ha? Ngayon panuhot na ba? Dagyo kalikayan mo. Kuhaan yun ang mga panuhot. Minadali kayong panuhoton. Magamit ta sa EXL Makabuhay Oil kay All-in-One, eh, makasama. Pasabot na dalatanan ni Unya Skincare Oil pag yun. Bastang nindota. Ato mga naminaw, ha? Kung mga haplas mo, gawas nga mawagtang ang panakits kalawasan, pamaol, mga... Asay, maminhod ta kasamang nisor, kapoy kayo, magpahilo ta. Asay, gani, ito mga apuhan, mingon nga dong, ha? Kumbukubuko dong, are dong, kanang na ang tunob-tunobi dong. Ignon da yung apo kasamang nisor. Ako, presgot lang, kanang na ang patayin na taon to kung lula taon. Ha, kato mama ni mama kasamang nisor, ha? Tumipatulugon dito sa ilahan. Ha, anya, tumipatulugon, ha, dito sa ilahan. Kay magpatunog to yung buko-buko, halos ka na gabi eh. Eh, yan lang, sige, trabaho ba sa baol ba? Ha, guna taon, ano, guna, manghalabas, ha? Oh, nangas guna, inig-uli ito, inig-gabi eh, taon. Ha, magpatunog ba? Tumbi ko buko-buko dong. Ah, kay adto tas minuro ugma dong, ha? Kuyog datos minuro, wanto mi minuro, palit mig tinapa dong, ha? Palit og tinapa, nga ontag tinapa. Sa kana nga, kuan puta kay lami na og tinapa. Ah, kana bang sardinas ba? Ha, wanta ka sardinas kasama ni sa probinsya pa kalami ano nang sud-an ang tinapa gyud ato. Ha? at tinapa kanang noodles, ana, tinapa, noodles, unsapay, kuwan, ana, masalami, ana, ha, kanang naabang, ano man, permitang buwad, dito ka, buwad, utan, ginamos, ha, mamagod, umumpragot to, ginamos sa una, minubil, ha, mobil na sudlan, ha, Caltex nga, kuwan, kakaon ganit kag tinapa, ha, tinapa, magi, pakalami, anas, paminaw, na. Ah, sa muna nga kanang naanga. Ah, muna nga nay haplas nato nga paras managits kalawasan EXL makabuhay uwil kasamang nisto. Ah, sa muna nya mga haplas kana, di ka pa akon og lamok, ha? Di ka pa akong lamok, dili muna nga maka siguro ka nga dili ka makasakit og dengue kay di man makapa kang lamok nimo. Ah, sa mga naminaw ha, ato makaigsunan diyan ang itag haplas para sa tuang nga kalawasan nga nindot kay paminawon. Ha, EXL makabuhay oil. Nya ka na mga, una pa yung mga nakarelita na mga senior, karon nga yung mga apo mo, inyuhang pa, kana na ang papisilo, na pa, kanang na ang pamasahion, baka patunob-tunobon, yung bana di eh. Ha? Yung bana, hilasa eh. Ano man bana, di na masugoon bana. Amaw magod na, nga dili na masugoon na yung bana, kaya di mo padulog na god. Ah, bantay ka sa mga nisyon? Ah, di naman padulgon, maglalain na magkatulog. Ah, ikaw si Romel, og dili kay ka padulgon si Romel, ayaw gyud og hilot si mo asawa. Ah, sa muna nga, unay katambal ninyo, unay tambal ninyo kay yung bana, ha? Hago kay sa trabaho in town, di pa yung padulgon. Ah, una lang sige padulga. Sulay padulog nay. Sulay padulog, di ba? Sunod adlaw maingunan na nga. Gang, di ka pahilot. Tinawag bitaw. Abang gabi eh. Sa naminaw mini mo diri sa Canada kay holiday diri sa. Thanksgiving Day. Ani way klase, walay work. Oy. Ah, nindota ko dahil diya si Romel, ha? Ani, ako ang daughter, ang si Samantha Nicole. Anggot, ha? Chill-chill kayo. Ay, may gabiin ni mo diya po dahil, ha, Samantha? Ay, ayaw wa dahil duty diya, sir. Agikan si Romel, ha? Si Vili Anggot. Okay, itong hatagag pagtagad, no? O niya, uy, ang katong tanan ay mapalit ang atuang nga kwan, ang atuang EXL makabuhay oil, atuang EXL makabuhay nga kape, mga sukindig paminaw, ha? Diya sa 360 Pharmacy, Rosa Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, Queens Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya, dool sa inyong mga lugar. Ato mga naminaw, ha? Ito makaigsuunan nga ligon kay anak nga mo gamit, tato mo dito, ha? Palit mo dito sa lay ninyo na. Anya si Bandex, Bando Erasmo Maggali. Shout out ko sa kuwa nga friends sa diha sa Porta Liza, Tuburan, Cebu. Nga sila si Linlin Saison Jr. Og Junior Nick Saison, na Marjorie Saison, og uban pa. Pamilya Batoktoy, ika ni Bandex Maggali. Amay gabi eh, kasamang Benze, minaw giminimo hantod alas 12 tungang gabi eh. Agi ka ni kasamang Junicio Bilda, oy. Lamat eh, kasamas magpaminaw, ha? Nagyod, minaw, yun. O na may gabi eh, kasamang Benze, watching from Alabel, Sarangani Province. Why? Paglubad, tagabuntag o gabi eh. Maminaw, yun me. Lamat kayo kasamang Rosana Daimil Rivera. Kasamang Linda Masunglagos, dele, San Palupeng, ha? Kanunay, San Mina, to salamat kayo, ha? Kaila ko anang pare sa Himalalod, matod pa ni kasamang Pat Anthony Garces. Oy, unya, unsa may pagkaila ni mo anak Sir Pat, na kasamang Pat Anthony Garces. Unsa may pagkaila ni mo anang pare sa Himalalod, kasi pangalan atong pare ang gamisa. Okay, so atong hatagan sa pagtagad ni makasama ha kay kanang naang gikan sa one man ni diha social media karon. Daghan mga sukindig paminaw nga ni saway, daghan nga kanang nahimuot ang ubad sad mga sukindig paminaw, gihimo ang gibugal-bugalan, na gibugal-bugalan karon kaning ni ang kanabitang panawagan. Panawagan ni Presidente Marcos nga papaliton og balde. Dunay advantage ani, duna po disadvantage. So kanabang o gibutang nato sa Aritas Positive. Na Aritas Positive ka sa Mang Nestor, okay. Dunay positive o niya o garisa kas negative gabahin, naasay negative. Nga ngano man nga diha social media karon medyo kuan man ka sa Mang Nestor kanang na ang nahimo man nga ikatauan, nahimo nga gibugal-bugal ang social media. Giunsa man di ay pag-deliver ni Presidente Marcos. Yun sa mga pag-istorya nga, katong pag-ingon niya nga, mamalit mo balde ha. Ato kong hatagag pagtagad ka sa Manziral, ha? Ato kong paminaon tong iyahang kwan, iyahang kanang naang panawagan. Ha? Kay, yung panawagan, kwan, o il ninyo, o niya, iyan tubag ka sa Mang Nestor nga, mo lagi na palitag balde para tiguman niyo tanang tanang tubig sa ulan. Ha? O niya, murag medyo amot lang. Ha? Biko na, ito ko nung paminaon, be. Atong paminaon, biko na, ito ko nung pagtanaon kasama ni Gerald. Okay na diha, kasama ni Sir. Atong audio diha, oh. Atong kanon, ha? Kanay, tanawa, ha? Ito lang yung i-credit sa RT, saan na siya? RTVM ba na? Og sa Newswatch. Okay. Ah, sige, dara, kanay. Kanay,
9: malinis.
12: Balik to.
9: Public service and those public service messages will be collect. Bumili na kayo ng balde. Para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel, yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding. Cloud seeding for certain. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot dun sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta't bumagsak ang ulan, yun ang importante. So, we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually seed the clouds with. And then an important part of this will be to speak to the public and to say, save water, find many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo, or you know, all of these things that you use the water more than once. Yun, maybe there should be the slogan, use it more than once. There are many ways to use water. So, those are the basic elements out of
12: Tanawa ha, o niya, dagan po nakabantay dito. Kasamang Benji, mura malagi og nihiwi na iyang naong padong stoo. Kamu ba, noon, nanamay mga magtanaw, nipindi laman o kuan, pero kanana nga, nasa uban nga, nakaditik, ha, na uban nga nakaditik, sa ingon nga, nakuan man kuno, kanang naa nga, nihiwi kuno iyang ba-ba, pa ingon stoo, amot lang ka, og, di makiko kaklaro, god, ha. Pero siya ang giingon niya dire, ha? So, niingon siya nga, mapalit na mugbalde para tanang ulan inyong tigumon, ha? Kasamang Nestor para kuno sa gamot. Sa itong kuanan niya, itong laro og paminaw, bisa, ibalik kuno. Ibalik sa doon, ha? Kaya murag, ingon siya, sige, palit og balde. Sunod niya nga istorya, di na kay maklaro kay medicine kuno to, unya unsa pa to, may kuno, sige na, ibalik ko may doon,
9: Public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makulikta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis.
12: Ah, tanaw ha, tanaw kiritsa, tanaw ha. Kanang na ang palit na mo, panguligta mo, or palit mo balde, para umuulan, matigom na kuno ninyo lahat. Kung sa imuang sabton kasamang nisto, ba? Imong sabton, sato padaghan kay balde yang ipapalit. Ha, ngano man sunan kag muulan? Unya imong ipatigom tanan ang ulan? Ha? Ingon sa nga, oh, tiguma ninyo na tanan. Tiguma tanan yung tubig ikas langit. So papaliton kag balde nga pila kadamtrak. Ha, pila man kadamtrak nga balde. Imong paliton. Ha, para makatigom ka sa mangnistor. Amoy kahalin sa balde. Ah, so muna nga, basi og ang pasabot ni Presidente Marcos, basin og drum. Ha? Basin og drum. So kanin yung giingon o palit og balde, makatabang ba? Makatabang gyapon, pero pila raman tayo sulod sa balde. Drum na lang. Ha? Drum ba? Or, ubaka, maingon mo, sige, og naamoy kwarta, pwede mo palit o diya o kanang dagko ng mga tangke sa tubig. Kanina panawagan, magamit pa na ito ni Panaos El Niño tinood. Labi na ka mga lugar nga nihit og tubig, Panaos ting init. Ha? Magamit na ito, drum baka ha, na pwede diya saluran. Or, kung dunay ang barangay, or baka ang mayor, maghimo diya kasamang nistor o kanang murag mini dam. Or baka maghimo og dam, huwag ka na mabisang magburag swimming pool, lagdako. Tigumans tubig. Or ang pinaka, kung ano na ang gobyerno mo'y muhimo. Kagbingong ka mga tao. Ha? Yung pananglitan anin diri Cebu City. Uban nga mga lugar nga dako og space, okay ra kay bisan pa og kalibo kabalde dito. At kas aligriya ka sa mga nero, bisan ko sa kalibo kabalde pa, dako mag space dito. Punya diri sa ato, nga nagsikit-sikit ang balay, papalito ni mo nagbalde nga pulo, kamok asa man ibutang. Jadi man ni mo na ma, panalitag imo pa ng lutod-luturon, kuyaw man sa nagmga buswak na diya kay mga balde ron. Ha? Gawas lang atong nagagwarta kay katong balding mahal. Ha, unya, kay ingo man siya nga tigumag yun ninyo ang tanang tubig. Ha, tanawa ha? Ningon sa kasama ni Sir Tiguma, yun ninyo ng tagang tubig kasamang nistor ha? Ha? Kami ganis amo, salon may ulan. Kana na, gamitin nod ng tubig sa ulan, pang flash sa CR, ha? Para ipasaw sa palitag. At tukag probinsya yun ha, kay kami sa amo. Ha? Kanang naang nit sa migtubig, ug ting ulan kay namas bukid, yan tubod, nas ubos sa, ba? Ubos-ubos siya, kaysa mo ang balay kasamang nistor. Onya na ay katong gihatag nga tubod ni kuan ani pare Carmeling kasamang nistor panitag tang ulan mo muhunob siya ba o kana na ang mo kuan ang tubig mo minor ang tubig ha nya daghan na gamit so kuan kana nihit ang tubig basta timpon ting init so mong gibuhat ya nga nami mga baril dito ha baril kasamang nistor na ami drum mo na mo tigumas tubig mo ulan ana gamit ng tubig pero mingka nga balde ipapalit ha balde ipapalit nas El Niño unya ang tanang ulan ipatigom tanang ulan ya balde ra ipapalit. Ah so muna nga ha ningon ang mga tao nga sa man ni itong ha presidente nga sa man nga nauna balde ra man ha mas maayo nga ang gobyerno ang hatag man tag ayuda no. Mas may pa nga, hatagan ba ninyo ayuda o hatagan ninyo drum? Ayala ng ayuda, sige, natag-ayuda na. Hatag-tag-drum. Ha, manghatag-tag-drum ba? Nakanang dagko ba nga mo, musulod bitaw og tag 1,000 liters kasamang listo? Ha? Manghatag-tag-drum, kanarong kwarta inyo haman ng pangkurakuto. Ayaw anang naang unsa may pagtuon ng balde kasamang nistor aron mamisbis ra ka? Ha? Nya presidente go ka. Kanabang puntong ay papalito ni Mugbalde niya presidente ka. Gawas lang kapitan ka tingali kay mingon ka nga o morat po na inakuan. So nang ka-presidente ka niya mo inaabot sa imong utok? Ha? Ya inyong papalito na ni mo ng mga tao panos il ninyo ha? Pamalit na Mugbalde diya tiguman tanang tubig tanang ulan. Di manis pag-unsa ning ato no kay kana presidente mana si presidente Marcos unya kay balota nga bright ka sa Mangnistor. Ha? Amot lagin sa po nagsugyot ni ana nga pa, atong papaliton na si Nagbalde, Mr. President. Ha? Palitan na sila Nagbalde diha. Panghatag og drum. Ha? Ang kanang Department of Agriculture atong tahasan ana or mismo ang mga LGU. Ha? Atong tahasan, sige, manghatag tag-dram. O, kamo nga mga LGO, kinahanglan nga. O, day budget, galing kay, mula gina ba sa mga isigod ganig budget, init kayo. Ang hatag tag-dram, hindi manuntanan. Hatag tag-dagko nga drum. Kanag yung dagko nga drum. Na? Hatag og drum diha, maunay, kuanin ninyo, maunay ka ng tigumig tubig. Kay andak, kanang pataas nga drum. Kay labi na mga sudlunon nga mga dapit, o kanang sikit ang balay, lima kabalde na, musuko na ng silingan ni mo diha nga mabutang dito sa ilaha kay gamay, kay agianan, piot kay agianan. Or ang pinaka the best sa mga lugar nga, kana bitaw ka sa Mangnistor nga kuan, kanang sa lugar nga sikit o balay, ingno ni mo kanang ng MCWD. Na? Or kanang gasupply og tubig nga patabangan sa LGO nga unsaon nga panahon sa ting init makasupply gyapon sila igong gidaganos tubig. Ha? Kay bulahan, kay mao pa tigom-tigom mo ni mo dito kuya, obese magtigom kag tubig labi na og walay tabon ka sa Mangnistor kay basig nailamok. Ha? Kuya, obese na kuang kag nailamok. May lang og ganang na, kapalit kag EXL makabuhay oil. Ang anuman, ang uban ng mga nasod na ngandam na tinod na kasamang Ivan na isi umbos. Ang uban ng mga nasod na silingan na tong nasod, drabi ilang pagpangandam dito. Bisag mga dato silang mga nasod, pero ang ilang gobyerno nitutok yun sa Super El Nino. Nitutok ang ubang nasod pagpanganda mga sukindig paminaw sa El Nino. Nga nga to ang presidente, mingon na papalito na tagbalde. Ha? Balit na mugbalde dito para tanang ulan sa lura ninyo. Uy, Ginoo ko, Maria Josep in town. Uy! Akin yung bahina, sad, makasamhatod ka na to sa DTX 500. Alang sumisin ang mga pinangganting paminaw, ha, nga doon ay high blood. Dasa kolesterol, tasog blood sugar. Ayan yung pasagdi, makasama, ha. Ha, gamit ta sa DTX 500. Kaya nga ito ang DTX 500 kampiyon nga proteksyon. Kaya doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Efektibo kinipanguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 mayusan is adunay fatty liver disease, cardiovascular disease. So, may sunang adunay problema sa kidney. Kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato may sunang adili makatulog ug taro makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog. Mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit nyo sila nga klinik. Mao ang klinika di Tanatibo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 RJ Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Receiver Building og Luyo sa Gaisa no Main. O baka mo bisita yun mo makasama di silahang klinik aron nga makalibre mo sa medical check-up ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ilang opisina, Luyo sa Gaisa no Main. Deres Kulon, ha? Luyo ana na dihilang opisina. Mapalit usab ang DTX sa 500 sa uban nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar, labi na sa Negros Oriental o Negros Occidental. Okay, balik ta makasama human sa mga importante kaysa nung pagbalik. Ito ang dugang isgutan, ha? O guban pa mga isgutan na ito. Sanabay lang sa, ha? Alas 11.30 isayas na sa gabi.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte.
16: Ubong makulit? Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
17: This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. That portion was brought to you by MX3.
18: Dito ako bilib.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
18: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Globe.
16: This time check is brought to you by Tusaran Forte.
18: Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
17: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
1: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
11: Doseran Forte.
1: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Reveal your powerful glow.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
1: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
17: OT,
16: Breadwinner.
17: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
18: Drink responsibly.
19: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
18: Drink responsibly.
20: Pumpirmi ka po eh. Naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
21: United Home.
13: Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
23: Mula noon hanggang ngayon.
25: All you need is Pride. All you need is Pride.
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
27: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Ato ang attack na alas sa 11:45 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Anya kini bayna sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa misunod mga naminaw, mga sukin, digpaminaw na to. Nga doon ay type 2 nga diabetes o kato mga diabetikon nga naminaw. ayaw makasama o kabalaka kung gamod dunay diabetes, inom yun ta ha? Sa Life Extension Vitamin D3. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 makasama na pamatudan eh, nga makatabang nga malibihan ang sakit sa diabetes. At o maigso na ito mga naminaw sa garon ha, ang ato ang Life Extension Vitamin D3 disuportan sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor. Na kaninot ane kay high quality o niya potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil, aron malikayan ang pagkapiki niini. Siguro aga kana nyong gipalit nga Life Extension, dunay tatak nga ili sa yang soft gel ha. O niya nakarindot sa dani makasama kay soft gel ni ang kananaa nga putos ani kasamang nistor. O niya gikan sa USA ang formulation niini. Mapalit ang ato ang Life Extension Vitamin D3 diri sa Cebu Dock Building, Boyon sa Sminia Boulevard, Cebu City. Pangutanas Guardia Cebu Dock, ha? Og asa ang clinic sa Life Extension. Dito sa Consolacion, nas Atbang Jalibis Consolacion, padong kasold sa Merkado. Dito makasama sa kananaang Negros Oriental na asa Dumaguete City at tapad sa Kamanhak Terminal, ha? Sa naadiha, magpa-check ta, libre, why bayad? Ang ilahang consultation gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Okay, ha, oniya. Sa manang uban diha, nag-ukay-ukay na sa Shopee or Lazada, nga nabay balde nga barato. Okay, matod pang Presidente Marcos, ha, tiguman niyo ta ng tubig, isulod sa balde. Unay gidangat aning kalakiha karon sa munahanga kana tabanga dunay puntos Presidente Marcos nga magtigom tagtubig kasamang nistor apan ang yahabang pagkaistorya or kaniyang gigamit nga termino murag dili kay pang presidente ha mura og dili kay murag sa dili presidente ba ako magistorya kana nga baldira ipapalit niya para tigumon ta nang tubig. Di nimo masabtan kay ingon sa tigumon ang tubig sud sa balde para kuno luwas sa tubutan nga gamot sa bigon no ikuan kuno sa manjiral bi kana kana kana kana
0: straight to the point.
30: Okay, saan kuno tong okay kana kana sige sige
4: public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis.
30: Tanaw ka na sa hat, ha? Tuturuan, ha? Ha? Tuturuan po namin kayo, ha? Ng gamot para malinis. Say to you, tuturuan ng gamot.
4: We'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis.
30: Sama na di adapit, ha? Unsa may relevance, ha? Unsa may relevance na kasamang listo? Nga kana na ang ningon kang tuturuan ha kun namin kayo na ang gamot para malinis no na may gabot nga ulan may gisgutan.
4: Kung gamot para maging malinis
30: ha tuturuan po ka namin kayo ng gamot para malinis ngano magisgut man ka gamot sa managoing gamuta gamot sa ulayan gamot sa ah, gamot ba sa kanang naang Jimelina? Gamot sa kugon?
4: Yung gamot para maging malinis.
30: Tanaw ha? Tuturuan ka na mo ng gamot para malinis. Tanaw ha? Papaliton og balde para ang tanang ulan ipasalod. Dayon, pagkahuman, tudluan kunutan nila og gamot para malinis. Unsa may koneksyon.
4: Malinis.
30: Ha? Tanawa ha? Para malinis ko no? Awara ba guning ko anak nga? Nade tambal anak kasamang nistor? Ha? Naade tambal anak nga? Kabalo na ko di ay. Kabante ka sa una, maulanan ta sa una? Dula ta ba? Dula ta? Or baka lakaw ta? Gikan tas uma? Ha? Nugway tas kabaw? Baka nagpakaon-kaon tas kabaw anak? O niya, maulan na naman ta kasamang nistor. Pagkaulanan na to, ino nito sa itong mama nga, o ino mong tubig. Pag salud og tubig sa ulan, imna kaya rili ka subawan. Pati nga lay ang pasabot. nga kanang tubig namo sa una di dos amos probinsya para nga dili mi masubawan, ha, dalawa mga bata, ani magduwa mga bata o maulanan ka. Aron dili kuno ka masubawan, pag-inom o pagsalod og tubig sa ulan, dayong imna. Ay, dalawa ka nang gikas probinsya nito na Minaw, di ba nay?
1: Straight to the point.
30: Ay, pagsalod og ulan gyud, aron dili mo subawan, ha.
4: Yung gamot para maging malinis.
30: Oh.

0: Kailan na may pag-ingon nga, ha, bumili kayo ng balde, ha, para magamit ninyo pag, ano, pag maraming ulan, or pag umuulan, di, sasalurin ninyo, alam.
1: Yes, I'll give you the filter, will teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children.
0: Tanawa so ha? The... Ha? So tulungan na nag-filter para kuno dili ta magkasakit. Sa ato pa kanang tubig sa ulan nga sinalod ni Mos Balay, imong ipainom? Unya ang kanang tagiyas balay maoy mukwan ana nga filter gawas lang og naa kay kanang naang kwan kanang filterize man nang naang kanang inom nato nga kwan ha kanang gidistilled ba kana na may uban distilled nay uban nga ha kanang naang kanang purified ba na may uban nya kanang tubig tinuod nga kanang bitang bisag hugaw nga tubig pwede nimo mainom kay kanang giprocess ba kas Ginoo koy unya imo pabalik to mga tao ana. Mabalito ni mo tagsa-tagsa dito arong mainom ng tubig sa ulan nga kuan. Na para kuno malinis sa mga bata, para safe sa hilti, hala ipainom din.
1: And we started to talk about cloud seeding.
0: Cloud seeding. Mag-kuan ta dito sa kuan. Mag-paulan tag-tubig dito. Aniha, ito na lang sabdos, Presidente Marcos, ha, kay... Akong amot lang og unsa bakahay kuan kanang naang nabakay sa script nga gibasa or naabay ni sulti niya nga mao na iistorya Mr. President galing kay naman sa papel kinsa may naghimo sang script ayaw taon niyo tinuntuis Presidente Marcos presidente na niya kana mo iyo ipasulti or iya harag yun na gikan niya dito Singapore gikan niya gluling hayaw dito Singapore gikan niya dito og lipay-lipay Singapore nagunsa ka sa dito Singapore. Unsa kay nakaon niya dito Singapore, unsa kay na inom dito Singapore pag abot diri sa Pilipinas. Papalito na tagbaldi, pasalod ta ng ulan. Ha? O, tanawa ha, tanawa na ha. So muna nga, kita nalay mo, kay balutang El Niño kusog nga init. Ha? So unsa may mga punto diha. Ang punto diha, nga kunting init gani, taas nga init. Tsunan ka, ang grabe nga init nga muigo ka sa mangki ka ng Marso, Abril, Mayo. Tulo ka bulan. Pag iniro palang daan, maka sinati na tag-init, hantod, karong Nobyembre, Disyembre, na ay ulan, na ay init, pero murag minus ang ulan ba? Ikumparar ni mo sa naandan nga tingulan naman gidron. Ha? Abot ito sa Mayo. Sunod tuig. So, pasabot ana nga, ang atong mga crops, ang atong mga tanom, magnihit. Pagnihit sa atuang nga mga tanom, ang atuang mga pagkaon, magnihit usab. Pagnihit sa mga pagkaon, gamay na lang ang supply, daghan ang demand. Sa ato pa ang resulta, tinggutom. Ha? Tinggutom! Una na to diha nga himuon ang gobyerno, unsa may gipangandaman inin tinggutom ang tubig importante kay tubig importante man ang tubig so naa man tay mga dagkon sapa natay mga kakuha as tubig karon or unsa diha ang gobyerno kay balota nga mugastog yon wanda mo kwarta kanang inyong gigastos impeachment karon pila naman na hapit naman na 1 billion ha pila naman na kamilyon na inyong gastos impeachment. Inyo pa nang gihatag sa mga tao, gipamalit pa nagbaril, gipamalit pa nagdram diha para sa lurag tubig, mas maayo. Dili kay ang mga tao, papalito ni mo balde, Ginoo ko eh. Kunsaon man ato? Ha? So pananglitan, magpalita og masin, magpalitag masin nga kanang dagat, ma, inom na nato. Naman, namay ka ng masin, anak nga mukuan ka sa mangki, nga bisag dagat, pwede na mainom. Para nga kita nga nas gobyerno, na amay mga sakyanan ang gobyerno, muhatod og tubig dito sa mga balay, nga wak na'y ma, gamit nga tubig. Ha? Nga da ay tigumanan dito dagko. Daghan nga tigumanan, ayaw.

0: ng balde ipapalit taon. Uy! Ayaw ng balde. Kay kanang naang, unsa man ang huna-hunaa. Aso mo na nga, na yung mga drum, nga dagko, una yun atong pagkaon. Ganun man, unsa man dahil nakakuan ang El Nino kasamang binje. Halos katunga as kalibutan, apiktados El Nino. Ha? Halos mga sukindig paminaw. Sunan ka ha, kanisa initial nga report mga sukindig paminaw. Nga to nakuha, ang Luzon, Visayas ug Mindanao, dinis atos Pilipinas, maigos El Nino. Unsa pa man sa ubang nasod, maigo ang Indonesia, maigo ang Malaysia, maigo ang Vietnam, maigo ang Thailand, maigo ang Cambodia. Kanang Vietnam, huna-huna ang adiata nag-angkat usa sa mga lugar nga giangkatan na tugbugas ang Vietnam, Thailand. Sila, maigo sila. Grabe ilang pagpangandam karon sa tubig ug pagkaon dito. Kay ang kaning tubig ug pagkaon magpartner kana. Ha? Pagkaon ug tubig magpartner kana kay ang unang maapektuhan ang ato makaigsuunang mga kabus. Ha? Ngano man ato makaigsuunang kabus mag dili walay dili kayo dagko ug pundo. Ha? Na may uban ato makaigsuunang tong pobre nga kana bang maingon ta ba nga og dili mo trabaho wa gikanon. Kay minus og kita gamay og kita og dili ka mo trabaho di ka makakaon. Nan karon. Ha? May lang dito sa probinsya makapananom ka dito biga, ana na ang kamuti, balanghoy, ha? Apil nga maapektuhan sa grabing kainit ang Australia, Timor Leste, Southern Africa, Central America, ha? Apil dito sa East Africa, sa Brazil, sa Peru, Ecuador, Argentina, Colombia, ang US mapiktuhan mangani, California, Southern US. Ha? Doon na po noon, makasinati sila po mga pag-ulan dito. Ha? So, ang grabe nga kainit mga sukindig paminaw, muigo usab dia sa India. Ha? Kana, India, Nepal, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Niger, dia sa Chad, nga matod pag ibanak-bana, nga muabot sa kapin 50,000 ka mga tao ang maigo mga sukindig paminaw sa heatwave. Sa grabing kainit ang mamatay. Ha? Sa Middle East, igo sad Saudi, United Arab Emirates, igo sad sila dito. Ha? So kaning mga nasura, mga dato ng mga nasod, ingon ta na may mga pobre ani mga nasod pero nangandam na sila gmayo, oy wala maingon lang gobyerno nito pagpalit mo balde ha kay sa lurog mo ula. Ang China karon, ang China nihunong na sila sa ilahang pag-export mga sukindig paminaw sila mga raw materials niining ni ang gamitunon sa gasolina krudo og ingon man usab kana sa gas ngano man. Apil na silang pagpangandam ang China. Ha? Apil sa pagpangandam ang China. Karon, ang ato, mumahal ang pagkaon, ang tubig magnihit, mumahal ang tubig, niya magnihit pa yun, ang pagkaon, apil na nga itong gasolina ani crude. Ha? So muna nga, muna'y angay untang tutukan sa so, mga magbabalaod at mga congressman, senador, lakip na yun sa itong presidente. Ngayon, saan mo na ito pagsulbad ning makalingkawas na si El Nino? May man yung mga dato. Ha? May man yung mga politiko nga nga dato. Di ha, kay wa may problema. Di man na sila maapiktuhan. Ano kay mga dato magkurtahan? Kita intaw mga pobre. Kita intaw mga kabos. Nga karon bisan og wa ta maigo sa El Nino, muratag na igo sa huaw, ano yung kalaki ha? Ah, nay uban nga daghang problema in town, tapay pasyente sa ospital. Ah, ang uban town wa na in town, halos way gikaon. Ah? Nya padayon tag impeachment, pila ka milyon ang atong gigastos impeachment. Wa ta manghatag og mga baril diha onya atua nga mga sakyanan inkaso og magdeliver tag tubig. Naatay magamit ato mga bumbiro inay nga ang ato mga bumbiro nga paliton kay makatabang hakot og tubig katundag ko ng mga bumbiro nagpalit naman og bumbirong sariot. Nagpalit naman hinuog bumbiro nga murag ibayik og dako. Ha? Kay manghakot biya ang barangay ang LGU manghakot tag tubig hatag sa balay rasyon. So kita palit tag tigumana dito. Ha? So muna ang gobyerno magpalit at kanabang ang dagat manang litag wa nagitay ka kuanan ang mga sapa mga hubas na gyud. Dagat na lagi ato ang last nga opsyon. Pero ampo lang kita sa Ginoo sad nga di mahubsan na itong mga tubod. Mamay na importante kayo, why arangs pag-ampos Ginoo? Ha? Naghan naman mga hulaw nga nangagay. Pero mo lagi na nga makaluluoy, kita nga mga kabus. Kaya ang tubig, naanad naman ta. Nga kapangita, bahalag pasaan ta dito, muna yung una. Ang problema diri sa syudad. At itong kagprobinsya, why problema? Kaya naghan mga sapa diha. Ang mga tao dito, baklay ta, bakta sa makakabo ta. Ang problema diri, syudad, asa maka magkabo diri? Nga naay mga sapa, purti man pagka ituma man gayon ng tubig sapa. Ha? Natay mga sapa diri, pero purting ituma. Ha? Lagumpas kunot ni mangkanot. Ah, so muna nga kanang na ang ambo lang yun ta sa kanunay nga ang atua mga sukindig paminaw labaw makagahom dili tapasagdan na dili tapasagdan muna importante kayo pero ang atua lang mangandam sa ta mangandam ta importante kayo makasama kwarta yun na so karong panahon na dili ta magpalabig gasto o naamoy kwarta ayaw mo palabig gasto niya to ang mga mag-uuma nga nas kabukiran. Og unsay maitanom na to diha nga kanang dali nga ma-harvest mas maayo nga atunang kuanon og kanang dugay nga madaot nga mga salag-on or unsa diha ato mga mag-uumas kabukiran. Unya mo na nga totang gobyerno mga mayor nga naay mga sapa no nga maghimo ta og kanang dam ba maghimo ba ka og dam maghimo ba ka diha og kanang murag swimming pool nga tiguman sa tubig labi na nga tong MCWD kumusta man pag ato ang pagpangandam niya ingon man usab kanang naang atong gobyerno na karon murag wa pa man kaytay kanang desalination diri nga ay tabo mga sukindig paminaw ba nga kanang dagat ba pwede man mainom i-process lang so palit ang gobyerno og kanang machine ana para in kaso ba no kay naatay mga auto refilling station nagsalig ra sanas mga tubig unya palit tagwa nay ma-supply nga tubig sa MC ha. Wanay masupply ang itong mga deep well, na? So, importante kayo, kwarta, di tapalabi gasto. Ha, di tapalabi mga sukindig paminaw o gwaldas kwarta. Importante kayo na itong mga pagkaon. Andam taginahinay pagkaon, mga kasama. Ang uban raba, ha? Ang uban raba nga magtinggutom nagmaayo, ang mga bugas, mga baho, di, kindi mahata. Okay, nya tulen tiwason uban nga mga isgutanan sad makasama ug mapuho na lang. Ha, kay wa naman ta igong oras pagbadayon sa tuang atol manon masan paspasa ras oras oy. Sa ngalan na lang skinat kang pwersa DYH Experiment si Bongo Badres Master kontrol si kasama ang Kisos Minya. Kare kasama ni Sir Romisilio kay alas 12:05 naman ni. Ang Badres Master kontrol si kasama ang Gerald Albiosa. Aral Alan Taldoa Oliver Atis Rubel Boysir aton Chief Tigresa. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Ulpos Tanghian ang magpasalamat sa pagpaminaw o manamilit kay Plangis Pag-ingon ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sa tanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: tsagahangin ang inyong radio man. Benji Ulpostangian ang magpasalamat yung pagpaminaw o manamilit kay Plangis Pag-ingon ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sa tanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: tsagahangin ang inyong radio man. Benji Ulpostangian ang magpasalamat yung pagpaminaw o manamilit kay Plangis Pag-ingon ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sa tanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.

So, na na, hapit na ang kwan. Kining tupadrang, pero di-close nila ilang tindahan, kay wa na'y maka-ati man. So, muna nga, pagka alas 11, nata sa bato, mga kaigsunan. Bato, anas may pasalamatan ni Engineer Mimam Sulya, mayo kay ilang akomodisyon, paghihatag nato sa mga pasyente. Noon niya, mga kaigsunan, pagkahuman, mga alauna imidya, natas bye-bye si Tiliti. So, muna ang inyong una-unaon, bagat mo, kasong gikapoy kay sa inyong kalawasan karon, kapoy kay, di mo kasabot. No? Napatay mga problema, problema sa bulsa, problema sa pagkaon, problema sa mga anak, ha? Mga nag-eskwela. So, muna diya, aron mawagtang, magaan inyong paminaw sa lawas, pues, inomo sa atong super tahimo. So, muna yung mga kaigsunan, on niya, pagkapitsa 28, sa buwan sa Oktubre, patas palunpon late. Palunpon late o Ormoc City. So, mag-una ni sa Ormoc, o kaha mga kaigsunan, nato ning, doon na tayo mga kausapan kaya rin eh, di lang ni nato ang tuon ang palunpon, unya pagka Oktubre 27, agikan tas bye-bye City Lite pagkahapon, or panahan natong usa sa Ormoc para na masayo-sayo ang pag-apod-apod sa atong super tahibo. So meaning, ang pizza 28 nato, di lang ni nato adtoon ang palunpon liti. Kaya sa sunod na buwan sa November, adtoon ang nabaliti o Ormoc City. Patilawan sa ni sila sa promo sa atong super tahibo. Sinanin ninyo ang atong promo, birthday ka na, unya, lumakatong makapahikap, mga kaigsunan, at least, matagaan ito na itong power sa pagpanginabuhi. Matagaan ito na itong igong kusog. Kadungagan ang ilang mga malinaon ng mga huna-huna. E naan sa ikamay nga inikupot na ito sa ilang puluso. Hikap lang, no? So, maligo na ang ilang mga huna-huna. Makahuna-huna na. Ugunsay angay nga sulbad sa ilang mga problema. So, birthday ka, no? Na atul ginig Lunes, November 9. So, paninguha mo nga makakuan mo bisag kanang mga lungsod nga kanunay na itong agtuan o niya kining pwede mo anak sa Cebu para lang pag-celebrate sa atong birthday. Okay? So muna mga kaigsunan. Unya, muna ito ang pangato ng Oktubre 27, Padre Burgos, Masin, Bato, Ugbaybay. Unya, buntag ini kay tuluman ming ng biyahe, panahan na mo o panahan ako ang Ormoc sa buntag. Buntag, panahan na to, unya, or gikan man tanan sa kuwan, kining di ka na to sa Masin, palagaho na lang na to padong sa Ormoc. Okay? Or ato na balang ibilin diha sa Ormoc ang atong paapod-apod sa atong super tahibo. Okay? So muna yung mga kaigsunan, pagkapit sa 30 na ata sa Lapu-Lapu City o Danau City, kunya kay muhapita sa Sikyo Bao, sa Katmon, at to sa ila ni Barangay Kunsyal, Branso ila. No? So, kay hangyo man eh. Nga, pansang. Okay, no? So, muna yung mga kaigsunan nga, atong mga schedule, kunya, pasalamat sa ta sa mga pag-celebrate sa birthday, kagapong adlaw sa akong apo. Pasalamat sa ta sa bisagway celebration. Pero at least kining ni kuan jud manginaot pang dagang pang mga katuigan nga makapahimuslan o nga malipayon mabungahon karong tuiga wala lang mag-celebrate sa birthday pero
kasunod ng mga celebration.

0: celebration, birthday celebration, nanay ikabuga, no? Happy birthday, may marilo, atong balibade, or belated happy birthday, kagahapon niya ang adlaw, no? Siguro siya ni Simba sa Santo Niño, ano ba? So, salamat sa mga kalihukan ngayon mong waton, kunya, kininga, kay ka ng amo diyan sa barangay kutut, mga traksyonan, pirmila ng gakumbira. Pirmila ng gakumbira, dako, makinadlamisa na mo diyan, mga kasudlan, mga 16 kataw nga maglingkod na ng lamisa, nga dako kayo. Pirmila na, mura lang tanaw na yung pirming nagkumbira. Kay kada pagaon, kutob sa kining mga lahay mo, labay niya ganaan, niya gigutom, pwede nga mukaon. Ah. So muna nga ang gikinanglan niya, nangay, tagpirming blessing sa Espiritu Santo, nga makapakaon dito sa mga gigutom. No, so mo to, mga kaigsunan, nga nakadawat si Mariloga, punog Marian, agi Marianitahan, awal, okay na, no? So, muna yung mga kaigsunan, ang yano na selebrasyon kung ikaw mag-birthday. No? Ato lang, nakantang mga katuligan na maabot sa kinabuhi. Kay, huwag mag-itay kuhan, huwag mag-iarang sa Ginoo, ug unsay, ug asara ang katuligan, sila na katuig ang iyang inatag nimo. Pero atong pangayon, nga hangtod sa maayong patag-lawas, ma-enjoy ta sa iyang paghatag o kataan sa atong kinabuhi. So, muna nga, kanunay ginatong una-unaon, pero para matagang tagtaas ng kinabuhi, inangan, liguno na to ang atong mga una-una, di na mo pasar sa gutom, kung yan, sakto sang oras sa atong katuog, di sa tamukaon sa mga pagkaon ng atong gidili, kay maingon na doktor na na kay patiliber niya, di ka napakanunog mga humba, mga baboy, pero iniganahan ka na mukaon, gusto ka gis humba, awa kita'y mahimo anak. Hmm? So, muna mga kaigsyon. Ano may oras, no? Panay oras, basta pabutan na lang ninyo ang atong bae, dumagiti bae sugayungon niya pagkapit sa 15 na ata sa Giulman City o San Carlos City. So ano yung oras, kinisinday tarapita, sa uban sa atong kupailot, si Engineer P. Sosminia o si Engineer Nestor Rermosillo. May nun alamin ninyo, nagang salamat sa inyong pagpaminaw o mayong buntag na itong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rush Boy!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Philippines Standard Time, alas 4:32.
8: Headlines. Karon.
7: Headlines sa mga balita sa Balitang National. NBI misusi sa properties sa gingong nga gingong konektado ni Vice Presidente Sara Duterte o gubang sakop sa ilang pamilya.
9: Samtang siyate patunos trilyon sa kapasas nga proposed 2027 national budget giaprobahan na si katulog katapusan nga pagbasa.
7: Sa mga balita lokal po ng Bato Bridge sa Dakbayan sa Sugbo gipagiana sa ubang nga mga sakinan bisan pa man kung nagparayon pa ang trabaho nini.
9: Samtang sa abroad, para yung pagpangatay sa Saudi Arabia, aming kalas pagdugan ng mga tao.
7: Samtang dugang balita sa balitang lokal kasamang Ken, Cebu Energy Alliance gihulma aron pagsolusyon sa kakuwang sa kuryente sa Sugbo.
9: Samtang sa abroad, padayong pagpangataki kun sa negosyo, presyo sa gasolina, busaka na sa karong adlawa, samtang presyo sa krudo, mukunhod.
7: Nalang, kaya kumukunhod ang presyo sa krudo.
8: Headlines karon.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay Pilipinas.
7: Tungo na mga mahinong danon,
9: kinemo
7: na radyo.
9: Unang balita.
10: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Ator mga impormasyon, nga ginoon mo masairan.
9: Ang ayari mo madugan.
7: Una sa radyo.
9: Una sa balita.
10: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one.
10: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
9: Number one.
10: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide.
10: DYHP. Unang radyo, unang balita.
11: Gising na.
10: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
7: Adlaw ra may galang Martes. Dicha 13 na may galang sa buwan sa Oktubre 2025. Sagan sa kanito ka para sa Sero HP aram sa buka ninyo mga tigbalita.
9: Kirain ni Radio Man Candelinea.
7: Ako sa mga radyaman Arlo Samante. Anto tabi ka na sa lasay sa antak na sa muntang pagkatot ka ninyo sa mga labas ng mga balita. Mike Buntag, Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Lalapod, Gan, Lamay, Gana, sa itong kapagpareguman. Nanginat kami ganang kamus, Kapiskay, Kamayan, at daw ka namin ganang Martes, 73 ka daw na lang Pasko na. Mike Buntag, Mike Buntag, Mike Buntag, sa itong mga kisunan na rin sa ato, sa sunan, sa Sugbo, sa itong mga sedingan ng mga nakmayan, nakmayan sa Mandawi, na puna po tulino na daw, talisay, naga, karkar, o sa nakmayan, sa Bugo, sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabayan may kalas sa Western Eastern Visayas, galing marasa. Naminog na mati na may kalas tulumanong unang radyo, unang balita. Kumusta inyong kabuntagon? Naginat kami nga naamos kamaya, kapiskay. Og kalagsik sa kalawasan. Ding oras karon sa kabuntagon na minutong ng mata na may kalas sa iyo sa buntag. Kaya na nakisikay na. Kaya balik klase na, murag balik sa klase na itong mga kisudyante karon kasamang Ken kagahapon. Gisuspinso ni Mayor Nestor Archival ang face-to-face classes. Gamikan sa nasinati, may kalang haze gahapon sa itong hangin, no? Atong sunod sa sugbo na kasi nating hail sa mga kasama. Apat karon, balik na may ganas trabaho. Balik na sa face-to-face classes. Nayang dere, resumption of face-to-face classes. With the air quality index AQI at 140 face-to-face classes in all grade levels in both public and private schools in Cebu City will resume Karawadlawa, October 13, 2026. However, schools are advised to remain vigilant and take precautionary measures to protect students, teachers, and school personnel, especially those sensitive to air pollution. Katong mga hubakon. Tunay mga problema may gala kung adunay pollution sa hangin. Kailangan mag-amping, magbutang og face mask. So, balik na sa klase. Sa mga ginanay ron, sayo na po ng nata mga igala kay dunay mga bata ang mga eskwela og sayo. Nalang karong orasa may gala, nakarigamo na, nakaloto ng kanon. Aron ka alas 5:30, makapamahaw na mga bata. Pinapipila ka minuto mga higala, makalakaw na, manong na nga to sa eskwelahan. Samtang sa Bikasbahin, sa Kamegala ang presyo sa gasolina, apan ang diesel, may nalang kay niubos begalag 3 pesos o 3.01 pesos. O niyang gasolina, may gala, may saka kinig 1 peso and 56 centavos. Ang kerosene, sakasan, 1 peso and 77 centavos per liter. Ang diesel ra may gala ang niubos. O may gala, bayo na lang, no? Kaya kung ang diesel, 93, morag 90 na lang. Magkaroon ka mga panahon, pero kuwang paghapon eh, kaya nubinta man. Dapat ibalik na may gala nga ito, 55, may lang na may gala nga. Mabawi bang katong problema may galang atong gasto sa naglabay ng mga buwan tuig kanisaka may galang presyo skuro do ikan sa 55 abot og 500 kwintas grabe ha oy katong panahon may galang wagi nakuhaan ko may galang krudo ang Pilipinas kanisaka pagmaayon ni abot og 500 kwinta ang per litro ganunong guwani katong bagyo kasamang kisos minya. Nga ang krudo may gala, presyos krudo, mapalit ni mo taksintos kwinta. Kaya huwag baligya may gala nga krudo. Dala, at asin check, may gala sa kasamang nga Jesus sa mampong karong tataon. Apas na ni Pawi, nakapalit na mong baldi niya. Inyo nang isaon ang tubig ulan kagahapon. Nagulan-ulan man kagahapon, nakasaon mong tubig. Kaya mga taon ni may gala ang atong agiingon may gala sa presidente ka solusyon sa El Nino phenomenon. Lamang tigom na huwag tubig gamit ang balde. Huwag itay na abtan nabot may gala sa hunahuna sa presidente. Anong wala si advisor? Lang ka ha? Wa mga higala mangandam ang atong gobyerno may gala sa epekto sa El Nino phenomenon. Ang ihalang gihimo may gala maang pag-awhag sa publiko sa katawhan. Mamalit mo'g balde. Sauran tubig. May nalang ni may galang na amoy tubig atol sa El Nino phenomenon. Pastilan mga gala. Parang ginakampot sa unahon. Ato i-check may gala sa kasamang Jesse sa Mampong. Nakapalit maganig balde sa kasamang Jesse sa Mampong. Garang urasa. Delikado nga magkuhan ka sa mangken, magpanic buying sa balde. Pero kanang balde nga itabon ha, kay delikado sa dinggi tao na. Mapuyan na may galaglamok, kanang tubig sa ulan, na delikado sa dinggi. At ang si-check, may galas kasamang JC sa Mampong, sa rin tamay ka na mga presyo sa mga nangunang panaliton sa atong kamerkaduhan.
5: DYHP, tuto presyo sa merkado.
7: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
11: Yes, mayong buntag kasama ang Anodred kasama ang gen, o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP, Arena Jimu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasirong lamas ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Ahos, 120 ang kilo. Bumbayng puwa, usagatos ngadto sa 110 ang kilo. Luya, usagatos ang kilo. Carrots, 80 ang kilo. Patatas, 120 ang kilo. Pitsay, 85 ang kilo. Repolyo, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Sayote, 15 ngadto sa 30 ang buhok. Sili spada, 120 ang kilo. Sili atsal, 200 ang kilo. Sili kulikot, 160 ang kilo. Damatis, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Limonsito, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Pipino, 65 ang kilo. Bumbayng puti, 280 ngadto sa 300 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radyo Man. DC Sumampong DYHP, Tatak.
12: Ayun mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells, batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdag sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
7: Ayan, salamat ka sa mga Jesse Samampong, may buntag na ni Boss Gilbert Rosiana. Nagtanaw ka na may gana sa itong FB Live diha sa Canada. May munta ni mo diha, Boss. May hapon diha, may hapon diha, may hapon diha sa Canada. Ayan siya, mamahal na po ko ng balde ani kalaki. Ang mamahal na ko nun ani sunod, balde na. Nandito na gina siya. Ah, ang picture na ni Kwan. Tos, kabalo pala ang tabega lang ang kining balde mo na ipakwan sa Il Ninos. May pa nang negosyo tag balde kasamang kaya. Pwede na mag-buy one, take one na ta. Nakang kailangan mo supply o balde ni Scarbono. Pwede na mag-display din yan. Buy one, take one, balde. Money ang sugo sa presidente. Last nila, may gala. Lala! At oras, may gala. Alas sa 4.45 na. Dari sa itong kapapanaguman, gapon may gala. Sa naman ang unang radyo ng balita. Daghang mga balita, may gala ng itong hatangan o pagtagaan karabutanga. Labi na may gala kay... Ha? Paasa sa rating ni President ni Vice President Sara Duterte oh. Kato ni aging mga survey kasamang Ken murag 46 45 anala na si Sara no? Karon 50 na mahinoon. Wa man hinoon mo kanaog mga kasama. Bisag yun sa mga kini ila magining ma-expect na magkita may galang ila gining tang-tangon sa Vice President Sara Duterte, ha? Kaya naling kamot na mangitaan ng administrasyon may gala ng mga ma-impeach, good ba? Kaya ilan ang isawayan ang threshold, ha? Onya, karon ilan ang ipanghulga mga gala ang mga senador mo itong namalhin na lang taon, si Villar, si Mark Villar, na may gala sa majority. Onya, sunod na ni may gala si Lauren Legarda, Sundan ni mga igala ang manghod na pod nga si Camille. Ang makuha ginalang 16 votes. 16 ka mga senator may ganang nasa majority. Pero ang pangutan ha, kung ma-impeach may gala si Sara Duterte, ma-eliminate na bagid may gala ang mga Duterte. Karon ang NBI, ipagawas may gala ang pamahayag, nagpakita may gala sa daghan kung kaya nga mga property ni sa mga Duterte. Ipanik ka sa mga binti, tanghihan, tagagin ang mga property, mga Duterte ko na. Daghan mga ganing properties kasama kayo. Doha-doha din ka property. Ray Mandawi o Argao. Oh, kana, di ba? Adi din mo ito. Adi din mo ito. Di kasama ang binti tanghihan ka na ganun nag-property. Dani Gross, naapos talisay, naapos risko. Binti tanghihan ka nina. Onsa na kahag? Onsa na kahag? Asa pa ito na fit? Asa na fit? Napay mo albuas. Napay konsolasyon. Napay koan. Kana kag property, kana may gala, kana anak og kanhi sa kanhi presidente. Unya karon may gala vice presidente niya ang bana abogado na ay koan kanang law firm. Usa sa mga congressman dunay utang 8 million. Kapalit ang property. Ay property dito sa amal, dito sa amo. Ako na agay ko property, duhara ka mo. Okay. Naka sa buwal-buwal day. May ranahanan pa to. Kabinzi day. Kabinzi. May ranahanan pa ko na to. Patong gi-offer sa amo ah. Gi-offer sa mga data-data ito sa buwal-buwal. Dapit karsada ba ito. Ang una-una akong ma-appel baka kuha din nila. No? 100 square meters o niya pa datanatahan lang layo lang siya kayo ay malbual mo sa doon
9: investment ba
7: investment lagi na mga lagi na oh naamang gani na oh makapalit ka para investment may gala kala baka ang vice president investment sana sila mga kaisunan sa stilan kino you know, ako oh. Paligil ang tagbal... Paligil ang tagbal niya. At check, may galas kasama ang Jane Gallardo. Gikan sa nabatangan, karang urasa, sa inuntak, wala pa ba'y haze diha sa gawas. Kasama ang Jane. Good morning, Jane.
13: Yes, good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Napakarandong news, may Gullialan Drive. Nagbahas-bahas pagkasamang Arnold, no? At pagtagad ang ato ang palibot pagkakaroon na kay medyo well, mugaway na po ang ato ang kalangitan kasamang Arnold. Doon na nakita ng mga bituo na nga nito mo po garong mga orasa dahil kagahapon na medyo doon na yung pagpanag-um kasamang Arnold. Gani, nakadungog ka o pagpangilat at ang pagdugdug o gilat kagahapon pero karon muraga lindat ang ato ang kalangitan kasi ang mga Arnold mo, kaya daghan kaayo o bituon. Gani, wate na sinabi po na pagpanaligsig karong mga orasa. Nagubay na po na ato nakita din sa ato ang kadalanan kasi ang mga Arnold. Kaya mag-resume na karoon ang klase.
7: Ah, balik na klase. Ah.
13: Marag-balik na ang klase kasi ang mga Arnold do, sa ato ang mga estudyante din sa ato ang siyudad o sa mga kasikbit po din na siyudad kasi ang mga Arnold. So, karon marag busy-busy din ang ato ang salibot ron kay daghanag mga estudyante ang mabalik sa iskulahan. Pero maulang gigihapon kasi ang mga Arnold no, wala man gihapon na usab ang kalidad sa ato ang hangin. Mauna nga mag-sulog lang gihapon tag face mask. Kaya doon nag-iapon na nakita ano nga, batigid ang kalidad sa ato ang hangin. So, dili, advisable po na kanang dili magpa-tugay-gid kung stay sa gawas ka sa mga Arnold kaya delikado po nga makahanggap sa aning nga batigid nga kalidad sa atong hangin. Gani, murag doon na po tayo adjustment sa ato ang presyo sa lana ka sa mga Arnold.
7: Ah, nai adjustment ang krudo may konhod og 3 pesos. Ang gasolina, saka.
13: May nalang ay trend siya sa mga Arnold. Ah. So, mga gingin diya po nung maubos-ugamay, saka na po dugak ko ka sa mga Arnold. Saka ba, so, si Mala ba, saka na po niyo mo nang may mo sila na to, sometimes din ay pag-ubos-ugamay ka sa mga Arnold karong anlawa. So, mo po na, watay na po anong mga kasikas po sa ato ang kadalanan na karong mga orasa ka sa mga Arnold. So far, wala na gito, no? May tamagpadayon ka sa mga Arnold, no? Wala na tayo nakuan niya mga kasikas sa ato ang kadalanan. Wala mag-amping kita. Just li amping kita sa pagbiyahin na to kung asa nang bigyan.
7: May nakuan niya? May nabaligyan niya ang baldi ka sa mga Jane? Why na ganyan mo din, Kabaldi?
13: Magkatawa ka sa dani ka sa mga Arnold Day. Sa inyo naman tayo may nagbaldi. Makatigong sa tubig. Pero kung ano na ulang sa Arnold Day, hindi nagbigit bago sa ato. Labi na kita ang mga taga-probinsya ka sa mga Arnold. Kaya kung mag-unawan sa ato, di mo sa kuhaan kayo, nihihip niya ang tubig sa ato. Kung mag-unawan sa ato, mura niya, normal lang sa ato ka sa mga Arnold na mag-sahod, gibda o tubig. Mawara niya ang nakita ang solusyon sa ato ang
7: tubig. Mawara kita yung naabot nga, kuhaan ba? Mawara kita yung naabot sa utok.
13: Marang piliya ka sa mga Arnold nga sa pagya. Sa pagya, recommender niya ka sa mga Arnold nga mapalita o balde. Murag na solusyon na niya ka ng problema sa Pilipinas.
7: Mauna niya. Di bang ka sa una mga, sa laging tuig, ang uban nga mga nasod o silingan na to nga mga nasod sama sa Malaysia, Thailand, Indonesia, nangandam na para sa El Nino phenomenon. Oy, kita din lang, sige patag-away para sa politika. Grabe nang grabe pang kinawatay sa pundos gobyerno, pero ang ato mga silingan nga mga nasod nangandam na, oy.
13: Kanya.
7: Kita, karon, gina lang tanga, papalit lang mo baldi diha, niya, sawara ng tubig, para, tubig sa ulan para namoy magamit ini El Nino. Tarong bago na.
13: Kaya naging daghan na kay problema ka sa mga ayun po ni Ang Bagay kay kita mga problema asa tayo palito ng balik, kila kami palito ng balik.
7: Kung katong baha dito sa Manila o katong mga baha nga ito na sinati, dari gitigong patudaan. Gitigong patuwa, ano tayo problema ang ta sa El Nino?

0: Dagan kay itong mga nagasahan ko na para magkatawa na lang po sa mga comments sa mga kanyo.
1: Bitaw.
0: Para ganig pinod. Anay, no? Ganig anay ng comments kung gigan sa ato ang mga kasama in town ka sa mga Arnold. No? Kaya gana ganig, di-expect na ito ka sa mga Arnold. Isip amahan sa atong muscle. Marag, solusyon nga, tinuod nga solusyon ginun ta. But no, ang ato ang ipahabot ka sa mga Arnold. Pero mura lang nga niya giduwa-duwaan.
1: Mura lang nga niya
0: giduwa-duwaan ka sa mga Arnold.
1: Sige, ay, dilata ka lang anon ni Hawaii, kay murag kwando na ba, oh, kanang padung na musubang ang atong haring adlaw?
0: Nagsasama kayo na daw, murag mo init, gini ato ang...
1: Pero nakakoy nakita niya green, nasa mo ng green niya, oh, oh. Ah, massage parlor na eh. Nainig ko na ko nga. Naikuan mo sa Sparlord niya. Kaya imbis nga malagsik kayo ni Kahuman, maluya mo na nga. Maluya, minung ka. Mawan ang kagkusog ko ng Kahuman. Sige, sige.
2: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. O kining bahin na hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayong kinabuhi uba ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB, nga makahatag o muscle recovery o peak ATP, nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Aniya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
1: Yaga sa pagkasama ng Jane Galliardo, may buntag ni Chacha Boyles sa Disco Grit Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta. Buslon o Mary Van Nicoleta Boyles o Ola Boyles, Minik Boyles from Ubay, Bohol. Sa panidere. Ebon tani Edwin Bartolabak, si Biling Kahis. Baso tingali mo isaon, arundali rin ang mapuno. Alan Dindo Tayong, may butang. Inday Panduvilla, may butag. Si Clemencia Pistanio, may butag. Si Mitche Ribosura. Naminaw ko nung karong rasa may gala sa Minglarilla. Isa pa ding komandari. Lucila Francisco, Dinaro Solas, Gwen Arabis. Si Chrissy Jane Azul, may butag. Mina sila sa Cebu Cute Pardo sa Antuanga. Shout out. Shout out ko na. Lila ni Tuason, may butang. Si Joshua Dumandan Aloy. Mina ko rin ko rasa, matupan niya. May butang sa akong family diha sa Sitio Kabagunan, Baod, Dapitan City, Sampuanga del Norte. Ni Mama Aloy Marcelina Dumandan Daya Binson is Ermilando Tinaitina o sa tanang nalang pamangkin. Salamat sa pagbasa. Standby sa mga balita may gala. O si Vicky Heraldes Lorente de Edivis kalubihan na Danao may butang. Si Inday Punda Villa matat pa niya. Daghan na magparsil aning balde kasama mga ang mga ating deliver may galang parcel na magbagoon ng balde. Wala to namang balde sa online, ha? Wala to na? Wala to na? Tanawa ko ng Shopee, di ba? Wala to na ba? Sun po, kailan ko, no? Ako man. Dala mo na yun. Unit top na yun, ha? Ay, naghanga. Apos carbon, petrigana. Kailang ipang bitay des carbon ba? Apos tabuan. Ita ko rin sa mga balde o mga plant.

0: kanas tabuan pud nag isa pang imong tabak-tabakan di mo. Dige maguba. Ay, standby sa mga balita may gala. Malamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum at oras. Alas 5 o alas 4.59.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay, pati na iyaha.
5: Pwede na, makasakit.
4: So anak ko, 90 na ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may binipisyong sumasamay. Binipisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko eh, Sen Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sen Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang. Kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sen Paniawan Coffee. Isa ito sa dekalidad na produkto ng Sen Marketing.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
9: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nilang?
8: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o koy na product. Nagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
11: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
12: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: Taspang imo blood sugar.
14: Ato na kamay diabetes?
13: Mag-DTX 500 ka!
14: Ang DTX 500
13: ato na kini anti-diabetic properties.
14: Samosa,
13: charantine,
14: nga kapamubo sa glucose,
13: visine,
14: controls blood sugar,
13: o polypeptide,
14: nga parehong epekto sa insulin.
13: DTX 500
14: highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: Mabalik siya, nabulog ang sa yung gan.
13: DTX 500.
15: Ako si Mario. Ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
16: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
15: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX 500.
13: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
10: Set Living Testimonies.
17: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
18: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
17: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
18: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
10: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
17: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
19: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
19: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
10: Living Testimonies.
20: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
21: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
20: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
22: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
23: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
24: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
20: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:07 na ang takda sa kabundangon.
25: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Karusel Italia sa mga balita sa balitang nasional. Gibisigar na sa National Bureau of Investigation ng mga properties na gikonektar ng ato ni Vice Presidente Sara Duterte sa pamilya nini. Dalawa kini sa konsesyon sa kanil pulis nga si Rodolfo Glacioso Jr. Kaya katulad kini yung ganakong kwartang ato sa Vice Presidente o sa bang sakop sa ilang pamilya. Matod ni NBI Director Attorney Melvin na Matibang, ang affidavit ni Glacioso nagpakita ng pattern sa non-banking. Lakit na nini ang mga properties kagigong konektado sa Baneng Velasco o sa mga Duterte. Ang itubag nini si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte, nihagit sa ahinsya nga mapakita ng mga ebidensya sa maunilang mga akusasyon batok sa pamilyang Duterte.
26: Samtang sa nga balita, giakusar sa sa abogado ng certified public accountant nga si Alex Cabrera nga ang giingon nga explain wealth ni Vice Presidente Sara Duterte. Ingoman siya bana nga si Attorney Manassas Carpio mahimong maabot og maximum nga 1.5 bilyones ka pesos og minimum nga kapin sa 800 milyones ka pesos. Mato ni Cabrera ang mao nga mga katinan wala ba declare silang statement of assets, liabilities and net worth o sell-in. Ang mga testigo sa prosecution himo sa mga testimonya sa ika 38 ka adlaw sa impeachment trial kagahapon. Ipasalig ni Cabrera ang iyang team wala maghimog double recording o double entry sila forensic investigation alang sa mga bank records, transaction, income tax returns, financial statements, uban pang mga corporate records sa Vice Presidente ingon man sa kapikas nini nga sa Attorney Manz Carpio.
0: Alas 5:00 na, gisaway ni Vice Presidente Sara Duterte ang prosecution sa impeachment trial. Bato kaniya, huwag niya kusar nga nag-imbinto ng kiniyong mga ebidensya. Daliwa sa tato nga nagkahuyang ng mga kaso bato kaniya. Namahayag din si Duterte Human ang prosecution ni Presidente Gusaka, forensic financial analyst. Kami nagsulti nga siya o ang ihang banang si Attorney Manasseh Scarpio. Adunay unexplained wealth o wala mariklarar ng mga assets gikan sa 2022 ang tuna sa 2025 nga nibalura kapin sa 800 milyon ka pesos. Samtang adunay usa ka testigo gikan sa Anti-Money Laundering Council nga nisulti nga ang Cali 88 Foods Corporation nga konektado nga to ni Carpio na kanabatog 319 milyon pesos gikan sa China o Hong Kong. Abanmado ni Duterte, huyang na ang kaso sa prosekusyon. Hinundan nga nag-imbento na lang kinig mga ebidensya. Bato kaniya.
26: Katapos ang balita, gikan sa kaulungan, yung panubana sa Busbay, balauranan sa katulog katapusan kapag basa ang isugyot nga 7.2 trilyon ka pesos ng national budget sa ubos sa House Bill number 10858. Ang House Plenary ni Boto alas pag-aprobar sa House version sa General Appropriations Bill pinagi sa 281 kamaga yes votes, 13 kamaga no votes o usa ka abstention. Ang budget submission sa Kamara may highlight sa people-centered o super El Nino ready ka budget. Apadulay pipila kamaga magbabalaod at may question alas sa kausap saban sa pondo apilang kakuha og transparency sa gisugyot nga pagtaas sa budget amendments review subcommittee.
25: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kada tong pagpapadagoman gipalanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan og Mindanao, original koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya og ginseng, gamay matang may kalikaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Arong alitan lang masakit, dali nga masakit. Musa ikaw nga nagpaminaw kanon, batasan na ang pag-inom sa original koi herbal capsule ang labing epektibo ng herbal capsule nga mabatok sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagbag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Di tadali may galang matakbuyan sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas, gamikan sa mga vitamins granini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado kami gala sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kami gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mayroon sa rin may galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunahaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, sa Camotis Island, Euro Pharmacy, sa Walanggog, Zari Pharmacy, sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
26: Taas bomb pressure si Bunugoy, kabadunay hypertension. Basta taas si mo sugar o basin may diabetes sa niyo. Wala ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar. Magkapagay ka sa arterial walls mo palapot si Bunugoy ang sarakarason. Gano'n magka hypertension ka mo taas ng imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta ka sa pagkabuta pagkadaon si mong kidney o daghan pa ang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkay sa mga bata. Pagkaputol sa tilogisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busa ang nagpabuta ka mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadaw. Ang DTX 500 dura kini charantin. Gika sa paliya nga nagsuhit sa insulin function, nagbubo ang imong blood sugar, katulad sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ang imong katulog. Makapagong pag-i-cyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa pag-klinika, the Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized na general machine analyzer. Nakakini may mutang sa Mediha, Coslim Street. Sa Cebu City, pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama na kasi natin na bubuan ng naakas trabaho niya. Focus ka sa imuhang gibuhat kay doon na kay giapas ga deadlines. Kaya naman ta kaayo apan kalit lang doon ay parakit sa imuhang ngipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho. Kaya nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa nimo, sa kanugayan ana mas musamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, M18 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong gawarik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon. Maong wagtang ang sakit, nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Gawas nga makapaboost sa atong immune system. Ang lain nga mga health benefit nga makuha na itong gikan sa pag-inom kada adlaw sa life extension vitamin D3. O sana ni ang momenos ang risgo nga masakit ka o cancer. Apil na nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, o guban pang susama nga mga sakit na doon direct ang koneksyon sa kakuha ng vitamin D diya sa atong lawas. O gani na matundaan o sam sa mga medical nga mga pagtuon nga mga cancer patients. Mutas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang palawas at mabalik ang pag-function sa immune system, samtang siya nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya o mutaas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawas sa inyong medication. Pwede magmainom o 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3 kanadlaw, kanaguman mo makatake sa inyong meals. Gawas sa mga cancer patients, katundunay maintenance medicine kaya sakit o diabetes o hypertension. Pwede iksan na ninyong dunganan sa pag-inom sa life extension vitamin D3 para sa maayong resulta. Bata or hamtong ha, mahimog mo inom sa life extension vitamin D3 kanadlaw para ma-maintain ang maayong panlawas. Nga affordable po gayo ang soft gel ni ini. Tanawa lang sigurado ang matang soft gel. Kung makita ba mo din ang initials nga LE ha, sa life extension. Kaya mo na timailhan nga authentic or original ang produkto nga imong napalit. Mapalit ang life extension vitamin D3 diya sa mga butika pero sa din sa life extension clinic. Sa mga life extension clinic, mahimo po ninyo nga ma-avail ang libre o quality consultation kada adlaw. Life extension clinic sa Cebu City na animahimutang din sa may Usmania Boulevard. Buhin ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Sa konsulasyon na po yung Life Extension Clinic na may butan sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Tawagan ninyo ang hotline sa Life Extension Clinic, alas yung Tuga Pagotana, ang 416-1655 0917-318-1161. Sa pikas gabay, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inuman yung Super Fiber, kay number one kin ka pangunta sa constipation. Sir, kayong andaman ng Super Fiber, wala kang sa kabaso ng tubig o niya imong imix dito ang Super Fiber. Pwede nimo siyang imnon kung nari sa buntag before mamahaw, kung nari sa gabi ka na before po nga matulog. Huwag para mas nindot ang epektos pag-sayin mo sa Super Fiber. Dugan na kinag-inom sa Life Extension Vitamin D3 ang Super Fiber. Mapalit ka na sa mga butika. Pilosyon din na sa Life Extension Clinic.
0: Hoy, lamig kay pangapi karamundago. Kapi may galang makapalagsik, makapabaskog, daghang beripisyo nga itong makuha. Arit na may galang sa kapi nga tabag na ito may galang 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na ni spirulina, na doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Magkatabang ipabos, may galang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties, makareduce kini may galang sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon sa native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, sa rose hip. Dili na basta-basta nga kape, di ba? Kana may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free, maong recommended ni may gala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
26: Tapikas gabahin, daghan ka nato karon ang dunan ay pamation nga lain-lain nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Kung ikaw dunan ni ini, dunay herbal nga food supplement nga para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay kini ABCD formula. Ang A nga para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kamote ug D para sa duhat nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambang sa paglisod og tulog o insomnia, constipation, makapulong sa pagtaas sa blood sugar level. Ngamon sa hinungdan nga ma-diabetic na hinoon ka. Mga sama na ako, nag-inumpod kong Sugatrol, kanuha o katulos sa kaadlaw. Maong lagsi ka nga kung pamati, maskin sa matag-adlaw nga pagpanarbaho. Maong suway po din yung tumar matag-adlaw o Sugatrol.
25: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:18 na.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
25: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
29: The Wonderful Supplement.
28: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
29: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
28: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
29: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
28: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
30: Biotrof, Biotrof Herbal Capsule.
31: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
30: Biotrof, Biotrof Herbal Capsule.
31: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
30: Biotrof, Biotrof Herbal Capsule.
31: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
30: Biotrof, Biotrof Herbal Capsule.

0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
7: Send Alert! Ang Send Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa Send Panyawan Plus Mangustine. Pangita ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Send Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang Send Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma, Send Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
8: Said Living Testimonies.
7: Ang Said Panyawan Coffee Mix na pamatudan kay makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko ala ang kaling Panyawan Coffee. Akong gini-maintain kay high blood ko lang sila kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing. Ang Said Panyawan Coffee Mix ug siya natabangan.
9: Sigurado gina kung taas imong lipid mababa na iya. Jaime Verano.
8: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga sa awan ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
7: Ang Said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.
10: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
11: We believe na ang oxygen may number one katambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag-asa na tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
10: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
12: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
11: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan og aluminum para wa nay taya. Libre ni sa amo kumpanya.
13: Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
14: Oras sa mga kasama, alas 5:28 na.
15: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumaro sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, labinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o guman pang matang sa cancer, nandun ni direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabotan nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka-factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang cancer. Base sa daghan nga mga medical nga mga pagtuon, adto ni tulog ka mga rason kung gaano makatabang ang cancer ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana nga kung ang usa ka pasyente adto ni sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag niga mas taas ka survival rate sa mga cancer patients, mas mo-improve ang ilang ka quality of life. O ginahinay nga mabalik ang ilang immune function ug kusog aron mas batukan ang ilang sakit. Ang Life Extension Vitamin D3, kanuha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, ihang bawagan o putlon sa Vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer food. Kumutabang kini may ganang mapugan ng paspas ka makatap sa cancer cells sa nilang parte sa lawas sa pasyente. Ikatulo, i-activate may ganang sa Life Extension na Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients at mapugan ng paspas ka makaluya sa immune function sa pasyente. Base sa mga published medical papers, may kanamutan sa Vitamin D o cancer. Mas mutaas may ganang survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang ihang tsansa o risgo nga kini mamatay sa sakit nga kanser. Ug adto ni siya igo o sakto nga vitamin D level. Ang dosage nito nga mga cancer patients, kinahanglan inom siya ug unom nga tuna sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis ug lakip na kato nga mga nagpatutoy nga mga inahan. Kato ni maintaining o maintenance medication anang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guman pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Mahinong danang pahinomdom, kinahanglan nga siguraduhon nga doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kung mapalit ka mo may galang sa mga butika, mag-amping sa mga peke nga mga produkto mga kasama. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: Aton sugatan ang atong kabuntagon nga kanunay positive ang paglantaw sa kinabuhi. Makatabag nato ang kanunay na itong pag-inom ni ining lamian, healthy kay nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matagbaw kasi iyang kalimi, ingon man sa kahumot sa aroma ni ini, makakuha pag-ikawduga ng mga health benefit, gumikan sa mga sagol ni ini. Ang Vita D Plus Coffee Mix, doon kini vitamin D3, sa matag sa shea ani, 200 pud nga ayos sa vitamin D3 ang imong mainom. O na maka-vitamin D3, makakapin na ka, maka-vitamin D3 pag yun. Plus, Fishy Mushroom Extract. Kaduri mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Ang itawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Gidugangan pagigini. O mangosteen na fruit extract. Makabato kinis sa oxidative stress. O kinig dali na pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikan o sub sa sobrang free radical sa itong lawas. Mga mga piganita, buntag. Vita D Plus Coffee Mix. Makakapinag ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lalaing na mga butika. Apilaw sa Dinha sa Life Extension Clinic.
15: Radyo mo nationwide. RMN DYHP Police Plater Honda Presinto
16: Day Porter nga gipasil padayeng gisusi karos kapulisan ko doon say Potibor Hinungdan kasama mo sa balita adiwan po Lauro
15: DYHP Tatak RMN Report.
17: Gratyo man, Ken. Gratyo man, Arnold. You know, parang pag-iimbestigaran nila kinang pagpamusil alas 5:30 gapon sa kadlaon diya sa mga barangay Awang Kalero ni Gakbayan Sugbok ang sabaran o gida tambalaran mao si Julius Villarico 47 anyos binyo sa kaporter na nagpuyo diya sa Block 6 Magsaysay Street barangay Awang Kalero ni Gakbayan sa Sugbok na report kining maong insidente sa atong kapulisan alas 6 pasado na ang nga sa kabuntagon gisubay pa nila o kunsay motibo sa pagpamusil o pag-ila sa namusil niini ang biktimang sa baran na pa sa Cebu City Medical Center. Asama mo sa Baran Patrol by the Speed Pilot Jesus Wampong. Ako yung Radyo Man Paul Lauro DYHP
15: Radyo mo nationwide.
14: Senator Bama Kino aktibo nga ni appeal sa pagkarekwis sa nagparayang nga impeachment trial sa Senado sa miaging mga adlaw. Kasama mo sa balita ni Jamani Ribolona
15: DYHP Tatak RMN Report.
18: Aktibo nga ni appeal sa pagduki-duki sa Senador Bam Aquino sa nabalayong impeachment trial sa Senado sa maging mga adlaw. Gisusi sa Senador ang komplikadong hisgutanan sa bangko aron hatod sa publiko ang tubag sa mga pangutana ni ini. Gikan sa October 6, hantod nga gahapong adlaw, sunod-sunod nga gipangutana ni Aquino ang mga testigo gikan sa mga financial institution sa gobyerno. Sa pangutana sa Senador sa prosecution witness si Attorney Alex Cabrera, gipalotaw ni ini kung asa sa gidak-on sa kandidat ang dunay ligong ebidensya.
19: So 606 yung based on records of the bank, records of the insurance companies, records of SEC, 606 po. And then yung natitirang 211, technically, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki. Pag malaman natin kung magkano talaga yung ownership sa GenCorp, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki yung 211.
18: Gitutukan sa Aquino ang report sa Anti-Money Laundering Council o sa gigong suspicious transaction report.
19: What you can testify is that bilyong piso ang dumaan sa mga account nila. So, kumbaga, meron tayong pieces of the puzzle ngayon. May magsasabi kung ano yung laman ng account. Kaya labas-pasok yan, di ba? Hindi mo masasabi kung magkano yung nasa laman ng account at any time, pero alam mo na may perang labas-pasok at yung total niyan, bilyon.
18: Giutin kay usab Aquino gikan sa representante sa Security Bank labot sa mga inward remittance gikan sa gawas sa nasod. Nga doon ay no economic justification nga transaction.
19: What does that mean? No economic, not necessarily on this account, but in general, when does a transaction become suspicious and when do you attach the terminology no economic justification? Ano pong ibig sabihin nun? In this case, nakalagay no economic justification. So, ibig sabihin nun, walang dokumento. So, paano nakapasok po yung pera kung wala pong mga dokumento? So, ang sinasabi ho ninyo, hindi pwede makapasok yung pera kung walang dokumento. But, coming from the witnesses the other day and with your testimony, mukhang wala naman pong dokumento. Paano nangyari ho yun?
18: Giklaro sa Aquino, gikan sa prosecution witness ang komplikadong numero sa statement of assets, liabilities, and net worth konsal and sa vice presidente.
19: Is it also a fair statement to say na hindi ibig sabihin na 817 ang net worth niya? Because it's rolling eh, di ba?
20: Tama po.
19: So meaning, yung perang yan, posibleng na dun pa rin yung perang yan in the next year. So we look at that 2025 undeclared and the declared. Is that correct, Attorney Alex? Para lang malinaw sa aming lahat. So what you're saying is that it's 817 plus the declared of 2025 that's, would be the net worth. That's your report.
18: Si Senador Bam Aquino, ang Senador Malaomon ng Mahuman ang impeachment trial batok sa Vice Presidente, sinapos ka bahay nining to Iga, kasama mo sa Cebu City Hall. Sinang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
15: Radyo mo nationwide.
16: Kumbaga ka mga University of Cebu and UC graduates nag top notchers sa 2026 Naval Architects Computer-Based Licensure Examination. Kasama mo sa Balitar, Radyo Man, Raymart Fugol.
15: DYHP, Tatak, RMN Report.
20: Kini nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nag-top-notcher ang upat ka mga nigraduar gikan sa University of Cebu Conuse sa resulta sa 2026 Naval Architects Computer-Based Licensure Examination. Top 1 sa maong licensure exam si King Jose Raydan Solon Relatores gikan sa naisgutang tunghaan human kini nakakuha og passing rate nga 85.30%. Samtang top 4 usab ang laing UC graduate nga si Jonathan Daniel Tanquezon, humaniya na angkon ang 81.20% nga passing rate. Top 5 sub si Felix Marco Lipano Espejo nga gikan gihapon sa UC, human siya nakasungkit og rating nga 80.40%. Nagrank 6 sub si Nathan Cole Amiscaray Ritardo nga nagikan sub sa UC, human kini nakakuha og passing rate nga 80.20% sa naisgutang licensure exam. Kasama mo sa balita, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Amen. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
15: Platcho mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
16: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita, sa katao ang nakalas ug dulan sa usa ka dosena ang naangol sa bagong pagpangatake sa International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Nahitabo ang mga pagpangatake sa kaadlaw, humangiangkon sa grupong Houthis, ang paglusa nini og strike, na may kalas og 13 ka mga individual umiangol usab og sobra sa 300 katao sa tugpahanan sa maong kapital nga siyudad sa Saudi. Taliwa sa maong pahitabo na sayran nga ang Saudi Air Defenses naka-intercept og usa ka cruise missile sa vicinity sa King Khalid International Airport. Gawas niini, usa ka drone ang na-intercept sab og naguba sa kingdom sa Eastern Province nga bangin sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
21: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang ilan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
16: Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml, samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon, samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Radyo mo nationwide.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Oras, alas 5:41 na.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin, at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo, wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa, at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak, at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
9: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Oras sa 5:50 na.
12: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Daga na karon ang adunay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw ana niini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampareya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Diin gikan gyud sa daghang mga dahon nagigamit isip herbal medicine na makatambal sa paglisod o katulog o kinig-insomnia, constipation o makapugong sa mega sa pagsaka sa blood sugar level. May mamahimong hinugdan sa diabetes. Mga kasama na ko, nagainom food ko may kanag Sugatrol. Kaduha o katulog sa usa ka adlaw. Mga lagsik akong pamati. Bisan sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mangusawayin ninyo kung tumar ang matag, sa matag adlaw ang Sugatrol.
13: Santa dugang pabay ta sa tumaga balita po lang Bato Breeze na nakbay sa subog ipagian na sa uban ng mga sakyanan bisan pa man kung nagpadayon pang trabaho ni ini kasama mo sa balita di man Eli Bolon
12: TYHP Tatak RMN Report.
14: Kinabuhang balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gipaagian na sa ubang sakyanan ang Pulang Bato Bridge sa Dakbayan, Subo. Kinibis sa maman kung nagpalayong pagtrabaho sa kontraktor ni ini. Gipaniguruhin ni Mayor Nestor Archival. Gabuksan na sa hingpit ang isgulang kahitayan sunod buwan. Apan sa kasamtangan, ningon ang mayor ng mga motorsiklo lang una ang ipaagi sa maong tulay alang usap sa seguridad ni ini.
15: Sigurado lang nato ang mga motorcycle kay pauman na yung mga haplak dito sa sapak at mga nilagi sa pak. Siguro by first week of November at
14: si Mayor Nestor Archival kay naman nga naisgutang taytayang isugdan pagtrabaho nito pang 2023 o tungkol sa kalangay na pugos ang gagamhanan sa Dakbayan pag-iili sa unang kontraktor ni ini. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients, maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
12: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
13: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maong tiga parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, laing mix movement sa presyo sa lana ang ipatuman sa mga oil companies, sugod karong adlawa. Bukunod na usab ang presyo sa krudo, balik 3 pesos ug 1 centavos kada litro, apan ang presyo sa gasolina, saka na usab ug balik piso, 56 centavos kada litro. Samtang ang presyo sa kerosene musaka sab og balik piso og 77 centavos kada litro. Ang presyo sa krudo mius-us tungod kini sa kasabutan na nakabot sa Group of 7 kung G7 aron pag-release og emergency oil reserves og dunay nakabot nga kasabutan usab tali sa Estados Unidos og Russia. Samtang ang presyo sa gasolina og kerosene ni saka kini tungod sa taas nga cargo premium itani sa ubos nga cargo premium sa krudo. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak, amen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini.

0: at Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Racho mo nationwide.
2: Samtang sa basa ni Mayor Mr. Archibald, nagdudang ang dalim muhunong o nga magpadayon ang pagpahihot o ginaling druga sa nakbayan. Kasama mo sa balita, Rajaman Eli Bulono.
1: TYHP Tatak RMN Report.
3: Natuda sa Cebu City Mayor Nestor Archival kadiri muhunong o magpadayon ang pagpahihot o ginaling druga sa Dakbayan. Kinibis mamaman ko ang mga otoridad. Nakasakmit o 45 kakilo sa gituo ang Cebu sa managlahing operasyon na itong maging semana. Nga mukantila lukapin sa 300 milyon pesos. Nagtuo ang mayor ng siyudad. Himusab na transshipment point sa illegal drugs sa Kabisayan. Awag ni Archival nga ito sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDSIBN sa kapulisan sa Dakbayan. Nga hingusgan pa ang intelligence gathering ni ini. Kaya ang dili makaipsot o basakpan gihapon ang mga drug dealer.
4: Ako nga awag nila na pangusgan pa nila ang ilang pangimbasog na especially sa ilang mga intelligence gathering para ato rin masakpan.
3: Si Mayor Nestor Archival ang mayor una na nakarayag sa mga operatiba sa managlahing anti-drug operation sa syudad niya itong miyaging simana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balanos, DYH.
1: Radyo mo nationwide.
2: Nangita ka ba o gamahin mo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon mga kasamang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar nato niini. Sa katinaan nga 20 pesos lang matang kapsulam angkon ni mo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabanon, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, ug vitamin C, sodium, ascorbate. Kini mga gala ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pagatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini mga gala sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
1: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Yeah. Ay, nanatimino ka na buntag mga kasama, makadabat ng palipay. Nasakpan ka na minaw sa Diva HP. Karong buntag, di kasama ang Julius Balili, mga kabanan, gigsan sa Research Department. Atong siron si kasama ang Julius. E na nasa nasakpan ka na buntag, kasama ang Julius. Good morning, Julius!
5: Good morning,
2: kasama kayo. Good morning, Super! Oy, lamig kayo sa Play Store. Sabi ng coke, di mo na? Bugnaw pa ng coke, di mo na?
5: Ha?
2: Bugnaw na yung mga coke, di mo na? Bugnaw?
5: Bugnaw na sa mga nags. Bugnaw na sa pili
2: yan eh. Nice. Orange?
5: Bugnaw na sa init.
2: Nice. Kaya?
5: Kaya wag, bugnaw may
2: pwede
5: siya,
2: nag-andang
5: sa
2: 2BK first week. Wala. Ice na, para ice. Ice water,
5: Sama
2: na. Sama na, nakasala di ay? Kinsa man yung imong winner ka na buntag?
5: Ano buntag? Ato nila lahat na yung buntag. Naisang buntag.
2: Kinsa man eh?
5: Si Daneng Pancho.
2: Pila edad ni mo na eh?
5: Edad? Edad, 76.
2: 76? Uy, hapit na ka mag-80 di ay? Pero batanon pa mangkay ka mura magka 75.
5: Wala din na kadungog.
2: Dinakadungog. Mura ra kag 75 na eh. Sabi si sekreto ni mo.
5: Sa sekreto ni mo.
6: Salamat in town. Utan lang yon.
2: Utan lagi mo ginakaon di ay? Pila naman kabuki mong mga anak?
6: Unom.
2: Si tatay. Asa naman si tatay ron?
6: Na ay mga apo, nanon sa kuy apostuhod.
2: Ana kay apostuhod si tatay, asa man si tatay?
6: Wala na, gikuha na si
2: Ginoo. Gikuha na si Ginoo. Dugay na? Ano sa tuiga to?
6: 2020.
2: 2020, pandemic, panahon sa pandemic? Panahon sa COVID-19 di ay?
6: Pero wa mo to siya ma-lockdown eh.
2: Wa mo makuha sa ma-COVID.
6: Wala.
2: Kining, kwa nakatuig, unom nakatuig, so si Tinta na ikaato pagka-byuda ni mo?
5: Si Tinta Anyes na ikapagka-byuda ni mo na eh.
6: Oo.
2: Wadi nang uyab ni mo lain?
5: Magda gitara.
2: Dai, kung naay mga uyab ni. Kung naay mga uyab ni mo ron, imong sugton.
5: Kung naay mga uyab ni

0: Ay, mo sa ton.
1: Kuyang nanay. Asa naman ron ni mama? Oh, iwa ngi lang sing pangidhat niya, oi sing pangidhat. Mabati maginay, mabati ba? Pwede paginay na, pwede ba magtanday-tanday? Pero din na, wala na lang, mga apo na lang na yun, mga apo na lang imong atimanon? Mga apo na lang, ah. Pero ito kabok imong mga apo, pila kabok?
2: Tulo, pohon.
1: Tulo imong mga apo?
2: Nga, ako yung apo sa imong ma, nga, ako yung apo sa imong ma. Tulo,
1: pohon. Ah, sige. Pero may kamaminag ba yung HP na eh? Ah, na lang dawata mong ginagmay nga pahalipay! Congratulations! Nagbantay anang yung tindahan?
3: Kita man nagbantay ng tindahan na akong apo.
1: Ah, ikaw kay mga apo. Oh. Grabe nanay, no? Tinda paghapon, bantay paghapon, tindahan, bisag idara na?
3: Salamat sa Ginoo.
1: Oh, pero lagsik pa man kaglawas na eh.
0: Lagsik pa sa mga ano, eh. Oh. Matalas sa patro ko nun sa kaglaon.
1: Oh, kaong utan ko'y kinaon gun. Sige, hatagin na sa palipay, Yos. Congratulations, Pakpak! Birhay, mga saya pa sa nanay, maraga, ay, ikaw nalay saya pa, sayawin na ng nanay, ay, sayawin na ng nanay. Ah, di lang ko ano, di lang ko masaya, ay, katong apo, masinay apo, di masayaw, kalang pasayawan tong apo, ah, masayaw nga po sa nanay, ay, hala ka niya, 76 years old, masayaw pa, oh, nanay na lang ba, oh, oh. Kumpati na ay ganito ka pamariguban kipalihanta sa naman tog ng herbal capsule sa kabisay anog bindraw ang original Koi herbal capsule suplementong mabatok sa tanan ng mga baratian. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
4: Happy mind honey ang kadunay daghan toksin sa malawas madili ka regular kapag magawas imong hugaw di ka mahilisan magbuto rin mo tiyan makasilati kag insomnia karun na magsigit ang imong ulo para kita kalawas na naglutahan dili pag inhami sa imong cuties for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sing wala pagkaluya sa imong lawas. Busa, magtagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko nagmaing ka palawas. Pag inong matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakuso.
1: Wala man tayong oras, may galang sa kana lang sa kinitimukang pwersa. Sa Riva HP, aramin Cebu kami ang mga tigbalita.
4: Kinagining Radio Man, Ken Galindea.
1: Ako sa aming Radio Man, Arnold Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. At ang imigalas kasama Atty. Phil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal lang ang tanahan, daigang Joe's Praise the Lord. Hallelujah! Sama ka na rin.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
5: Oras sa DYHP RNN Cebu alas 6:17.
6: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
11: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
10: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance.
10: My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
10: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
6: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
13: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas, og Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Kini nagipod yung boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Martes. O pizza 3 sina, buwan karon may gala sa Oktubre tuig 2026.
13: Straight to the point.
5: This is 73, adlaw na lang mahigala, Pasko na. O kay pizza 3 si man karon mo rating dagkot mga higala sa Birhen sa Simala. O yung sab sa mahal nga patron na San Antonio di Padua dito sa Pumpunan Bye Bye City Lake. O niya kinini ang pista po doon sa Kapilanha. Sa San Remigio, mga sukit ni Paminaw. With due respect to maigsuon nga nasa laing nga tinuhan, ang mga katoliko mahigala mo to, umanin ni mga fiesta, sumuna ang ato sa nga respetaran, mga kaigsuon.
13: Straight to the point.
5: Sa gipon tagang tagpagtaga ng mga issues kami labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gipon mga higala sa atong pag-uban-uban, ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Nagunas tumas kitanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Dunay mixed adjustments karong adlaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ang diesel mo rollback samtang ang gasolina mo saka.
13: Straight to the point.
5: Atong pagtagad ng buntaga sa mga uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Samtang face to face nga klase sa dakbayan sa Subo ug ubang mga LGU sa Metro Cebu mo balik na karong adlaw.
13: Straight to the point.
5: Lapan ni kay sikay na mga kabataan diha. Maginikanan ha, pukawan na ng mga bata ninyo. Kaya magklase na, balik na sa face-to-face nga klase.
13: Straight to the point.
5: Pangkantong mga sensitibo sa abog, giyawag sa mga giyawag yapon, nga mag-amping gihapon sa ilang paglakaw-lakaw o gitambagan nga mag-face mask aron malikay mga higala nining unhealthy nga mga mahanggap nga hangin.
13: Straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin, Sugbo posibleng makasinati gihapon o kakulian sa power supply. Subay sa musunod kapin o sa katuig tungod kay ang mga bagong power generating projects. Adto pa makasugod o operate sa 2028.
13: Straight to the point.
5: Unsa naman ang kalakiha in taon mga sukitig paminaw. Unya raba magsigig brown out, musamot mahinog kadako ng atong bayranan.
13: Straight to the point.
5: Unsa ang kalakiha ron, tagatanig pagtagad rubutaga usab sa atong pagbanuban ining atong tulumanon inyo ng tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Samtang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, gipaningla na sa St. Francis Funeral Homes sa dugay ng utang ni ini nga mukabat og 766,000 pesos alang sa nahatag nga funeral services sa kabos nga mga residente sa dakbayan.
13: Straight to the point.
5: Kata sa digpagtagad, mahigala ning atong pagkabanuban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Samtang sa kauluhan og ubang bahin sa nasod, Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte ni hagit sa National Bureau of Investigation nga mo presentar og mga ebidensya sa ilang akusasyon batok sa pamilyang Duterte.
13: Straight to the point.
5: Ang NBI unang nagpakita og mga hulagway sa mga properties nga gikonektar ngadto sa Vice Presidente Sara Duterte og ubang mga sakop sa pamilya. Apan matod pang Pulong, angay kana nga pamatud-an sa NBI.
13: Straight to the point.
5: Dili kay kung doon na mahigala mga pictures, mutuo na yun. Nga mauna ka na, property sa mga Duterte. Gahapon, gigamit usab ni Erwin Tulfo, kanang mao mga pictures.
13: Straight to the point.
5: Pero matod pang Pulong mga higala, pamatunan kung kinsay tag-iya ana mga pictures, dili kay, o doon ay magpaday picture, mutuo lang sa dayon mahigala sa matibas. Balik ko na to mga kaigalaan, ang NBI as an institution dako nagrespetar mga kaigalaan pero under ni ining matibag karon sa iya mahigala investigation medyo makalingo-lingo gyud ang tao mga sukid di paminaw.
13: Straight to the point.
5: Kadalig pagtagad no butaga. Kumusta naman si Rodolfo Gracioso? Ha? Oga gitubag naman to mga kaigalaan ni Vice President Sara Duterte. Punto por punto nga pagtubag o ingaman si Jeff Tupas. So sa may buhaton sa NBI karon parehason ba sa NBI katong 18 Marines nga maoy gipasaka ang kaso?
13: Straight to the point.
5: Pasaka bag kasong NBI nga ni Rodolfo Gracioso nga namakakini mga higala sa iyang mga allegation?
13: Straight to the point.
5: Mga hagit sa mga higala ni VP Sara nga kung mamatunan nga si Gracioso mo'y namakak, mapasaka bag kasong NBI?
13: Straight to the point.
5: Kada rin pagtagad no butaga sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Sugod ug mga adlaw sa pikas bahin Oktubre 14, muhunong una ang impeachment trial aron paghatag og higayon sa prosecution alang sa formal nga pagdusok na sa ilang mga ebidensya.
13: Straight to the point.
5: Samtang ang depensa musugod sa pagpresentar sa ilang mga exhibits sa November 9.
13: Straight to the point.
5: Karong adlaw ang last hearing, last witness nila kagahapon sa prosecution, last hearing karon, but more on administrative matters matod pa.
13: Straight to the point.
5: So, kini mahigala ang prosecution, dili na sila mo padayon pagpresentar sa kaso sa bribery, Article 3. Kutob na sila sa Article 2, mga sukit ng paminaw. Kaysa ilang pagtuo, okay na kuno to. Nakong problema sa mga senador karon. Mga senator judges, mga higala. Laka mo na ibahala na, saan niyo pag-design. Basta mo ingon prosecution, basta kami sa among kabahin, human namin. Part na sa depensa ang papresentar sa ilang kaugalingong mga testigo.
13: Straight to the point.
5: At sa nagpagtagad ng butaga mga kaigalan. Unsa may mga highlights sa nitabo kagahapon sa matawag na ito mahigalag hearing sa katapusan nga witness kato sa Attorney Cabrera. Why impact sa katawhan nga Pilipinhon? Why impact sa masa ang impeachment mga sugid ti Pamilyo labi na ang ilang mga last witnesses? Kay grabe ka technical kayo sa mga testimonya indiken.
13: Straight to the point.
5: In fact, og musod ka sa College of Law kini nga mga classes subjects. Medyo dili kayo ni inyong ta. Kanabang medyo very challenging, no? Sa College of Law kay kini commercial law mangguni. Maghisgot na kami ilag mga corporation, taxation ug uban pa. Dili na dali, dili siya chewable nga dali sa masa indiken. Plangka lang pag-istorya ba.
13: Straight to Mauna, the point.
5: Nga kung kabantay mo why impact, no? Niining maong impeachment nga angay na bang impeach sara walay impact. Tungod kay ang katapusang mga witnesses, mga kaigalaan, medyo dili na interesado ang publiko. Kinsa man kuno, prangka-prangka ang pag-istorya ha. Asa ako naging commercial law man eh. Ang makatuhog ini ka ng mga abogado, mga CPA, makatuhog sila ang mga professionals, makatuhog kung imog yun mga higalang tuhugon sa pagsabot. Ang masa hindi kayo dili na kayo sa mo, kung ano na, eh, manarbaho mi, eh, gutom karong panahon.
13: Straight to the point.
5: Dili man familiar ang mga tao ng corporation law. Di man familiar ang mga tao anang matawag na to mga higalag authorized capital stock, maghisgot na kag authorized capital stock, subscribe capital stock, paid up capital stock, Jesus Ginoo. Piercing the veil of corporate identity. Sa may nahibaw na intawon o pangmasa na nga kuan. Sumunang way impact. O may hinungdan nga sa latest survey sa Pulse Asia, mas nitaas pa hinungon. Mas nitaas o samot ang rating ni Vice President Sara Duterte kung doon na mga higala eleksyon nga himuon karon.
13: Straight to the point.
5: At anong pagtagad-dubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
5: Samtang Senador Bongo usab, mausab ang higala ang unang nag-una sa mga piliunon na pagka-vice presidente, gisundan ni Senador Ruben Padilla o Bam Aquino.
13: Straight to the point.
5: Kinigoban pa ang mga eskitanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
5: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
8: I berry for a clear and healthy eyesight.

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pads. From day one to toddler, continue mo.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
4: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalanan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
5: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
12: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may galala sa 6:37 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
16: Ato sa dawaton may galala report karon sa kauban on board sa patrol ni ay duha ka motor nagkasabong isig ka driver patay sa Fuente Carmen. Paminaon ta may galang detalye sa report o ni kasamang Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
17: DDYHP. RMN Report.
18: Rajaman, Attorney Rufin, dinini sa National Road sa Barangay Puente sa Lungsod sa Carmen, alas 8:45 antak na sa kagabihon. Ang duha ka motorsiklo na nagkasugat, o kini mga motor na ginaniho nila ni alias Makoy, 29 anyos, usa ka habal-habal driver na taga Barangay Puente, Carmen, o kini usa ka alias niya Mayo, 34 anyos, usa ka truck driver na taga-barangay Portaliza, Lungsod sa Tuburan. Matod sa nakasaksi sa itabo, nagtos ka pulisan ni Asoy na kinisi Makoy, padong ni Northbound siya, santal kinisi Mado, kasugat niya, pagkalit lang na ni Talipsay, ang usa sa motor nila, inundan niya nagkasugat ni sa impact na nagubayot ang ilang motorsiklo o nangalabay silang duha. Isuwayan pa sila pagtabang sa atong medical team na may respondi sa maong alarma at ang tulo sila hideklarar na namatay sa maong aksidente. Kasama mo sa RMN Patrol of the Speed Pilot, Jesse Sumampong. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
19: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Razzle Boy Nationwide!
16: Okay, salamat, Rajiman Paul Lauro, sa imong report. Naghatod sa oras may gilala sa 39 na. Standby sa ato pagbalik.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: iBerry for a clear and healthy eyesight.
24: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
26: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng Crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Reveal your powerful glow.
4: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
5: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
4: Worth it?
5: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
6: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond Miracle.
7: Glow Pond Miracle.
2: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, bare-faced glow.
8: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
11: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home. Unilabyan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung moingon si mama nga,
15: sige ka, gaw, inanani mong tambal.
16: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
17: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
18: Ang iyang buot ipasabot.
19: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
17: OT!
10: Breadwinner!
17: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
7: Atong takna may kilala size 46 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
7: Dinhi maulasa may gala to sa nga balikan pag check una kadali before tama to sa mga issues mga kaigalaan kay at least do naman tay konsuelo gamayron kay ang diesel mga higala mo ubos no pero ang gasolina mo taas. Dunay mixed karon mga higala nga adjustments. Ato sa i-check may gala ato mga kaubanan nga to karon gawas pagsuta kung napatuman na ba ni sa ato karon nga mga gas stations kasamang Jean Gallardo iyang gi-check ron ang Shell ug ang Petron tapos kasamang Pula Oro sa may Caltex ato nga tagag pagtagad may gala. Yes kasamang Jean
9: DDDYHP RMN Report.
2: Yes, Rajman, Attorney Rufiel, doon na po yung adjustment doon sa presyo sa ato ang gasolina o diesel or kanisalana na to Attorney Rufiel, karong adlaw, adlong Martes, or na hug na gini nga adlaw or misteryo sa kasakit sa ato ang mga drivers, Attorney Rufiel. Karon, doon ay pagtaas sa ato ang gasolina o doon ay pagpunhod sa ato ang diesel po. Niyari ta sa may barangay Mabolo, Atty. Rufiel. So, nagpalaylayo po sa gamay. Una ka na niya ito din sa may Shell kasama Atty. Rufiel. Atong isusipod, no? Ang ilahang presyo, kung nakausab na ba sila o di na magbiyoya pagkunhod o pagtaas sa ilahang presyo. So, at ang nabantayan din is may magbolo ka sa mga primero fuel sa Shell gasoline station. Wala na po din na sa may Ennis Carrier Street nga. Pwede din taon sa Ninyaw, daan pa matod sa kagabi at ni Rufil na Juninyaw din ang ilahang dapit. At ang tagad o pagtagad ang ilahang presyo sa nagdadaiyang lana at ni Rufil. So, pagkakaroon, ang ilahang Shell Fuel Save Diesel pagniaging si Mana kay naani sa 94.10 karon news os may nagto sa 91.10 attorney. Then, ang ilahang V-Power Diesel, gikan sa 98.90, nabot ni Oga 95.90. So, ang ilahang diesel, so nakita po na ito, gato na kumpara, na ni sunod jud sila attorney, nga ni us-us jud ang ilahang diesel. Samtang, arita sa ilahang gasolina, sa ilahang fuel save gasoline, gikan sa 90.40, nahimo ng 91.90. So, dahil pagtaas, no, piso ka pinatunirfil sa presyo sa gasoline. Ang ilahang V-Power gasoline, gikan sa 95.90, naabot na karon sa 97.40. So, murag ito na, dragyo din sila dapita, dres may barangay, mabolo po na tunirfil. Kumansya pagduaw na ito din sa Marshall at kung daag ka na kininong ang naginingaw yun sa ganiha pag-agi na ito sa Marshall. Patigwag ka na pitbing hit sa may MJ Cuenco. Barangay Mabulog yapo ni attorney pero din rin sa Petron gasoline station. At po niya naabdan din hit na mas daghan tayong nakita ang mga drivers na pasakyanan sa mga motorista nga mas nihapit din is my patron attorney. So atong tagalog pagtagad ang ilahang presyo kay nakausab na po sila din sa ilahang monitor ingon man sa ilahang para sa ilahang mga drivers po or sa ilang customers nga makahibaw kung pila po ang ilahang presyo. So alam po sa atong mga suking tigpaminaw sa my patron gasoline station din sa barangay Mabolo ang ilahang diesel mask gikan sa 92.80, mahimo na lang 89.80. Ang ilahang extra, gikan sa 85.70, mahimo ng 87.20. Ang ilahang XCS, gikan sa 86.70, karon mahimo ng 88.20. So makita po din niya sa attorney nung adunay pagsaka o pagpunod. Apan kung atong ikumpara din attorney, mas daghan din rin sa Petron tungod kay mas less ang ilaha or mas makasave-save ang ato ang mga drivers din dapita sa may Petron. Ingon may pareha din rin sa atong di-cover sa ato arabi older attorney sa may barangay Kamputaw, mas daghan din itong makita nga mo pa gasolina or magpatugil din higit may petron. Pariharap po din sa barangay Mabolo. Gani, atong nakita karon na nag-abot-abot ra gihapon ang ato ang mga kasama nga nagpatugil bisan pa man yung karong rasa ni balik na or duna na pag-saka o pag-ubos sa ato ang presyo sa gasolina o diesel at yung so mas lesser gihapon ang kininga sa may petron. So far, mauna ang ato ang update. Gikan din is may barangay Mabolo particular sa mga inila mga gasoline station na mao ang Shell o Petron. Pauban ako sa ato ang RMN Patrol, Radyo Man George Shikuya. Ako sa mga inyong Radyo Man Jane Galliardo, DYH Tita Pa, RMN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Raja Boy! Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report sa pikas gabahin may galagikan sa Shell o Petron ato sang gisusi mga kagilan ang Caltex nini mga oras ha. Ato kumustahon sa may gala ang report o ba ni Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
9: DYHP RMN Report.
7: Okay, gabay lang kay mga higala no ato dagang pagtagad sab ang pagsusi o gani patuman ba o kinini ang Caltex mga higala ining mixed karon mga kaigsunan nga adjustment karon butaga sab sa mga produktong petrolyo mga sukid tig paminaw. Unya ang atong mga isgutanan mga kagalaan labot ining impeachment o kining survey may gala mo ni dako nga isgutanan nun. Kining survey result ni gawas ni kagahapon ha. Pulse Asia survey ni migawas gahapon October 11. Unya kini nga survey gihimo ni atol na gyud mga higala ni ining impeachment ni Sara. Gikandak ang survey mahigala sa SWS nining September 17 to 24. Sa ito pa last month, niya gi-analyze nila o kagahapon gi-release sa Pulse Asia mahigala kining maong survey result.
9: Straight to the point.
7: Kini mo ay ako nang giingon, ang impeachment mga kagilaan wa magsilbi. Ang impeachment mga higala dawa tagda sa katawhang Pilipinon. In fact, sa ako nang giingon, ang unang nigawas nga survey katukang BBM na negative 11 siya, nga siya dili mga higala maoy subject sa impeachment na negative 11. Kaning subject sa impeachment ni anam og kataas pa hinuon ang iyang rating.
9: Straight to the point.
7: Tanaw ha atong i-discuss mga kagilaan, kanay mga significant areas nga atong i-discuss ang demographic sa mga respondents nga kung ang election himuon karon si Sara mo ilang butaran. Tanaw ko ha atong i-analysar ang mga demographics mga higala. Wala ko giingon, ang impeachment trial wa makatandog sa rating ni VP Sara mga kaigsunan.
9: Straight to the point.
7: In fact, nagkataas pa hinoon. Kaya mo na ginagong giingon, karon o, labi na nagkahinapos ang impeachment mahigala, gahapon ang last nila nga witness, maghisgot mga technical kaayo ang hisgutanan. Dili na mahigala ang masa anak mo, tutok anang klasiya, katugon mga higala ang masa. Mo na giingon mahigala nga ang nag-present mahigalaan ang gi-present kadto sa Attorney Cabrera, nga medyo hinay og tingog mga kagilaan, ang nag-present po si Duke, no? Pareha mura mga higala og nga ay ang mga tao. Nga ang mga terminologies ko nga panggamiton, dili pang masa. Ha? Di pang masa. Kaya maghisgot ka mga galag, piercing the veil of corporate identity, pila man ang authorized capital stock, pila ang subscribed capital stock, pila ang paid up capital stock, pisos Ginoo ko. Kung wa ka mag-studios corporation law, anak, medyo dili ni mo madali og sabot ka na mga butanga. Ha? Mga stockholders, inana ba?

0: medyo dili sa pangmasa. Muna nga, ang mga tawa na ganahi, pagsunod mahigala sa impeachment, unya, nakahibaw ng mga tao nga, amang yun, nga nang intuyo ng impeachment, inyo mo lang yung giduot si VP Sara, kaya di mo gusto nga mo daog sa 2028.
1: Straight to the point.
0: Muna nga, surveron, lahi kani adto sa impeachment ni Irap, waman tumatiwas dahil, pero ang tension ba? Tensionado siya nga, mo'y nakaaghat sa mga tao, nga pag gustong pablihan mahigala ang katotohang envelope, brown envelope sa kang Irap, gibabagan sa prosecution nga ablihan. Giduso mahigala nila sa babagan sa depensa nga ablihan. Sila si Joker Arroyo at the time nga mo'y mga prosecutors, ilag yung giduso nga kinalang git ablihan, ang defense ngayon dili ablihan. Mo'y ito hinungdan dahil nga wak matiwas yung impeachment.
1: Straight to the point.
0: Kay pag-voting mahigala sa mga senator judges, ni daog man mahigala nga dili pablihan. Sus, nag-walk out ang mga prosecutors. Diretso na sa insa na yun. Niya, napamantos cardinal sin at the time, nanawagan na yun mahigalag people power, motong people power to. Ha?
1: Straight to the point.
0: May nakatangtang ni Irap to. So, gikan to sa impeachment nga ang tension taas kayo. Murabag ang mga tao ba natutok dun sa impeachment, tutok sa TV, tutok sa radio, tutok sa mga pamantalaan. Muna nga, tensyonado kayo pag abot sa punto mga higala nga dili pablihan ang envelope, giargyo man itong maayo sa defense nga dili pablihan. Lahi man karon sa kang VP Sara nga ablihan ang mga bangko. Giargyo gyapon sa defense nga dili ang ablihan. Kaya na may secrecy. Back secrecy law, pero pag voting na, alkansi man yun. Aso pablihan talan. Bisan mahigalag doon ay mga questions. Nga kwa nala, ablihi talan. Asa ganing amla mahigalag, i-appeal o presentar. So, wa maka-create o kinini ang thrill, wa maka-create o tension sa publiko. Na humanalag present nila talan. Mula to'y last nila nga witness gahapon. Murabag ang gipanghambog nga doon ay bumba. Wala mga higala maka-create og buto nga dako nga bumba. Mura lag wato si. Kahit panahon ni Irap nga tensyonado kayo ang impeachment court pag ingon gyud nga ablihan tong brown envelope. Ingon ang depensa dili pablihan. Abuting ang mga senator judges. Pagbuting nga paburman nga dili ablihan. Walk out ang prosecution. Pag-hook out sa prosecution, ditso sa idsa, sunod ang mga tao dayon. Napamans Cardinal Sin, nanawagan dayon, may galag. People power to. Asos. Tanggal sa Irap. Moto hinungdan. Now, panahon may gala ni former Chief Justice Renato Corona, mausaw indekin. Actually, ako na niid ko itong impeachment ni Corona. Medyo alegre, pagsugod, alegre. Niya paghuman ni Ana, mahigalag kalaay. Morong kalaay mo sa today, kaya mahisgot ugag mga BIR, mga car, mga e-car, laay naman kayong paminaon, no? Pag-abot mga higala sa katapusan, nga ilang gipresent kanto si Conchita Carpio Morales. Actually, kwanto, blunder to may higala sa dipinsa. Franka lang, pag-istorya ha, kay Katogos Carpio Morales, ano, patawag ito, hostile witness man to day? Patawag ito sa dipinsa. Sus, underestimate nila si former ombudsman Conchita Carpio Morales. Pagpresentar ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, nagwarawara bitan na dito mga dokumento dahil nga, di ah, ako'y dokumento nga kwan. Bagi naghinungdan noon nga, na-disgust siya sila. Pero tensionado ha, ang tension ba nga, igo gano'n nakakreate o murabag na uyog ang katawang Pilipinon. Moto mga higala nga, in fact, si Corona ato, di-present pa nga ito si Corona, ilapot to mga higala nga kwan, nag-wheelchair ko si Corona pagkahuman taon. Pero katong sa ni Corona ko imong tan-aon, di gyud na naka salin lagi to hinungdan. Pero gib di pa impeach sa gitong mga higala panahong Pinoy.
1: Straight to the point.
0: Na impeach si Corona pero ang mga tao kumbinsido ang mga tao dahil bisag gamay hinungdan tong salin nga maori gi padako ni lagmayo. Ang katawang Pilipinon dapig ang og imong isurvey dapig ang mga tao nga angay nga i-impeach Corona. Tan-aon ni mga surveys ba? Dapig ang mga tao. Muna nga, ang mga senator judges, dili sila maglisod sa pag-decide.
1: Straight to the

0: ang nakayunay karon kay gustong ipa-impeach VP Sara. Inigusto lang ipa-impeach ang problema ang mga tao nga ang sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ha? Ang ginatibok ang gahom, gikan gano'n sa katawahan, kay mga tao may mabuto, ano niya? Ang problema sa survey, si Sara Duterte wa mapiktari, nga nagkaanam pa hinog kataas ang iyang mga ratings. Diha na yung problema ron.
1: Straight to the point.
0: Munang manimbang ang mga senator judges at tulun niya sa ila mga higalang pag-decide. Kaya ni Anna may nagsakan ng kang Sara Duterte may higalang rating. Talawa ha, ato i-discuss ha? Sa quarter one, nga wa pa unta makasugod ang impeachment, si Sara Duterte taas na rating naan. Doon na sa 43% nga rating, ang nagsunod niya si Lenny Robredo 27%. Unya, gisundan siyang Rafi Tulfo 19%, Bam Aquino 5%, Risa Ontiveros 2%, Junvic Remulla 1%. Pila ha, 43% sa first quarter. Sa second quarter, 49% nakasugod ng impeachment ani kay kuan man, June 28 to July 6, nakasugod ng impeachment, gikan sa 43% ni Saka Mahinoon o 49%? Ha? Ni Saka na noon. Si Lino Robredo ni Ubos o 1.1% gikan sa 27% nga siya nagsunod ni Sara nahimong 26%. Karon sa third quarter, ni anagyod sa kinini ang impeachment trial, full-blown impeachment trial. Kay kinimong survey gikandak September 17 to 24. Palas isa survey niya. Di ni kang Rufil Banyok mahigala. Nag-analyze saan eh. Atong analyzo ni kinamay demographic mahigala nga kinalan itong analisa ron. Ang una na kong analysis kini. Huwag imo i-compare ang first quarter, second quarter. First quarter, wa pa impeachment. Second quarter, nakasugod na. Third quarter, full-blown impeachment trial na. Nisamot o kataas ang rating ni Sara.
1: Straight to the point.
0: Nahimo na hinong 50% ang rating mahigala ni VP Sara. Oo, oh, Monio. Monar siya ginakundong. Ah, sige. Duterte 50%. Si Lini Robredo mahigala ni Ubos. Ang kalini hinunay. Ang sama niyong kalakiha, be. Asa, ito sa tagad-pagtagad. Actually, si Lini rin mo ay doon ay chance nga makabangga ni Sara. No? Ang uban, medyo layo lang kayo, be. Lini Robredo 26%. Maintain ang Lini niya. 26%. Pero ang Sara, gikan sa kuan ni taas na 50% na. Okay. So, mauna yung mga higala, no? So, sa latest survey, si Sara Duterte Higala, ang pangutanang din sa Pulse Asia, of the people on this list, whom would you vote for as president of the Philippines if the May 2028 elections were held today and they were the candidates? Sa Minisaya pa, niining mga tao nga niya sa listahan, kinsay imong butaran pagka-presidente sa Pilipinas kung ang eleksyon sa Mayo 2028 pagahimuon karon? Kinsa niining maong mga kandidato? So, gipapilian. Duterte Sara, Robredo Leni, Tulfo Rafi, Ontiveros Risa, Teodoro Gibo, Dison Vince, Magalong Binje. Ang rating mo ni Sara 50%. Mo'y nag-una, 50%. Ang ikaduha may gana? Lini Robredo 26%. Putin layo agbiya.
1: Straight to the point.
0: Tulfo Rafi 12%. Ha? Tulfo Rafi 12%. Risa Ontiveros, nga nangandoy po nga mga presidente po lagi, 3%. Si Teodoro Gibo, nangandoy po ni, 1%. Dison Vince, 1%. Magalong Binje, 0.3%. Na, kung atong tanahon, ang dunay chance, although layo nga biya, si Lini Robredo ra, niining maong, maong linyada, mahigala, niining maong mga kandidato. Yang problema ni Lini, ingon naman itong adik mo dagan. Ang saan mo na pagkumbinsi ron. Nang kumakumbinsi na si Lini, nang si Lini mo ay doon ay chance. Kaya ang mga sponsor, katong mga Chinese nga mga dato, kay simpre ka nang inig-campaign period, daghan mga gastuhanan, daghag sponsor si Sara, kay dumadaog man. Si Lini, doon na po yung mga sponsors. Kaya na may chance, gihapon, 26%. kay kanang mga insect, kanang mga negosyante, o ang imong rating gamay kay wa gyud kay chance nga modaog di na sila mo amot. Duna man wise man sana sila. Mutan-aw sa gasto kwarta guna, pero kanang dumadaog, labi na karog neck and neck fight. Labi na stiff ang competition, musuport na kanang mga negosyante. Pikas-pikas suportahan aron ni daog bisag kinsa mo daog naa sila. Pero ang ilang suportahan tan-aw na ko ibutahan ta kini mga kwan. Kini prangka-prangka lang pagkaistorya kini mo amot man ni mga kwan ay eh. Kini sila si Henry C. Kini mga Ayala, kini mga Buitis, mo amot man ni. Eh. Kini mga rason, mo amot ta sila. Kini amot ana, mo amot ni sang Sara. Sigurado gina mo amot kay delikado mo daog ni delikado ta ni. Ato sa ning amutan. Line, na chance mo daog ni. Bisik si Rafi, posible pag maamot sila dahil, pero gamay mo kagagreating Rafi, na lang ginagmay sad. Mga na punungan Chinese na, na po'y ginagmay. Ambot yun yung kang risa, kay 3% naman lang, ambot, doon na yung maamot, ini, eh, asan yung kang gibo, chuduro, 1%. Mayingo na mga sponsors, mga insect, mga higala, adik ko amot, wala, chance daw. ako dili amot gibo Teodoro wala chance daok. Og moduol nga to mahigala kini ra kini si Sara Duterte bisag di ni moduol ang insect memo adto dai mapadag tao dito nga kining BP Sara do na untay iamot dire. Mao'y manghagad, ha? Bisa kini si Lin, posible pa doon ay manghagad. Sad nga, Lin, doon naman kay chance mo daog. Pero sama ining Rafi, medyo di na kayo. O kining Risa, 3%. O doon si Risa's insect, may ngayon insect nga, ako, huna-huna pa, o amot imo, ha? Ako, huna-huna, una. Risa, ikaw, layo, sorpi. Ato ni Kusyo akan si karon akan si. Ato ni agi katawa may gala pero ato ni inal saron. Unsay pasabot ani ron kining demographic nila? Kining ABCDE nga audience o mga respondents. Tanawahan Luzon, Visayas, Mindanao, Astas National Capital Region ato tagag pagtagad ha. Si Sara Duterte may gala daog sa Visayas, Mindanao, iyan na nandapita. Ang National Capital Region, daog hapon dito sa Balance Luzon, pildi si Sara. Daog si Lini. Pero gamay lang pagkadaogan eh. So, niining upat ka mga areas, Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region, tulo anak kang Sara, o Sara sa napildi ang Balance Luzon. Pero ang pagkapildi, dili layo. Ang biya, si Lini ang nadagaan ka na rapong Balance Luzon, even sa National Capital Region, pildi. Visayas, Mindanao. Si Tulfo, nabay nadagaan si Tulfo, tanaw ko niya. Tulfo Rafi. Wag ginadagaan. Luzon, Visayas, Mindanao. Wag ginadagaan si Rafi. No? At ano yung isgutan mahigala kay, hibaw na ka, di ka kasustiner sa election kung wag kay kwarta. Kay kanalanda ang pagpamilit anang mga kwan. Gasto naman ka daan pagprinta. Kaya ka na imumplite. Kanang mga dato mahigala ang mga kwan. Sponsor na, kami gastos sa imong helikopter, kami gastos sa imong eroplano, asa ka mong kampin. Kanang wa kay rating, dili, oy, may imo insek ito, labi na kinisgibo, tiduro mo doon, olos di son, 1% la, amo imo insek, mahal kasulina. Daghan pa sumangil, insek na. Ikaw, gibo, ikaw, dison, ako sa huna-hunaon, support ko ni mo, support ko ninyo. Mahal kayo, kasilina, aeroplano ka lang. Pero kailis Sara, may gala, mayon, why mahal gasolina? Gamita akong aeroplano, gamita ang helicopter na. At to, pangampanya at Pilipinas. Bisa kayo sa lini, doon na po yung sponsor na eh. Kay, na po may chance lini. Pero sama inin na nanay ko, ano na eh? Disod gayo, no? Munggus-munggus lang ganyan yung nanay tawa. Rato lang ipadayon niya tataod mga higala kay sa otaman. Bisa pag kinsa sponsoran ni BBM ana diha. Kinslin ni 26% niya mo sponsor ang admin si BBM. Di pa ta kasiguro kay na may kwartang admin. Apa na problema na kung di ba kiss of death kining sponsorship ni BBM? Iisa imong kamot ni BBM ba? Di ba na kiss of death inoon nga endorsement? Mo na dakong pangutana ron, no? Kay si BBM ra ba negative ra ba ning rating ron? Negative 11 ya kalona pod na ay. Ang ubang mga kanasuran nagsigis lag plano unsay mga technology karon nga maka andam ta sa El Nino. Apan si BBM unsay pag andam sa El Nino papaliton tag balde. Ang yan tataod lang na to iti wasog isgot mahigala standby lang una alang sa Element 558 Manila. Alas 7:11 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Yung umasa ang bansa sa sariling produksyon at iwasan ang importasyon, mas mahalagang matiyak na may sapat na bigas ang bansa. Gayet ni Pangulong Marcos, kailangan makasiguro ang pamahalaan sa supply upang hindi maubusan ng bigas ang Pilipinas sa harap ng posibleng matinding tagtuyot.
4: Manigurado na tayo. Ay, you know, alam nyo naman, hanggat maaari, hindi ayoko mag-import, pero sabi ko, mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply. Kahit na imported, kasi syempre, we'll produce as much as we possibly can. Pero mabuti na yung sigurado. So, so hindi mangyayari na maubusan tayo ng, alam mo naman sa atin, pag sinabing food supply, bigas yan. Ang ibig sabihin, rice is food.
3: Samantala, tiniyak ng Pangulo na sapat din ang supply ng karne sa bansa. May sobra pa anyang produksyon ng manok, kaya bahagyang bumaba ang presyo nito. Gayunpaman, nagbabala ang Pangulo na posibleng pinakamatinding maapektuhan ng El Nino, ang gulay dahil sa kakulangan ng tubig at pagkatuyo ng mga pananim. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata. RMN.
5: Ilocos Norte Provincial Agriculture Office pinayuhan ang mga magsasaka na magtanim ng gulay na off-season. Kasama natin sa balita si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
6: Dahil sa epekto ng El Nino sa buong bansa, ay naghihikahos na ang mga magsasaka sa Ilocos Norte. Sa Vintar ay ekta-ektaryang gulayan na ang naapektuhan sa matinding init ng panahon. Dahil dito ay nag-iigib na ang mga magsasaka sa irigasyon upang dinigan ang kanilang mga pananim. Samantala ay sinabihan na ng Provincial Agriculture Office ang mga magsasaka na magtanim na ng mga off-season vegetables imbes na palay.
7: Tinatawan ng Provincial Government of Ilocos Norte, particularly po sa High Value Crops Development Program, ang ina-advise namin sa mga farmers na lalo na sa mga magsa-second crop sa rice area, kung alanganin na po yung patubig po nila, so ina-advise namin na magtanim na lang ng mga cash crop, yung alternative crops na mga high value crops, sir, kasi mas kukunti yung requirements ng tubig doon and mas madali nilang ma-harvest. And pagdating naman sa mga inputs, pwede namin bigyan sila ng itatanim na vegetable seeds and other inputs like fertilizer and other inputs.
6: Sa ngayon ay inaani na ng mga magsasaka ang kanilang mga tanim na palay at sisimulan na nila ang magtanim ng mga off-season vegetables ngayong buwang ito. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
8: Nagbabala po ang Department of Energy sa posibilidad na magkaroon ng red alert sa Luzon grid sa susunod na taon. Kasunod pa rin niya ng banta ng very strong El Nino sa ating bansa. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, magkakasa sila ng simulation upang malaman kung anong sitwasyon kapag mataas ang demand sa kuryente dahil sa El Nino. Para naman sa Visayas Grid, sinabi ni Marasigan na mahalagang magpatupad ng agarang solusyon sa power supply dahil posibleng maulit ang serye ng red alert kapag tumama na yung tinatawag nga na Super El Nino.
2: we will have substantial numbers of red alerts. Hindi lang po yellow alerts. Yun ho yung ganun ka-importante yung ating additional capacities from the power barges as well as sa battery energy storage system.
8: Pagdating naman daw po dyan sa Mindanao grid, limitadong pagkakataon ng yellow alert ang nakikita sa ngayon ng DOE, pero posible pa rin ang red alert sa katapusan ng taon at maging sa huling quarter ng 2027.
5: Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission na ibalik ang 2.64 billion pesos na sobrang singil ng Manila Electric Company o Meralco sa mga customer nito mula January hanggang June 2026. Ayon sa ERC, katumbas yan ng 10 centavos per kilowatt hour na refund at magre-reflect sa electric bill bilang hiwalay na item na awat. Ipatutupad ang refund sa mga customer sa loob ng 6 na buwan. Gayunpaman, sasailalim pa muna ito sa final evaluation ng ERC at magkakaroon pa ng pagdinig ukol rito mula October 16 hanggang October 23.
8: Yung tinatawag na reserve market, pansamantalang sinuspindi ng ERC para mapababa ang singil sa kuryente. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Gerald ulit.
5: Sa iba pang mga balita, epektibo na ang dagdag bawa sa mga produktong petrolyo ngayong araw. May mahigit 3 pisong tapya sa kada litro ng diesel. 1 peso and 56 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 77 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene.
8: Balikan po natin ang report ni Gerald Ulep. Gerald!
9: Sinuspindi muna ng Energy Regulatory Commission o ERC ang commercial operation ng reserve market sa wholesale electricity spot market o WSEM. Ito ay para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng ancillary services lalo na sa Visayas. Ayon sa ERC, layunin ng hakbang na mabigyan ng panahon ang pagsasaayos ng mga polisiya sa pagbili ng reserve power at kung paano ipinapasa ang gastos dito sa mga consumer. Ang kautusan ay inaproba noong Oktubre 8 at inilabasa matapos ng konsultasyon ng Department of Energy. Batay sa pagsusuri ng ERC na nanatiling mataas ang presyo ng reserve market mula ng ganap itong ipatupad noong taong 2024. Sa Visayas, umabot sa mahigit sa 6 beses ang naging epekto nito sa singil ng kuryente kumpara sa kontratang Ancillary Service Procurement Agreement o itong ASPA. Sa ilalim ng suspensyon, kukuha muna ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng reserve capacity mula sa umiiral ng mga kontrata at sa mga itinalagang Maslan power plant upang matiyak ang tuloy-tuloy na maasang supply ng kuryente. Inatasan din ng ERC ang NGCP na magsumite ng assessment sa loob ng 30 araw habang sa loob ng 6 na buwan naman ay inaasahang maghahain ng NGCP ang PEMC at IEMOP ng panibagong disenyo ng reserve market upang maiwasan ang labis na gastos ng mga consumer at maparatili ang katatagan ng supply ng kuryente. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Rajman Gerald B. Unet, Pasaka, Arimen.
5: Sa iba pang mga balita, 7:19 ang oras ngayon. Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang pondo para sa 2027. Ito'y matapos na paburan ng 282 kongresista ang pagpasa ng House Bill 1085 habang nasa 13 ang tumutol, isa naman ang nag-abstain dahil dito itatransmit na sa Senado ang 2027 General Appropriations Bill.
10: House Bill number 10858 is hereby approved on third and final reading.
11: Mr. Speaker, I move to immediately transmit to the Senate all the bills that we have just approved in third reading.
12: Is there any objection? The chair hears none. The Secretary General is directed to immediately transmit to the Senate all the bills that we have just approved on third reading. Majority Leader.
5: Bago rito, nagpaliwanag ang ilang mga kongresista sa kanilang no vote.
13: Nakalulungkot, Mr. Speaker, my dear colleagues, na para sa Kongreso, ang deserve lang matanggap ng taong bayan I the least.
3: Mukhang sa bagong Pilipinas, BBM, ang bawat budget ni Marcos. Dahil BBM, binababoy ang buwis ng mamamayan. Kaya BBM, babawi ang bayang makikibaka.
13: This budget tells our children, our sick, our OFWs, our commuters, and our marginalized to suffer, while it tells the politically useful to come and collect. Ang budget na ito ay hindi people-centered. Ito ay election-centered.
5: Ang magkakasunod na tinig ni na Representative Percy Sendanya, Rene Co at Laila De Lima. Nagpasalamat naman si House Speaker Faustino Bojidi III sa mga mambabatas sa pagbalangkas ng pambansang pondo at iginiit na ang 2027 national budget ay magbibigay ng kabuluhan sa bawat Pilipino.
14: We made a commitment to the Filipino people that every centavo earned through their hard work and paid it taxes must be spent wisely, honestly, and on programs that will make a real difference in their lives.
5: Si House Speaker Faustino Bojidi III.
8: Alas 7:22 na ho ating oras nationwide, 7:22. Inaksyon na naman ang Kamara ang nasa 32 panukalang batas na kabilang po sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority Bills. Kasama sa mga inaprubahan kahapon, sa ikatlo at huling pagbasa yung mga panukalang bubuo ng National Disaster Risk Finance and Insurance Framework, Performance Measurement System sa lokal na pamahalaan, pagprotekta sa mga kabataan sa social media at online gaming platforms, at yung komprehensibong Infrastructure Development Master Plan. Sa kabuuan, nakapagpasa ang mababang kapulungan ng 448 na House Bill sa ikatlo at huling pagbasa.
14: All in all, of the 61 priority measures of the Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC, 32 have already been acted on this by this chamber. Batay sa ating pinakahuling ulat, umabot na sa 654 ang mga hakbang na naaprubahan ng Kamara kabilang ang mga panukalang batas at mga resolusyon. 13 na ang naging Republic Acts, 5 ang ratified by Cameral Conference Committee reports, at 448 na panukalang batas ang naipasa natin sa ikatlo at huling pagbasa.
8: At bago po yung mag-adjourn ang sesyon sa Kamara, abay nag-iwan ang mensahe si House Speaker Faustino Bojidi III sa mga mambabatas.
14: We have done much together, but let us continue to strive to do more so that our kababayan can see, feel, and believe that this is truly the house of our people. Mabuhay ang bagong Kongreso, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat.
8: Magbabalik po ang sesyon sa November 9 na, pero pinapayagan ang pagdaraos ng committee hearings kahit naka-undas break ang mga mambabatas.
5: Bangad sa aming pagbabalik, Pilipinas napanatili ang Tier 1 status sa Trafficking in Persons Report ng U.S. State Department.
8: Bahagi ng evacuation center sa Carmen, Surigao del Sur, bumagsak.
5: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
15: RMN Network News.
16: Butag Pilipinas sa ito po
5: sa foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
16: Commission on Elections narito ng ulo ng mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
18: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
15: RMN Network News.
5: Media personality na binaril sa loob ng kanilang tindahan sa Daraga Albay, pumanaw na. Kasama natin sa balita si Idol Ronnie Beren ng IFM Legazpi.
19: Pumanaw na ang radio broadcaster na si Adrian Laterte alias Golden Boy matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin pasad alas 4 ng hapon sa loob ng kanyang bakery kahapon sa barangay San Roque, Daraga Albay. Si Laterte na anchor ng isang block time program sa isang istasyon ng radyo sa Legazpi City ay pumanaw matapos isugod sa ospital. Ang kay Police Colonel Noel Nanez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, isa sa dalawang hindi pa nakikilalang mga suspect ang makailang ulit na nagpapatok ng hindi pamalabang kalibre ng baril sa biktima habang ito ay abala sa pag-aasikas sa loob ng kanyang tindahan. Bago tumakas, sakay ng isang Honda Click motorcycle patungo sa barangay Kimantong ng nasabing bayan. Kaugnay nito, bumuo na ng Special Investigation Task Group o SITG ang Police Regional Office 5 upang tutukan ang investigasyon at mapabilis ang pagtukoy at pag-aresto sa mga suspect. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng polisya kung may kinalaman sa kanyang trabaho bilang isang broadcaster ang dahilan sa pamabaril. Kasama mo sa IFM Legazpi, Idol Ronnie Beren, Atak RMN.
15: RMN Police Report.
8: Yung Police Region Office 5 may paalala daw sa mga pulis dyan sa Bicol na kilalanin ang lahat ng taga-media sa kanilang area coverage para sa dagdag seguridad ng mga ito. Detali mula kay Rajwan Manny Basa ng RMN Naga.
20: Mga kasama, nakakalungkot na sa katatapos lang ng joint workshop na nakatutok sa media safety and security sa pinagsamang effort ng PNP PRO 5 at Presidential Task Force on Media Security sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte bago pa mangyari ang pamamaslang sa isang broadcaster na si Adrian Laterte. Dahil dito, muling nagbigay paalala ang Police Regional Office 5 sa supervision ni Police Brigadier General Randy Glenn Selvio na dapat tutukan ang kaso at ang nailatag na SITG sa nabanggit na shooting incident involving media. Ayon kay Police Colonel Malu Kalubakib, Chief ng Community Affairs and Development Unit ng PRO 5, may nakalatag din na direktiba na dapat kilalanin ng husto na mga opisyal ng PNP ang lahat ng media sa kanilang area of responsibility para sa dagdag seguridad ng mga ito.
21: Ensure na yung mga hepe, kilala nila yung mga media sa mga area of responsibilities nila. So, yung may mga problema, may mga threats, may inaabo sa mga media, so dapat nalalaman namin yon. Nandito kami para i-report po sa PTFO, musta may mga ganap na ganito. So, we don't want na mga media namin is na napapabayaan or naabuso. So may mga boses po kayo, may mga nandito po kami para isuportahan po yung mga media natin.
20: Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman Manny Basa, Tatak RMN.
5: Mahigpit na nakabantay ang Department of Migrant Workers sa sitwasyon ng mga apektadong Pilipino sa pag-atake ng Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Partikular dito ang apat na sugatan kung saan dalawa ay nagtatrabaho sa paliparan, dalawa naman ay pasahero. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakalabas na ang isang Pinoy sa ospital, subalit nasa Intensive Care Unit o ICU pa rin ang tatlo. Isa sa kanila ay critical ang kondisyon.
22: Right now, we are monitoring the situation of the four who have been injured. Three are in ICU and one has been released from hospital. He had some problems in his lumbar area, so this will be continually monitored. He had some trauma burns. Yung tatlo sa ICU, we continue to monitor their situation. I understand at least one is critical, in a critical condition. So,
5: tinulungan naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga Pilipinong pauwi na sana ng Pilipinas subalit na stranded sa Riyadh matapos na suspindhin ang mga biyahe, maging ang mga Pinoy na stranded din sa Pilipinas na biyaheng Saudi sana.
23: 30 po yung ating reported na stranded sa Riyadh Airport at 20 po sa kanila ay nandun na po sa ating sponsored hotel, no? At pinangangalagaan po natin, binibigyan po natin, as mentioned by our secretary, temporary accommodation, pati na po pagkain, no? And of course, assistance, no? 37 po ang makukumpirma natin na humingi po ng tulong sa atin patungkol sa temporary accommodation o kaya naman po transportation assistance pabalik po sa kanilang mga bahay sa Metro Manila at sa mga iba't ibang probinsya po.
5: Sa ngayon ay wala pa namang ipinatutupad na deployment ban ng Pilipinas, subalit patuloy na babantayan ng DMW, Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ang sitwasyon sa Saudi Arabia. Sinuspindi na ng Philippine Airlines ang kanilang mga biyahe papuntang Saudi habang o hanggang sa November 29. Samantala, naglabas naman ng travel advisory ang mga bansang Australia, New Zealand, Estados Unidos, Canada, United Kingdom, South Korea at Japan, at pinag-iingat ang kanilang mga mamamayan na bumiyahe sa Saudi Arabia.
8: Alas 7:32 ng umaga, napanatili naman ang Pilipinas ang Tier 1 status nito sa 2026 Trafficking in Persons Report ng US State Department. Ibig sabihin, sumunod ang pamahalaan sa minimum standards para masawata ang human trafficking batay sa guidelines ng US Victims of Trafficking and Violation Protection Act. Partikular na binanggit sa ulat, ang pagsasabatas ng Pilipinas sa pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO at ang pagpapanagot sa mga nagre-recruit sa POGO. Gayun din ang pag-convict kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Welcome development naman ito sa Department of Migrant Workers at ikinatuwa ang Tier 1 ranking status sa 11th sunod na taon.
22: We are delighted by this retention of our Tier 1 status. We welcome this with pride and humility, of course. It is an achievement, but of course, there's still a lot of work in progress. There's still a lot of evil out there, a lot of human trafficking out there that happens in these last few years.
8: Base po sa datos ng DMW, nakapag-repatriate na ang ating pamahalaan ng 1,606 na biktima ng illegal recruitment at human trafficking.
5: Balita sa mga lalawigan, bahagi ng evacuation center sa Carmen Surigao del Sur bumagsak. Kasama natin sa Balita Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
0: Bumagsak ang metal cladding evacuation center kahapon sa Carmen Surigao del Sur. Napagalaman na wala pang turnover ang nasabing establishment nang bigla na lamang bumagsak at nayupi sa lupa ang metal cladding ng bagong tayong multi-purpose building at evacuation center sa Barangay Esperanza. Ayon sa mga residente sa nasabing lugar, wala namang bagyo o lindol na naranasan sa lugar. Wala namang naitala na nasaktan sa pag-collapse ng evacuation center. Tinatayang nasa 9.9 million pesos ang budget ng nasabing evacuation center na nakatakdang matapos ngayong taon. Ang nasabing gusali ay idinisenyo upang magsilbing matibay na masisilungan ng publiko sa panahon ng kalamidad habang patuloy pang inaalam sa ngayon ang dahilan ng pagbagsak ng nasabing evacuation center. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak Armin!
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Iniimbestigahan na po ng National Bureau of Investigation ang ilang mga ari-arian na iniuugnay kina Vice President Sara Duterte at Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ay kay NBI Director Melvin Matibag. Sisilipin ang umano'y malaking pagkakaiba sa halagang idiniklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na magkapatid na Duterte kumpara sa isinagawang independent valuation ng ahensya. Sa unang pagsusuri, may isang ari-arian na idireklarang nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 890,000 pesos, ngunit tinatayang maaring umabot sa 60 million pesos ang aktual na halaga nito. Naalam din ng NBI kung may kaugnayan ang mga ari-arian sa amunay cash deliveries na ibininyag ni Rodolfo Gracioso para matuntun ang pinagmulan at ang daloy ng pera.
4: Lumalabas kasi rito, the Gracioso affidavit shows us the pattern na pag sinundan natin, there are money deliveries. Diba? Pero saan din dala yung pera? Na-establish na natin yung relationship niya sa mga Velasco, nagla-land banking, bumibili ng mga lupa, nagtatayo ng mga resort, nagtatayo ng real estate company, mga hotels, luxury villages. Nandun yan, nakita na ninyo yan. Ito yung pattern na nakita natin sa mga Velasco. And we are now looking into the same pattern based on the silence submitted by Vice President Sara Duterte dun sa real properties nila. And we have identified several real properties. On the silence alone, there are about 14.
8: Sa isa pong Facebook post naman, ay hinamon ni Representative Duterte o Pulong Duterte ang NBI na maglabas sila ng ebidensya para patunayan ang mga aligasyon. Samantala, napabuntong hininga naman si Vice President Sara ng tanungin tungkol sa isiniwalat na yan ng NBI.
2: Alam nyo, napansin ko lang ha, na lahat na lang ng illegal ay pinapahid nila sa akin. Saan ba nagsimula? Confidential funds, corruption. Actually, meron pa yan silang trying to link us with drugs. So, corruption, droga. Ngayon, meron silang China funds. So, galing sa China. So, ngayon, merong ill-gotten wealth. Lahat na lang.
8: Yan po si Vice President Sara Duterte.
5: Nababahala si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may tuturing na threat at a highest level o seryosong banta sa seguridad ng Pilipinas kung totoo man ang umano'y pagpupondo ng China sa mga kumpanyang may kaugnayan sa pamilya Duterte. Ayon kay VP Sara, tila ipinahihiwatig sa pahayag ng Pangulo na itinuring na siyang banta sa bansa simula pa noong 2023. Kinwestiyon din ni Duterte kung nangangahulugan itong banta rin sa seguridad ang mga negosyong may inaangkat o iniluluwas na produkto sa China.
2: Oh, nakakabahala ito no, na manggagaling yung ganyan na pahayag mula sa kay BBM dahil parang inamin na rin niya na simula noong 2023 ay itinuring nila akong threat. Nakakabahala ito dahil sinasabi niya na ang Vice President ay isang threat sa bansa. At pangalawa, nakakabahala ito dahil parang sinasabi niya na yung mga nagnenegosyo na merong trade sa China ay threat din sa bansa.
5: Lumitaw sa impeachment trial ni VP Sara na nakatanggap ang Cali 88 Foods Corporation na iniugnay sa asawa ng bise na si Man Scarpio ng mahigit 319 million pesos na remittance mula China at Hong Kong batay sa mga ulat ng transaksyon. Samantala, sa isang video message naman, inakusahan ni VP Sara si Pangulong Marcos sa paggamit sa isyu ng China para pagtakpan ng kanyang kabiguan at tugunan ang mga suliranin sa bansa.
6: Bigo si Bongbong Marcos na mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Bigo si Bongbong Marcos na mapatibay ang ating mga institusyon. Bigo si Bongbong Marcos na tunay na mapagsilbihan ang mga mamamayan at maprotektahan ang ating mga kabataan laban sa karasan. Desperado si Bongbong Marcos na pagtakpan ang korupsyon sa bansa. Nais niyang pagtakpan ang kanyang kabiguang maayos na tugunan ang territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea.
5: Si VP Sara Duterte.
8: Samantala, ang defense team ni Vice President Duterte biguraw nagibain ang huling testigo ng prosecution sa impeachment trial. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Grace Mariam.
7: Para sa House Prosecution Team, bigo na naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na gibain ang kanilang huling testigo sa impeachment trial na si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera. Ayon kay Impeachment Advisor and Trial Spokesperson Ace Barbers, hindi man lang naalog ng cross-examination ng defense lawyer ang testimonya ni Cabrera patungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Batay sa testimonya ni Cabrera ay umaabot sa 817.87 million pesos ang kayamanan ni VP Sara at mister na si Attorney Manasses Carpio ang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN mula 2022 hanggang 2025. Ang nabanggit na halaga ay batay sa mga bank balances, insurance, investments, business interest at tax records na mag-asawang Duterte Carpio na ipinresenta sa impeachment trial.
9: Sa tingin ko, very consistent naman yung mga lawyers sa defense panel. No? Consistent sila sa hindi nila nagiba no yung mga witnesses na ating pinresenta. So in fairness to them, they're very consistent. Hindi nila nai-impeach no yung mga witnesses na ipinresenta ng ating prosecution panel. So again, ang nagsasalita dito ang ebidensya. Ang nagsasalita dito yung mga dokumento. Itong mga dokumentong ito ay galing mismo sa mga reputable institutions such as banks at mga government agencies na hindi matatawaran no ang kanilang kredibilidad.
7: Yan po ang payag ni Impeachment Advisor and Trial Spokesperson Asa Barbers. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
5: Defense team ni VP Sara Duterte magkakaroon din ng sariling forensic expert sa paglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
3: Inaasahan na magkakaroon din ng sariling forensic expert ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya sa nagpapatuloy na impeachment trial ayon ito kay Defense Counsel Attorney Michael Poua. Ayon sa kanya, nasa pagpapasya ng impeachment court kung sila ay mag-appoint na independent analyst para i-analyze sa financial transactions ng BSEC.
10: Well, that's up to the court. Siyempre, discretion po ng korte natin yan. I'm sure our senator judges have staff that are really good also, no? Lawyers, CPA lawyers even, or even their own accountants. So I'm sure they have their own advisors. Now, if the court feels the need to hire their own independent analyst, whether it be forensic analyst or some other expert, hindi lang sa larangan ng unexplained wealth. Of course, that's within their prerogative. And pagdating naman sa defense, we won't object to that, except that, syempre, you would expect, hindi naman siguro big surprise, that we would also have our own forensic expert for our side naman.
3: Ang payag na ito ng depensa ay kasunod ng suggestions ng ilang mga CPA lawyers na mag-appoint independent CPA ang korte. Nabatid na kahapon ay nagpresenta ang prosecution ng isang forensic financial analyst bilang kanilang testigo para sa Article 2 case o ang hindi may paliwanag na yaman ni VP Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
16: Showbiz, Magic 8 entries ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kumpleto na! Makichismis tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
11: Mga kasama, planchado na po ang lahat ng activities dito sa 52nd Metro Manila Film Festival this year. Kahapon ang i-anunsyo ang kumumpleto sa Magic 8 entries ng MMFF 52 kabilang na ang Los Alvarez Bravos na isang historical film, Little Hope na isang romantic comedy film, Seeds of Peace isang biopic documentary at A Perfect Marriage isang family drama. Noong July nang i-anunsyo ang first four entries kabilang na ang Second Miracle in Cell Number 7, Amir, Haunted Carnival at Greatest Showdown. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ang lahat ng entries sa MMFF 52 ay sobrang makulay at special.
12: Kaya iniikayat ka ating mga manonood na supportahan po natin yung walong pelikulang talahok. Marami naman tayong ino-offer na magagandang pelikula. So, depende na siguro sa inyong palasa, gusto nyo maiyak, gusto nyo umibig, gusto nyo ma-inspire, at gusto nyo matakot. So, lahat po yan ay meron pong pelikula para sa inyo.
11: Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, dalawang beses na gagawin ang Parade of Stars na gaganapin sa Bacolod City sa December 12 at sa Mandaluyong at San Juan City sa December 19. Bukod sa Parade of Stars, aabangan din ang Celebrity Pickleball Tournament sa November 29, MMFF Showing sa December 25 kasabay ng Kapaskuhan at ang MMFF Gabi ng Parangal sa December 27. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
5: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
16: Ako naman ho yung Propesor ng Bayan, Ricky Rosales.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
24: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Chivalo padali sa clearing operation sa bidahili ngayuta sa barangay Pulang Bato ning Siyudad. Samtang gasoline station sa lungsod sa Tubigon sa probinsya sa Bohol gituli sa riding in tandem ang kapulisan padayong miila karon sa mga suspetsyado. Samtang balita sa sports, Alex Iyala tagak si Wuhan Open. Samtang nauya inoy nagsugod ng training alang ni Bam Rodriguez. Kini ang headlines sa ato mga balita.
24: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by McDonald's.
19: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
18: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kapukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion. Sirkulasyon sa dugo. Inabinas atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang adto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Usmania Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Konsolasyon 0917-318-1175 o mga higala. Siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: At oras karon alas 7:51 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita mga kasama sa panahon karon, dunay bili ang matag piso. Udkong magkasakit, dili lang ang panawas ang mapektuhan. Ingon man ang budget ng pamilya, dawat nato nga mas mahal magkasakit. Mga nga angay, wais o mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance, ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to Z formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mga nga makatabang suportaan ang stronger immunity, healthy heart, o good eyesight, o banan ng proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan, o sa tarang dunay mga giasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o gi-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay o giatimani mo ang imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang mupadayon sa panginabuhi o pag-atiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. O garo sa detalye na sa atong mga balita, si Cebu City Mayor na Sir Archival, mupadali sa clearing operation sa Bidahili nga yuta sa Barangay Pulang Batoning Sudan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
7: DYHP, Tatak! RMN Report.
8: Papaspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang clearing operations sa Nidahili Yuta sa Barangay Pulang Bato sa siyudad. Kiniro makabalik ng apektadong mga pamilya nga temporaryong ipabakwit gikan sa ilang mga pinuyanan. Tulo ka kinabuhi na kalas sa Sitio Riverside kay Darong sa maong barangay. Nihilakip niya natabunan sa Nidahili Yuta na itong maging simana. Mato ni Archival nga gipadana sa kagamahan sa kabayan ng mga ekipo sa engineering department sa nisutang na pit alang sa himuong lakang.
9: Nagul ang mga residents nga din sila makabalik na dito. Of course, ang barangay kayo ng city kay of course ato magdud silang tabangan pero akong gipadong engineering pa makahimog plano sa buhaton kay naman ang atong na equipment na dito ready naman ta si Claro gyud ang roadmap sa buhaton.
8: Si Mayor Nestor Archival gibarmana sa mayor nga Bulanat pa opipila kay semana una makabalik si LPD ana nakapinsa sa 50 ka pamilya nga temporaryong ipabakwit sa Pulang Bato Barangay Gym kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man Eli Balanos DYHP Tatak RMN.
7: Radyo mo nationwide.
10: DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.
7: one, number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
3: That Time Check was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
4: This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
10: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
11: ACS!
12: Ang toxins makadaot sa cover o putos ng mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: At oras karon, alas 7:56 na. Padayon ta sa tumanga balita ang kapulisan sa lungsod sa Tubigo, sa Lawigat, sa Bohol. Padayon pang niila karon kung kinsa kining riding in tandem nga nanuli sa usa ka gasoline station diha sa maong lugar na tumiaging gabi. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP Tatak RMN Report.
4: Gituli sa riding in tandem ang usa ka gasoline station nga nibutang sa Barangay Libertad, lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol, alas 6 sa gabi inatong Biyernes. Ang kapulisan sa lungsod sa Tubigon na kanabatog tawag sa telepono nga nagpahibaw nga gituli sa duha kawa mailing mga suspitsando ang Domes gasoline station sa maugla na pita. Dali nga merespondi ang mga personnel sa Tubigon Municipal Police Station ubos sa supervision ni Police Captain Mark Jusel Riburiano aron murusar og imbestigasyon ug manhunt operation sa imbestigasyon sa kapulisan sa Tubigon base sa kuha sa CCTV footage nga sa samtang naglingkod ang biktima nga cashier nga si alias Mabel, 45 anyos, taga Puruk 1, Libertad, lungsod sa Tubigon, kanit nga nabot ang duha ka suspitsado sa kaysa o sa ka Yamaha Mio 125. Ang angkas ang mikanaog sa motor ug dayong tion sa dala niining armas kang alias Mabel ug ikuha ang ihaga bag nga naadto ang ihaga personal nga kwarta nga mobalor sa 5,000 pesos human makuha ang bag niini. Mimando pamatod pa kini nga paablihan ang cashier booth ug ikuha ang halin sa gasoline station nga moabot sa 2,000 pesos. Sigon sa biktima nga wala kini kamayong saragway sa ruha kay pulos kini naka full face helmets human makuha ang kwarta may sakay pagbalik ang suspitsado ug bipadagan ni paingon sa direksyon sa lungsod sa Clarín, Bohol. Apan sa wala pa kini makadistansya nagpabuto pa kini sa dala ni armas. Ang Tubigon Police Station nagpadayon pa sila nga backtracking sa mga kuha sa CCTV footage sa mga silingang establishmento ug musubay sa giagian ni ini. Kasama mo sa Tubigon Municipal Police Station ang inyong radyo man Arlo Samante ni YHP Tata Carmen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
4: Missis, ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
6: ISO certified world-class quality.
7: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
8: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya nang atol pa, fix it with Alex.
9: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
10: Fix it with Alex.
9: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
11: Unilab quality yan.
9: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Visit the GCash Help Center or call us at 282-GOLD-RTM, 0272139999 GOLD Landline, or Internet Call to Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ani a ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is